0: ako'y di ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 champion sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpiyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa atong balita sa sports. Manikompleto sa atong mga balita ni mga orasa. Yes, standby lang karon taon-taon. Man lang sa atong pagpadangat sa pipila ka mga commercial. Si mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Og mapaabot nato yung duga mga isyu mga komentaryo o gubansan nato ng mga balita. Man ako there is control kasamang Nestor Homicilio, Nemskin Yones, ako si Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras karon, alas 8:05 na.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, ato alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulo doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw nawata. Para sigurado, add to palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
3: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
10: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa palaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula mata tag-adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good

0: sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:16 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Na ato tagag pagtagad mahigala tunduga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Ogun niya sa dili pa mahigala aras sa atas mga winners. No? Kay ang atong isgutan noon katong impeachment na hitabo kagahapon. O niya ingon man mga higala ang atong mga reports. No? Nga mga police reports mahigala nga labihan ka stressful sad. So before ana, aras sa tama higala sa atong mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa makadawat o mga pahalipay gikan sa atong sibyanan. Nasunod niya karon na mga higala ang atong kauban nga ni Suroy sa field nga bahin. O maoy nakasakop mahigala sa mga ubay-ubay nga naminaw, sipa ang ilang mga radyo. Busa duna mga higalay madawat nga mga pahalipay mga suking tigpaminaw gikan sa DYHP Armin Cebu o IFM. Yasulin niya ron kasamang Lailin Ramanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag kasamang regimen na tayo ni Rufil. Mayong buntag sa kanang suking tape paminan itong sasyon DYHP. Nakapita ko ron sa Mandawi City. Dinan nung sa masyari yung makalawa sa itong mapahalipay. Nga bugas o chorizo. Ipapasalamat silang ganun ang pagsuporta sa ating sasyon DYHP. Sila Lisa Inot, Menina Macasero, Emelio Nunez, Virgilio Vargas, Cipriana Estosi, Josephine Camargo, Grace Laxaman,

0: America logo. Oye, ahora no sabes que así que tenía hasta BYHP. ¡Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: okay, daghang salamat, daghang salamat sa atong mga listeners. Salamat Lailin, o salamat sa atong mga nasakpang naminaw sa DIY HP o Gaya FM. Busa to na nakadawat ng mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Salamat kayo ha, kini atong award nga nadawat mahigala tungod po ni labaw sa tanan atong pasalamatan ang atong mga kaigsunan, atong mga listeners, atong mga followers. Salamat kanyong tanan ho nga naamo diha sa among likod. Kami dios DIY HP na ningkamot na sadmi. Okay, o mani Julius Balili sa atong exercise sa kabuntagon. La, nanay, tatay, ate, kuya, kumbati na.

0: Okay, na salamat Julius Balili. Salamat kay Lailin naman sa ligada si Mong Report o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHB o KFM. Thank you so much. Padayon na mo sa pagpaminaw, pakusog sa inyo mga radio niha. O padayon ta managuban na matag-adlaw, matag-buntag o matag-adlaw nga tanan. Okay, may kailan ito sa mga iskutanan karong nga buntaga, standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon usab nga mga pahinumdom. At untak na las 8.22 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Hey! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
6: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
7: Ingnanto ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine. 230 taas na.
6: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
7: Antod na ubos ko sa ka karton pagkuha ng resulta. 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa Kidney Care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uwi ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
18: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata, huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglisod.
8: Salaypod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point. Atong attack na may galas 8.25 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Now, arita mahigalas tunduga mga isgutanan ron mga kagalaan. Plus dili pa dahil report o na si Rajiman Paul Lauro mga higala. Kay doon na magutoy yan, nahitabo mahigalang krimen, no? Atong hatagag pagtagad. Before tamo ari mga kagalaan sa atong impeachment trial nga nahitabo kagahapon. Doon na mga higala pamahayag si Rafi Tulfo, doon ay pangutana si Erwin Tulfo. Unya sa later part na mga higala ni ingon na si lead prosecutor Jerby Luistro nga di na nila itiwas og presentar si former senator Antonio Trillanes na unsa bang kalakiha mga sukit ng paminaw. Okay, but before ana nailalaki nga nagkaon gipusil patay unsa bay atraso ani nga nganong gipusil patay man ni ato sa i-check may ganang report ba ni Rajiman Paul Lauro. Yes sir, Rajiman Paul.
10: DYHP. RMM Report.
6: Radyo man, Atty. Rufiel, na mga pasado alas 11 kagabi,
20: gitubag sa atong mga sakop sa kapulisan sa Mabolo Police gining pagpamusil ining usa ka taksiluga no kining tawag og Juan Silog diri sa may barangay Kasamagan sityo ibaan siya kilingdan na diri ato Lerpin sityo ibaan Gipan Street barangay Kasambagan kaya tundak ba yung Sugo. Sa ilo lang yung ka sa main entrance gate sa Sin Park, no? Dini sa Manila, pero barangay Kasambagan eh.
0: Kining Kasambagan, panapol.
20: Barangay Kasambagan. Kining naiko sa Tong Eagle Icon, hindi may tabo ang krimi na Tony Rupil, no? Dini sa Justice Dungeon, dibutangan ni buwak dili sa mga insidente o niya Tunisia Juan Stone. Dini nagkaon kay sabihin sa doon si kinig biktima na ito niya ginilang si Ricardo Unicong Jr. Mas na ilan siya sa angga na ampre. Lumad ni sila sa Compostela, kauna doon na sila ibalay dili sa lugar apan nabaligya na siyang ginikanan na buwi na sila sa ilang butiran barangay. Hindi doon mahagba at yun ni Rupil, hindi maoga biktima na si Ricardo Untong Jr. Hindi na nita at yun ni Rupil, hindi naglingkod hindi maoga biktima, o niya kalit niya doon ay abot na wa may iling tao na nag-motor o doon ay hiting na motorsiklo, tawag siya, yung pagkanaog niya niya sa ubos, dipusil na yun si kinibiktima na si Ricardo. Ang akong nakita niya, kahit ato ang sending yan sa dito sa funeral parlor ang iyang patay-gawas na igo niyang tita niyang igo diri sa iyang naong. At ang basis sa atong libo na pagkisuti, kaming duty sa ganiya, mga nakunsi nga rin at alas dosis kung ang gabi, kaka-out na, duha na tumo ka buto ang diyang nabati ito sa iyang pag-wipi na direkto. At buto man ito siya din eh, na interview na ko na lang. Pag-wipi na niya din eh, nag-buyod na. Ganyan biktima na si Ricardo Untong Jr. Why mga CCTV din sa doon? In fact, kining kalangan na doon lang ang kanil siya CCTV at sa nero kailapan guba na. No? Guba na. So, ugwa pa ni magguba ang CCTV ani. Pakatabang dito sa streaming kay makuhaan na yun ang tesora unta yan kung maong suspect. Ang tugkaroon, narat kong Mabolo Police sa ilang luwaan sa ilang investigador si Kalimbok para Ibex Kalimbok. E, kahit dahil ka o dugang investigasyon, ilapang di background check si maong Rikina kaya sa atong kagalingan na background check dari sa ilang barangay sa ilang patuyo pagdiri wa man yun ay trabaho ang kawanas no? Ang to niya napaligya ang ilang balay dari sa lugar o niya mauli na lang ang ginitan ng ilang probinsya kaya nagpabiling siya na kanunay na magtambayan isa sa ilang paboritong tambayanan kining Juan Silog kay 24 oras na nagbukas at all the routine gawas na yung mga tindahan dari sa Atgang ng mga Manila, yun, no? Kadaon sa kagabiyon. So, ato pa pulisan, ato di follow-up ka rin, matod pa nila, still ongoing investigation, no? Mauna yun ang gipahibaw na ito.
0: Why initial, Paul? Why initial, unsa may atraso ining bataangan ng dipusil man eh?
20: Well, again, ato may Europeel, kay ugaabkan, uglaa pa lang kung sa Japan sila puyo din eh. Ako man yan to ang ilang balay niya, nabaligya na magdadlain ang tagiya. Kaya ako lang itay mga kabanay, wala pagyapon din ito ang doon at suotang na pangutana o kung sanay laing linyaw ang Ricardo pinigbiktin na attorney Rupin. Pero wala yun na mauli na ito din sa laing ilang ng balay din ang dakita. So, mga iwa tayo mapangutana. Habig sa site sa biktin na attorney Rupin, no? Habig sa kabanay ng biktima. Ang ato patulitan, before kami ari, ato ng buwan o gisubay na dito, na ako yung nagsulti na kagayon pa sila na naglakaw, hinginig ba ang krimen na naitabot ka rin na napita ato ng Rupin. Kaya umansi patulusin, balik tayo na kasibat ang suspect sakay o motorsiklo, luwa na dito sa may Dan, Manila Gap, no? Sa may Asbang sa Country Mall, no? Grisano Country Mall. Awa na may padong na dito sa Norte. So, papanima subay ron na nagpadayon pa nato sa pulisan sa backpacking, ilang tanaw nito sa gawas, ay wani mo yung malisya, di ba kapwede nga igawa ni mo aling Danilan mo, left turn ka. So, right turn ka. So, right turn ka. So, daghan ang mga establishment na iyang magian dito, masigla ay mga CCTV dito na nakuha na unya ang atong kapulisan na nagpadayon pa sa ilang investigasyon ni ining naog na krimen na attorney Rupil, no? So, mali ang papsilugan din eh. Nasa out na ang duty sa ganiha at all European. Ay, ikaw, buntag sa iyo, ma-adjan ko ito ninyo itong kawana. Wala mo kaon sa direct. Sino ilan mo matabot sa ito niya? Kung ay gabi, ilan gito siya magtambay, no? Kasi yung Georgia, sila may kandidata to. Itong klasik ang problem, kundi pagkanon. Kanon, oh, napamagay nila, parang swords plastic, no? Mara yung Georgia to. Pagdabor ng sila dire, kung tambayanan po ni dire, may 24 oras, kung alam, tindahan ni Abli, gold-gold doon sa iyang tambayanan na doon ni Kini Juan Silog, no? Kino niya, kalanan dire, that may be the best of God, sa ilerag yung kagamay, sa Little Trans, sa Simpay, kaya sa barangay sa pambaga, niya kung lang yung attorney ng Pin, no? So naayon, napatay lawas ni Ricardo Onto Jr. sa St. Francis sa Funeral Home. So apan yung maatiman dito, apan yung ma-autopsy kay maungayang posisyo sa ito kapulisan. Nagpalo-apasad sila ni yung maong kaso. Dola lang yung mga nagpakabana ng mga residente dire. Si Alara ni dire o Kambila. O niya, buha at ito ni Rapil na Forma Cruz. No? Mm. Kaya kining plastic na doon sa itinido o butsaha ito ni Rapil.
0: Sos ginawa ko.
20: Ang kaon sa biktima. Wak yun siya kaurot pa sa liang niabot ang wak na iling ganman. Nitawag siya o gipusil na yung direto mo sa iyang now o niya nilapos po ang bala sa pagkakating.
0: O sa may trabaho ko na, Paul? O sa may mga trabaho or sideline, anak, ano man magabii naman na sa liya?
20: Ato rin kita kita na ng mga wonder eh, kaya mga kilig-kilig. Malambot naman sa doktor na ito, may ingin ang tawa. Nga may kaibaw na siya, pero kuha na lang siya, magtambayan na gina siya din sa ibabaw, no? Huwag siya na ito, o kita ikabot-abot, once siya magtambay, o mag kaon ini niya, kuha na siya yung gina at all yung feel, o motoy, among gato, ang listening siya ni Ayan Balay, ani, gina sa sublunong na bahay kay sublunong ba ang nila sublunong pero na istorya na po sumingan dito sa Merkel na wala na day ibaligya na day ilang palay o niya ang ginikanan ni ulit ng probinsya. So wala ito ni Rupin no atong pag ibitigar ay ni pagpusil patay na ni isa kalalaki na nagkaon dire sa Juan Silog kananan dire sa may barangay kasambagan ng atong katbayan sublo sa kailo lang yung gamay sa Estila o Main Gate sa Finn Park ng atong Gatbayan sa Tugyo. O ba di kasama ang JC Sumampong, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP sa RNN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Razzle Boy Nationwide!
0: Okay, salamat. Rajiman po, Lauro, sa imong report.
1: Straight to the point.
0: Arita, mahigala sa atong duga mga isgutanan karong buntaga. Atong sundan, mahigala atong impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte, mga suking tigpaminaw. Diin na duha ka mga taga-register of deeds sa Davao City o ginguman sa Samal. Nakaadto na ba ta Samal na eh? No? Muna na gibutang One Garden sana, of Samal. Kitulo na ka municipalities, no? Nagiusa, gihimong city. So, na-convince ang mga mayors nga usahon ta ni. Oh, nindot sa dito Samal, mga sukit ng paminaw. So, ang ipatawag kagahapon ang taga-register of deeds sa Davao City o ginguman ang sa Samal. Pero medyo, unsa may nakuha nila itong mga witness, inday, ha? Muna mga kagalaan nga wa na makapugong ni mahigala si si nito Raffy Tulfo ni tingog mga sukin tigpaminaw, medyo sakit-sakit tong pagtingog ni Raffy Tulfo, mahigala kanunay man yung sakit yung tingog, mahigala kinsay maigo, ha? Ang-aw na ko doon na ni medyo kwanig sinultian si Tulfo, mahigala unsay iyang murag paraniya ba? Kini mga kagilan, medyo kasabuta mahigala ang mga kung ato tanaon ang leaning ba? Gani, prangka-prangka ba lang kung pagka-istorya? Majority black o minority black ng mga senator judges, wa manggir unta nang inana. Pero magkabantay man ta ang line of questioning sa mga senator judges nga nabilong sa majority black o minority black, kabantay kita sa line of questioning. Kini mga Tulfo, mga kagilaan, prangka-prangka at pag-istorya, ang ilang line of questioning, medyo ang leaning good idea sa prosecution. Ha? Lalim ka mga higalag, mga witnesses sa prosecution, nga mga hostile witnesses. Kanto bang mga witnesses nga dili mo dapig nila pero gipresental sa prosecution? Upat ka mga witnesses, kung ako masayop, Gina Acosta, si Ortunio, si Michael Pua, attorney Michael Pua, unya, ikaupat si Mayor Basti Duterte. Upat ka mga witnesses, nga mga hostile witnesses, mahigala ang gipang presentar na diha. Except lang mahigalang Basti Duterte o ni Pua, marugwa mo hingaan si Tulfo o diri mao. Pero katong duha mahigala si Gina Acosta, asa si Ortunio, usa to sa mga pinakakalma yun. Pinakakalma mahigalang witness, maayaw mo tubag. Pero gingan lang niya po itong Tulfo, mga higalag, nagtanga-tangahan. Ha?
21: Straight to the point.
0: Si Gina Acosta, gingan lang og stupid witness. Kadto ko sa Miguel sa Ortunio, gingan lang, nagtanga-tangahan. Ha? Limuel Ortunio. Muna mahigala ang Office of the Vice President Assistant Secretary. Makita ni mo mahigala. Divco, masagot iyang kurusunay. Development Communication. Oga Professor Tomegala sa Ateneo di Davao. Naka na Professor kada Megala, naka sa Academe, di ka basta-basta sa anak mga kagala ang irok-iroko na sa Jun Oguan. So, gipresentar, pagpresentar pa si Ortunio, tanaw na kuday, si Ortunio usa sa pinakakalma nga witness. Nga gipresentar, sa Jun Michael Pua, kay Gibi naman ang kalma, gisa kayo. Astas basti, presting kalma ha. Pag-abot dito Migala sa Senate Impeachment Court. So, wa na kapugong mahigala Raffy Tulfo gahapon. Kay wa man sa makapugong og hatag mahigalag statement sa una pa. Kininduha ka mga Tulfo. Ang ilang lining mga higala, prangka lang ginang pagka-istorya, majority black man gano'n sila. Pero, dawa makapugong, kini mga Tulfo, mismo ganis si Irwin, asa si Raffy, atong first pa nga pag-present sa mga witnesses katong Article 4, mamatay primirong article nga gipresent. Nga iyang ginganlan to mga witnesses sa NBI nga sumasablay-sablay man mo. Itong mga witnesses sumasablay-sablay. Asa man ang sumasablay-sablay sa Bisaya, day? Daykin? Pagting palpak, no? Palpak ng mga witnesses mo, ha? Mabitaw nga, kinini ang di man magkatukma atong baruganan usahay, but this is the essence of democracy. Akong balikon. Ako nga nag-evaluate sa kaso, mga higala, medyo alanganin pa ang tudkaroon mahigala taon ang prosecution. Kanuna yung alkansi. Ug sa sabong panis manok na inigbuhi sa manok, kanuna yung matikangkang ang manok sa prosecution. Pero in fairness, awat na kasabot o kumusta man yung taga-amlak? Basin o magkabawas po sila? Ah, ito lang paminawan. Pero kining taga-amlak, na-presentar na ni atong House Committee on Justice hearing. So, unsa may bago ini nga i-present. Muna itong paabuto nun. Kay so far, ang mga witnesses nga i-present, kana word na mahigala sa mga senator judges nga naama kagalaan sa majority, permirong gibuhian nga mga pung sumasablay-sablay. Kana witnesses na sa prosecution. Pag abot ni Gina Acosta, ginganlan mahigalag stupid witness. Ha? Pag abot ni Ortunio, ginganlan mahigalag nagtanga-tangahan. Pagabot ni Michael po, wawa sila kayo makangan. Pagabot ni Basti, ni Kalma, san sila? Pero karon ipresentar mga higala sa prosecution si Antonio Trillanes, si kanhif Senador Antonio Trillanes, ngani pinakalit-kalit ni ilang papresentar, gusto nang idaldali, wak pa man ni makon, dili ka-prepare ang defense ba? Kan actually ron hakinin sa prosecution ba ang principle of fairness, bitaw doon na sa'yo problema na napita mo, gamitan lang technique niya, kwan, taga-agkupya, ng pagkabuntag, maningon taon ang defense nga, wapang may kabasa. Bantay ka kahapon, o. Oh. Itagaan o summary may galas kuan. Mag-present na hindi kahapon, kabagkabuntag na gihatag, which is, moran counter siya sa principle of fairness, kay wak kabasa ng imong kontra pa. Pero ilang gigamitan, anak, mismo ganit Australianis, mahigala, ilang ipresentar niya, dili na po niya, kwan, niya hantod gahapon, nagka-decide saan, hindi na ko nung ipresentar. Pero, unang-una, si Tulfo mga kagalaan Rafi, nitingog na mga sukit ng paminaw, magwa na siguro kaagwanta, isip senator judge, eh, kamantay tayo, nagtanaw tayo, may kailangan itong i-evaluate good. Diyo alanganin ang prosecution. Muna ka na mga senator judges na, kung kamantay ka, kanigikan ganyan Tulfo ng istorya ha. Naagani mga mananaw da, mismo sa abante gani mahigala, may pagkahagok. Wala ay mga sukit ding paminaw. Kini pong ni Rafi Tulfo, ato paminawan, dili ni akong pong ha, pero mo ni akong evaluation, ya karo nigawas ko siya ba? Nigawas ko siya ba? Kini labot mahigala sa pagpresentar kan Trillanes, o labot sa presentation sa witnesses sa prosecution. Unya kinigong nani nga comment gikan sa usa ka senator judge. Labi pa senator judge nga ang leaning unta tua sa prosecution. Medyo dili nila lima. Bad optics ni mga higala ha. Unsa may kasulti sa mga tao nga nagtan-aw, makaingon sa wa gyud ay gid mo. Ha? Wa gyud. Ya ilang gi-withdraw ang ilang witness nga si Trillanes magsamot ingon wa man gyud ay. Kaya unsa man sa lagi po isulti ang Trillanes nga kinahalan matag-witness nga ibutang nga dunay personal knowledge. So kinindapita ha, atong iklaro lang kay I know, dili magkaparihang atong baruganan. I know, daghay nalipay sa kong komentaryo doon na po iwa ganahi, labi na mahigala nga ko. Ba't ako nasulti, nagyong ko kamatuuran rin. As a lawyer, akong i-evaluate babida, alanganin kayo in public trial para ba ni? Kana mga senator judges din ha, huwag tagaanin mo nag-freedom sa ilang pag- decide whether ilang i-convict si Sara o ilang i-acquit si Sara. Lahi ng istorya ha, o lahi po ng istorya ha, kung imo silang pit on o somebody nga nagpiit nila nga wa na sila manghigala sa sakto nga kagawasan sa pag-decide. Tagaanin mo ng saktong kagawasan sa pag-decide, lisod kayo ng konbiktuhon Sara day. Medyo, alanganin, labi na ang mga tao na nanaw ani. Ang mga tao magkasabot o Kangaroo Court ba ni? Tinuod ba ni impeachment court o Kangaroo Court na ni?
21: Straight to the point!
0: Munang ayuhon sa unta mahigala sa prosecution. Muna ang mensahe ni Rafi Tulfo, ayuhan ninyo di ha? Ha? Di ha, atong paminawan, ha, lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Atong takna, alas 8:45 na.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Magkasama sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig ug natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Uzef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggut, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Uzef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. So sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Uzef Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uzef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Pila-pila win! San Miguel Pilan win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilan products. Apil na! San Miguel Pilan win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
18: Ay, wala ko'y sensilyo.
17: Ay, wala ko'y sukli.
19: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
11: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
2: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
7: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
3: Hey! Kidney care time!
5: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
6: Okay, so nga nagka-kidney stone o ka UTI?
5: Sa sige na ka parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
6: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
5: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
20: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
21: Likay ang dialysis
18: sa ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
20: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Okay, nga portion mga kagilantod kasab ka na to, may galas sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mga kagilaan nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa ugmayong atong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Napalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ng Inimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Baragi Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
19: Straight to the point.
20: O kinisab nga portion may galatod gato sa Super Fiber, kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon, anay mga colon polyps, o na imutubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa tung kolon, labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang, humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinaing, mamakahatag ng kinikahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkulang ka ko sa kasasay, mga sagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake o mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
19: Straight to the point!
20: Alas 8:53 na sa uban-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
19: Straight to the point!
20: Now, atong balikan mga higala. Muna kong giingon, di pata ka conclude as of now o unsa gay dugang ebidensya because napaman sila ilang i-present nga dugang pa. Pero niagi na ta sa Article 4, niagi na ta sa Article 1, niya karon ni ata sa Article 2, labot sa unexplained wealth. Malagmit doon na babaka sila ilang i-presentar nga testigo atong paabuton. Pero kita nga nagtanaw, nag-evaluate, may galamon ang maingon ko, why lipod-lipod na kong istorya. O in fact, kini mga judges diha, senator judges, kini Stulfo karon nga iyang pamahayag mga higala. Gikan ni sa iyang kasing-kasing nga murugwa na siguro sa kagwanta. Umuha na itong evaluation nga so far ang mga witnesses nga gipresentar inisuntada na alanganin ang prosecution. Alkansi ba? Alkansi ni Stul. At alawa, kato lang pag-present nila mga higala, pati alkansi ha. Katong kang akusta nga pag-present, of course kay hostile witness maguna. Pag-presente Ortonio. Pag-presente Ortonio, kalmak ayo mga higala. Itong assistant chief of staff ni Sara Duterte, kisa may nakaginansa ito. Nga mo present ka ganag witness, ginansa ka, kaya imo wana, gipresentar. Wa, magkaginansa sila. Gipresentar si Michael Pua. So, bisag kinsang tauhan na ha, nga mo evaluate, pag-present ni Michael Pua, pag-present ni Ortonio, kasabot ko sila nga wa, magkaginansa ang prosecution. Nakaginansa ang dipinsa. Gipresentar si Baste, be. Pagpresentan ni Baste, dili kinalag abogado ha. Pagpresentan ni Baste, mag-evaluate man ka, kansi man prosecution ni noon. Ilang gipatawag si Baste, mahigala pag-abot nito. Ang kuya lang gano'n itong Baste noon, og tingali og gano'n itong tirahag pangutana dahil nga masuko ito si Baste. Ha? Di kasuko ni Baste, mo ulbong kas babagha niya, mabatig-batasan dito lay. Ah, mag-guba si Baste. Kanto mga higalang pagpresent ni Mayor Baste Duterte, make or break to. Make or break to. Kay og ang ilang nahibaw-an niya kinis Baste magod. May pagkakanto boys ni Mahigala. Kauban sa mga kanto boys sa Davao. O niya mura ni Mahigalag. Kinibang tanaw nila og ato ni cross-examinon. Kay panalitan o mo-present kong ka-hostile witness. Ang nag-present ni mo nga abogado, pwedeng maka-cross-examine ni mo. Pwedeng makapangutana og leading questions. Ah, kanang leading question, gidili man na kung ikaw may mapresent o witness ah, as a rule. But ang exception niya, kung imong gipresent nga witness, mo qualify siya as a hostile witness, So makapangutana ka diha, mas taas kag latitude sa imong questions. So pagpangutana mga kaigalaan, ni Basti, og ilan nang ipasuko si Basti niya, nasuko ni nito, gisapot ni nito, ni ulbo ang kasbay, initon ko nag-uho ni mga Duterte. Maguba siya. May kong pagtuo nga, mo'y mahitabo. Ilabas ang bumbahan o pangutana nga, mawa ba sa iyang kwa ba, labi nagsaputon. Sus na unsang itabo, aday nga, kalma man kayo pag-abot dito. Perting kalma ha. Cool kayo, tanaw na kong gituduan sa nga, kalma na nga abot dito. Perting kalma ha. Unya sa iyang kakalma, pag-present ni Basti, ang mga tao, mga higala, di na, ako, bugado man ko na evaluate. Kato mga ordinary, tao mingong gito sa, oh, wa makaginan sa prosecution, kansi sila. In fact, karon nanggawas na ganit naroon dahil nga, okay na is Basti ma-plan B. Simba ko ilang ikonbikto si Sarah nga, tuyoon yung konbikto Sarah besan o alanganin, okay man is Basti na yung plan B. Nga mo'y isa lang pagka kandidato mahigala sa mga Duterte. Na-expose na, noon ba? Lahi mga tato kung gisapot ito niya, batid tinubagan dahil may wagi ang ngayon na yun. May regyon na napresenta na diha, talawa. Discourage sa mga tao. Karon pag-present ni Basti, huwag man ma-discourage sa mga tao. Nag-appreciate may Hyundai. So, bisan ang mga tao nga ordinary, kasabot sila nga, naalanganin, alcance yung prosecution, ining kalakiha. Nga public trial, manguni. Manang wala kagwantas, Tulfo, gahapon, sa karuhan na ninyo diha. Ato ang paminawan ha, kini pamahayag ni Rafi Tulfo, unahon tanay mga kaigalaan, ang pamahayag ni Rafi Tulfo gahapon. Ha? O unsay na hitabo. Kani, kani kang Basti, kani kanon, ang gawas na mga picture si Basti, nga murag ready na sila nga, oh, okay man si Basti, itong himuong plan B. Unya, na yung mga picture si Basti, dahil pagkatong Yolanda sa Takloban, kita ba ka day? Kakamay ng gawas ako nga, dito man si Basti, kani day itong Super Typhoon Yolanda sa Takloban. Na yung mga pictures. Uy, sa ito pa. Inuban ni si ang papa. Ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni taak dito sa Takloban nag-relief operation sa Takloban. At that time, higala, wapay tatu si Basti at that time. May 5 anyos pa itong mga panahon na. Nanggawas na hinoon. So, muna ang mga tao ba nakaingon, okay man na yung alternative. Sige, suwayin ninyo. Ikonbikto niyo sana o digin mo kapugong. Pero naamila ang kandidato. So, in effect, na-expose si Basti, unya na, ang mga tao nakakita na hinoon niya nga, okay, manday, hindi man ingon nga sa puton, hindi kin. Sayop may lang ingon nga, init og oo, anak, kalma kayong pagkatubag, cool kayo. Ang mga senator judges sa niya nangutana, ni, morag sa sila na paong ni Stor. Nawa sa nilang kaisog mga higala, hinahinay pa siya pangutana ng Basti. Nga naman, kinigong mga senator judges, labi na ka ng mga re-electionist din ha. Prangkang pagka-istorya. Og masiro kas Mindanao. Ha? Binuang kas ibong desisyon niya. Masiro kas Mindanao. Matikangkang ka ang imong karir. Muna, once ang senator judge mo decide, konbiktuhon ba ni mo si Sarah or imong i-acquit si Sarah? Pagtanon sa ni mo yung kagulingon ganahan pa ko mag-senador o di na. Kinaplang ka na yung pagka-istorya ha. Kaya ang once ang Mindanao mga higalag masiruhan kas Mindanao, nga dili sa Visayas mga kaigalaan, ulo ka ng Visayas dili ni pareho ka sulid sa Mindanao o suporta sa mga Duterte, sulid gihapon pero ang Mindanao may grabe. Nagmudagan kag senador o masiruhan kas Mindanao, nga dakog kibhang sa Visayas. Maluka pa ka. Prang ka ng pag-istorya ha. Muna nga once mo decide na sila ani, kinanglan yun niya ang prosecution doon nagi sa ebidensya nga enough nga ang mga tao makonvince nga ang mga tao makonvince nga sadaan yun ay si Sarah nga ang ngayon konbiktuhon si Sarah because kung dua-duaan na diha alay paubos na ng threshold okay gikan sa 16, 14 na lang unya wag ebidensya gihapon bisa pag himuon lang tinap ilang mga higalang konbiktuhon mingon kung kangaroo court ang nahitabo. Dili konbinsido ang mga tao. O dili konbinsido ang mga tao, inidagan ni mog senador. Kinsama na yung mga re-electionist ko na sa GBLC ito. Re-electionist na. Kana sila si... Kana mga Tulfo, kana si Rafi Tulfo, re-electionist. Ha? Senator Rubin Padilla, mga re-electionist ni sila. Daghaning mga rin, Mark Villar. Managana ka kay, ang imong kung in-decide ni mo, imong patyon si Sara politically, may mo pong pangutanoon ni mong kagalingon, patyon ba po ni mo imong political karen? Dako, kini nga butang. Muna nga, kini mga senator judge, maingong ko sa senator judges, taruhan niya prosecution. Nga aris, in-decide na mo, nga dili po kami may madaot. Kaya kung klaro nga na ay ebidensya nga si Sara sad-an, di of course, mo butar mi, mo convict mi, nga sad-ana. Dili may madaot sa mga tao. Kaya mga tao, kisabot man, kini mga tao kung naminaw na turon. Ang mga tao, mahigala nga kwan. Mabuot niya katauhan. Doon ang ebidensya sa haraming nga mga, naamaday yun. So, wagi angay na yung mga presidente. Saktor sa nga ilang konbituhon. Na may dakong bulki sa mga tao, ana. Pero kung imang konbituhon na nga, binuang malang konbikto nila, o may saan, inyong mga ilansang sa cross na o may saan na. Ang mga tao masuko, masuko nila. So, muna nga, ni ay mga senator judges, klaro man na kayo, majority black, minority black. Although, sa ako nag-ingon, because this is an impeachment trial, wala na unta na. Fair sila ba? But the way, if we observe meticulously the line of questioning nga ihatag ining mo mga senator judges lahi ang sa majority black ug sa minority black. Pero gahapon si Tulfo nga naa sa majority black nga bias ni mga higala unta kani prangka na pagistorya ha. O wa na makapugong eh. Nisulti gahapon may galaw sa mga prosecution. Naruhan niyo diha. Na ato paminawon may gala Rafi Tulfo. Bebebe.
0: Tulfo.
21: Mr. Presiding Officer, my question pertains to the witness, Attorney Triganis, if he's going to be presented tomorrow.
20: Asa, post. Murag, kuhan kay lanog kay na, murag, kuhan kay basag kay dong. Pwede na itong pahugtan-hugtan ka, Minister. Kay murag, kuhan ba? Sige. Kini may tungod ni kay si Triganis, lagi i-present. Ah? Okay. Sige. Rewind gamay niya ito. Hugutan ito gamay muraman o kanang basag. Batay ka, Nestor. Sige. Okay. Na, abogados, dipinsa ay bata pa kayo. Katawa-katawa lang.
21: Mr. Presiding Officer, my question pertains to the witness, Attorney Triganis, if he's going to be presented tomorrow or the day after tomorrow or I don't know, next week. Is he going to be presented as witness? Mr. Triganis.
0: Honorable Flores, can you respond to the query of the Honorable Tulfo?
22: Your Honor, we will be informing the court after lunch, Your Honor.
20: Okay, pause. Kaya kinis Triganis, may gala, i-present, dili, present. Wa pa ganit may gala ko, gustong i-present na. Unya, di lang sa, murabag, ang sama niya, niya, pag gahapon, decide sa, di nalang yun i-present. Si Stulfo may gano'n, nag-comment na daan, murag na problema na si Stulfo, aning kalakiha, mga sugitig paminaw. Sama, nagtaruhan ninyo na, gamay lang, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Kaya mo sa nga, kuhan ang mga video gamay. Okay, pinundom sa tayo dali. Alas 9.04 na.
23: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
24: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
29: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: iBerry for a clear and healthy eyesight.
33: Let's go. Go with the flow.
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy.
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
8: Doseran Forte.
3: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
12: Fix it with Alnex.
13: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
12: Fix it with Alnex.
13: Source, RQVIA PMDI 2S2025.
3: Unilab quality yan.
13: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Naay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
35: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
36: Atong atak na mga kaigsunan sa 9-8 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
37: Straight to the Point.
36: Na atong balikan mahigalan ng atong hisgutanan karon. Kinistulfo, kabantay mo sa iyang pinautanaan o kini mga higalang iyang mga terminong gamiton batok sa mga hostile witnesses, lahap kayo. Ginganlan niya si Gina Acosta og stupid witness. Ginganlan niya mahigala og tangatangahan si Ortonio. Pero karon kaingon siya mahigala nga, ayuhan ninyo diha, marabag mapahamak mi aning kalakiha og mapahamak stulfo mga higala ng kalakihag. Mabutal Stulfo og iyang ikonbikto sara niya way klaro ning ebidensya. Mo nang comment sa kagahapon ato paminawon sa kadali mga sukit ning paminaw dio.
22: Business in order yon.
21: So inalaw na ba ng korte na si former Senator Chulianes ay mag-witness dito sa impeachment?
0: Hindi pa po natin iniisuan ng sabina ang dating senador na si Senator Sonny Chulianes.
21: But napag-usapan na ba na kung siya ipapayagan o hindi?
0: As stated by the court yesterday, given the motion for the issuance of subpoena predicated upon the presentation and evidence of AMLC and or bank records, the court declined to issue the subpoena without prejudice to the prosecution calling him and to appear voluntarily as a witness. However, given the sequence of presentation of the witnesses to be announced by the counsel, rather by the Honorable Flores from the panel of prosecutors, the court may issue that subpoena after it hears the sequence. Okay. And that it is in order in line with the motion for the request of subpoena earlier filed.
21: Correct. Kasi kung kukuning witness si former Senator Trillanes, much better kung mauna muna siya bagong AMLA. Kasi yung mga sasabihin ni Mr. Trillanes, may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago. So kung meron siya mga ibubulgar na mga bank accounts, mga pera, pumasok, labas sa accounts na nakuha niya sa kanyang source, then after na makausap natin si Senator Trillanes, i-confirm yun ang AMLA. So dapat mauna muna si Trillanes, Mr. Trillanes, and then AMLA. Hindi pwede yung AMLA and then Trillanes. What do you think, Prosecutor?
0: Let's allow the prosecutors, Senator Judge Tulfo, to decide on that after lunch, as they said.
21: But kasi kuminsan, yung prosecution, pumapakpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga.
4: nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panayimpunta ng CR kasi wala, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun ay merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment. Pero pang aking kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
22: We will take due notice and consider the advice of the Senator Judge.
36: Ah, pause, pause.
0: The remarks...
36: Kana sang remarks, may higala, lagi kang tulfo, bida. Daku ang sagpa ng mga higala sa prosecution. Lalim na mga higala. Tanawan ni mga kaigsunan, Kristulfo, bias man ni mga kaigalaan. Kay Toman is majority black. Pero niya nga, karuhasan ninyo nina, mura ba na mga kaigalaan bag o sa maestro pa na, papasaron lagi na ako ng imong anak, Nestor. Amigo man yun ta, kon man yun ta, anak. Pero, di man ginit ka mausa. Exam, quiz, wag yun. Pero patungahan lang, may nalang nain nilingkuran. Mula ba't okay na lagi, wala problema. Muli ganyan mo buhaton, pero kalain ba sa paminaon, madaot sa mga ng kalakiha nga. Di na ganit kapasar sa exam, di na ganit kapasar sa quiz, wag yun. Hindi pa muto nga. Mau na tulpo amo lagi mau lagi ni amo buhaton kay bayas sa daan may gilag mura gud lag ta ah suko kay sang sara mga sukit di paminaw pero ayo hasan niyo din ha kay ang mga tao mo tan-aw man pod tan-aw tulpo nga langanin gyud ni mga higala ang prosecution na di gyud magkakwan nya mga tao mahigala di magin makumbinsir mga tao magisa sara wa man magka-present og ebidensya sa an bisag kini tulpo mahigala magmurmaro sa ni mo na huna sa ni. Oh, mga Maroko yung misan eh. Tanaw na mga higala nga. Tingbuto na. Bisa kilang ipaubos ang, although questionably na ha, nga imong ipaubos, mga higala, gikan sa 16, threshold to 14. Di ka kasiguro ini ubang mga senador o mulikoy no eh. Kay the way mga higala ng utanas lang, basti ilang daan, ikalma mas lang tanan. Nabalakas lang. Kasabot sila mga higala kung sa consequence. Huwag ilatong daug-daugon sa basti nito, ilatong karakarahog bangutana ka ng cross-examinon to ni mo mahigala nga mura yung kato, ingan lang to niya, tanga-tangahan, anak, stupid, anak. Muna yung mga buhaton basti, delikado makang masiros Mindanao, madaot, imong buto. Kanya ito lang ang agi katawa-katawa.

0: kadina og witness nga dili pud maklaro mi dire nga nakanggaro court mi dire. Ayo ayo hasa ninyo diha aron dili kay obvious ha. Eyo sa katong pagpresentar mahigala ni kuano kapag presentar ni Congresswoman Isabel Zamora. Gipresentar may galasi. Major ba to sa galang? Major Berango to or Colonel na? Sa FISAGS, labot may galas sa mga armas. Asa man napita sa mga issue ato nga si Sarah, number 5 ang iyang, naman ko na yung number mga higala, o number 1 ang imong permit, ang imong LTAP, pwede ka kapusis o duha kapusil. O ang imong LTAP, number 2, pwede ka kapusis o mga 5. O ang imong LTAP, number 10, pwede ka kapusis o mga napo kapusil. O ang imong iltap, number 4, mas dagandaghan, number 5, mansara day. So, gan in, kuwani siya? Mahilig po sil. Malagmit kining apil, siguro ng sarag mga competition. Namang kami anak, mahigalag, himo po ng sports ng uban. Apil-apil competition. So, asa man na pika, di man isyo, daghan sa pusil, kay license man siya mahigala. Ang iyang kategori is collector. Kolektor yung kategori. So, pwede ka mahigalang. Ako naman ko yung amigo sa una, dahil kato Ronald ba? Kailan mga Ronald, no? Kapitan ba Ronald Juan? Oh, kapitan sa barko. Munaog ganito diri. Munaog to sa, yung kuan mahigalang. Munaog ka na, firing ta na. Kapitan Ronald de Blando. Dali, yung taliwan in town sila yung kalibutan. Ngulikta siya, dahil sa mga garan, ka ng mga pusil, karaan ba? Na, iya. Naman ko yung mga taong inana. Pariha po na mahilig kag sakinan. Doon na yung mga taong hilig sakinan. Ay, bagong sakinan po. Hasta mga Volkswagen, gikulikta. Na inana, gikulikta. Nahantog ka nun. Magawas ka nina uban mga sakinan mo. Labi na ka na mga dato. Desa ko na eh. Manggawas mga sakinan yung karaan. Mulikta. Ang uban ka na mga bao. Katos Ruben Wright, sabita itong DJ sa una sa IFM. Mausap to, naman yung mga bao. Kung gano'n na magkaanang karaan man siya, di kaya iyang i-preserve kay kwan. Oh. Vintage ko, no? Namay na na. So, kanang pusil mahiga lang, Sarah, naiuban na na nga mga karaan, na kolektor man ka. Naiuban na panahon pa sa hapon, nga na ba? So, wala isyo na kisa may na-alkansi ato. Ang nangutan na mahiga lang si Samura mo, na inalkansawan, kaya inguman nga, pariha ko no sa armory. Mr. Witness, mayroon bang sa to yung ingon nga ganito kalaking barrel? So mga tao, mga kagilaan nga bisan ang mga taong ordinaryo ba? Kasabot yung kangani ini nga portion kansi ang prosecution na kansawan. Og imo ning kuno magraduhan mo asa may nakapoint karong adlaw prosecution or defense why bias ba mingon kay kansigyo na prosecution kani nga pagkapresentar isang galang tanaw ang nakansawan hinoon unsa ba na inyong abogado ina pakcute cute naman ana. Ay balik kuno dong may asa ta yung pangutana dong murag og pagka describe pa sa uban mura kuno iring kuno nga gi. Pero basin ba po ba ora gi yan sulti? Masigi may mo gi na yan sultian ka day. Kabantay ka mo yan sultian gyud or natural niya na. Mura ba og kanang kon ba? Nya ang uban mahiga lang maminaw mura mag sa Malaysia nga mura mag nagpaduding. So, anang po na panahon na, og imong i-evaluate, mo ingon gyud ka, kanina pagka-present sa witness, asa may imong o ikaw may pagraduhon, kisa may nakaginansa, prosecution or defense? Simple kayo nang kuha na. Tama mo, balik ka ragod. Ikansawan, hinoon siya. Oo.
1: Sige. Taong ba itong isang armory?
0: Bakit cute ay? Ang police po daw.
2: Objection.
0: Bakit cute mo higala?
1: Tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking barrel?
3: To be hypothetical and speculative, he's not presented as an expert counsel.
0: Astilan. Pero, basin inanak yung tingog, no? Mga gisa yung tingog?

0: Pero ang iyong gunaong na, muna mong kusat o gawin. Panuding ba na? Kit-kiot ba? Maray gusto po, ayuhan ninyo, na yung usanin inyong depresyon na pag-kiot-kiot lang. Ha? So, bay, balik sa tulfo dong. Kanan kang tulfo nga punto, mga sukit di paminaw, sakit kini, kaya gikan ko rin sa usaka senator judge, nga iyong palpak mo ng inyong kalaki. Ganyan ang prosecution. Gitambagan ba? Gitambagan. Kining kang tulfo dili na ingon nga kung sa ipagtambag niya sa prosecution, medyo bad optics sa mga tao. Kining kang tulfo, itambag man iya. Mura ni tulfo ba nga ug unsa inyong gusto prosecution mo, punay mong gusto, pero ayuhan lang ninyo na hindi po may maklaro din eh. Mura na mahigala og papasaron ko lagi ng imong anak ni Storo. Pero patungahan lang sa direkyo, ang iyang quizzes huwag yun, ang iyang exam huwag yun. Patungahan lang aron nga, ay nalambang maluoy lang sa tanga na apoy nilingkuran, di siya magsigisag absent. Maglisod tag-justify, huwag itong papasaron. Ha? Mausad ni nga, huwag amon yung konbiktuhon, unya huwag mo iklaro, ikwan sa ninyo na, para di po may ma-obvious, di kami may maipit ano yung mga senator judges. Ha? Eh, mga tao, nagtanaw ba ya? Muna yung Stulfo. Klaruhan nyo na, bebe. Ito paminaw, balik Stulfo. Ingon sa palpak. Kanang pulong palpak mong guna inyo. Ha? O, sige, sige.
1: Peters, Senator Judge Stulfo, to decide on that after lunch, as they said.
2: But, kasi kuminsan, yung prosecution, pumapalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panayipunta ng CR kasi wala eh, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawa investigations dito sa impeachment. Pero pang aking kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
3: We will take due notice and consider the advice of the Senator Judge.
0: Papos ha? Advice? Even ang prosecution, kasabot sila ng advice, but kana nga pagka-advice, medyo sakit. Labi na inani, mahiga lang, naas publiko ba? Ha? Kana mga higa lang trial, ang huwis mga kagilaan nga maingon, doon ka nang, huwag mo yung laing witness na, panguhang mong laing pagyod, okay, munta na yung inyong kan, pero kuwang man, na una po mo yung laing present. Parang tabangan tika, pero malanganin sa kudiri. Saan ka pa justify ng akong desisyon o huwag mo kamoy klaro? Dili ba airtight? Siguro ano yung magka-present mag-witness, airtight siya nga, ako dili nga mo decide, di ko malanganin. Kaya remember ang mga tao na nagtanaw ba yun? Nga di mo ka-present ang mga overwhelming evidence niya. Nga kada bang ang tao, ang mga tao nga naminaw, ang mga tao nga nagtanaw, kada bang kumbinsido ba na angayan na yun? Angayan yun niya konbiktuhon. O ang mga tao dili kumbinsido sa wak mangyusa, wak mang sila ka-present until now. O ebidensya mahigala nga ilang ipindahon sana o niya ipugos ko sa mga senator judges o konbikto. Sila mismo mahigala delikado ilang political career. Nakataya ang political career ni ining mga senator judges.
4: Straight to the point.
0: So ila ginantimang-timangon. Di ay pressure dire mahigala. Diba umanta? Kaya prangka man yung istorya, doon na may mga pressure ka na nila. Pampriso, gipampriso, magaling ng uban. So, grabe ang pressure. Sumamili ka. Muna kong gingon, karon bisan pa og ang 16 threshold votes, mga higala, questionably na, karon 16. Doon ay pag-dismiss sa Supreme Court, mga higala, sa kasong Vic Rodriguez. Kang Vic Rodriguez yung dismiss? Oh, because ang katarungan dito nga dili sa mga higala maoy party in interest mga sukit di paminaw, something like that. Lahi og ang mausaka dito ang dipinsa nga sila mga abogadong sara. Hasta ganit ato ni Francisco ni pasaka sa rog kuna na. Kaso dito. Ba't ka na pabili ng questionably? Despite the fact na hinana, ang buhaton ini sa prosecution, ang buhaton sa mga Senator Judges, bisan og ilang ipaubos og 14, maningkamot sila makikuha gyapon 16 para nga mahimong mut an academic. Kaya o, ilang gidesisyonan, okay sige, ipaubos atong threshold. But, pag-abot sa voting na, convince sila may gala, labi na magkapagawas og ebidensya ang San Sara, unya, mo, buto sila mga kailan, mo convince gyapon sila nga 16, wala question, mut an academic na. At sa may question noon, giusap ang threshold, nabutang secured na. Kanang question mahigala nga, ah, giusap ang threshold. Nga nung nagiusap nga, 16 magiging po'y nakuha ng buto. Nakakonvince mamig mga senator nga, senator judges nga, 16 yun mitanan, nga imbutar kay Sad Angyon. Pero dili sa kakuha 16, questionably na. Now, bisan pag 14, ang pangutana na, sure mo nga, kung 14 na lang, despite the fact nga questionably na, notwithstanding the fact nga questionably, but ang pangutana, kanang 14, ibutan talang 14 ang threshold, kaya nila magkuha 14, basig dili. Ha? The way mga higala mangutana si Joel Villanueva, majority black na, sila si Chief Escudero, kana sila si GBRC2. The way yung nangutana sila, basti, dili, murag, mabasa ba ini mo na yung ayay? Di patakasure, anik ilang kumbiktuhon o dili na kumbiktuhon. Kamantay mo? At ipadayon, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. At untak na, alas 9.25 na.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mmm, smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap! Yummy!
7: Everest Refrigerators.
8: Love, ano Everbest food mo in the world?
5: Of course, yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
20: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
22: Set Living Test.
23: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
24: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
22: Living Testimonies.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
26: Atong attack nala sa 9:28 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
26: Ang portion may ganatod kanato sa Makabuhay EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang lig-on nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 powerful nga mga ingredients maong sigurado nga epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas gila na to Makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palangdaan Makabuhay makahatag mahigala o kinabuhi. Ubanan pa mga sukit di paminaw sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga sukit butika o galang sa mga pangutana, pwedeng matawag o matext ang 0917-728-1434.
25: Straight to the point.
26: Og unya, kinisad nga portion mga kaganatod gato sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas og maayo nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad og epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Nia ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Makabuhay Mahigala, EXL Black Coffee, kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
25: Straight to the point.
26: Alas sa 9:30 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
26: Now, atong balikan mga kaigalaan. No wonder nga ang katawhang Pilipinhon og imong isurvey, in fact, ang number of viewers sa Senate impeachment trial, nag-anam o kaubos. Nawa na agana ang mga Pilipino pagtanaw. Nawa na interest ang mga tao. O kana, mumanifest na sa mga tao nga tuwa mismo, present mismo dito. Kita nagtanaw man natin sa monitor. But sila dito, nga tuwa dito, di ay abante, nagsigki na to. Hasta mga senator, judges kinsa na sultis, Tulfo, nga laay na ni mga judges, ang uban, inaantok-antok na. Ang uban, pasi usumangin ka tuwa to siya. Usamay may tabuan ang katulgon kang maminaw. Ha? Kisama nagsulti si Tulfo mismo. Mag-abot sila to si Arang. Mag-istorya ang abot si Arang. Usamay ng kalaki kapoy naman paminawon sila. Itapoy ka na sila. Itapoy ka na sila. Tuas lang dito sa mot na mga tao nga nag-monitor lang. So, money mo explain kung ano nga ang impeachment trial, kung ano ang mga Pilipino na wadan o interest nining impeachment. Gusto nilang undangan ninyo na, eh, kapoy ninyo. Imagine ka, every impeachment trial mo gastog 25 million a day. Nga 25 million a day, ika 32nd day gahapon. So pila naman na, 32 days na ika 32 times 25 million. 800 million na. 800 million. Yung maura ng salidaha o sa sine pa ni gasto ming katawang Pilipino buhis na mo kung gasto ani kada sang malinga o sang salida pa ni sa sine di appeal ni Manila Film Festival why mo tanaw aning kalaki. Langaon ng salidaha. Ah, langaon. Sa may ma... So, si Tulfo mismo na yun, ha? Ay, kita mo naman, mga senator, inaantok na. Ang uban pa, antok-antok CR. Dami, balik na ko doon. Gika na siyang baba, ha? Gilaay sila. Sige, sige. Okay.
0: After lunch, as they said.
1: Pero kasi kuminsan, yung prosecution, pumapakpakpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayanan tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panayipunta ng CR kasi wala, eh, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment. Pero pang kayong kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So, ingat kayo sa pagkukuha ng mga witness at ingat kayo sa pagsasala ng mga abogado ninyo dyan.
2: We will take due notice and consider the advice of the Senator Judge.
26: Yeah. Apos. So, kining advice ni Tulfo. Wa na ni himo ang advice nga kanang magsabot na kuta kanang in private ba? Kay nilad man sa kayong paminawon mahigalangan makikita sa tulpo ni nila og istorya day nga kwan. Ha? Ang magmo. Kini advice ni tulpo tambag ni niya. Tambag ni para di mi maalanganin sa dali. Amo ni kumbikto mo ra kumbiktuhon ni Sara pero ayuhan ninyo diha pali mi mahalata sa dali. Ninyo ayuhon din ha, niya kami mo, ang amag, among kumbiktuhon rin ma, simi ipit, may nagalaki. Lungot-lungot na ko ni daan, kinindo ha katulfo, may kailan mo rag, pero, managan na po sa, amo ni kumbiktuhon, okay lagi, murabag, magtinanaway ang prosecution ni Tulfo, ato, parihat, tagtumong ano, ato ni, kumbiktuhon tani, pero ayuhan niyo, rin, kayo may mahalata po. Ning gawas na sa iyang baba mahigalang ang uban katulgo ng mga senador inaantok-antok na ang uban pasumangil at to CR kapoy lagu at to ka CR mag-abot mo dito magkahuna-huna unsa man ang ilang kapuyaan nila ato lang ang agay katawa-katawa mga sukitig paminaw pero bida money ang prangkang pagka-istorya mo ito ng prosecution sa mga kagalaan ni ingon na nga dako man ang butanga lima kaan ang judge mga ingon mahigalan niya advice ni mo ayuhan na niyo niya so ang mga tao mga higala nga naminaw until karon alkansi mahigala sa bahig ang prosecution
25: straight to the point
26: alkansi matag adlaw nga mag trial ug imong graduhan. Bida. Di a mga higalas defense ang puntos. Pwede di ta magkaparihag baruganan, pwede di ta parihag kuan, pero i-evaluate ka na magwa kay bias, mailag i-bias. Muna-una ka, katong pag-present ni Sanggalang, pulis, ang i-present ni Samura, kisama na yung kapabor ato, pabor na itos depensa. Ha? Nga nagpaduding man itong mabayhan na mahigala, ang mga naminaw ito, maingom. Di sa pag-ingon niyan, basig mo una iyan tingog natural, pero ang mga taong maminaw dahi, wag, ay mo, nag-iring ako, han? Be, kato mga ordinaryong tao, ha? Di lang, why bias, be? Pag-present ni Basti, kisama yung nakaginansya. Ilang mong itong ipatawag si Basti, nagtuos ko sila mga higala nga ilang sakto itong ingon ni Mayor Mike Rama nga na-underestimate nila si Basti dahi. Na-underestimate nila, tuos lang nga kanang sa ilang makuha ni Basti ba, ilang bang mapindown, suswa, maninoon na pindown. Abi na mo lukapas, Basti dito, labi pag mo kalit o kasuko dahi nga kwan, dili, uwi angay ma-presidente. Kato, kwan mo to? Kano na ang mabumilang to at tutubuto ni Basti mahigala kito iyang batasan dito papakita, labi pa kung ang tinubagan mahigala di mao, labi pa ini pangutana mahigala niya mutubag og mairitar ang publiko. Pero pagtubag ni Basti mingo may publiko, kana cool man di kayo. Mayo man di mo tubag, okay man di. Di nabutang na hinoon niya. Tanaw, ang circulate nun niya, istorya. Alis, sige, naan na may plan B. Na-expose na hinoon na in national television nga kwan. Na-expose hinoon si Basti, nga okay na di na. So, kinsa man ginansya na. Ang mga ordinaryo mga tao, ginansya, ang kwan, defense. So, naka-hukom ang higala ang prosecution pag human ana gahapon, ingon sila nga dili na lang nila i-present si Trillani. Nagkuna-huna sa mga dili lang i-present si Trillani. I-andam na itong video ni Trillani doon kay aron nga atong taga-agpagtaga doon. Katong video ni atong kanapaminawang tanaron. Kini nga portion sa mga galatod ka na to. Sa the original Koi Herbal Dietary Supplement, ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kininagadayang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kinin sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advancing formulation, nagpabilin nga kay 12 pesos o 50 centavos lang ang matagapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
25: Straight to the point.
26: Alas sa 9.39 na, di si Gervelo Istro ang ila mahigalang lead prosecutor. Nakadesider na mga kagilaan nga di na lang i-present si Trillani. At napaminaw na si Gervelo Istro. Niya ko no. Sige ko no names.
3: Concluding early for our morning trial, I would like to proceed to our manifestation which we're supposed to make after lunch, Your Honor, if the court will allow.
4: Yes, after lunch. You want to do it now?
3: Yes, Your Honor.
4: You may do so. We're early anyway. The food first, might Your not Honor. Be available yet.
3: Thank you, Your Honor. First, Your Honor, the prosecution has finally decided not to present former Senator Sunny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern. Second, Your Honor, pursuant to the directive of the Honorable Impeachment Court, we are respectfully submitting the order of presentation of witnesses as follows. For October 2, Friday, that is tomorrow, Your Honor.
26: Okay, pause.
3: We anticipate the continuation of...
26: pause along. So, di na nila i-present si Antonio Trillanes. Atras. Now, kana prerogative na sa prosecution. Kung tanaw sa prosecution nga maalanganin sila, with due respect nila ha, ilan ang desisyon? Imo mang i-evaluate mga witness o atong i-present si Trillanes, ginansa ba ni nato or basig magkansawa na sa ninoon ta? Ha? Kay once mong present kag witness nila, mo undergo sa cross-examination. Ma-open siya for cross-examination. ang dakong pangutana makaagwanta ba sa cross examination sa Tilianis? E kana kung muhimo kay istorya o kanang imong istorya may gala tinuod yun, okay. Ini cross examine mga kagilaan, makabalog kay yun. Pero kung imong istorya fabricated, ang imong istorya gimuhimo, gisumpay-sumpay, gitahi-tahi, adoy maguba na atol sa cross examination.
25: Straight to the point.
26: Labi na ang unang magong pangutana di aron mga higala ipresent sa Tilianis na ba sa personal knowledge? Lahi man gud ni mga higala sa dito sa House Committee on Justice or dito pa mga kagalaan sa matawag nato mga kagalaan lower house pa. Kay wa may cross examination dito sila ra mga congressmen unsay ilang gusto nga makuha nga info mao ra ilang kuhaon. Ha? But kini man gud mga higalang itabua karon nga impeachment ni dunay opportunity ang defense nga mo cross-examine. Ni cross-examine ron, maagwanta ka si Tilianis in cross-examination?
25: Straight to the point!
26: Di ka maklaro in cross-examine mahigala nga, ha? Butbot ang iyang istorya? So, gi-evaluate na. Naana mahigala sa prosecution ilan ang discretion. Tanaw nila, alanganin ta. Ah, alanganin ta ito i-present Tilianis dito na ina yun parehang Madriaga kaya sa Madriaga oh, ingon silang star witness Madriaga Ramil Madriaga nga noong man i-present imo nang tanahon o propaganda lang ang imong presentation propaganda lang okay ra pero kung imong presentation diha sa korte nga dunay opportunity ang pikas nga kampo nga makakross examine delikado ah?
25: Straight to the point.
26: Mausa ni kang Gracioso. Kini ka nung mag-uhinggawas ba nga witness? Rodolfo Gracioso. Kung kanang gisulting Gracioso may galag tinuod na naay kamaturan, i-present na sa, i-present niya sa impeachment court. Kaya atos klaro ba nga, si Sara di ay, kay, sa pagkakaroon magun on record sa impeachment court, wapay naka-testify nga si Sara nakakwarta mga higala nga doon ay gitunol kwarta, gihato dito sa kang Sara. Wa. Kung sa man tong kwartas confidential funds, withdraw sa banko, gikuha ni Gina Acosta, gihatag kang Nolasco, gihatag kang La Chica. Kutob rin niya. Wa na ingon nga doon na to'y, kung dito nga, katong kwarta, hagihatog nitong sa bahay ni Sara. Kinsa na may nagsumpay ni Ron, kini si Rodolfo Gracioso Jr., naghatod ko na sa kwartang Sara. Kana, i-present. Kaya gili na i-present, sa ito pa propaganda na. Sa'yo naman ang propaganda, kay wa di man mo agi o cross-examination. Ha? So, suway ko no, ang pangutana ni mo, present ba ang prosecution? Nag-evaluate sa prosecution, kini si Rodolfo Gracioso, di talang na-present, kaya pala yan kategori ni Tilianis o Madriaga. So, tinuray lang ha, kung imong i-convince ang mga tao nga, di anagyod, oh, naghatulog kwarta di ay, si Rodolfo Gracioso. Ang pangutana na, propaganda na, or tinuod na. Kaya kung tinuod, i-present niya sa impeachment court, kaya mauni ang makakonviktong Sara, nga tinuod na na, dahi kuhan. Kurakot gudi ay, gihatdan gudi kwarta. Kaya kung gili i-present na, propaganda na ni Kutob, hadlock mo inyo i-present, kaya basi mag-cross-examine. Unang-una, ang kanang mga prosecutors nga naadiha, ilang i-evaluate ang kaso, tanaw nila i-evaluate. Maoro man ang kategori ni Tilianis o ni Madriaga, di tala ni i-present. Kaya kung doon na mahigala i-convincer nga kini si Rodolfo Gracioso tinuod ni nga naghatod o kwarta ng atong Sara Duterte, ang una anang ma-convince ang prosecution kay gamit ni material ni nga witness sa impeachment case batok ni Sara Duterte. Material! Bisa pag mingon, wa man ang ma-appeal sa lista. Are, i-appeal na. Dali raman sa prosecution na yun, hindi man. Asuwi generis ni, muna-muna, na ibagong nigawas ng witness. Pwede. So, bisa ako mingon ko, kung doon ay kamatuuran si kining Rodolfo Gracioso Jr., i-appeal na diha sa ipalingkod na sa witness stand. Aron on record, makasulti siya. Kaya rin sa preskon, aron sa media, mga kailan, dili man na official nga record ng naa. Dili man guna mo undergo cross-examination o di aral di interview sa gawas. Si Tilianis karon ingon siya nga, di nalang ko na siya mo dayon ito, kaya magpa-prisco. Ha! bago magpa-preskon mahigala bida. Pangutan na maguna mga kaigilaan deras gawas ba niya kung dili mag-cross examine. Umunay na kong kalainan mga sugit ng paminaw at ipadayon ha, uman lamang si pipila ka mga pahinom doon. Alas 9.46 na.
5: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
30: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
31: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
32: Mga kasama, nakasinatin na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
34: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
35: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
33: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
34: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
35: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
33: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
35: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
29: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa Dio Adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
29: iBerry for a clear and healthy eyesight. Rise to the summit, drink up. Rise to the
14: summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals. Drink up. Fuel up.
18: Rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
19: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Ang oras atud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxVit, kargado!
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
29: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
26: Atong attack na may gala alas sa 9.53 na sa ato pamanuban karon mga kagalaan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
26: Okay, nga portion sa mahigala tungkol kanato sa sugar troll. Daghan na karon adunay gipamati mga balatian sa mga ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang sa mga naglisod mahigala pagkatulog sa mga ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag sugar truth.
25: Straight to the point.
26: Alas 9.54 na, tuman-uman karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
26: Kiniti mailhan mahigala nga ilan ang gi-withdraw si Trillanes. Unya nangutan na gani si Sheila Sison, ang lead counsel sa defense. Sama na, klaro na gyud nga i-withdraw si Trillanes or dili? Nga giklaro na gyud mahigala ang registro nga di na gyud idayon. Kana mga higalat, nag-evaluate ang prosecution. O nga, nauwawan naman tayo itong milabay ang mga adlaw. Usabot na kauwawan ang nakikato yung presidential sunod-sunod ang dakong alkansi. Ako inong nga dakong alkansi sa prosecution. Katong kang Gina Acosta, pag-abot ni Ortonio, pag-abot ni Michael Pua, ni abot mahigalas basti. O katong kang Isabel Zamora nga nagpaduding og pangutana ngadtong Major Sangalang Police. Pwede na kong alkansi mahigalas prosecution at mga panahon na day. Nya kuno na sa prosecution nag meeting ni sila siguro nga ato yung President si Trillanes sa masin hinog. Matikalbong tay ning kalakiha. Wa na lang ila na mahigalang prerogative, no? Ilang prerogative? Tanaw ni mo si mong witness God, makaginansya ba taan ni og atong i-present or di ba? Simple ra na. O makaginansya taan ni present na to, og di ta kaginansya, ayo. Kato kang basti, crucial to kang basti, kay pwede man mo ginansya sila to dai. Pwede man to. Actually, pagpatawag lang basti, unya ilang gi cross examine. Pag cross examine mahigala niya ang tinubagan ni basti mahigala di mao. Labi na sa puton mga kaigalaan, maguba si Basti. Ginansya sa prosecution. Kay kinisagol mga ni optics mahigala, sagol mga ni theatrics mga sukinting paminaw. Labi na pangutan ng Basti dito, niya, mayo na maoday ginang Duterte sa puton gida eh. Niya, init kay o, why angay, mapresidente. Ang naka-apan kay labihan mahigala katuyok sa nahitabo. Ang twist sa panghitabo mahigala, lahi kayo ang nahitabo. Asta mga senator judges, wa asta kaako og pangutana nga ilang gib. Dabudabuhag pangutana sa Basti. Wa gyud.
25: Straight to the point.
26: So anang panahon nga pagpresent nilang Basti, dakog alcance ang prosecution. Dakog alcance. Kisagol man ni optics God. Sagol man gud ni mahigala kuan. Paminaw nimo ang substance, nya paminaw nimo ang tanaw nimo ang demeanor sa witness, nya mga tawo nga nagtan-aw, labi na kato mga tawo nga dili kay technical indikin. Magtanaw man to nga, uy, kalma, mag-ing witness, uy, unsa bang kalakiha nga sila mahinoon ng anangutan na mao mahinoon itensyonado. O sama ka Michael Pua, pag-present ni Michael Pua, hasta ni si Ortonio, ha? Pag-present ni Ortonio, kalma kayo ang nangutan na nga nag-direct examination si attorney Kwan, katong babae, maoy gakurog. Kaya, Kwan lang ba, ha? Pag-abot ni Michael Pua, gitiwasan. Kaya ang abogado nga nag-cross-examine niya mahigalan, hinga niya og abogadong walang alam. Lalim ka na usa ka dakog role ni Michael Pua sa mga arguments nga siya may gisalang niya. Siya may mo argue for and behalf of the defense. Nganlan ni mo abogadong walang alam. Na alkansi sa mga tao ron nga nagtanaw, alanganin, alkansi dako, mga higala ang prosecution. Og ilang i-present si Trillanes, og wa naman lay personal knowledge si Trillanes, kay pangutan na anak, ngano kay bawa makadito ka? Kaya may Trillanes, tama ko yung nagsulti na ko. Mano ito yung gisulti na eh. Atong pag-hearing sa house nga, doon ay tao ko nung ni Antonia, naghatunogwan. So, dili na iyang informasyon. Katong tauhan naman ito i-present. Kaning wa pag-present ni Trillanes, prerogative sa prosecution, tanaw nila dito sa kaginansya, anak. Tanaw nila mabugha dito inikabot sa cross-examination, dili na ilang palabian. Muna nga, parihan ni kang Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga nga ilang ginganlan og star witness, wa nila present ron. So unsa man to propaganda ra to kutob. Mao ning nahitabo sa dinhi Rodolfo Gracioso, propaganda ni mga higala pagdaot ni Sara. Kay dili ni propaganda i-present niya. I-present kani sa bag-o man nilon nga witness nga ingon nga naghatod sa kwarta kuno kang Sara, si amoy head security ni Lord Velasco. Oh, while the impeachment is still going on, ha? I-present kani si Gracioso. Pabuto na to. But, kahibaw sila nga, kung i-present si Gracioso, igo sa cross-examination. Makabarog ba during the cross-examination ang iya mahigalang testimony? Di gani, malkansi gani sila dito na nai-dayo present. Ano, anak na kasimple. So, o dili nila i-present si Gracioso, maurag yung kategoriha manghigalang. Ilang tanawon, maura man eh. Ha? Maura ning kategori ni Trillanes o ni Ramil Madriaga, dili tala ni i-present kay malanganin ta. Wala si Matibag ron mga kaigalaan, ang iyang investigasyon mga higala, pinalahi ni iyang investigasyon, pero kung dili na i-present, muna akong, kuan ha, na pa man ang impeachment, maapas pa man ang ilang i-present, kung dili na i-present, meaning, ang mga abogado mismo sa prosecution, dili konbensido ni Gracioso Daikin. Okay, kuha na mo dahi? Buti pasabot nga si Gilbert Luistro, sila mga higala sa prosecution, hasta ang mga private prosecutors, kanang counsel for the prosecutors, dili sila kumbinsido ni Gracioso. Dili. Kaya, og kumbinsido pa sila, ilan ang i-present? Kutob rang matibag, mahigala, kutob na sa NBI. Kining NBI, taas tag-respetar. Puriya, kuha na sa NBI, ha? Mayaning NBI, National Bureau of Investigation. But kining magong ilang gigamit, gi-weaponize nila ni matibag ron, medyo lahi na. batwa ko ma sa akong tanaw sa NBI wala matiktari ang ilang credibility dahi ha. Maayo ng NBI. Kining kang matibag lang, specific ni ako, matibag lang, mahigala ka ng iyang duha din ha, medyo alanganin kayo. Ang kada, simple naman na. O si matibag, tinuod na nga kuan, na ay kamatuuran ng kagrasyoso, i-present dito. Total na, present naman na si matibag. Sulti is true, is true dito. Nga di ay may bagong witness. Ganahan ng mga tao nga maminaw, anak. O maunay makapindaw ni Sarah, go ahead. At least naanay ebidensya ba nga si Sarah ni dawat ay kwarta. Gikan mahigala ng kwartaha nga gitunol ni Gracioso. Go ahead. Pero og maalanganin mo nga iya, ni cross-examine ani ba sinya hinog mapatakan ng istorya. Ibaw ana hinoon niya kining ato eh, mugna-mugna ra di ay. Na ayaw na lang niyo idayon. Kana simple ra mga tawo na minaw na karon, ila gading i-present si Gracioso sa to paisog sila nga dunay gihuptan nga at least kamatuora na si Gracioso. Paminaw na to inig present. Pero dili gani, but pasabot ang mga abogado mismo sa prosecution panel, dili konbinsido. Tanaw nila, murag ila siguro, inyan si matibag dahil, na matibag, may binuang manang imo. At na yung agay katawa-katawa, mga sukintig paminaw. Alas 10, 2 na, pero pagdawat na ko award niya itong Milabay Mahigalang 30, October 30. Akong balikon mahigala pagpasalamat ang ato mga listeners no unang-una gyud ang labaw makagagahom og ang ako mga kaubanan diri sa DYHP og IFM gumikan mahigala sa atong teamwork. In fact gipa speech ko dito mahigala kana gi akong giuna himoy bugat sa akong kasing-kasing mahigala nga ang among gipanghimo last year nga naigo ta mahigala og linog naigo duha ka katalagman nga dagko linog og ingon man mahigala ang bagyo. Super Typhoon Tino nga may niigo na to. O mo to nga atong gigamit ang atong microphone. Pagtabang sa mga tao. Ang atong microphone gigamit na to ni kanunay sa pagbalita, komentaryo o guban pa. Daghan man, hihimo na na. But ang uniqueness na to sa DYHP nga atong gigamit siya mahigala nga dito gito sa ground. Ang power sa atong microphone. Dadyo ka kaingon ni store nga kuan yun. Naatay bugat ang gahom sa atong microphone o kanang gibugaton atong gigamit mga higala pagtabang sa atong mga igsuon nga tabanganan. So muna ako ipabati nyo kadali itong akong speech dito mga higala kay pasulti man may kamiduhan ni Cheryl Cusim sa TV5. Pasultion man na rin ito mga higala kung makadawat ka ng klasiya sa award. Muna ang pinaka-highest mga higala nga kategory sa Golden Dove Award. So gipasulti mi dito kani mo ni gawas gyud sa kong kasing-kasing ning punto sa pagtabang mahigala ni ato Milabayng Tuig murag makakuan sa akong mituhop sa kong kasing-kasing gyud ba nga nakarealize ta unsa ka powerful ang microphone nato diri sa DYHP og kining maong powerful microphone atong gigamit sa tinarong atong gigamit mahigala sa pagtabang sa nanginahanglan. Akong ipabati kadali ang akong pagpasalamat niining panahon na. Sige, asa man to dong?
3: Maayong gabi natong tanan. I am deeply honored and humbled to receive the Kaduroy Broadcaster of the Year Award. To be very honest, receiving an award like this is both an honor and a humbling experience. When I joined this broadcasting profession, or shall I call it vocation, I never imagined that a broadcaster from outside Metro Manila, a broadcaster from the Queen City of the South in Cebu City, would stand here receiving an award named after one of the great broadcaster in the Philippine history, Kaduroy Valencia. We know that Kaduroy represented the values that every broadcaster should uphold. The hard work, credibility, courage, professional ethics in broadcasting, and service to the public. I would like to emphasize the public service aspect of broadcasting. I am telling you now why I am quite emotional in receiving this award. Because exactly 1 year ago today, at this very time, a 6.9 magnitude earthquake struck the northern part of Cebu. It killed 79 people on the spot, injured thousands, and caused damage, billions of damage to infrastructure. I know that our field broadcasters are here. Maybe you can still recall, because that strong earthquake captured nationwide attention and it made headlines across the country. With that incident, we used our microphone not simply to report what was happening, but we used our microphone to help the victims. When I launched our relief operation, Modesty Aside, in my program in DYHP RLN Cebu, we gathered 4.3 million pesos in cash donations on top of the in-kind donations that we receive at the station. So we were among the first to respond to the needs of the victims. We were able to give cash assistance to the families of those who died, and we distributed relief goods to those who survived. And then just 1 month after that tragic earthquake, another devastating calamity struck Cebu, and that is the Super Typhoon Kino, which caused flooding, massive flooding, killing 158 people, injuring thousands, and causing damage, billions of damage to infrastructure. Again, we used our microphone to move people to help. And Modesty Aside, despite the fact that it's just a period of 1 month, just a short period of time, from one calamity to another, we were able to gather 3.8 million pesos in cash donations on top of the in-kind donations that we gathered. With those experience, I realized that we broadcasters, we are instruments of public service, and that the microphone, our microphone is very powerful. That's why we have to use it. We will use our microphone responsibly. We'll use our microphone in such a way that we can inform, educate, and whenever possible, help others. Yun ang experience namin doon sa Cebu. So, I thank KBP, despite the fact that doon kami sa province, at least nasilip video kami. Thank you so much for expanding, no, not only to broadcasters in Metro Manila, but also kami doon sa probinsya. To my fellow broadcasters, to KBP once again, to my family, in RMN, and to those who has been part of this journey, thank you so much. Mabuhay ang kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas. Thank you once again.

Okay, mga kaigsunan, mo to ang atong pagdawat sa award na to, mga higala, dito sa kauluhan ni atong September 30. No, ako nga klarohon September 30, mga higala, at umilabay nga Huwebes, exactly 1 year giyod. Sa nitabo mga higala nga linog dito mga kaigalaan sa northern part of Cebu. Wala medyo na emosyonal tagamay mga kaigalaan kay Paranaco. Moni ang nakadawat ag award ani but likod ini mga higala ang among mga kahago at least na recognize nila mga sukintig paminaw. Og of course dili na ko na mahimo og wala mahigala ang teamwork sa akong mga kaubanan diri sa DYHP Arimin Cebu. Mapasalamaton ko sa akong mga staff mga higala og sa IFM nga parihami og krusada no. Mao ni aton direksyon aton isang tabangan everybody mahigala diri maosad ang direksyon mga sukintig paminaw mo nang ako na kong pasalamat mga kaigalaan of course sa mga listeners nato kamong tanan diha nga naminaw. Ato mga listeners, ato mga followers nga naa kanunay mo sa among likod sab. Daghang salamat ninyo. Kamo mo ay naghatag na mo og dugang kusog nga magpadayon sa atong pagpanibya. Naghatag ta sa mga balita mga kaigalaan. Kita dis DYHP kumpleto Ricardo Stadio og sa IFM. Pag-ingon mahigalag balita, niya mahigala ang atong credible nga mga balita. Komentaryo di prinsipyo na atay mga drama nga puno sa pagtulunan ato mga music dis atong IFM nga makalingaw mahigala pero pag-abot sa public service. Naa kanunay may gala nakiguban ang DYHP RMN Cebu IFM. Di lang ta kutob sa pagbalita. Muna akong emphasize, may gala itong gigamit ang itong microphone. Dili lang sa pagbalita, kundili sa pagtabang mga sukintig paminaw. Okay, so maayong pagpaminaw na ni Attorney Daryl Delira, Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros, good morning. Naminaw sab karon sa si Elmer De La Torre and Fib May De La Torre sa Villa Rica, Midsayap, South Cotabato. Oy, lay-lay ni. Salamat sab ni Johnny Faryulin Trias sa lungsod sa Santa Fe. Ika 154 nga founding anniversary po sa Santa Fe. Bantayan ugma di ay. Good morning ninyong tanan diha. Unya sa pikas bahin na po'y panawagan kadali mga kaigalaan. Day atong basahon lang ako. Ako si Juliet Chavez. Manawagan alang sa donor sa dugo. Blood type A+. Tulo kabag o nagkinahanglan sa mig platelet nga 50 ml. Upat kabuok alang sa gusto nga mo donate. Palihog ko kontak ani nga numero. Okay, sa 0955-226-9490. Akong balikon, kay kinahanglan ni sa dugo mga higala nga A+, o ga platelet sad, 0955-226-9490. Akong anak doon ay idiopathic scoliosis. Ang iyang schedule sa iyong operation karong October 6, Tuesday. Ang saning iampo na iyong anak in town, Juliet. Okay, mga kaigsunan, ang uban na ito ang mga isgutanan o gauban ng mga issues at ipadayon mahigala sa atong Straight to the Point na program, mga sukitig paminaw. O sa makausap pa, kining among nadawat na ko ng award mahigala ang Kado Roy Broadcaster of the Year. Mga tiguang na itong unang mga nakadawat na ito, mga higala, sa ako nagingon, katosas ni Tina Monson Palma, sa una, mga tiguang.

0: gibasihan. So kato sa si Mike Enrique sa una, sila si kuan nakadawat na sa ani, sila si Ted Filon, sila si Corina Sanchez dito masad siya nito milabay ko ang lahat ito yung award niya na dawat. Kini karon to igya kami si Cheryl Cusim sa TV5 mo naka dawat ini mo pasidungog. O mo na nga napasalamat ko sa tanan na to ang mga kaigsoon na to mga listeners sa DYH PUGA FM nga naasla sa likod mga higala ni ini. Teamwork mga higala ang importante yun. Unya ato po kuyugon sa Inday Aydan eh. Kay niya nga tong winner karon mahigala nga sa grand draw sa Biogesic. Pwede na to ni mahigala mag pasalamat siya. Aron mabati yun siya mga higala ang atong promo sa Biogesic mga suki di paminaw katotong gibula dere. Ang nakakuha mga kailan sa 100,000 pesos di aron sa atong sibianan rumbutaga. Atong tagag-pagtagad mahigala to sa interviewon kadali mga suki di paminaw. Asaman to Inday Aydan na diha. Kaya mo ni mahigalang ni appeal sa itong promo busa na kadawat mahigala og 100,000 pesos nga grand draw prize. Yara, ha? Unsa may kalaki ano niya mga sukitig paminaw. Atong tagag-pagtagad mga kagilaan, atul po yung punin kwan, September 30, gihapon ni na ito, gibula mga sukitig paminaw. Samtang need to miss Manila, mahigala kami sa Idol Boy K. Ang atong mga kaubanan, deris los kasamang Aida Tampos, mga kaubanan mo, inahabilin sa deris long CBN ng DYHP, padayo ng atong promo. Atong tagag-pagtagad, mahigala ang mananaog sa atong Biogesic Bit-Bit, mga kagilaan. Ayan na, aday, padol sa microphone, aday, oh. Ali day, Aids, atong kuyugan day, kaya aron nga itong mahinabi, kaya ikaw mag-idiri kasamang Aida. Kuyugod kami ni kasamang Aida dito sa Manila, pero tungod sa itong Biogesic na promo, siya mo'y nahabilin diri mga sukit di paminaw. Good morning, Inday Aida. Oh, sige day.
1: Yes, good morning, Attorney Rufil. Pasidan, 100,000 pesos ang swerteng madawat karon on the spot, 100,000 kasama Araceli.
0: Na.
1: 100,000 pesos, di ara, tumataging ting na 100,000 pesos, Attorney Rufil.
0: Oh.
1: Ang ato ang jackpot prize sa Biogesic,
0: di ara, di ara,
1: raffle promo.
0: Oh.
1: Maihap ka din ron, Attorney Rufil.
0: Oh.
1: Congratulations na ato winner, Attorney, atong hinabion.
0: Atong hinabion, sige. May buntag. Kasi complete name ni mo, sir?
2: Ha?
0: Complete name.
2: Enrique Tanyisa Cabalan.
0: Enrique
2: Tanyisa Cabalan.
0: Tanyisa Cabalan. Taga-asa maka?
2: Capital site, sir.
0: Capital site? Oo.
2: Oh. Yan maka. Barangay.
0: May kinaka-appeal ka sa itong promo?
2: Oo. Oh. Ikaduha na ito na kung
1: hulog.
2: Primero, so kung ako misis pag palit by GC. Human magkadala, so ako nilakaw.
1: Pila ka entry?
2: Isa ka entry lang.
1: Wow, usa ka entry.
2: Lang akong nahulog.
1: So, asa ni mo napalit, sir, nga pharmacy? Katong Evercare.
3: Basta kay Das Carbon.
1: Oo, Evercare Carbon. Pharmacy, Attorney Rufil sa Ermita.
0: Surtihan ni mo, no? Kaya kung paano magod, ang technique ana, nga the more interest you send, the more chances of winning.
3: Surtihan lang, sir.
0: Surtihan ni mo, no?
1: Usay,
0: 100,000 pesos.
1: 100,000, gidraw ni nato sa Barangay Lorega, Attorney Rufil. So,
0: dito ka pag-draw or nakadungog lang ka sa radio?
3: Nalay nagkuhan ako, sir. Nagpaibaho kay, kabaho mo ko.
0: Oo. Asa mo kay kabaho?
3: Nako sa kaning bus inspector. Sa Junrim. Yes, ang akong kuhan, sa buntag, 6 to 9. Sa gabi, 5 to 8. Wala kay ko kabantay sa kuhan.
0: Pwerte ni mong lipayan, ang kalakihan sa gibati.
3: Lipay ko, sir. Salamat.
1: Kalag to, sir, nga, sa usa ka entry, imuhag yung entry nga, nag-inusara nga,
3: yes, imuhag
1: yung nga maoy nagbunutan.
0: Paghimo yes, naman itong entry na kung ano, nakadang mo daog ka, or saman?
3: I didn't expect, sir. Daog ko.
1: Pero karon nakita na mag-demo nila, 100,000 pesos, Attorney Rufil.
0: Kaya ito, ipon na yan. Ipon na
1: ito.
0: Sige, okay.
1: Waka, di ka mo duty ron.
3: Off.
1: Pero bisan pag na 100,000, sige nga pag trabaho, ano, yun.
3: Sige nga po, sir.
1: Sige, so ready na ka ito ni Ipon.
3: Okay, ma'am, okay, ma'am.
1: 100,000 pesos, di ara 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000,

0: 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000.
1: 40,000.
0: Waka ka ta si sir. 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000. 50,000 pesos.
2: Oho. Astilan.
0: Nidungan gud siya og ihap oi, sigurado nga mao ba gyud.
2: Oo, dungan, dungan.
0: 50,000 na. 51,000, 52,000, 53,000, 54,000, 55,000, 56,000, 57,000, 58,000, 59,000, 60,000, 61,000, 62,000, 63,000, 64,000, 65,000, 66,000, 67,000, 68,000, 69,000, 70,000. 71,000, 72,000, 73,000, 74,000, 75,000, 76,000, 77,000, 78,000, 79,000, 80,000 pesos. 81,000, 82,000, 83,000, 84,000, 85,000, 86,000, 87,000, 88,000, 89,000, 90,000 pesos. Katawaan ka sa mga Marisa, oh. May nilagali na ano itong inihapay.
2: Hangos ka nang kalagi.
0: 91,000, 92,000, 93,000, 94,000, 95,000, 96,000, 97,000, 98,000, 99,000, 100,000 pesos. Sa iyang trabaho, Atty. Rufin, ticket sa bus. Kana usa man sa nakabandol. Pero karon dili ticket sa bus sa bandol imo ang
1: thank you, ma'am. Thank
0: dawat
1: you.
0: Dili
1: thank you, sir.
0: Cash gyud na 100,000 pesos.
2: Biogesic bit sa swerte raffle promo, ha? Kadaog gyud mga higala ang atong winner karon si Enrique
0: Kabalang.
2: Kabalang, no? Congratulations. Unsa may imong ikasulti ron sa imong pagdaog ining atong promo?
1: Taos puso po akong nagpapasalamat sa DYHP at sa lahat ng staff at sa Biogesic raffle promo. At sa Panginoong Diyos, ipinagkaloob ito sa akin. Sirte talaga ito.
2: Sirte.
1: Salamat po.
0: Iba talaga pag may 100,000 no, nakatagalog na tayo ngayon. Ato yun ang pinatangan pa nila ang dogang pang promo sa Unilab. Kaya na po yung nag-ungong nga promo. Nasunod na po na si Mana, Atty. Rufin.
2: Nawag ka umigo na yun. Kaya bang bisaya kayo, kayo. O mahubog in English?
0: Pareha po din.
2: Makadawat 100,000. Makatagalog.
0: Pwede na sir. 100,000 pesos. O niya, pahulagway mo ni Atty. Rufin karon ngayon mo madawat ang 100,000 pesos.
1: Salamat, Atty.
2: Salamat sa kayo. Salamat kayo sa kanunay nga pagsunod sa itong mga tulumanon sa DYHP, RMN Cebu sa AFM o pag-appeal sa atong promo no sa Biogesic. O sa mga pa promo na to unya ha. Amo ka imbitaron pag-appeal sa.
0: Okay. Yes, Atty. Rufin, nakapakpak sa Idol Boyki sa Pikas nga lawak Atty. Og dengan salamat kay natong tanan appeal na ta kanunay unsa may mga pa-promo diri sa DYHP ating yung apilan kay kini legitimate good nga promo og nagtangag og dakong kantidad nga mga pa-premyo. Mayong buntag Atty.
2: Mayong buntag.
3: Straight to the point.
2: Okay, moto mahigala ato mga winners, mapapicture sa tadil karong ato taon. Standby, moto mahigala no ang naglangkob sa atong programa karong adlaw, magkita ta og magpadayon ta sa uban pa nato nga mga programa mga sukitig paminaw. Sa ngan na skritibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu kus kasama ang Rufil Fernandez Banyok na pa si Lailin at sa dawaton mga higala kadali no si kasama nga Lailin Rabanis Algada sa mga sukitig paminaw. Atong dugang mga winners mahigala unya kini nga portion sa hatod sa kanato mahigala sa Seed Element Oil. Magkapanyawan pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Element Oil nga may makahatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunhi, pinakans, gagmay mananap og mga insekto, bisan lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma og gapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling.
3: Straight to the point.
2: Mao bitaw tong katawanan kay mahigala akong nakoy akong amigo sa among baryo sa una. Basta mahubog na gani maayo na kay mo ining. Pero kini siya mahigala, nakadawa to 100,000 pesos mahigala sa tong promo, maayan na mo tagala. At sa check mga lang mga winners karon pinagi ni kasamang Lailin Raban sa Algada. Yes, kasamang Lailin.
3: DYHP. RMM Report.
4: Mayang buntal po sa kasamang regional ito ni Rufil. Balik din sa Mandawi City. Gulang gusto na sa mga nawat sa itong mapahalipay, ngabugas, o churismo. Isi ka sa lang sa ilang ganun ay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sa Ilinita at Senho. Lenet Santa Maria. Lokesha Hanan. Lenita Abarelia. Oboy Corporan. Oboy Barba. Pagpala na sa ikasigin ninyo sa DYHP.
2: Okay, salamat Lailin Rabanis Algada sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Naminaw sa DYHP busa na kadawat mga palipay gikan sa tong sibiyaanan na naminaw sa DYHP o IFM mga suking tigpaminaw. Sa nga na nas kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagay sa pagingon na sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay gunan Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
3: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami.
6: Tata RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tata RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tata RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one.
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
11: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
8: si Anan Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26382 Series of 2026.
16: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DGX 500.
17: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
19: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
20: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
20: Yun sa man ninyo, Marie.
21: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifits?
21: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa lapuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide, Mario, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
23: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hola, satad kanato sa Camel Soy Sauce.
0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: Hi, hello mga kasama. Kini ka po ninyo, Kuya Jewel Binsi, ikaw ba sa partner, Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan, mga kasama, awagong ka kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Helper Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ang atong magtutampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga pidot. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, atong magtutampo si Pidot.

Kini ko problema bahin sa ako asawa ba nga sobra kayo ka kutikutihon. Bisa gamay ra kayo hinungdan, kutikutihon yun niya maayo. Pagkairita kayo ba? Kung ano na problema ka ani, ingon mong gudaan na yung mga panghitabo.

0: Un saipuian sapayatang agibian mumalang at saku asa ko na ikaw panita karun.
1: Ay, siya sa kumi. Ay, ito kung ipis ang kubino. Ay, maroon po kapagaw ko na. Muna gitawag ko, self-service. Akong tagay, akong yerok.
2: Oy, Pidot! Hala, oy, naginom. Unsa naman ka. Oy, grabe naman ng imo. Oy, serious naman ng imo. Kada adlaw naman lang kasi giginom.
1: Ay, tagsa na yung kabutilya, day.
2: Haba, ay, tagsa. Nitagpila mo na ng kabutilya. Tagsa, bitaw.
1: Unsa na siya, oy?
2: Ay, kapila naman in town, kaing na, oy, nga sa usak adlaw. Unsa'y kausang, kadangalan
1: ng kabutilya.
2: So, kausa sa usak adlaw, sa ato, pausa kasi mana, kapito. Makwinta tamang yun, baby. Sige, kwintahan niya.
1: Pinaunsa man taong niya siya, oy?
2: Kadiyot, huwat ako. May kuhaon ko, kadiyot siya. Huwat ako niya.
1: Unsa'y may kuhaon ko niya? Ah, bahala ka niya, oy. Diwasong ang ganyan, inaw niya kong itagay. Nugon na niya kayo.
2: Awara, gidali-dali yung tungam. Sus, gidali-dali yung urot. Tagak ang baso.
1: Waman mabuhak ko, okay na lang. Ito, kuyawan ko ni Mood. Masahay, gidali-dali mo na ganyan yung... Kuan ka ng ganiha. Ganiha naman ni siyempre, murot yun.
2: Bidere, kwenta ko na to. Aron ka makaamgo kung pilagi magasto ni mo tungod ang naging mong inom-inom ni mo.
1: Ay, kasi kwentahan niya.
2: Kwentahan kita ni Dot.
1: Mau din na yung kikuha. Calculator.
2: Kung sa mandi ay, dapat lang.
1: Okay. Habi na kong bright kag mas.
2: Ilom niya, Dot. Ilom.
1: Calculator.
2: Sa, di ha, oy. Why may lakig mo kwenta, Dot? Dinago ng numeruha, Dot.
1: Dinagpo nilo?
2: Aw, siyempre! Ato ba ginagpain ko sinagpo, Dot? Awa. Awa ron. Usa ka adlaw. Kausa ka mo inom. Pilang beer nga dako. Anang kabayo. Ibutang ta 150. 150. Unya, so sa pito ka adlaw. Time 7. 1,050. Mm-hmm. Ang simana na ha. Mm. Ang usa ka buwan kay upat man ka simana. So, i-times na tog 4. Oh. Mm. So, 4,200. 4,200 ang usa ka buwan, Dot. Ha? Kita ka, Dot, 4,200. Nya karon sa usa ka tuig, doon na may 12 ka buwan. So, times 12 na to. Times 12. 50,400 ang usa ka tuig, Dot! Gilaliman ka, ana, Dot! Kung imo pa nagitigom, naanaw ta kay sakyanan!
1: Ha? Bibi, ikaw. Minom ka?
2: Dili!
1: Oh, okay. Dili ka minom. Sa ato ba? Wa mausik ang imong 50,400. Kedi pa ka mo inom?
2: Oo, oh, siyempre.
1: Unya, nakapalit kang sakyanan. Ha? Nakapalit mga sakyanan.
2: Wa.
1: Oh. Di, amula. Wa magani ka kapalit ka, wa ka magaso. Ako pa. Bungot ni mas ito yun.
2: Akidot sa ginimot. Teka!

0: naunsa na sa mo si Priska Pedro?
1: Ambuta na babayahan na yun. Gukit gikwintahan na sad ko kung pilay akong maggasto sa akong pag-inom. Nga tagsara mo ta kumainom ba?
0: Ay, naunsa baya mo. Gibadlong nga lang ka kasi mong bisyo nga dili magpakuan magpalabi. Ayaw lai na pagsabot. Kay para raman sa imong kayuhan na.
1: Tagsara ka ni?
0: Bisa na. Paminawa sa toon ng imong asawa, Pidot.
1: Maminaw mo sa ta, pero di ba siya maminaw na ako sa kong rason?
0: Ana, maulagigid na. Ambot, inyong duha. Ikaw na ibaw kamanong tanga dili maayo ng muinom.
1: Na ito yang. Dili man tanan makadaot, may.
0: Say, dili tanan makadaot. Ang kanan makadaot, basta manghinubra na.
1: Oh, sa ato pa, kalay mong anak na eh, makadaot din ah.
0: Gano'ng makadaot man?
1: Nahinubra naman.
2: Ha?
0: Huh? Ano ka nakasubra sa kong anak, Pidot?
1: Kanay day pa kayaw-yawa niya. Ha? Murug nahinubra naman ah.
0: Ay, bisan kin sa Pidot, oy. Muyaw-yaw good, basta do na dili maayo. Pareha sa iro ba? Magkakita ganyan ang dili maayo nga wa siya makaila, mupaghot mangyod na.
1: Oh, mauday.
0: Unsay, mauday, unsay, unsay.
1: Ang nao, mauday. Ang naong ni Priska, nadugay, mura na nagbuldog.
2: Huh?
0: Ang gabis naong ni mo. Ay, sumbong tayo na yung kasasawa ni mo, murai mo.
1: Nama, lagi tayo na lagi. Matuor ba yun tayo na, matuor ba yun ko?
0: Matuo nga unsa.
1: Nga ang mga iro, usahay mag-away. Usahay po, magtilabangay.
2: Ha?
0: Huh? Kasi pagtuon ni muna ako, ha? Ha? Paakot tayo noong kambuang nga kakaila ka niya.
1: Aw, makakaila na yun ko. Nga doon na sa'yo kay Rabis.
0: Pidot, may

0: ang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
7: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may masama natin higit pa matinig na rin.
6: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalang ko mo inom ko. Koy, para nga, ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkukasimanang uwa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
10: Super Fiber. Super Fiber.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Muna yung utok sa kong asawa. Paspas kayo ba? Advance kayo? Gamay ng istorya. Taas na kayo, paptan. Hangto nga, mairita ng taong-taong maminaw. Unya to.
1: Naunsa-dasad mo, Priska? Hoy! Nag-away na sa mong pidot?
2: Magsukmag kayo man tagani mi?
1: Unya.
2: Walang sa... Kaya gidugo pa man ko.
3: Huh?
2: Awa, nigmutuang na ni. Kita gitsa kunsa ko. Lupig pa itsahan o kiring anak niya.
1: Ha? Oh, adyo ko kasabot na.
2: Na, murarabag... Kada bang murabag itsahag kiring na iba nga inikahuman, daghan kay kinaurasan.
3: Huh?
1: Ay, pagkakidot yung taon, anak.
2: Awa lagi niya, nay. Awa niya. Kita magyong scattered, ani ba? Awa niya!

0: Pre, ang sige dahi, pre. Under juga sa musawa, pre.
1: Ha? Musay, under.
0: Under ka?
1: Under ko? Yeah, words right noon. Ako'y tao, ganili pwedeng ma-under ang asawa. Kana mga asawa nga mga under, under-underon ko, it's hard to lose basurahan. Ha? Isago na dalip malata.
0: Ha? Ewa, isigrigit eh.
1: Oh, isigrigit. Isigrigit. Isigrigit. Isigrigit. Isigrigit. Isigrigit. Marong taon nila.
0: Mahuta na na.
1: Basta ako'y anderon, di yun na magsilbin ako. Ako ba? Ako'y haliki sa panimay.
0: Mo ba?
1: Siyang bumbong lang. Unya, maghari-hari sa sumuha. Ah! Come on.
2: Kisa may maghari-hari nga buwati may pasabot dot.
1: Ha? Bakit sa ilang bis?
0: Oh, come on.
2: Ako ba'y buwot nung ipasabot na maghari-hari ko dito sa ato?
1: Yeah. Dili, day, oy.
0: Sugod day, pre.
1: Tarunga sa ninyong sabot. Eh. Adi babae nga maghari-hari. Ay, ba, pre. Hari gani sa ato, palaki na siya. Kanang babae, mrain naman ha. Dili na siya mo hari, Ryan ang tawag na. Sabi ang taon, uy.
0: Sa ato pa, di day si Mari ang buot ng ipasabot. Pre nga, maghari-hari.
1: Sabi ninyo, mga babae, Ryan na na, pinangga na sa hari. Siyempre, ako may laki, so ako maoy haligi. Ako maoy hari. Sa panimay. Unyo kanina ko asawa, mao ni Ryan na. Na ang Ryan na, pinangga man na sa hari, dili bagan.
2: Pauli sa ato, Dot! Pauli!
1: Pre, maulis. Mangulis sa tanin niyo, pre, ha? Nabiin ang deron. Kamu pa maulis sa inyo, pre?
0: Ako, pre, di lang ko muli, pre.
1: Muli mo ka muli?
0: Naman ta sa amo, pre.
1: Ha? Oo, inyo, madainin. Ikaw, pre, sindo, uli na sa inyo, pre.
2: Ali, tapar big bay, pre. Sikit ramon bay, pre. Ikaw, mo'y pauli. Litsika, kalayo tong ato. Pauli!
1: Oo, lagi na, ay, pagkidot ba, ne? Pre, arisan, pre.
0: Pre, ito mga pre, nga imong palataon kung tunay mo under ni mo?
2: Bila, ay pander, pre, ay pander.
0: Palataon ko ni mo na?
2: Ay pander, pre!
0: Palataon
2: ko ni mo!
1: Kung ano ko taon? Kapinangga ka na ko? Pinangga kayo kung sak taon
2: ngayon? Pantay ka lang, ikabot sa atong bayan. Pantay ka lang, dyan ako!

0: Oy! Uy, unsa man to, oy. Naumura man, biuyog ang bay. Kakusog ba to? Naiwaan na, wana. Nagubat na sa Hamas o ang Israel. Hay, pagkakidot!
1: Kuyawan ni Musa, pwede ni mong panghambog o guwako, no? Grabe ka!
2: Usap yung panghambog ba, eh? Patakap lang kasulti, ha?
1: Nagkatukong kudot! Ay, pamaka! Pulos na lang yun! Sus! Kalami gini mo sa takuhon, eh!
2: Ano sabay pa? Ikaw, takap
1: lang
2: sa...
1: Pulos na lang yun ka pa!
2: Ano sabay pa ba?
1: Pamaka! Pamutbot! Pamurit! Panghambog! Hoy! Pati lalay kuwang ni Mudot!
2: Naunsa man tao ka tayo, eh? Ura magkagrili ka asawa na ko inuunan, eh?
1: Saba, day! Asawa bitaw ko ni mo, niya ikaw! Niila kang asawa ko ni mo!
2: Kaya, day!
1: Ilom niya! Kung may ila pa kang asawa ko ni mo, dili ko ni mo libakun!
2: Eh, unsa tama ka paglibak tayo, eh? Ha? Naglibak ko ang ako asawa guwapa? Ang ako asawa buutan? Oh, abanay na dugong ni mo, di ba?
1: Kamay na lang kagkuwang na ko. One bar na lang ka, ha? Padayon, good. Di ba, paong di kang hanggawa ka?
2: Unsa'y...
0: Uy, nga nun naman sad mo!
1: Nay?
2: Nay!
0: Anong sabah mo, oy? Kung magsige na malanggaan yung mag-away, no? May pagmagbuwag na mo!
1: Ha?
0: Magbuwag mo! Dili naman ka mo magkasinabot. Kapoy kayo mo, oy. Kapoy, paminaon. Pulos na lang mo tagas kay Garbo. Ha? Why magpalupig ninyo? Busa, kung ako pa ninyo, mas may pagmagbuwag mo. Magmalinaon panimbaya. Magbuwag mo! Ano mag-ipong paman mo nga dili man kaday mo magkasinabtanay?
2: Nay, unya, kung magbuwag mi, asa ba ka kuyog ay?
1: Ang angahan ni mo, siyempre rin ako mo lang inahan, di ba na imo?
0: Wake kuyogan ninyo.
1: Nay.
0: Ay, magpabilin ko gani. Bala na mo asa mo paingon.
1: Nay, kung magpabilin ka din eh, kasamay mo pakaon ni mo. Kasamay mo luto ni mo din eh. Kasamay magpalit o imong makaon, mapas mo ka din inay. Oh, sige, ikaw, bahala ka.
2: Oh, mauna na eh. Kung magpabilin ka din nga ikaw, ha? Oh, ikaw na lang usa. Ha? Eh, bawal ba ka nga. Doon na rabay din lingon nato din nga. Kau ba nato din ba eh? Usa ka agta. Kanara ba agta, ha? Kanang hilik inagtigwang na.
3: Ha?
2: Oh, sige. Magpabilin mo ka. Sige, din ka lang. Eh, man, layas mo din eh. Tanda na ipis ka.
1: Tempo, ikaw nang manghuyod ka man, oy.
2: Sana?
1: Ha? Kita'y magbuwag. Nya mo kuyo kanako hanggogis na ang ni mo eh. Magbuwag ta paulis inyo kay paulik us amo.
0: Oy, sige bay ko ninyo. Ay palabi na ninyo inyong kataas sa Garbo. Timani ninyo ha. Kung unsa gani mahitabo na ko din eh, sa inyong pagbiya nga inyo kong gibyaan, cargo de konsensya ninyo. Sige, panglayas mo.
2: Oo, nay. Pero dili ka gyud mabalaka nay kay na, amo kay kauban dere, usaka ta.
0: Ay, no, binuang man mo, oy. Sige, biyahin siya ko ninyo. Di ba, bagi ko ko? Biyahin ko ninyo!
2: Nay!

0: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
1: Naluoy manggug ko ni Lola, Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom, ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Biotrop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biotrop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Biotrop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
7: Biotrop Herbal Capsule.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
10: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
13: Yun sa maninyo, Marie.
14: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifins?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadang ko di ay, Marie. Tugroi ko.
14: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
16: Igala, nakakape na ka?
17: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?

0: Huwag yung badayo na among paglayas kay nabala kami kung himuon na mo sa may metabos tigua nga among biyaan kay dili mo siyang kuyog. Mauto nga, nag-ipon lang hiyapon may. Pero, huwag ka nakayog tinagdan ng mong asawa na mausag-usa na mo ba? Niya murag, sagol doon na ba sagol gamay nga ligas? Ah, paka na yun. Unya to. Nay, lakaw na kong trabaho na ko, Nay.
1: Anong man ang higot ako sa kong inahan? Imo ng mama?
0: Ang murugan na ko ba nang hindi mo nga? Nagwar pa mata.
1: Bisa na. Ugwa na tayo na pananghid. Huwag kayo sa pananghid sa kong inahan. Kaya rin na ni mo mama.
2: Ay, perska na.
1: Asag din na siya na yun. Watay labot, anak niya.
0: Ah, di ay. Wa na di ko'y labot ninyo, ha? Ah, okay. Kadi ito.
2: Uy, asa man to siya na?
1: Ay, daambot. Pasag dito siya na.
0: Gusto gida ikang magdako na itong away, ha? Sige. Tanaw na ito. Asa kuto ba ang inyong gusto pang ipusong ko na ako mga butang?
2: Nak, pasa tumbanan ni mo sa inyong kwarto, oy. Basi kung siya mahuna-hunaan at to.
1: Ay, da, pasag dito na, oy. Kung maghikog siya, bahala siya. Siya malubag sa Ginoo, dili kita. Ano na rin, gawas na, ay.
2: Ah, Dot? Nagdato manggudan ang bag, Dot. Mga sinina ang suda na, Dot. Mulayas ka?
1: Nay, pasag diin, Nay. Ipadani at tanan niya mga sinina. Hadlukon mong taglayas. Pilaray pag-ilis. Ah, Nay, daghan niya ay gaatang kung kanos ako mabiyuda.
0: Ha? Huh? Siya mulayas? Di ko mulayas, ha?
1: Nagdamo kasi mong mga sinina. Ang sabi mo't pasabutan, ha? Di mulayas ka?
0: Taka man lang mo. Abay kinagdago sa mga sinina. Mulayas na ikaw.
2: Ay, kay asa day ka, Dot. Nga nagdaka man anang imong mga sinina. Asa man di ay na ni mudad ang imong mga sinina.
0: Man lang ba ko na eh?
3: Ha?
0: Taka man lang mo. Mabsin ko rin sa baho na kayo. Man lang ba ko?
1: Apila to tala mga bulingon, let's see!
0: Muna ko problema karon. Gusto na kayo na kong layasan ng pamilya, ha? Pero tanaw na ko ba? Para mag-akoy alkansi. Kahit ako nagkod ko na gasto, ano yung baya? Unya, huwag mo layas po ko. Ilisan sa dayon ko sa mga asawa. Maayo ka na eh. May gugma pa ka ano yung akong asawa nga gibati nga rin ako. Bikon, kung saan mo kung kamumipas ko tihon.

0: Bam, good morning, Bam.
1: Buntag.
0: Sa tanan dong pilo. Good morning, Muria.
2: Oy, good morning sa Puro Kinship, Palao, Iligan City, kang Viola Gilina og Danilo Gilina, Bibot Gilina sa Iligan sila dong.
0: Ako sa good morning si Tatay Edwin Mutiho. Kumusta ka diha, Tay, sa Iligan? Kumusta mo diha, Dewili? Kumusta mo diha? Nya sa tanan mga tao po ni Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro diha sa Babag. Good morning yo diha, Ma'am. Sir Raul Alivia Isoto. Good morning natong tanan. Sa tanan natong mga kaigsoon diha sa Just Nab Flower Shop. Salamat kayo. Ug sa tanan mga tao pod ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siya yung Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning natong tanan. At si Jen.
3: Good morning mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata. Para happy sa mga dagko. Happy kay Kuya Alan. Si Will Mayayo ay Bagyo sa Tuburan. Kay nanay Don Pepe. Dark Chocolate.
0: Taka di si Will Mayayo ay Bagyo. Taga Ulanggo. Nga nga nito sa Tuburan.
3: Tuburan man na city o.
0: Karoon pa siya kay Bao Pakpak. Pakpak. Happy na ang Tuburan sa ila habang Mayor Jabante.
3: Dili, dili, dili. Ugum-ugum sa dayamon ni Emma, Kuya Alan, kung may lingaw ang baba, og obe, obe Emma special, o niya kay Crunchy, kagub-gub kayo, Kuya Alan, ang Tasty Fish Cracker, og ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you!
0: Okay, thank you kayo ninyo diha, Ma'am, Mami Wilma Yayoy Bagyo. Kumusta mo diha, tanan? Sa tanan po yung mga silon. Og si Sir Elmer Canoy diha sa Ulanggo pod. Kumusta kaya Sir Elmer Canoy? Salamat kayo. Nya sa tanang matao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer ang the best kayo nga fertilizer sa ato ang mga tanong. Palitan na nila sa mga kuan. Miguel Pulyar Fertilizer hinimo ni sa Eagle Chem. Nana diha sa inyo ha mga palitanan o mga fertilizer. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, ni Inday Shane Pepito, nga ang atiyal, ang ilahang mga tao po, gipainom o don pip, akaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay mga trabaho-trabaho, manigun ng ilaha. Tanang mga tao ni Inday Shane sa Brumits Beach, trabaho na ilaha, humano ng ilang trabaho, tungod kay limpyo, limpyo, limpyo ang inyong panimay, kung inyong ipatrabaho sa Brumits Beach ni Inday Shane Pepito. Brumits Cleaning Services, daras Facebook. Unya mga bata, padayon yung mag-inom sa inyo ang Don Pepe Tablia, kay Monday the best kayo. Imno na to padung sa eskwilahan. Indot kayo na to imnon. Unya, o gumugum sa bug, OBM special, o DMNM special, o Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni Crunch. Mao na yatong usap-usapon, samtang maglakaw-lakaw na padung sa eskwilahan. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi, as Darn Sir Ricky, as Darn Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, o ni Mayor Sam Gulyas, o ni Congresswoman Ria Gulyas. Good morning, natong tanan niya. Ang inyong mga tao, padayong lang pag-inom sa Don Pepe. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Pemex. The best kayo na ito imnon sa ito ang mga trabaho or kaning ito ang mga tao din ha sa opisina ni Vice Mayor kay maunay magbuhat or makaingon nga mahuman yun ato trabaho kay paglaban tana sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Pemex. Ate Bres!
4: Okay, ogapos ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imlan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, ulit ka mong kaon sa imong pamahaw, inumdaan ang isa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo, mag-gapon, sa gapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniuto. Mag-gapon, inipanihapon ni mo, inom na po daan ang isa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney og UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kayo doon na magkatambal, ana. Kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. og kun okay na. Sana lang kakapsula. Sa kogon herbal kapsula imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, kogon herbal kapsula. Basta kogon lawas, bas kogon.
0: Stay good, Ibris. Sa tanan ko na itong mga isunan kami-kami sa ito. Number one, haplas ang Sed Limit Oil. Salamat kayo tanan sa paghimo. Og number one, sa ito ang Sed Limit Oil. Nga tinuon mo, wagdang sa itong panuot, pamaol, panangkit sa kaluwasan, panikos, vins, katul-katul, kutul sa kabataan. Ilikay pagyun sa dinggi kung mga haplas ta sa ito ang Sed Limit Oil. Nga tinuon mo, tama na ito ang mga tao ni Bro Jewel diha sa Bien Aqua. Maui ang ipagamit sa ito ang CIM. Suggest sa iyang mga tao niya kay pasan-pasan magutaw na ilang trabaho-trabaho sa tubig taon niya bugat makina ang panuhot ang pamaol ana grabe kayo mo nang paggamit ni Bro Joel ni Paribini Ubadak ang tagiya sa Bien Aqua nga si Pari Joel mo'y manager yung paggamit sa tungang Sed Limit Oil pero sa butaan na napalit sa butika di ba Dwayne?
1: Tinuna sa butika na kita makapalit pero na agay Facebook page ang Sin Marketing Inc. Operated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita tanang produkto nito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Tewelog, Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay Idritso pag panimayin ninyo. Bam!
5: Kumusta di ha? Juneve Duroon sa Tumalog. Ferre Puson, Lucas Lube, Mona Lisa Gu mo, Bunbun, Susan Serenio, Mercedes Eren, Ogrisa Nuvo, ingon mo sa Mina Libaton sa Luka, Michael Gajani, diya sa nang kauslob, Divina Ampuon, Isabel Ferrer, uban pa mga BSW, mga BNS, Alia Cheryl Tampos sa Kalumpang, Annabel Obinieta, Ridilin Binagatan, DC Sadagnot, and Francis ID Novo. At yung mga sakop sa Barangay Council o mga BHWs, ayaw ko mo kalimut ha sa dili pa kamo mo duty sa barangay. Sa ato pag pangaligo, mapay sa tingal, bisan diha sa ato ang barangay, magbutang po dagay na mayusay nga, anarata maligo na sa barangay, labi nagsayo ang ato ang duty, no? Said Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sa Celebrity Kodik Beauty Soap, para magpabili ng itang batanon, younger looking. Kutis artista, kutis porcelana. Mauta na lamang sa butika, ha? Kung asa napit ang ato ang Celebrity Kodik Beauty Soap, o para original lang imo mapalit o dili ka mo mailad sa mga dili tinuod basic fake nga sabon mo mapalit Sel Celebrity Kojic Beauty Soap para sigurado basaha tanawa dyan siyang sudlanan ay nakabutang diha nga Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay ba mo niya sa tanan itong mga kaiso na kita nasayon kita ang kinintoksin. Maugin mo daot o patay na to kay maumin mo daot sa itong blood cells. At itong blood cells importante mo na kay tingatod sa oxygen nutrients o tubig sa itong kalawasan. Ini kinaot ini, mistake mo lapot at itong dugo. Maunang major-major ng mga sakit ang mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pa na itong balatian. Maunang kinahanglan yung ka. Muinom mo G-Detox Plus Herbal Capsule kay usakin ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom ni usaring kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon murag maintenance ato. Pero duna nagali kay balatian katulog yung kainom buntag unto hapon o sa kauras sa di pa kamukaon niya imnan yun na ato gwalo. Ganto sa dosi kabasog tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinag kakusog ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres?
4: Okay, ang sender ato karang adlawa.
0: Kini si Dudong Pidot?
6: Pidot.
0: Oh, si Pidot Ati Pres, yung problema ni Pidot Ati Pres, yung asawa ko tikatihan kayo, tanan, ako tikatihan na lang bantun nga, nagkayubsan na sila Ati Pres, nagkaaway sila. O niya, mauto nga, yung mama, tungkol sa kalawot, mulaya sila, dato niya, tungod lagi kayo ka. Asa mga maakaw, kuyog to ma, anas Pidot. Karon gingan siya sa wang, ano nga, mukuyog ka sa kumama nga. Ako man ang inahan. Ikay layas din eh. Lagot pindot ko at sinin na niya. Paggawa siya, gadamas pindot mo. Asa mga malayas ko kaya. Uninguri ko malayas ko. Malabar ako. Malabar na siya, Ate Pres.
4: Kumidi di ay. Kumidi di ay. Kaya ko ay.
0: Malayas ka. Kumidi style inyo.
6: Malayas ka. Malayas ka.
2: Kumidi na. Nani, kay gamay kitong lakang.
0: Ayaw, kay ilisol kito, dito kabot na nani. Kanyang ba? Maudi yung problema ito ni Dodong Pidot. Maudi akong problema. Karoon gusto na kayo na akong liyaso ning ako ang asawa taon. Liyasan. Muro kan si Mako, dako na kayo gusto ning baya. Hindi maayo na
4: layas, uy.
0: Layas man kayo.
4: Kumidjar ako ito.
0: Kumidjar mo ninyo. Inyo, mura ang inyong kinubuhi. Muro joker. Ha? Kumidjar na eh.
2: Pindot mo na pagpuyo.
0: Padama mo ka. O na, babina. Wag ko ganahin mo kuhan sa inyo ang... Ha, wag na sa matambag sa inyo, magbasa sa Bible kay mura mo ni kumiti inyo ah. Ha, wa mo binay tugra. Bam, o tay.
4: Dali ba? Baboy.
0: Igasol din ato ni Bambi.
4: Ka bam.
2: Narbaho ta bam.
4: Sapa na to, na to.
5: Mangon na ilagi mo.
0: Malus teta, bitaw bam. Mao na ila problema ug saor ko ni. Mulayas ba kuno siya? Ako naman siya gasto ani ang pamilya bam. Saor man layasan niya or di lang.
5: Panultihon, yeah. 27, sige. Versikulo 15.
0: Mm-hmm.
5: Ang usak kaasawa nga tagaw tawan, sama sa ulan nga nagtagaktak sa tibuok adlaw.
0: Uh-huh.
5: Ang pagpahilom kaniya sama ra sa pagpahunong sa hangin o sa pagkumkum og lana.
0: Mm-hmm.
5: Kana bitong lana, imong kumkumon ang iyang ito yung mga dangog mo
0: agi mo agi mo yun si Pampan
2: saan pa rin makumkum ang lanay mo agir mo eh
5: mao nga
0: makumkum pag itlog mo kaysa lana unsa to
5: unsa unsa nga
4: kanawa ha ang imo istudya gusto nga nani
0: Pidotan tamam
4: istudya ni mo Pidot kumidi serious kay si Bambina una una anak
5: okay
0: salamat mayo
5: okay kini mo kung ilang papila.

0: kanang nang dako po siya gasto sa balay. Siyempre, kay magtiayon mangod ka mo. Magtiayon ka mo, labi nagkong kinasal ka mo, unsa imo, mao sa iya ha. Unya kay, kanang tiguang, naa sa inyo, at ino tal, dilin itong tiguang, kay, kanang senior citizen, naa sa inyo, dili man po na siya mula ka, kay siya naman sa mahabilin. Mayroon po na, mayroon na naay mahabilin sa inyo, na amoy mga trabaho na, amoy mga lakaw. Oo. Ang akong namatikdan ni ining inyong komedya gamay nga dunay dakong unod. Oo. Kanang na ang
1: Saba.
0: Manguros ba ka mo sa dili pa mo kaon?
1: Muros siguro na sila
0: gamay. Og dili ka mo katuliko, piyong makabuka diyot og manalangin uno ka mo mo kaon kay
1: malangin,
0: ang kananan ikaduha ka ng altar. Oo. Mao nga ang akong punto is doon na ba'y pang-Ginoo diha sa inyong pagkinabuhi, diha sa inyong bahay? Sige mo lang ka muglalis. Kay, og wala mo'y Ginoo, nasaag ka mo siguro. Kay, maana ra ba si Ginoong Hesus? Ako ang dalan, ang kinabuhi, og ang kamatuoran. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Kung nasa laagaling ka mo, balik mo rin dapit sa tuo, o dapit ba sa wala, di adere ang dalan.
1: Bam, ako di ganaan ba mo, kanang dili sa ingon nga ng hilabot, ano? Kana bang, ang ato ang kining ato ang pag-ampo, ba dili na ito binuangan? Oy, kay, isun kayo, nakikita mo kung gusto TikTok, bam. Uli man kaamahan na mo, nakas langit, way labot ang inahan, kay nagduwag scatter.
0: Unsa to? Unsa?
1: Ang ilang pag-ampo, amahan na mo, nakas langit, way labot ang inahan, kay nagduwag scatter.
2: Sa may kakuan na naalan.
0: Mga bata na.
1: Dili, mga bata, mga dagko sila, mura na sila sa resort. Kanya ila lang ibinuangan ang pag-ampo taon nga maurubag na gitudlo ni Jesus nga kuan nga pag-ampo sa pagsangpit sa ito.
2: Dili ito katulik ko tingali lang.
1: Ambot lang ka, no?
3: Sabot.
0: Bisan pag dili katulik.
1: Katawa pa sila.
0: O bisan pag dili katulik. Bisan pag dili katulik. Nakuha mito. Nakuha mito na zona katulik. Di member sa LGBT nga dito sa kuan nga yan. Bugal-bugal lang kuan.
1: O katulikan kayo mga artista nga mga hindi mo ito ginawa pa rin. John Lennon sa una, di ba? Nga niingon rin siya nga masikat pa ko ni Jesus Christ. Siya nita po John Lennon. Patay. O nga napatoy sila Madonna. Tanan, daghan kayo sila Madonna, sila Lady Gaga. Grabe kayo. Purtig yung ila dili gyud sila mato nga kuan kanapa to yung ka ang artista nga gimak yun niya mayos Jesus
3: lag sila ra
1: katong na hitabo nga nasunog ang dito ba sa California ba to kadi ito ba oh nga katong nag award sila nya ilang kuan unsa ba ni hitabo gisunog ang tibuok
3: hurot
1: usara yun kabayang nabilin katong itoong Jesus nga naay katong rosaryuhan na Bible og naay kuan kanaing bulto.
0: Ang katurang kahoy, may kakwasi ang bahay. Huwag siya maapil.
1: Huwag yun siya maapil. O na, basta inyong pag-ampo, tinarong lang, dili kayo ka ng imong binuangan.
2: Ay, dili to ila pag-ampo lang, bugal-bugal.
1: Bugal-bugal lagi. Bugal-bugal ba? Bugal-bugalan ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus. Dato, lain mo na.
2: Dili maayo.
1: Di maayo. Di ba bang ikaw? Maayo ba?
0: Okay ka ng pag-ampo lang gani, no? Mungon gani nga, ama na mo nakasalag, paday ko ni Mualan. Mamabot ka naman yung mangyarihan sa langit. So, tanya ka nang ang kalano na mo, ito pati karoon lang, pasaylo kami, ingon ang pasaylo kami sa nagpakasala ka na mo. Kanalang ganyang linya, ha? Nga, sige ka pa kayo pasaylo, Ginoo, ikaw, nagpasaylo ba ka?
1: Pasaylo kami sa among mga sala, maingon ang pasaylo kami sa mga nakasala ka na mo.
0: Sa'yo, pato ako ang bukol, sobra pa ito, bugal-bugal ako, alam, Ate Pres.
1: Ano naman?
0: Pag saka sa kong ex, ako lang kita bunag to aliyah to kong estampa.
2: Ang saka?
1: Ang iya ko nung, ang iya ko iya, bisaka dito sila ha. Ya, mauwa man siya ang Jesus, iya kita bunag yung estampa.
2: Ah, di ay.
3: Iyong siya, ilikay ko
1: stintas. Pero mas maayo to ba?
2: Maayo kay naikog ka.
1: Narispitar man ka. Narispitar man ka. Ay kay
2: naikog ka.
0: Dili kay... Kuan ka ng ambot ba? Eh, magaling, maunay ko sa mabitong niingon ko, nga, mabitong lang ka na maglalas na, ay pagkaon, namatay ekspresyon din niingon, di ko mukuha na niya, mga defense na, ala, marupataya.
1: Okay. Marupataya.
0: Gingan ko na mo sa lingan, ah, ikaw, kumatay ka, di chokas, pero no, huwag kayo, di agay purgatorio. Ano man? Kay, niingon mo ko nga, huwag mo na Biblia nga ka ng, ayokaw na niya, ang lahat Biblia ngayon nga,

0: di ka makikilawas. Yung oh. Sika control yung kauna, pero kikilawas ka, mara istorya ha. Kaya naman na 10 commandments.
1: Ah, mara.
0: Nitutok lang ko.
1: Nga naman.
0: Wala na ko si Muta.
1: Why?
0: Mura magdubok.
1: Ah!
0: Sa kama po na katay tulungan noon?
2: Kuna ko ang Pasol Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Joe, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
5: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
6: Joe, maluway ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
5: Mateo! Scammer?
7: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, huwag ito mga doy nga ma-fall o sama ni mo.
5: Nga mas lalaki pa tanawin kay ni mo. Pero karon?
7: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh, oh. Lola?
9: Glulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Sandal, ang super sandal.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa Barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: So, fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: RMN Flash Report.
11: At oras karon alas 11:25 na ni Rotay Flash Report kay murag dunay nadungog ta dinhi nga sirene sa bombero. Atong i-check mo nasa dinapita karon dunay gitubag alarma sunog atong kabomberohan dinhi sa bayan sa Sugbo. Ato dawaton ang report gikan ni Radiman Paul Lauro kasama Paul.
12: Pagdumaan na Ken, ang sunog na amoy po sa mga kabalayan diha sa Barangay Dasat Cabreros. Barangay Dasat sa Nicolas Gatundak ng Sugbo. Alas 11:18 ito ng Ken, na-raise na sa Cebu City Fire Office giving alarma sa sunog sa maong lugar o ang south sector pa lang karon ng mga available fire truck and the dagan sa lugar, no? Ang standby lang ang ulan ng mga fire volunteer brigade samtang na di pauna lang o nagdagan ang south sector kay pabor-pabor man diyan sa area, no? So, ato kabugiruhan nakasisot pa sa first alarm tapos ni Rasa. Hopefully, maugnanda yun sa atong kabugiruhan ang pagkatay sa kayo. Pumos doon, alam sa mga listeners nato sa DYHP nga nakabantay sa mga siring karon sa atong trucks kabugiruhan padong na sila sa Cabreros Barangay Dasat sa Nicolas, kining maong sunog. Ito ang update, ani, katarang Ken, at wala ipasupot magkakaroon ng tunya. Ako yung mga kaman, Paul Lauro, DYHP, Tatrak, RMN.
10: RMN Flash Report.
11: Salamat kay Radio and Paul Lauro at ang atangan ha, karong taon to, ng dugang update ni ini, manginaot lang taga dili ni makanakog intawan ang maonga sunog nini mga orasa, dinakaroon sa Cabreros, Basak, sa Nicolas. Amping-amping na mga kasama sa tanang panahon, ha? E kung dilita hulga o nag-uwan, grabe sa gayo magkasigang kainit. Kung amping-amping punta sa kining init sa gayo nga panahon, delikado po ni sa mga sunog-sunog. At oras karon alas 11:28 na.
13: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
14: catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Kining kwarto ha, dili na ako rang kwarto. Ato na ninyo ha. So, dili kay ako ra ang may katungod din he. Kitanan ko ha. Tanan nga na din he. Imo na sab. Apil na ko. Pag-ilis na. Naraang walk-in closet. Nadihang imo magamit, okay? Mugawas ako ha. Ayaw nagil kalimot, ha? Magpiayo na ta. Asawa na ti ka. Imo na kong bana. Kining kwarto, ha? Dili na ako rang kwarto. Ato na ning duha. So, dili kay ako rang may katungod din, eh. Kita nang duha. Tanan nga na adin, eh. Imo na sa. Apil ako.
3: Namarog man akong balhibo, eh. Mura mo ko gilantan o balik ka ni. Di naman ginikapungan o eh. Magtipo naman kinimi kwarto. Di naging ko kaikyasin eh. Di lang ko maguna-una, ana. Wara sa tingali si buhaton kay. Mag-urag ko nakagawa sa ospital. Mag-ilis na ko.

0: Yabang kasabito na ako. Long time may manang akong pag-inom. Muna sa tingalit siya gilis. Pero... nga na dahil guwa pa si Mahuman. Iagot kong ba na? Nga na dahil makakita ko. Musuot ko gitso. Gilakit? Jo! Jo! Imo lagi ang gilakan.
1: Ay, sorry. Saon, naanad mag kong panglakod.
0: mau ba? Okay ra. Kumusta man?
1: Okay naman.
0: Okay na atong kwarto? Basta nilang na kayo gustong ipausapan eh.
1: Wara. Okay na gani.
0: Sige. Umawais na.
1: Dili ko pwedeng magawas?
0: Magunsan mo kas gawas?
1: Wa lang.
0: Dinhin na ta. Sorry. Niinom di ko gamay.
1: Patay. Naaman tingali ni si Buhaton.
0: Pero, don't worry. Mag-behave na ko. Gikan pa ba yung kasospital? Manghigda na ta. Gusto lang ko nga manghigda nga. Tupad ka.

0: Nakatugid siya. Mas mayos sa dinoon para makapahuwi siya. Wala siya karong tuwag sa ospital samtang nagbantay na ako. Muhinay na akong bangon para dili siya matadok. Hinayin ko lang ni Tang Tang yung bukton niya. Nagakos na ako. Patay! Di man mo buhi. Saan man niya? Oo, ganun tali siya, pero anong dili mo kulibuhian? Mateo? Oh. Yaku? Kidaman?
1: Jo.
0: Oh.
1: Ganong di magkamutuun ako.
0: Mateo? Mateo?
1: Ganong di magkamutuun. Mahal ta ka, ayaw ka.
2: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon, sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Sear, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Hindi na ako kaihi tapos tugo na ako naihi.
12: Tapos sa gitna ako pa yung tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos si Adto, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na mawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ng dako nga bato?
12: Oo.
14: Uh-huh.
12: Igawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
14: Ah,
0: asin?
14: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan igibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
14: Aha.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jake.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Mahal ta kayo ka, Chu. Mahal ta kayo ka.
0: Iya kong gigakos pagkakuta.
1: Chu, I love you. I love you.
0: Mateo. Mateo, pagmata. Mati.
1: Jo?
0: Gidaman ka. Nagila ka.
1: Ha? Sula. Nihilakit ko?
0: Kadiot, magkuha ko kisyo.
1: Sula. Nihilakit ko na. Misulti ka ko.
0: Tisyo.
1: Thanks.
17: Mateo! Jo! Mga una!
18: Nagpakita ang gilas sa si Jisa. Niya, sa may kasulti.
19: Good for her.
18: Nagkabantay ko. Huwag na siya magsamok-samok ni mo. Kabantay ka? Focus kay siya sa business ka ron.
19: Mapalibak eh.
18: Anything?
20: I've heard nga na ospital si Chop.
19: Na-discharge na siya gapon.
20: Oh, good to know. Doon ako ihatag niya. Cookies. Pero to asa akong office. Okay ra, imong hapiton.
19: Salamat. Pero si Mon lang ang taga-iyo niya. Doon na po ko importante nga meeting online. Excuse me.
20: Naanani mo ang cookies. Pwede na ka magawas. Langsok ko.
18: Bisan unsaon pag paswabi, di gud magsilbi ni Mateo no. Abi ni mo? Naluoy ba ako nimo?
20: Wa ko makinahanglan nga imong kaluyan. Gawasan nito?
18: Jesus, Jesus, Jesus. Abi na ko misurrender na ka. Wa pa gidi ay?
20: You think magpakilid lang kog usa ka jo?
18: And you think may dag-anan pa ka ni jo?
20: Daghan pang posibleng mahitabo mon.
18: Pero kasado na sila. Di na nimo ika-deny.
20: Ngano dai kinasala sila? Pwede ra silang magbuwag.
18: Poor girl, poor girl. Luoya sa nimo eh. Di naman lang ka mudawat o kapildihan.
20: Gawas na dito. Gawas na ba? Labayo ti karon.
18: Ay, ay.
17: Gika na adtong Jisa.
1: Oo.
17: Ayaw daw ata, Jo.
15: Oh. Important ba yan eh, Lola?
17: Na, gibutangan pa lang unya naghilo.
15: Sales na oi, Lola. Talawa.
0: Di sa nabuhato ni Jessala, oi.
17: Sabay di, ay. Kung mapoy ang nagbakukang ang utok sa usa ka tao, makahimo siya bisan unsa.
15: Aw, ilabay na lang din na to.
0: Ayaw eh, kanugo na na.
17: Aw, pwede rin manggugang kapalitan og lain ni Mateo. Mas lami pa ana, mas mahal pa ana.
0: La, ako lang ni Dawaton la. Mag-video ko o ako'y padani dyan sa. Mapasalamat ko niya.
17: Ha, sige oy. Mukaon na lang sang kuana.
15: Mukaon naman ganinon ka, Lola.
17: Tapad ha. Gina, ablihin na kayo, Mateo.
15: Yung kadi ka. Okay. Ikaw yung unang kaon, ha?
17: Akam, igong jo.
15: Sige. Ablihan na ako.
0: Akong videohan, ha?
15: Sige.
0: Okay na.
15: Here.
0: Kuha na lang.
17: Ikay, una.
0: Musunod ako.
17: Okay, sige. Ako na, Beth.

0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: I berry for a clear and healthy eyesight.

0: mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gabiana.
4: Soundman, Jomel Arezzo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk! Hilong lang.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
3: Oh, congrats, Doug Justin.
2: Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni! Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimon akong champion, kuya.
5: Sukol! Nagkadugo na yung ilong o baba! Sukol! Unsa na ang kanimo, ha? Nuruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanungog ka! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka! Pugnad ko ang pinitig sa akong kasikasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
4: Uy, 150 over 100 man.
5: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
6: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
5: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwag ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care!
10: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
17: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit po sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
16: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
17: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
18: Isang paalala mula sa NGCP.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: Am I speaking with William Hill?
21: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
20: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
21: I have the D3 right here, Life Extension.
19: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: O karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Usay duwaon, takyan! Sa may duwaon ni mo, takyan!
3: Ikaw ang upawa kay bugal-bugal, ha? Duklong ko ng upaw ni mo, rung lagot ko ni mo.
2: Dukla, rumawang loading ni. Sige, dukla.
4: Matana rin siya, day. Ay, suko. Usay duwaon ni to, ani.
3: Bilyard, ay mga bugo! Ang aang naman sa gago!
2: Amaw ba? Si Rick, magkigduwaan ako? Hatag siya 5-7.
3: Adili, uy! Parihas! Ikaw, nagdog, duwa ka? Ginagmayay lang, good. 5-5.
4: Oh, sige, duwa silang doon, Justin.
5: Oh, kuya.
4: Duwa ito. Sige, sige. Inasri, duwa sila si Justin ang akong mangod.
3: Oh, sige. Diyasa mo.
5: Oh, kuya. Duwaon ko ni mo?
4: Oh, duwa doon.
5: Eh, kuya.
4: Ako'y duwa.
5: Puwatihan na siya, wala practice.
4: Ay, kaya na ni mo. Salig kay ko ni mo, anak.
2: Nga, ang pusta, 5-5 man.
4: Oh, 5-5 lagi. Paano mo day? Sa man?
2: Ha? Kurang busta?
4: Oh, sama.
2: Kurang busta, bhai. Kurang busta. Tunga ta.
4: Oh, sige, may problema. Tunga ta.
5: Kuya, kaya kahanin ako?
4: Bida kaya na ni mo. Kubati lang.

0: Sige na, sige na, Rick. Practice na.
1: Ako ba? Justin, gina'y kontra na ko.
0: Huwag gustong nugnog. Kamu ang magduwa ni Justin.
1: Okay, patik. Huwag problema.
0: Oy, Ricky. Kinahalang mapil din ni Mus Justin, ha? Kay muna itong kakumpetensya.
1: Sindi.
0: Oo, bitaw. Kanang duha ka managsuon. Kumpetensya kay nato bisag asa. Basketball kontra. Billiard kontra. Sa panindag pagkaon kontra. Kumpetensya gid kay nato.
1: Tama ka, tama ka.
0: Unya, kinahalang mudaog gid ka, ha?
1: Ako lagi. Kaya ako na.
0: Kung dili makaya, kunalista ko.
1: Sindi.

0: Laban lang, Justine.
1: Kuya, manggod. Ako pinawaon.
0: Kana, tungod kay salig sinugnog ni mo. Gamitan rin akong tako, oh.
1: Ah, maba. Sige. Salamat, ha. Wara ba tayo practice, ta?
0: Baging una.
1: Oh, marimar.
0: Pusta ko ni mo, per game.
1: Ayaw lang. Mapildi o niya ka.
0: Ah, bahala na. Basta kayo mo pusta, lagi ko ni mo.
1: Ah, sige. Manikamot lang ko, ha. Ikaw ang himuon akong inspirasyon.
0: Ah, sige ba?
1: Salamat, Marimar.

0: practice Justinay. Speaker stable.
1: Nya, hadlo ka.
0: Hadlo ko taon.
1: Kumbati gira?
0: Oh, wapang mataw. Ang tao nga ako yung kalukan.
1: Charut.
0: Busta kaya pag perigame, ha?
1: Pila man?
0: 1,000. Tuloy-tuloy. Ha? Tuloy-tuloy.
1: Ano sabi diwaon? Rotation or 10 balls?
0: Rotation. 61.

0: 16. Rotation da, 61 lang.
1: Piliplast ako.
0: Boss, good down. Parehas tundo ka, oy. Boss, good down.
1: Plus 10 lang ko.
0: Hmm. Yabag ka. Buhaya, good mo.
1: May kamduwa, good.
0: Ah, klaro ho na to, niyong saman. Dayong kagduwa na ko, parehas, o dili. Sulti.
2: Oh, duwa na, Rex. Duwa mo. Sige, sugdi na.
0: Ah, umawa. Oh, sige. Okay kayo. Ah, kamo ba? Linya lang mo. Ikaw ang sunod, nugnog.
2: Oh, Rick.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka.
11: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul na ikaw butangan!
12: Bugas-bugas o katul-katul?
13: DTX 500 na!
12: DTX 500!
13: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: o pag-ayos sa bugas-bugas
12: o katul-katul!
13: DTX 500!
14: Woo! Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar!
13: DTX 500!
15: Ako si Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa
13: DTX 500.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salad ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
18: Wow.
17: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
16: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag guwanta pa.
0: Linya mo. Ay, kabala ka.
2: Oo, oh, ay problema, Rick.
0: Hot doon mo. Bisa kinsa ninyo. Ha? Huwag yung kumahadlok ninyo.
1: Nga naman ka, Rick. Huwag yung tao may nagkaaway ni mo eh.
0: Hilom.
1: Dili ba, ba't imagod imong gisulti? Mayingong kag, huwag ka mahadlok na mo. Hinga no, gihadlok mo ka na mo? Huwag man tingali.
2: Uy, ansa naman mo diha, uy? Naglalis mo man mo. Duwa na! Kapoy ng lalis, uy.
1: Ay, kuha naman good.
2: Ansa man, magduwa mo o dili?
0: Uy! Okay, Cindy. Duwa.
2: Sige na, duwa na mo. Uy, ano mo pagpatay? Humats duwa.
1: Cindy. Ayaw na. Isko ito pagpatay.
2: Aron madali ba? Sige na! Sukti na yung duwa, uy. Dugaya.
0: Okay. Third game. Tuloy. 1,000, ha?
1: Wala mo, Rick.
0: Siwa. Di yung usugal? Tuluan ko ninyo, God.
1: No, di lang yung
19: sugal. Ako yung sugal.
1: Tuloy.
19: 1,000 per game.
2: Grabe, ha. Garaa, good name mo, good.
19: Ay, dili man tingali, Miss Cindy. Makiksugal man mo. Sugal sa ko. Dili man na gara-gara.
2: Okay, sige. Go, nindot.
0: Okay. Rest for lang, ha. 5-5 ang sugal.
1: Okay, Rick.

0: Ok, bueno. La puta es mala.
1: Claro que sí. Mark.
0: No eres mal. Ok, no eres mal. Okay, go. Spot ticket, okay. Let's vibe. Yes, Mark. Race for lang, daily race vibe. Okay, let's go. Okay, patay ko. Patay.
1: Okay.
0: Ikaw ang mamurak na stin. Okay, lan ka.
2: Wala. 1,000.
3: Kasado.
2: Sige.
0: Okay. Na stin. Morak.
1: Alam istorya, Mark. Dugayan mo mo istorya mo.
0: Yeah.
1: Pukusan mo. Ayan. Imo na break. Okay.
0: Okay. Then, lan, ya stin.
1: Sige. Yes! Ay, wala. Yes. Ay, sudan kinsi. Katursi na sudan.
0: Ah, kalitsi. Yun sa manani mo pagpahil, Mark. Nita mo. Tak mo man, ahil.
1: Toy.
0: Nako. Sudan kinsi o katursi. Pangburak.
2: Oy! Referee, tarungan ito nag-file, uy! Gugoy-gugoy ng imo!
0: Ne, mangga mo natin di. Ita ka, unta mag-file.
2: Butaan si Karun! Tarungan na!
1: Sindi, di mangga muta. Bidya sa nimo, uy.
2: Eh, muta, buta!
1: Oh, buta, di ay. Palihog lang, Bik, ng gusto nung lalis niya. Bida. Sugod naman.
2: Sugod?
1: Sugod, tsambahara ng sud, noonsa. Nasura na, tsambara na, di ba rin?
2: Ay, karo ato mo.
1: Mark!
0: Malayon natin. Then, uno.
2: Karawag tapi niya, basta

0: small as Dante Rick. No, malo, bon. Amo do la small.
1: Ha, ha, ha. Tirahon pa ni. Jesse, tirahon pa ni. Tula na kayo.
2: Trahi lang.
1: Patira yun, grabe ha. Oh, my sports, di man mo surrender. Okay, tirahon.
3: Ipaslak, Rika, ipaslak, Rick.
1: Epa.
4: Hala, sablay, ni ungungan, Tracy.
1: Buisit. Epa.
2: Oy, Rick, gibunol ni may munta ko. Huwag nabali.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
8: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
10: Wala na ibukol man.
9: Wala na jud. Wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa Koy nga. Salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Ma'am, si ODDI, 168 pisos, saan ko sintabos?
1: Ay, wala ko'y sisilyo.
0: Ay, wala ko'y sukli.
2: Walang sukli.
3: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
4: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.

0: Kagalaan, atangin uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Oh. Evening bag, miss?

0: Kunawa ko, ma'am. Pangitaon ba sa kunima?
1: Siyempre. Ka-estudyante man tika.
0: Kundi pa kunimo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunimo?
1: Dili. Klaro, ana.
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
1: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Naluoy ko niya. Gibati na ko nga parehas ming duha. Nag-inusara na lang. Ay. Dili di ay lalim no? Abi kog, kung mag-inusaran lang unya ko, libre na kong mabuhat sa tanan akong gusto. Sa tanan buot akong buhaton. Wa na magbuot na ko. Wa na magyaw-yaw na ko. Pero, nasayop day ko. Dako kayong sayop. Kaysa pagkawa ni Lolo, gibatin ako at akong kakuwang sa akong kinabuhi. Ang gituhuan akong kalipay sa pag-inusara, kalisod o kamino ang nahimong ganti. Ug ka na tungod sa akong dakong nabuhat, ma'am. Nagbasol man ko, apanuwahin na. Dili na nako mabalik ang kinabuhi ni Lolo nga akong gikutlo.
1: Unsa? Unsa to imong giingon? Imong gikutlo ang kinabuhi ni Kapitan? Imo siyang gipatay?
0: Ha?
1: Gipatay ba nimo si Kapitan?
0: Ma'am.
1: Miko, dali dire.
2: Nga naman, ma'am.
1: Mamiya ta din, he.
2: Ha?
0: Ma'am, Dennis. Imo kong biyaan? Imong datong si Miko? Nga naman?
1: Ayaw paghikap.
0: Dennis.
1: Maudi ay? Maudi ang kalit nga namatay si Kapitan. Kay ikaw mismo nga iyang apo ang miunay sa pagpatay niya.
0: Ha? Ma'am, sabi. Uy! Murag wag kita magkasinabot ang dapita, da? Ma'am, aminado ko nga ako'y nakaingon sa kamatayon ni Lolo. Pero wala ko siya gamitin sa akong kusog, uy. Nakonsensya lang ako kay nahibaw ko na ako'y nakaingon sa kamatayon sa iyang konsumisyon ako. Diba? Sama ra, gipatay na ko usab siya. Kay ako mismo ang nakaingon siya mga kaguol. Ug karon, gibasulan na akong dako ang ako mga pagkuwang ni Lolo. Pero, uwahin ang tanan.
1: Potensya, no?
0: Pero hinaot pa ang tanga. Dili ko rin yung talikdan, Liz. Ma'am, kasakit niya ay nga mag-inusara.
1: Potensya, no? Miko? Nga nanihilak man ka, ha?
2: No, ikaw kaya potensya, no? Ibihan, masyap ko ako, Ate Clover. Sini, wala na, Ate. Hindi na ko masyap na pag-ayaw. Para palit na beso na natin. Balik lang. Ngayon lang kong bayahe.
1: Miko. Kung mao, huwag mo sulti sa tinuod si Clover sa iyang naibutangan ka rin.

0: Ay, ganina ra ako din sa akong kwarto na gahigda. Pero wala pa yun ako makatulog. Kainahak ba yun din, oy? Makatulog ako sa mga panghitabo karon. Si Manay. Dili ako malimot sa akong nakita nga kahimtang ni Manay Sides. Diyos ko. Kaluon niya tanawon ka ganiya. Gigapos ang mga kamot. Tugon niya. Gibaata ng baba. Ay, kakonsensya ko ba ya, oy? Pero, unsaw masab na ako siya sa pagtabang. Kung nga ako kinabuhi na sabun niya ang mahimuta sa peligro. Nakaila ako ni Sir Orlando. Salbahi siya. Dili siya magapanagana sa pagpatay og tawo nga mosupak niya. Mong pasayluwa gayud ako manay. Kinuha ko? Kinsa ka na?
1: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Take us to-

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang husay.
5: So easy to use. Everest washing machine.
6: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
5: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
13: Siguro ba nimo, inaara siya sa suot sa iyang lawak?
14: Sir. Mingaw ng palibot sa bahay.
13: Siguro. Hain siguro.
14: Wa na nako siya maagto, sir. Birahon na lang si Sidis pa inyon sa underground.
13: Sige.
14: Sides. Pasalo ako, Sides. Pero trabaho lang. Wa ni personalan. Dali. Barog.
15: Ay, nayabag ka man tingali, Guryo. Patuga-tuga man ikaw panuktok sa kuagwarto. Unya, dilik ka man na igmutingog diha. Bipahawa na lamang, be. Isira ko na lang balik itong pultahan. Ingon papitaw ko, nga dilik lamang ako mga ble.
16: Kriotang, bida sa Diyos ang tao eh. Kapurado ba rin mo?
15: O, salang gane. Salang oy.
16: Kon, may supra pa bang sudaan kanina sa panihapon?
15: Na!
16: Buwagay gutom ko balik.
15: Giahak.
16: Lagi.
15: Giahak ka? Maura na ka na ituyo mo na ako? Wala na lang dito ka manungkap dito blaho sa kusina, Guryo!
16: Eh, siguro na ko na ako. Sige, sige. Napamukha. Doon lang ko mula ko sa kusina. Diyan ka na.
15: Pagkayabag tawana. Kuratan mo lang kalag na to. Ay, babunak kong salay iyang tuyo. Di gusla raman di ay. Kainaha kayod. Di kabuhi may intawon ako. Hiktan ko ganin ako

kutan ug goday sa unta kon may kasayuran ba sa siya sa manitinoy nga buhi pa si Madam Ella. Wala nga, lisod na. Dili ko mahimo ang inlabot kung gusto pa kong magdugay din nga buhi. Pero, ay, kalois kahimtang ni Ma'am Ella nga akong nakita kagarina. Pilar ba na isi katuig nga naalang sa underground kitaguan? Ah, balik lang ko sa kong bye-bye sumikit.

0: Mapian ka rin kalaki, di mo pagsidiglognot.
1: Ano ang tano?
2: Di ka po inagos pagpugong ni mo. Sabay ka ba kayo?
1: Ako buktan. Masak ka.
0: Sir Orlando, imong ibiruang iyang buktan, sir.
2: Kung di pamuhunong sa paglugnot ni Bayana, ang iyang liog na ang sunod kong balion.
0: Sige, sige.
2: Kupte ka nagtarong. Diyari kita tungod sa pultahan paingon sa underground.
0: Sige. Pagpulok na lang.
2: Wisset! Ay na ba nga kong yawi? Ganun nga din hi sa akong bulsa.

Oke, okay. Nomor sakit makin aku keluasan. Ni ada lagi kursi kongkuas tu. Ni ada aku makin tak sekongkama. Kisah main nagbalhin aku din eh. Si Clover. Nagkatod ko ni Clover ka kanina sa iyang luwak dayon. Dayon. Huwag na kumainom doon sa sunod ka na ito po. Basta kikipati ko huwag tumang kaduka. Ganun mga to. Kinsa ba siya nagdaan ako din sa kwarto? Huwag na lang ako mainom doon nga. Nakahimo pa ko sa paglakaw paingon din ni kanina. Paita mo din ang maamnesya tano. Oh, upangon ko. Murag uhaw mag-ayo. Kung matingali ko makainom og tubig kanina. Unya, miinom ra ba kong juice? Manaugo na ko aron nga makainom kong tubig. Musan eh? Ganun may buslot man ang akong kama. Huwag mo kong mahinom doon nga nausap ni ka ganin ang puntag. Ganun naman eh.

Kaigalan, ayo sa'yo pasipag paminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa itong mga balita, mga night market o food park, di uso na. Diris na kayo sa sungo panahon sa kagabihon. Parang uban ni inig iingon nga walay mga business permit. Samtang ang kapulisan, doon ay person of interest sa pagpanghulga sa Serious Menia Senior National High School diha sa Labangon. Nga mahinungdan nga gipapauli og sayo ang mga tinunan kagahapon. Samtang dito sa kauluhan, gasolina o kerosene, posibleng nga musaka sunod si Bana. Samtang ang diesel, posibleng nga more rollback. Pa-mix na ini ang adjustment sa sunod na simana. Samtang, ang Department of Trade and Industry kung DTI ipasalig sa publiko nga dun ay igo ka supply sa mga bottled water, hinungdan nga di angay nga mag-hoarding. Kini ang headlines sa ato mga balita.
0: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
11: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro Patro, Malincia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa akong interindyong, dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walay sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay Online.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension. Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: At oras karon, alas 12:49 na. Sa dili pa sa Italia sa tubag balita tas bomb patient si Bodigoy kabadunay hypertension basin tas imong sugar ug basin may diabetes kanya wara kabay bow antas nga level sa blood sugar baka pagay Chris arterial walls mo palapot si imong dugo ang sara karason nga na magka hypertension ka mo taas ang imong dugo ara diabetic hypertension resulta Chris pagkabuta pagadaw si imong kidney ug daghan pag mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkaay sa mga sabad pagkaputol sa tirog bisan gani ang impotence sa mga lalaki busa ra nga mo grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa Palia na nagsuhit sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa mag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni simong katulog magkapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes-induced hypertension o bisitaw sa mag-klinika di alternatibo, medisina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang sa Mediha Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa Italian na sa atong mga balita, mga night market o food park may uso na sa rakbayan sa Sugo panahon sa kagabion. Aparang uban ni Inig iingon nga walay mga business permit. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos.
12: DYHP, Tatak! RMN Report.
13: Kini mao balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 ni usuna ang mga night market ug food parks dagway Sugbo panahon sa kagabhion. Kini manasuta sa City Treasurer's Office subay sa napalayon ning inspection sa mga business activity sa syudad. Nahibaw-an sa mga watad nga wide business permit ang uban ini. Kini ang hinungdan nga mga organizer ni gawag ni City Treasurer Emma Villarete palukat og business permit aron makapalayon sa maong negosyo. Na sayon nga City Treasurer's Office subsob karon mapikayon og tax mapping ug ani kini na sa bukid ng mga barangay sa syudad. Mga kasama, unsawa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pa sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaduya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers factors kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate. So sa cancer patients, ang maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga aduna'y maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong penundum, siguraduhong aduna'y marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
11: At oras karon alas 12:56 na.
12: RM.
11: Ang mosunod nga balita tud kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Baga ti mailhan nga ikaw adunay daghang toxins sa balawas, mandili ka regular, kag magpagawas sa imong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuto ra imong tiyan, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Kung man ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pag-inom at agadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule. Sa nilain nga mga butika din sa Sugbo, yung marasam sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita. Ang kapulisan, doon na ay person of interest ni Antong pagpanghulga. So sa National High School diri sa Barangay Labangon ning siyudad kagahapon nga may resulta nga napapauli og sayo in tawo na mga tinun-an. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
12: DYHP Tatak RMN Report.
16: Kasamang kendo na nai persons of interest ang Cebu City Police Office sa responsable sa pagpanghulga ng bumbahan o gato na ipusilon ng mga tinunan sa Don Sergio Osmeña Senior National High School diha sa may Bliss Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo na itong kagahapon o na ito pagiging abiyaging kagabi matot pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilaray ang Deputy City Director for operation sa Cebu City Police Office nga ang gadget nga ilahang na screenshot o mga ang post sa Facebook nga ilahang nakuha ilan ang ginuso nga to sa PNP Cybercrime Unit 7 aron nga mapaubos kini sa investigasyon matod pa ni Pilare nga doon na sila ipangdunahan kung kinsa ang nagparuyo aning Mr. Carlos MacGregor nga may nagpost sa social media sa iyang pagpanghulga. Gipasalig doon ni Pilari nga di na angay nga mabalaka ang mga tinunan sa maong natuhaan na lakit na ang mga ginikanan tungod kayo doon na sila ipang deploy ng mga police dito o gisiksik na gani ang sulod sa campus sa maong natuhaan nagwa sila nakita ng bomba o magkakarudahan ng butang na magkaparudahan na kini mo ay pinuod yun nga doon ay mahitamo nga pagpangatake sa sulod sa maong natuhaan. Sa sulod ng mga simana, ilahang i-follow up nga to sa Cybercrime Unit kung doon na ba yung resulta sa gihimong investigasyon kung masayran kung kinsa kini tinunaan nga naghulga mahimong pasakaan kini kasong kasamang ken o mabilanggo base sa ilahang nakita sa post diha sa social media. Kasama mo sa Cebu City Police Office ng inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN.
12: Radyo mo nationwide
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Radyo mo nationwide.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit number FTB26555 Series of 2026.
22: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
23: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
22: DTX 500.
24: Pabali sa mga butika.
25: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
26: Uy, nga naman, Marie.
25: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
26: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
25: Yun sa maninyo, Marie.
26: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
25: Unifins?
26: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budag ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
25: Kadap ko di ay Marie. Tudlong iko.
26: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
1: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
2: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes. It is malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Atong oras karon alauna tres. Masunod gabay tatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani ang imna. Ang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ingon man ang kahumot sa aroma sa maong kape. Magkakuha pagi kaniini og duga nga mga health na benefit gumikan sa iya mga sagol. Kinoy pinakauna ang kape nga dure sa gol nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dure mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karayos og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagi kini og mangosteen. Fruit extract makabato kini sa oxidative stress. Kini dili ka padaos sa atong mga selula. Lumikaw ra sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapina ka maka vitamin D3 pa gyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainlaing na mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Sa sunog kay kaganinang alas 11 pasado, karong buntag, sa may Cabrero sa Basak sa Nicolas, personal nga mianto dito si Cebu City Mayor Nestor Chival para pagsusigid ayon nga sa mga naapektuhan sa maong sunog. Alas 11.18 kaganinang buntag na raise ang maong alarma sa sunog sa mga lugar. O pasado na alas 12 karong udto, gideklara kini nga under control. Ang mga firefighters na pabilin pa karon sa area para sa ilahang dugang pag mga pakisusi kung ano siya posibleng hinungdan o dinggikan nagsugod ang sunog. Samtang panayon sabta sa atong mga balita, ang Malacanang makigalayon sa DepEd labot sa posibleng adjustment sa oras sa klase gumikan sa epekto na unya nining Super El Nino. Kasama mo sa balita, Radio Man, Raymart Pugoy.
5: DYHP, Tatak! RMN Report.
6: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motomarka niini, mahimo gyud kang abdik. Alerto og dili limtanon, himsog pagyod ang imong tibuok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
7: Sa detalye sa tong balita, makigalayon ang Malacañang sa Department of Education kon DepEd may kalabutan sa gisugyot nga bag-ohon ang oras sa klase taliwa sa gilauman grabing init tungod sa Super El Nino. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga wa pa niya makuha ang posisyon o komento sa DepEd sa gisugyot sa Climate Change Commission. Kasama mo sa Department of Education, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
6: Kadtong nga balita, atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients chance ni ini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
11: Ato oras karon, alauna 7.
4: TYHP Abroad ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, naguna ang kapital nga syudad sa Malaysia sa Global Pollution Ranking ug naangkon usab sa silingang Singapore ang ikatulong pwesto. Kinitaliwa sa padayon na sa dating nga haze gikan sa wildfire sa Indonesia nga mao'y gibasol sa dili maayong kondisyon sa hangin sa maong mga nasod. Base sa Swiss Monitor IQ Air, ang Kuala Lumpur gikonsidera nga most polluted major city sa tibuok kalibutan human ang air quality index reading niini niabot ngadto sa 166 nga marka, samtang ang Singapore mitala usab og 155 nga marka sa AQ UI reading, hinungdan nga anaa kini sa ikatulong nga pwesto. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tataka RMN. Katong maong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniad to SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon, alauna 9 na, gawas nga magka-boost sa atong immune system, ang laing mga benefit nga makuha na to alang sa inadlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3. Mga momenos ang risgo nga masakit og cancer. Apilan niini ang breast cancer sa kababayenan, na prostate sa kalalakinan, prostate cancer, colon cancer o guban pang susama niini nga mga sakit. Kaduray direkta ang koneksyon sa kakuwang og vitamin D sa atong lawas. Gari na matunan usab sa medical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients mo taas ang ilang survival rate kung sufficient usab ang vitamin D level diha sa dugo. Mas mo-improve ang ilang panglawas ug balik ang pag-function sa immune system. Samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer, dili dali nga maluyag mo taas ang chance ang makasurvive sa sakit. Unya katusang dunay mga maintenance medicine no kay dunay hypertension or diabetes. Makatabang usab ug nindot ang resulta kung imo nang isuplementos pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong pwede mo inom ha sa Life Extension Vitamin D3. Affordable kayo ang matag soft gel ni ini. Mapalit kini sa mga butika pila sa dina sa Life Extension Medical Clinic. Sa mga Life Extension Clinic pwede po niyo ma-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw Sabado open ang mga Life Extension Clinic. Kunya din sa Cebu City, nani may mutang sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dinas Consolacion, doon po'y Life Extension Clinic. Kanami mo tayo sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Magtaka lang ninyo ang mga hotline sa Life Extension. Ang 416-1655, ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bayan, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman yung Super Fiber, kaya number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kayo nga daman yung Super Fiber, kaya usaman niya siya kasashay nga powder ang sulod. Kung alam ka kung sa kabasog at tuwing, kung niya imong isagol dito, kutawag maayo ang Super Fiber. Pwede kag may naman ni kudari sa buntag kanang before sa pag-breakfast ni mo. Kudari sa gabi, kanang sa before sa oras nga imong tigkatulog. Huwag para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic. Pero may nagtapos sa itong mga balita sa nini mga orasa o niya standby lang karon taon-taon ha? Kaya mabati na po ninyo ang drama kini ang akong suliran. Banako de Risk Control kasama ang Jeromia dito sa atong transmitter kasamang Engineer Belboy sir. Diri sa newsroom kasamang Nems Quiñones. Ako sa amin, Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Unya atangin, no? Kay Tonton. Musod ang atong drama, kini ang akong sulira. Atong oras, alauna 12.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
24: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang naroon sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. O tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
10: Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
17: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
27: Seth Living Testimonies.
28: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
29: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
28: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
29: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
27: Living Testimonies.
30: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Kaya pa na ako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
2: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
11: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmamigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak dos.
12: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa pangon ng Charm.
18: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Makabuhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
26: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 120.

0: 99 pesos?
1: Mm.
0: Sulit busog sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
8: Sa akin lang, siyempre 100%.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Taugalan ko ninyo sa pangan nga Gina, 33 anyos. Minyo og may duha ka mga anak. Itagot na lang ang akong address. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa paggamit ko aning birth control nga implant. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo.
1: Uy, Maring, kumusta ang bagong nanganak?
0: Ay, ni Amaring, nakapanganak man tuod pero si Sarian pod laki.
1: Maring, ngano da ito?
0: Ambot ito eh. Kaduha naman ang tatun akong panganak, na si Sarian man hinoon ko. Taluya lang yun siguro kog inutong adto. Kito kaya hinoong mikawa sa bata eh.
1: Unya? Sige, patani. Kami generic. Stop na mi ay.
0: Gusto na yun unta ko day, pero ang saong naman tay bana day.
1: Pagamit mo birth control.
0: Ambot kung okay ba ka si Robert, ana?
1: Ay, kinahala magsabot kid mo, ana, dahil kung unsay inyong hiyang. Kay kung ugaling ganahan ka og withdrawal, niya di sad ganahan si paring Robert.
0: Kamu si Eric, unsay inyong gigamit?
1: Nisuway mig implant, Marie.
0: Implant?
1: Hmm. Kana bang ilubong lang aning atong braso ba? Ang usam sa nako kakumari nag-introduce ani nako ba? Ikatulo naman gani ko norong nagpataod siya implant. Og okay raman sad ko no. Og nakauyon raman sad ko maring aning una na akong pagpataod.
0: Mao ba?
1: Hmm.
0: Isuway na nako og suggest ni Robert.

0: Implant? Mayo ba gano?
1: Okay raman ko no dong. Ang iyang lain ko mari gani ko no, ikatulon na nagpaturok. Maong nagpaturok sab si Mariid na.
0: Oh, ikaw. Ikaw may taura na na. Masin ba doon na side effects ha?
1: O man ko no sila side effects good. Kana na lahat itong gamitin ba?
0: Ay, di na gilita mga anak.
1: Robert said, uy, sabta said ko ba? Kay di yun ba yung lali mga anak? Gusto na ning duha na itong anak, uy. Kasuway na ba yung ako si Sarian, ho?
0: Ay, dahil ikaw good. Ah, sige. Pagpatao na ng implant,

0: nakapataod na kog implant. Og marag, okay raman? Ay, nanawag man is maring itna. Hello, Maring.
1: Oh, kumusta man ka, Maring? Nakapataod na kag implant?
0: Oh, Maring.
1: Nanon yan sa man, okay ra?
0: Oh, so far, okay raman sad, Maring. Og, may lang untag wala yung complications o side effects, uy. Oh, ikaw, kumusta man imo?
1: Ay, okay ra sa ding ako, Maring. Pero ang akong usa ka kumari ba nga unang nagpataod ani? Dili naman mo reply sa akong chat. Og wa naman sad mag-online?
0: Uy,
1: kamuta na sa dunta ko niya ba? Kay siya ba yan naguna na to upataod ini?
0: Mao ba?
1: Hmm.
0: Inaon sa kataon no?
1: Ah, sige lang, sige lang. Bisitaon lang unya na ako sa ila karon. Kay basig na unsa na tong babayhana.
0: Ah, sige Maring. Mabala ka masatag na unsa siya, uy.
2: Mao ba? Abasin, huwag na busy lang. Huwag ako maka-online.
0: Basin po tuod, no? Or, naagid ba yung panahon nga sama na ako ba? Di ko ganang madisturbo. Di ko mag-online. Oh, palibak ay. Tawag og balik. Oh, hello, Maring.
1: Maring! Oh. Ang akong kumari nga unang nagpataod og implant, namatay!
0: Ha? Namatay? Gano man?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times, hindi kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
12: Masinug, may diabetes ka?
4: Mag-TTX 500 na!
12: Ang TTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
12: nga phytochemicals,
4: ug antioxidants,
12: nga gigan sampalaya,
4: ug disugard sugar cane,
12: mga organic compounds,
4: nga effective,
12: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
12: Sa mga butika.
4: TTX 500!
12: Ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
12: TTX 500!
4: Epektibo!
12: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: TTX 500!
12: Imo sa disugard sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
12: gigan sampalaya.
4: TTX 500!
12: Garantisado!
4: Highly recommended!
12: Sa mga eksperto!
4: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
17: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
18: Uy, nga naman, Mari.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
17: Yun sa man ninyo, Mari.
18: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindo pagyun kayo ang tubo sa baboy.
17: Unifins?
18: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
18: Oh, di ay feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
20: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
21: Oh, simple, Russell Max. Pag-haplas og said liniment oil.
20: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
21: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
21: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Said Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
23: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
23: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
22: Living Testimonies.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
32: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
31: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
27: ECS.
21: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Grabe na kong kulba apag ingon sa kong kumare, nga namatay ko no ang lain niyang kumare nga unang nagpataod og implant. Nakulbaan gyud ko, kay nagpataod sad baya ko. Unya?
1: Gusto na maring, uy.
2: Suod man gud kay mi Antonia maring. Mao man gani ni Sally ko gamit og implant. Og ang labo na kong gihilakan, kay nagpataod sad baya ko maring. Og nangangin pa ko nimo.
0: Pero sigurado gyud ka nga tungod na sa implant?
2: Ani man gud ko no ang istorya maring, paminaw ha. Giabonuhan ko no siya og 5 ka bag nga dugo. Og nalumos ang kasing-kasing!
0: Ha? Oh, di tungod sa implant. May diferensya di siya sa kasing-kasing.
2: Masa'y diferensya sa kasing-kasing, Maringoy? Nalumos lang sa dugo ang iyang kasing-kasing. Kitiyaw mo ng 50 kabag ang giabono niya.
0: Nga nang giabonuhan man sa siya, Maring? Unsa may kalabutan na nas implant, uy?
2: Kaysa ikatulo di ay niyang pataod sa implant maring. Nanime ko, no?
0: Ha?
2: Mautong giabunuhan sa dugo kay naanime tungod sa implant.
0: Mao pa? Maginoo ko?

0: Mau ba?
1: Kakuyaw ko.
2: Nakuyawan git ko, Rupert. Ipatangtang ko na lang kaaneng akong implant, uy.
0: Ah?
2: Nahadlok man ko, uy.
0: Huwag mo ka kay gibati.
2: Ah, magpaabot pa day ko kung doon na ako'y bation.
0: Ah, uy, ikaw. Ipatangtang.

0: imong imo hamaring?
1: Kin hadlok man hinon ko maring, uy.
0: Ako na hadlok sad ko maring, pero masayo pa sad ang doktor nga nagatiman niya gud. Kaya nung gilima gyud niya kabag ang dugo nga giabono sa akong kumare. Pwede raman day og 2 to 3 bags lang unta. O tumaran og ferrosulfate aron mataas ang hemoglobin. Maong dili lang ta magpatangtang sa atong implant maring, oy.
1: Ha? Huh?

0: Naglibog na gyud hinuon ko kun magpatangtang ba ko sa implant o dili. Kay wa pa man sa binuon ko'y gibati sa pagkakaron. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagpataod ko og implant para birth control. Okay ra ba ni? Kay naamangod may kaila nga namatay kay naanimik ko no tungod sa implant. Maka-animik ba di ay ni? Ikaduhang pangutana, sa una og ikaduhang pagpataod ko no sa maong namatay, okay raman ko no? Sa ikatulo na ninyang pagpataod na animik na siya, nasubrahan lang kaha ang tuig sa iyang paggamit? Ikatulong pangutana, plano unta na ko magpatangtang na lang sa kong implant. Pero, ingon masabang akong kumari na kung ma-anemic me, mag-vitamins o magtumar lang ko ng milk ferrous, aron mo taas ang among hemoglobin. Okay ra ba na? Ikaw pa to katapusang pangutana. Katong namatay nga nagpataod og implant, na-anemic ko na to. O giabunuhan og 5 kabag na dugo, maong nalumos ang kasing-kasing. May sayop ba ang doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, China.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabi ko, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagi pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o dribas mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Ospeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga a thankful heart always finds joy. Nang natay gratitude, the sense of gratitude. Pasalamat ah. Di kay wa pulbida na ako'y gitabangan sa una paragaba itong tawag na ako pagpasalamat. O makumangayog bayad no? Pero bisag pagpasalamat lamang wa yun. Di na magandang managad o magtagbo me. Salamat ah. Salamat kayo sa din mo pagtagad bay. Okay ra. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Gina, ha? Wala ni siya address, no? Wa mang gibutang-butang tay mga address Jen. 33 years old, minyo ni si Gina, may duha ka mga anak. May tungod kini sa iyang problema or iyang concern about contraceptive, no? At wala ni ngayon pag istorya niya ng mga contraceptive, no? Wa man ni butang ni mo yung mga address dyan. Ako lang basahon ning na gisulat diri ni Eva Rachel Wasawas Gador. Da sa Poblasyon 3 Karkar. May yung pagpaminaw niya da sa Karkar. Mga Wasawas family, si Michael, si Priscilla, si Roseline. Mga Kihano family, Elke Wiwing Rusty. Ora, sani, Ugahayon family, Felicidad o si Pelek. Kaka Franca family, si Roxanne o si Rosemary. Si Percival Lauron, Lucy Navio, Dante Paran Pavanri. Sorry ha, di kayo ko kabasa. Pavanri ba ni? Joycel Paras o si Rosemary Abuyo. Diya sa Poblasyon 3, Karkar, Cebu. Di si Miss Ruth sa mga taga-Tagaytay, Karkar City. From Hermes, Mabala, si Susana o Luloy Urok, Carmen o Gritoy Macaron. Mayong pagpaminaw. Ha? Na ako'y mga guard dito sa Bali Verde 3, security guard sa Metro Manila. Na-meet sa akong bata. Ingon ako, pa, kita sila sa kumplido nga obra. Nangutanas lagi, gunsa ko nung kunin mo. Sumayang mga inaw di po nila sa Manila. No? Sumayang pagpaminaw ninyo diha, no? Mga taga Bali Verde 3, Nore Ferrer, Jobert Maricasia, John Michael Bersis, Renan Sutilio, Alvin Mangana, Jason Arrogante, Fernan Dumasing, Carlos Ibugan, Kyle Saripada, Darwin Anier, ug ni Ray Nonato, diya sa Bali Verde 3, Metro Manila, no? Ug mga atong mga massage sa mga massage sa tawag mga masyur diya sa Elizabeth Mall, no? So I'm good magpa magpapisil ko sa akong bagtak o sa akong tangkugo diha, no? Mga tao ni mga EMS massage sa may Elizabeth Mall, no? Lamat kayo, ha? Kay say, inyo kong palingkuron og mayo. Si Ronnie Timkan, Max tagay luon. Sorry ha, di kayo kakuhan. Raymar Talingas, Rekrek Samugo, Romeo Normales, Juby Bagkat, ug si Jima Tuon Biga. Di sa Ems Massage, may Elizabeth Mall, San Chanco Street, ning Dakbayan sa Sugbo. So, going back to our sender, si Kwan. Si Gina, no? May tuod kini sa iyang gipili nga birth control nga mao ang implants, no? Ato lang gini ngayon og discuss ni siya Jen, no? Unang pangutana ni Gina, nagpataod kog implant para birth control. Okay ra ba ni? Kay naamang good mi kaila nga namatay kay naanimik kuno sa implant. Makaanimik ba dahil ni? O di man siguro ni makaanimik. Dahil na ni sa mga side effect ni siya Jen, pero ang mga side, balo ka, mga side effect ng implants, no? Kanyang implant, by the way, iturok ni under the skin, the inner side sa imong arm, inner side, sa imong dominant arm. Ano na iturok sa mga kuan, sa mga ubigay ni. And this can provide mga 3 to 5 years, mga 3 years nga contraceptive method nga dili ka mabuntis. Pero mga lagi, naani siya adverse effect or side effect. So may mga side effect ka ni. Ang uban na ni, mag-acne, mag-bugas-bugas, mag-headache, murag kasukaon, yung medyo mutender ang breast, yung uban na ni, mag-mood swing. Pero kanyang mong gingon nga maka-anemic, murag di kay ko mubilib nga maka-anemic ni siya, no? Kaya, ngayon, masin nagwa kay kaon dag maayo, Gina. So, mo na ma-anemic ka. Kaon yun ka, no? Kaon yun ka. 99% ng implant effective. Ang iya lang kontra, na siya mga contraindication sa mga babae nga na Parkinson's disease or nabay mga autoimmune ng mga problema or na problema sa bukog. Pero generally, ugwa lang, 99% ni siya nga effective. Mutake effect ni siya mga 5 days after the injection. Mulas lang iyang effectivity mga 3 years more or less. So I don't think so nga ang implant na injection nga mo'y nakakosa imong anemic mga ang imong problema, no? Kaduhang pangutana, sa una o ikaduhang pagpataod kuno sa maong namatay, kay okay paman kuno. Sa ikatulo na niyang pagpataod, siya na anemic, na sobrahan lang kaha ang tuig sa iyang paggamit. We cannot rule out possibility nga na siya mga other medical problem, no? But when we say nga namatay siya kay tungod kay inunta nga kuan, na-injectionan siya implant, I don't think so. Basta walang siya diabetes, muna yung mga contraindication ha, contraindication, rather. Basta pasabot ang contraindication, meaning to say, kung na kay diabetes, na kay autoimmune disease, problema sa bukog, like osteoporosis, or karmukurug-kurug, Parkinson's disease, dili maayong magpa-implant ka. Kaya na ni siya ay, inunta dili maayong nga epekto. Dili ko magka-comment kayo sa kamatayon na itong imong kaila. Kaya huwag mo kita kay balog yun sa bottom line na history ba. Ang kining inunta implants, mo naman ay gigamit karon sa mga namang ikaw kaila nga, mo lagi, mo yung gi-choose, mga pills, effective po ng pills, no? Sunod nga pong tana, plano unta na kung magpatangtang na lang sa akong implant. Pero ingon man sa mga akong kumari nga kung ma-anemic me, mag-vitamins o magtumar lang kuno me o ferrous aron mutaas ang among hemoglobin. Okay na ba? Okay na ang ferrosulfate, no? In fact, mga buntis kani, manasahil center, may tagaan may nag-ferrosulfate, no? Pero makuha mga nato ng mga iron or other forms of vitamins sa itong pangapagkaon, no? So, mukhaon lagi kagsakto nga, yun ta healthy foods, green leafy vegetables, na yung mga meat, na yung egg, na yung parang nga dili ka ma-anemic. Ang anemic man god ang imong hemoglobin ubos. Sa pila may normal nga hemoglobin count sa babae mga 12 nga tos ingon ana no mga lalaki mga 14 no mga kasas gamay ang lalaki pero ingon ana ang itong hemoglobin count. Lahi ning anemic, lahi po ning hypertension ha, lahi ra ni sila. Ikaw pa tukot tapos ang pangutana. Ang kadtong namatay nga pagpataod og implant na anemic kuno. Og abunuhan og 5 kabag nga dugo maong nalumos ang kasing-kasing. May sayop ka ang doktor. Before na himon sa doktor ang blood transfusion, daghan kayo na og mga proseso. Usa niya na ang cross-matching, ang sa donor o sa recipient. Usa niya na wala ba'y mga contagious disease nga madaa sa dugo. Ginala nga closely undergo ni siya og laboratory workup nga walay mga germs nga ma-introduce ngadto sa la dugo. Example ani mga hepatitis, mga HIV, nganana no nga dili mada o dalir ma transfuse kay ipulihan gudug tabunuhan gud dugo ang usa ka pasyente. So kung naa may mga casualties nga ingon ani, we cannot rule out mga complications, no? Kung lima ka bag nga dugo ang giabuno, I don't think so nga malumos. Kasi po na naman ipainom dito ng lima kabag, no? Ipato manada sa maghang nga murag dextrose. Nga it will take several hours before na nga mungari sa sirkulasyon sa dugo sa recipient, sa pasyente. Ano nga malumos man nga, kalkulado man ang kadaghanon nga musod, ha? Nga anay inunta regulator, no? There might be some complications. Now, we cannot rule out possibility nga ay heart problem. So, muna yung akong ika-istorya sa imong concern din o hinaut na satisfied ka, ha? Ay, atong gisgutan din eh, very superficial lamang. We do not know the thorough background history sa baong namatay, no? Mga proseso sa ospital na magupo yung mga adverse effect, ha? Alright, so now, nakasabot ka sa kung explikaan mo dyan, nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kining akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much nga ma-spirmi mong maminaw sa among Armen program. Taas kita greeting din sa itong lugar. So, hantod sa sunod ngayon. Hasta la vista. Bye-bye!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awen. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usaka babay nga taga Sarangani Province. Agad matatampo, nagdasingan nga, Len.

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by GCash Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid duro ate gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect na iya
7: pwede na makas bilay mo idan
6: so ana ka no benta na ka
5: sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Hi mga kabisay, mga kabangahan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Usapon ako ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
13: RMN Newsbreak. Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaybaw sa Budget Department nga ang gisugyot nga 7.2 trilyones pesos nga national budget alang sa sunod tuig, migahin kini og sobra sa 11 bilyones pesos alang sa tupad program o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers gikan sa dole. Sigon sa Budget Department, ang naasong kantina digahin kini alang sa tupad beneficiaries nga muhatag og temporaryong trabaho o income support ngadto sa kapin 672,000 ka mga disadvantaged og displaced workers lukop nasod. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: RMN Newsbreak, Newsbreak. SED Living Testimonies.
15: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa SED Liniment Oil.
16: Tinood na ang SED Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, SED Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
15: Ang SED Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
17: Eric Ko,
18: Living
14: Testimonies.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: I love you, Lynn.
1: Jay.
0: Manay tinawad, Lynn. Nakagusto ko ni mo. May chance ka ko ni mo, Lynn.
1: Ako pa na muna unaon, Jay, ha? O, ira ka, ayaw ka, day.
2: Ha? Nga naman?
1: Ganahan ka ni Jay, o dili?
2: Ganahan, day, uy.
1: Unya, anong wak mani mo siya sugta? Ngayang uyab man ka siya nin mo.
2: Ay, lain sa kaayo, uy, kung ako din siyang sugtun. Kinahanglan nga ako sa siyang paantuson.
1: Ay, sus, maura na, uy. Paingon naghihapon as panag-uyab. Mga ako pa ni mo, no? Imo na lang sugtun si Jay, ay.
0: Tinood, Lynn. Imo na kong gisugot.
2: O, Jay. Uyab na ta.
0: Salamat, Lynn, ha. Imo na gid kong gisugot.
2: Basta kay isaad lang gid na ako, ha. Nga dilig ko nimo pasakitan.
0: Oo. O, Lynn. Ako na isaad mo. Nga ikaw ra gid ang akong mahalon o wala na lain pa.

0: Dagi aras panahon lin sa. Wala ang ibawi. Usa na dito katuig nga nag-auyap.
1: Maog yod. Og salamat ti AJ ha.
0: So, unsa man?
1: Nga wag yu ka magbinuang nako. Wag yu ka manguyab og lain.
0: Lafti ka lin. Maong digin mahitabo nga mangita ko lain.
1: Salamat, Jay.
0: I love you, Lin.
1: I love you too, Jay.

0: Day, mayo kay nagkita ta.
1: Hmm. Nga naman, Day.
0: Nako'y tuyo ni mo.
1: Ansa man na?
0: Mularga kong Manila, Day, kay pabalikon ko sa kong amo sa una.
1: Unya?
0: Iya lagi kong padad unog kauban. Ansa man, ganahan kang mauban ako?
1: Sige, Day. Mauban ko ni mo. Aron sa baka ato kong Manila.
0: Oh, sige, sige. Pananghindaan sa imong uyab, Day. Kay mularga ta karong si Manaha.
2: Imo na di kong biyangan din eh.
1: Ayaw lang kag-uol, good. Mabalik na bitaw kong.
2: Pilam sa kakabuhon dito.
1: Huwag sa kumahibaw, Jay. Basta kay mauna to, ha? Nagpaibawar ako ni mga mularga kong Manila.
2: Amping dito, ha?
1: Ikaw, sad. Pag-amping din, he.
2: Magpaabot ko siyong pagbalik, Lynn.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kabiso ay mga kabanghag sa ilong. Kini ang inyong kuya o Jico Pocracasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan, Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay, Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis, Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
5: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Kung gahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, ania na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Life extension, vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Dali aras pa na hunoy. Walang gibaw eh. Duha naman di ko kabuhan tinis Manila. Oh. Si Jay ka, no? Kumusta naman ka siya?
1: Salamat yung tangki. Nakamuna kagtawag na ko ulit.
0: Kumusta naman ka?
1: Niya, mingaw na kay Kunimo.
0: Parehas di ay ta. Ako sad, kimingaw na kaayo Kunimo, Jay.
1: Pero sa'yo di ka muli, Dris Ato, Lin.
0: Dugay-dugay pag yun, Jay. Basin ganig, maabtan pa kong tuig, diri.
1: Sige lang. Pabuto na ko yung pagbalik.
0: Ayaw pang itaglain, di ha?
1: Di lagi. Promise na Kunimo.
0: Bantay, bitaw. Ah, sige na. Bahay na, kaya napakoy buhaton.

0: Ha? Mapauli na ka sa ato?
1: O, day. Tuig na ba ako din, hi? Hugo sa pa. Gimingaw na sa kunilang mama, uy.
0: Mama ka, ha? Dili ka ni Jay?
1: Apil na po na, day.
0: Hala, sige. Panangit sa tong amo. Kay sa sunod tuig pa kumupauli.
1: Maayo gani kay buutan na kayo ng akong amo. Nisagot na dayon siya nga mupauli ko. Akong teksan si Jay nga mupauli na ko.

0: Nahibuong sad bitaw ko ma. Nganong wa na siya magpakita na ako. Unya ako na akong Texan. Dili magid mo reply.
1: Mayo!
0: Oh.
1: Mayo!
0: Kinsa ron ma?
2: Ambot, kinsa ron.
0: Kinsa na?
1: Si Eric te. Migo ni Jay.
0: Oh, ikaw mong gudain ni Eric. Ano sa may ato ni mo?
3: Nakadungog manggod ko nga naabot na kagikas Manila. Mau nga misuroy ko din he. Kay duge na sa bayata nga wagin magkita.
0: Maosad. Uy, kumusta naman day ka? Uy!
3: Niyagyapon. Gwapo. O, nagpaabot nga imong pansinon.
0: Hoy, ikaw ha. Labtik-labtik sag kada. Basig nalimot ka nga uyab ko si imong amigo nga si Jay.
3: Wa man ko malimot, anak. O, may katungod pa man ka nga mangita og lain kay dili pa man muminyo. Na, bahay na rin masuko ka na ko, Lin. Ang importante nga mahibaw ka nga love di ka. Kunin mo na kong sugton. Mga asawa din kunin mo.
0: Erika.
2: Ha? Nanguyab si Eric nimo?
0: Oma.
2: O niya, imong gisugot.
0: Wa, maui. Uyab, yaming Jay.
2: Hain man day nas, Jay. Nga wa magyud magpakita din is ato.
0: Naglibog sa bitaw ko, ma. Hapit naman mo usa ka semana nga wag yun may contact.
3: Basing nakakita na tuklayan si Jay, eh.
0: Ha?
3: Usa na magkakasimana nga wag siya magpakita ni mo?
0: Oo.
3: Aray, agoy-agoy, basing tuwa na to sa laing bukton.
0: Tempa, Eric. Dili ba barkada man mo ni Jay?
3: Oo, pero wasa ko may bago kung hain siya karon.
0: Unsa man di kayo na itabo ni Jay? Nganong wala man si magpakita na ako.

0: Nagsige lang yapon ka kandom atong Jay.
1: Naglibogit ko, Rick. Kaya hapit na maduha kasi mana nga wala siya magpakita na ako.
0: Ako pa ni Molin, imo na natong kalimtan si Jay. Kaya ba sinub nakigtaba na tuglaing babae?
1: Ha?
0: Kung tarong siyang pagkauyab, magpaybaw unta siya kung asa siya pa doon. Aron ba nga, dili ka mabalaka? Mga ako pa ni mo, no? Kalimti na lang to? O dawatan akong gugma?
1: Oh, sige. Ako na kang gisugot, Eric.
0: Tinuod?
1: O, lagi. Uyab na ta.
0: O, garon, matuugid ka nga, tinuod ang akong gugma ni mo. Magpakasalain ta sa atong simahan.

0: Mura man itam ko, uya. Naminyo ko ni Eric kapag ulamin ka, uya pa.
1: Lynn!
0: Jay? Ikaw? Ang sabi na itabo ni mo, nganong karoon naman ka nagpakita na ako?
2: Dan! Dan! Madara sa mo?
1: Tinood yun ay ako nabalitaan nga. Oh. Minyo naman ni Eric.
2: Bobay, Jay?
1: Surprise!
0: Jay! Jay, gusto na mo, anak! Eric, at sa bahay ako mag-away! Gusto na!
1: Surprise ka! Imugilugi ka na kung anguyam!
2: Oh! Tungod kay tanga ka! Kung dili ka pa tanga, dili unta mapunta na ako ang imuguyam! Imo lang siyang kipasagdan! Kalit kang nahana, oh! Huwag magpaybaw!
0: Jay, diin man day ka!
2: Oh!
0: Nanong kalit malagag kawa? Unya dili pag yung ka makontak!
1: Ling, ako giatong ako mga igsuon kay magpatabang ko nila kay gusto ka na akong minyuan. Nilakaw ko nga, huwag man ang hindi mo kay gusto ko nga sa akong pagbalik, masurpresa ka, makaslanti ka. Pero,

0: walang signal sa dapit nga akong giadto. Mangwa ko maka-message nimo.
1: Sorry kayo.
0: Wala ko'y mahimo kay kasal naman mo. Nangako na lang ipaghinaot na magbalipayin mo sa iyong pagpuyo.
2: Salamat, Che. Kaya ako sing iampo gaunta. Makakita ka og babae nga para kini mo.

0: Naluoy ko ni Jay. Pero wala ko'y mahimo kay Minyo naman ko. Wasa ko magmahay nga si Eric ang akong naminyuan, kay pinangga makaayo ko niya. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
1: This newscast is brought by Jessic. Basta lagnat, i-bio Jessic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, bio Jessic.
2: DGX 500, ang tubag kontra sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, walang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best June o epektibo ang DTX 500.
2: Mamali sa mga butika.
4: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza. Dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abong sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. Uspo na ko ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita.
5: Masup na ang Katyalis Antibacterial Ungal Soap. Muayos sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Katyalis Antibacterial o Antifungal Soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Katyalis Soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Katyalis Soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Katyalis Soap.
6: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
11: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, Life Extension.
13: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
14: Mao kita mga higalan kaagi ni Len nga taga Sarangani province uban sa awit nga yagi pangayo awit nga rekolahan hanggang sa dulo ng walang hanggan.

Ang mga kaagi gibuhatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamausap mga higalag mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadao sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdol sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospitalida at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
5: Living Testimonies.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Mare, pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
19: Saan ba nagpunta si kumpare?
18: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
19: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
20: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
18: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
20: Kapag nakakita ng ganitong gawa, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplement.
22: Mabuti ka. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Nibalik ko alang sa sakapan ni Mahos Klina. Ug aron tumanon ang akong gisaan, di mo ka pakaslan ka.
2: Na ano mang gutay gi kasabutan? Sabta ko, Binjak. Bisan ikaw dili makahimo sa pagpanalipod nako, gikan sad kaway sa palaod nga nagpangitaan ako. Wanted ko sa daghang mga kaso.
1: Glida.
2: Ako mang gani na bala ka para nimo? Nga tingali og dili ko nimo kayang panalipdan gikan sa kabangis ni Major Gaspar.
1: Nasayop kasi mo gituhan. Kining ako karong pagbalik alang sa kumpanya Mouse. Mas palabihong kung muligdas nga wala'y kinabuhi. Maluwas ka lang gikan sa iyang kalampingasan.
2: Binjak.
1: Di ako makapapatugtukay. Gusto kong makikiusan nila ni Misael sa pagpakikaway sa kagaw nga Major.
2: Apan giisip na ko nilang kaaway. Nanganti siya nga patsyon ko tugbang sa akong pagpatay ni General Mart Ognis.
3: Oh, huwag na tinood ba, Sarge? Huwag kapaselo ang naghihimo ni Glina nga pagpatay sa retiradong general.
4: Bay, Misael.
3: Magbayad yun niya sa akong mga kamot.
4: Oo niya, bay. Si Binjak. Bay, morosado niya ni mo siyang kaaway?
3: May tabagi doon niya, na. Kana, kung iyang panaliptan si Glina.
4: Mayor bang tao si good name Alvara?
3: O, bay. Kaniya tuog karon, moro gihapon ang akong pag-ilan niya. Usa siya kabuotang kriminal.

0: Nabalaka ko sa gamay ang anghel nga niya karon sa akong sabakan, Misael.
1: Pangitaan na itong paagi ka ng bahay na aliya.
0: Dili ko gusto maangin ang umaabot na itong anak.
1: Andam ko kong panalipdan. Bisan og mga hulugan man kini sa akong kamatayon.
0: Salamat.
1: Gusto kong ipalayo ka una sa kagubot. Pero asa man sa blagi?
0: Husto, sa probinsya sa Norte, sa lungsod sa Porpon, naay napalit ni aning daddy Mark nga farm lot og mao iyang kihimong piyado dito ang magtiayong mga idaran na ngaway anak.
1: Mas labing mahiyog ato ka na una dito. Anong dili mo maangin sa kagubot din, he?
0: Mga maayong tao, masab sila sinoy daddy exit ng bating.
1: Dini ba ka na sila sa dihang gaya si aning daddy ni mo?
0: Wa. Kay matod pa nila ni atong gidako ni aning daddy dito. Masaagid ko na sila din sa syudad.
1: Taon sa nila, no?
0: Mga maayos silang tao, Misael. Mong komportable lang ko kung adto lang una ko dito.
1: Okay. Sabutan na to ug atong planuhon ka ng bahay na aliyah.

0: mahal ko kay si Alia. Huwag kang umabot ng mga anak. Usa diki ko magkatugot nga maangin sila. Sakit man nga magkalagyo na kami sa usag-usa. Panalang lasab gini sa ilang siguridad.
1: Miss Anne?
0: Oh, Alia?
1: Nga nung nakinugto kami din eh.
0: Nagkunaw-una lang ko sa posible nga may tabo. Una, nag-uol ko nga magkalagyo ta. Ikaduha, kuni akauban ako, posible nga maangin ka.
1: Kinahanglan yun ta nga masakripisyo, Miss Anne.
0: Ang tuson lang na ito ang kaming usaw-sagusa. Kay alang almasam kinis atong kaayuhan. Alia, I love you.
1: I love you too. Mingawangkit ko ni mo.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
8: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mapali sa mga butika.
12: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
13: Send panyawan capsule with garlic.
12: Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itunuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: kasal. Minawon sa kikunin mo. Apan akong antusol. Aron ka lang na ako kaprotektahan. Lakip ng umabot na itong anak.
1: Miss Anel.
0: Ako na'y bahala din eh. Paubanan ko ikaw ni Vice Sarge dito niya sa lungsod sa Bourbon.

0: Okay na ko, bay? Andam na ang dadunon ako mga gamit.
1: Ay, Sarge. Pati man na intawon ay pasagdi si Aliyah, ha?
0: No problem, bay. Ako'y bala ni Miss Aliyah.
1: Salamat, bay, Sarge. Dakan gigang salamat.

0: Ringo, son ligyot bisan asa pa yun.
1: Okay, boss.
0: Daku yun ang upagto. Nga iyang pangitaan ug dapit si Miss Alia. Aron ba siguro ang seguridad ini?
1: Next door, mekaroon nila, boss.
0: Ingna, Strililing. Kamoy driver sa motor. Nga dili magpasabot nga nagsunod mo kanila. Kay matan paspinya si Misael.
1: Boss.
0: Atagi lang yun ko ninyo ang mayang balita, Ringo. Marugid ka na yung akong hangyo ninyo ni Trililing.
1: Arigado, boss.
0: Sa'yo muna una. Asa ka sila paingon?
1: Murag sa North Bus Terminal.
0: Kon mo. Gusto ang akong mga pagduda, Ringo. Ibutang yun niya og safety nga dapit ang anak ni aning General Mart.

0: campimos porque yo a ellos en un viaje.
1: Misal, nahadlo kong nabalaka ko kung makita pa usap.
0: Aliya.
1: Dili ka nga. Mauna kining katapusan na itong panakita.
0: Ayaw pagsulti sa man ni Ana. Aliyo ka. Kadili ko ganahan nga mamati ni Ana.
1: Inaon po ang tag na dilikin mo yung katapusan na itong panakita.
0: Ako isa ni mo. Magkakita pa kita pag-usap. Ugatong hapsayon ang dagan sa itong kinabuhi.
1: Miss!
0: Makuha ko lang ang kagaw ng Mature Kaspar. Isaad ko na ni mo. Nga dili-dili na gid kong mugunit pag-armas. Gusto na sab kong magpagkabuhing normal o ba ni mo? O sa atong umaabuto niyang anak?
1: Mulaom ko ni Ana, ha? Mulaom ko ni Ana, Miss Al.
0: Sige na, kalma na.
2: Bye! Hey, Miss Al. Miss Alia. Hapit na mularga ang bus nga nakischedule ng rasa.
1: Ito na, mi.
0: Bye, Sarge.
2: Bye,
0: bye. Bye, baliw na itaon, ha? Ayun to ang pasagin ng akong pinangga. O, panlipigil ito ang batok sa kaaway nga magtinguha og dautan. Ito wala ang bahas nga ilang gisakyan. Apan, alang sa kaluwasan ni Aliyah, ug sa umaabot na mong anak ang tuyo netong iyang pagpalayo. Magkita ba kita pagbalik, Aliyah? Ako nang ipaniguro ni mo nga mo'y mapukan ang gagaw nga Mitchell.

0: Sundegjot. Sundegjot ninyo, bisag asa pa ingon Ringo.
1: Abang.
0: I-update lang nyo ako kung anong kalaki, ha? Bye! Tanaw nang unya na to, kinsay igmat ka doon doha, Bisael. Bagnag, Shailong!

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity sa cover, duman ang PhilHealth, dagmang health maintenance organizations kon HMOs o private insurers ang nilagda o kasabutan aron makoordinate ang mga benepisyo alang sa primary care services. Ubos sa maong kasabutan ang PhilHealth mo'y magsilbi isip inisyal nga tinubdan sa coverage alang sa primary care services, pinaagi sa yaman ng kalusugan program kun yakap ini samtang mga private insurers mo complement ni ini pinaagi sa paghatod og dugang mga benepisyo. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Magic

0: Christie Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko, ala, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong nitin.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado na, kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
4: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo kung minbayad ka ninyo sa drama ganiguluhan Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Esquadro. Kagawad Nuli Calago Flor Esquadro. Me.
5: Mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
6: Esquadro!
5: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: Chef Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
9: Ako nga tawo nay goiter, po na to siya din tapos nakaluog ko sa Historianing Panyawan Capsule. Try na ko, unya kay tinuol magid siya diay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste,

0: Max Protect formula.
1: Di Pinay Max talaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin. Di Pinay Max talaga. Max Protectado pa.
0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: This newscast is brought to you by our gentle care for every Filipina, PH Care.
4: Hoy mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagat sa kanginan, Kuya Oji Kompokrakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Mag kita-kita ta mga kasama o maglingaw.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Makasood ako sa dental clinics, mga patir.
2: Unsa?
1: Ako maniit kung unsa na nila si Melchi.
2: Pero bay?
1: Magplano na lang takaroon kung kanus amusod sa bay ni Dindo, patir.
2: Oh, sigurado nagigid ka nga mo at to kauma. Huwag yun siya magabantay ni mo nga. Ikaw rasad si Mikmik, bay?
1: Ulegi, klaro kayo siya sinultihan na mituog yun siya nga kaluha ko ni Mikmik.
2: Ah, maayo.
1: Ugma, magpaibot ko sa kong nipon dito sa ilang klinik sa ibabaw.
2: Usa? Magpaibot yun ka?
1: Oh, mara mo niya kung nahon-on ang paagi ganina. Napasakit-sakit ko sa kong nipon. Oh, bingo! May offer din si Dindo sa ilang dental clinic.
3: Umabaw na. Magkano na taon sa aon ka makasurbe kung tuwal ka sa surbe, Mick?
1: Oh, magplano ta karon.

0: Tiya, mubalik na ko si Babaw.
1: Lakaw na. Siguro agad nga masood ni mo ang klinik. Paninguha agad nga makawat ni mo ang kupang bulawan.
0: Oh. Ako nang buhaton na yun siya. Kay di na ko ganahan nga magdugay si Babaw.
1: Pero ibutang yun siya mong utok, ha? Dili ka mo pahawa kung dili ni mo makuha ang kupa.
0: Oh, ulagit siya. Ako ni kuwaon.
1: Kinahanglan yun. Kay okay na yun kaayo nga mamiya ta dinhi. Kung madana na to ang kupang bulawan sa simbahan sa San Jose.

0: Popsi, may mo ba magsulti ta?
1: Usa may gana.
0: May nakaila kong babae. Himsog. Sexy o guwapa.
1: Usa may naanang bayana. Garikig sulti may gana ko. Naibaw ka gyod nga dili ko mahimong pulihan ang imong inahan.
0: Popsi, dili siya para nimo.
1: Pero unsa man ikanang mga babae?
0: Siya ang gusto kong ipuli kang Milchi.
1: Unsa?
0: Himsog kay siya, Popsi. Klaro kayo nga, mas magamit mo siya kay kang Milchi.
1: Importante gina para nimo si Milchi.
0: Nahibaw yun ka. Kung ganong gida ko din si Milchi, di ba?
1: Nahibaw ka, Sab. Nga siya ang atong gipangita. Ni ana ang mga bisita din do. Ugma sa gabi sugda na ang ilang katuyuan din eh.
0: Si Marie ang ipuli ko kang Milchi, Popsi.
1: Onsa?
0: Mau ka na. Muani siya din eh. Ugma. Muani si Marie. Makita ni mo siya. Og matsik ang iyang kahimsog.
1: Pero Rindo, daghanag na ibawaan si Milchi sa mga pangitabo ini dapit.
0: Popsi, dili ko mangay ugla ini mo. Si Milchi lang.
1: Dili pa ko magkahukom karon Rindo. Kinahanglang matsik o na kanang mari nga imong higala.
0: Muani siya sa ato ugma. Magpaibot siya siyang ipon. Ma-check ni mo siya.
1: Pero, dili ko ba kasiguro kung magamit...

0: Dili siya pun ko makalihok.
1: Milchi? Oh, Nia. Gidan, antika si mong panihapon.
0: Dito. Tangtangi ko sa gapos.
1: Oh, sige. Tangtang antika. Pero, ayaw yun paguna ko na sa pag-ikyas na kasabot ka.
0: Oo. Oo, dili ko mo ikyas. Tangtangi lang ko sa gapos. Sakit na kayong akong kamot.
1: Maayo. Dire. Ayaw pagliyaw ka. Badbaranta ka. Aron makakaon kang tarong.

0: kinahanglan makakuha kong ebidensya sa mga anomalya sa mga pater. Aron kun may lig-on akong ebidensya nga makuha sa akong cellphone, manawag dayon ko nimo aron makatawag mo sa kapulisan.
1: Si Noy Antonio ang manawag kay si Lino ug ako. Maningkamot na nga makasuod sa bahay sa mga pater.
0: O sige. Mao na itong plano.
1: Sige. Pagamping na.
0: Ako pa. Ay kabalagan ako, bay. May hunting kong da. Nalimot ka? Nga maayo man kong mukamit og hunting?
1: Ayaw pagsalig.
0: Salamat sa kabalaka, ha. Ugma, mahibaw-an na yun nato kung unsa yung anomalya ng mga pater diha sa ibabaw.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Hi! Hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong. Kini ang inyong kuya o Jacob Pokrakasa. Magpahipaw ka ninyo o kuminbayit ka ninyo sa drama ganaguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Esquadro, Kagawad, Nuli Calago, Flor Esquadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa gunso ng OT, ay buhi.
2: Kaya pa na ako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
3: Kaya pa na ako.
1: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa na ako.
5: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon.
6: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
7: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Pero, bay, mura man naglain ng akunti yan sa imong pagsuot ugma sa bahay nila ni Dindo.
2: Ay, nansang ka eh. Okay, saling na ko, bay. Tiligi ko masakpan. Magpaibot ra ko sa kong ngipon dito.
8: Nagina kay ngipon nga ipaibot.
2: No, no lang.
8: Paglaro niya ba eh? Aksyon, sa takabalaka ni mo. Unsa ako na lang kung mabuking ka.
2: Ay, diligay ko mabuking. Ay, kabalaka na ako. Good.
8: Mabalaka, go kay partner good na.
2: Oh, lagi. Sige na, mag-amping lagi ko.
8: Ah, sige. Ah, mulakaw na ko. Mabalik na ko sa ibabaw.
2: Sige. Unya, amping's done.
8: Oh, magpaabot ko ugma sa inyong tawag. Kay aron mapadagan ako sa lino sa kapulisan.
2: Oh, sige bay. Pabutan ninyo ang picture nga akong ipadali ninyo.
8: Magkakuha ka ng picture bay?
2: Pag huna ako nagbatigod, makukuha lagi ko.
8: Ah, sige. Lakon ako. Musaka na kong balik sa kakahuyan.

0: Oh, kena. Nindot na. Kaon jug mayo. Aron ugma sa imong paggawas din he. Abdi ka.
1: Makagawas na ko ugma. Misupak na kasi imong amahan.
0: Makagawas na ka. Kay do na nimo puli nimo ugma.
1: Mupuli?
0: Oh. May mupuli na nimo.
1: Anong pulihan man ko?
0: Igo na. Ay, nagali siya pangutahan na. Basta kay ugma, makagawas ka din, he. Kay doon na nimo puli nimo.
1: Tubig.
0: Oh, niya. Yeah.
1: Nindo, on sa magkita yung rason nga kita amang kunin mo din, eh.
0: Milchi, pasaylo ako. Pero, dili ko makasulti mo kung on sa giyang tuyo sa kong amahan mo.
1: Ha?
0: Pangandam lang, ugma. Kay mo biya na kita din, eh.

0: Mulakaw na ko, Nay.
1: Eh, pagamping.
0: Naibaw na mo sa inyong buhaton, ha?
1: Oh. Lino, sumari din na ka? Hmm? Ah, ready na ko siya.
0: Ah, sige. Muna na ko ninyo aglakaw. Ay, Kino. Kino, ikaw na'y bahala na ko, ha?

Nana, maklaro na ako. Gikan din ang bayo sa ubos nila ni Dindo. Upat kagwardya ang nasa ubos. Papil na si Poldo. May nagsakay ng motor paingon sa tubangan na gate.

0: niya kumpleto na yun. Iman ang sukli, anak. Ngino man ang gawas sa bay? Nakasaskod ang tanang pantay. Anak ko sa gamay pultahan sa gate.
1: Si Mikmik nagid ka ng midawa sa gate. Maayot ako na. Walay daw tang mahitabok ni Abay Mikmik. Babae na bagay kayo siya. Ah, may misugat niya sa gate. Si Agaw Pultura.

0: O sea, to miss. Uy. Ang imong naw.
1: Kailan ni mga kong kaluha nga si Mikmik mo?
0: Oh, kaluha ka ni Mikmik?
1: Oh, nahipaw ka ba kung hain siya?
0: Tuwas ubos. Sa payag sa kilid simenteryo.
1: Wa siya dito. Way tao sa payag.
0: Hmm? Nga nung...
2: Marie?
1: Hay din to. Sakit na kaya kong ngipon.
2: Pasok na siya, Poldo.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Maayong hapon, kini si kasamang Eli Bolano. So, ganito ang balita ng orasa sa kaponon. Ito na ito sa Koi Herbal Capsule. Gitasa na sa konseho sa Lusugbo ang pipila ka mga buhatan sa City Hall. Pag-regulate sa designated vending area atol sa umabot ga sinulog. Kinikabahan sa gimong papagandam sa kagamahanan sa bayan alang sa sinulog festivity sunod tuig. At sila kausin pinagin ni Kumsal Dave Tumulak, nitaha sa Division for the Welfare of the Urban Poor Kuniwup, Office of the City Markets, Business Permit and Licensing Office ugwan pa alang sa maong katuyuan. Kiniarmahan ay nandaan ang mga kinahanglan pag-promote sa legitimate livelihood o uban pa ang sinulog 2027 ibigayong sa katulong Domingo sa buwan sa Enero dungan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Subo. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule, doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas na ini, ang original Koi Herbal Capsule, gisagapan usap og organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule, mahimong imnon katulog sa usaka adlaw, usaka uras, o tunga sa dipa mukaon, samtang tag-usaka kapsula, usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag kapsula, kini, garantisadong katabang paglikay sa mga sakit, o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule, ngagilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usap niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walang sukli.
5: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
8: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
15: Hi mga kabisay, mga kabangan sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabong invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag niya sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abos sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Nathad o ni June Villamor. O sa muna ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: My body.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kamakabuhay. Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung maghihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
2: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ba?

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-TTX 500 na.
2: TTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: TTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
3: TTX 500.
4: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka.
3: Sa DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahipawag ka ninyo, minbay ka ninyo sa drama ganaguluhan, Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad, Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
9: Uyat, ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
9: Ah, lagi, basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapagtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
10: Basta kaping seed panyaman, diabetes, malikayan. Seed panyaman coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini, ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
14: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
13: Hindi po kayo gumaling?
14: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension vitamin D3.
12: Life extension vitamin D3 for longer life.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
15: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal
16: sa paghagis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kasi gutaw, di man makuyawa nung mabalaka na.
1: Oh, kwan kanong si Madam Reka dong James Baldwin. To sa suds kwarto ni Chelsea nining ospital.
0: Huh?

0: hilak man ka.
1: Apin ako nang luot ka na ako. Maungwa na ka magpakita na ako.
0: Ikaw, Gihod. Dili ka na mahitabo, Chelsea. May nabisihan lang ko.
1: Tinuod ka?
0: May nabisihan lang yun ko. Ay, bao ka na. Nanarabaho po't ko. Naginabuhi. Maung taod-taod yun nga, o ako makapakita ni mo. Labi na dito sa school. Unya, waka na sab nako madad idito og chicken ng imong favorite, di ba? Pero karon, gidad antayit ka.
1: Hello? Wow.
0: Nalipay ka?
1: Oh, Afrika. Happy kayo ko. Thank you.
0: May sapayan, Chelsea. Langga.
1: Hello? Kitawag na po't ko na yung langga.
0: Ah, dili ba? Ganahan man kang atawagun ka na ako og langga?
1: Ganahan ko.
0: Sa may bot, ipasabot anang tawagun kag langga.
1: Kuan, kining, pinangga.
0: Yes, very good. Very good, langga. Ang bot, ipasabot, pinangga.
1: Katuhanan ni maning tawag na ako og langga. Ng sa ato pa, pinangga kada ay kunin mo. Langga kunin mo?
0: Ano man? Dili ka gusto? Di ka ganahan?
1: Gusto, oy. Gusto jud ko.
0: Ako sab. Gusto sab yung kong tawagun kag langga.
1: Duhan na mo nga matawag na kong langga. Si daddy o ikaw.
0: Si mami dahin ni mo, Melanie.
1: Si Mami?
0: Oo. Mahila ka naman ko din noon. Chelsea, langga. Dili na makaayo ni mo. Dugay kang maayo, anak, kung magsigi kag hilak.
1: Ang angbi. Dili man ko niya, langga. Di man ko pinangga ni Mami. Si Daddy naman, huwag ikaw ang mitawag na kong langga.
0: Ikaw, good. Pinangga magukang mami ni mo, good.
1: Dili man, good.
0: Pinangga, uy. May abroad magani siya kay pinangga ka niya. Aro mahatag niya ang tanan ni mong gusto, dili pa?
1: Dili lagi ko niya pinangga. Dili.
0: Ay, kaluoy ba na ako ni mo, uy. Okay. Hilom na lang ga, ah. Lalab ka man ni Ate Rica Mini mo. Hilom na.
1: Tinuod ka.
0: Lucky. Di ka pa din mo tuon ako?
1: Tuo man.
0: Unya?
1: Kung tinuod ko ni mong tinangga o lablab, din ako ni mo piyaan. Ayaw na kong biyay kung tinuod ko ni mo pinangga. Ayaw na kong biyay at Erika, please.
2: Ang lamig!
3: Tika, yakapin kita.
2: Sarap ng feeling.
4: Everest Air Conditioner.
2: Han, ano ever best place mo in the world?
3: Siyempre, right here with you.
2: Aww.
4: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
5: Seth, living testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo.
11: Smart.
10: Plato o kaldero.
11: Smart.
10: Ang galing forever.
9: kasiyahan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Hi mga kabisay, mga kabangang sa ilong. Kini ang ubus niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kompok Rakaza. Sa gihapon, amo kabung invite sa dramang Himayang Nahunlak. Ngay pasundayag diha sa Sandaga City Plaza, dapit sa Boardwalk karong Oktubre 4. Sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsihalis. Abo sa paningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ni June Villamor. O sa ko, ang dramang Himayang Nahunlak. Ipasundayag nining mga dapita. Kita-kita ta mga kasama o maglingaw.
22: Life Extension, Vitamin D3.
23: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
22: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
25: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
26: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dili na jud ang imong UTI wala na jud siya kuan okay na jud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kapi nga bila-bila okay na jud kaayo wala na ko lang giinom kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagail lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paradis nila dila. Please sa hiram pausos. Kuan ako 5-7.
25: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
1: Paragis Bila-Bila.
0: Paragis Bila-Bila.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Punta nimo sila biya itoranding.
1: Oy, magun sa mga rito, Baldwin. Di magun ganahan na tumihan, no?
2: Turanding.
1: Oh. Wadong, oy. Kamitsa na, dong. Pa-ukuun o to. Wag yung kumakamitsa.
0: Kibot-kibot na nang ba-ba ni mo, turanding.
1: Kibot-kibot ba, oy? Lubot-lubot ni. Hindi na kibot-kibot.
2: Hahay.
0: Hakagin mo, turanding, eh. Ay, onya, bro. May bisita naman des de Chelsea. Na naguna pa mangay dito na ako. Di lang sa kong otos kwarto sa akong kinugos, ha? O girindahan akong prutas nga para niya. Mamalihog doon ng kughata, ganun niya, pre.
2: No, di na mahimo, pre. Dako og ikatabang ngayon mo presensya o pagpakita ni Chelsea aron nga dali siya mamaayo. Pagkita niya, pre. Mas maayo gid nga ikaw mismo mo imuhataga ng imong sinugatan para niya.
3: Oy, hala, oy! Meron ba rin mo din itong Baldwin?
2: Goryo?
0: Hi, Gor.
3: Hi, Bal.
0: Bal ka diha.
1: Wait. Ano niya ka man ko na sa ospital de Goryo? Nga, ikaw may akong ipabantay dito sa tindahan dong James. Mahurot yung itong halin din itong biyatla ako.
4: Ito lang kung silang sana din itong kwan.
1: Sana?
4: Nawag po ko ni dong James, kamaduwa ko rin de Chelsea sa ospital. O silang sana lang ko sa ang ako babantayon sa kwan. Dito, kadiyot dito, di ba doon?
1: Sana.
2: Oh, pero nga nung huwag ka man mo diritso dito sa kwarto ni Chelsea, nga, naibaw ka naman unsang kwarto, ha?
4: Jesus, dong, oy, ginuod ko dito, dong, oy, di na ko matunan ang kaluod.
2: Ha?
4: Basta.
1: Huwag sabi ni kaluod dito ba?
0: Pero kita rin kang naidugo dito, nga may ingon man kang giluod ka guriyo.
4: Na, lain ang nagka, nakapabati na ko ang kaluod dito, dong, oy.
1: Saman.
4: Si Kwan ba si Madam Rika mi, pero tiyay na kaulo-ulo yun dahi Chelsea.
1: Ha?
4: Atuwa na yun ninyo, atuwa ninyo aron maka-shaksi mo.

0: Daddy James, Daddy Baldwin, busy there si Rika sa iyang work. Mao nga karon pa siya makapakita nako. Dili ba, ate?
1: Oh, the Jessie.
0: Nasi da nga favorite na akong chicken, Dad. Napod ko'y toys. Nara, oh?
2: Ah. Oh, langga.
3: Ah, the Jessie. Dapod ko'y da para ni mo. Wa ni toys, ha? Pero mga prutas ni nga makaayo ni mo. Makapalagsik ni mo, day. Ah, nay apple, nay punkan, grapes, ug may kiwi. Paborito ba yung kanina mong kiwi, day? Diba, Day Chelsea?
0: Daddy Baldwin.
3: Ako na ibutang dress daplin, ha? Sa gamayng table. Pero ba siyang ganahan kang mukaon? Masa man? Mukaon kagpunkan? Or asa yun kay hatagan ta ka?
0: Unyak na lang, Daddy.
3: Sige. Ako lang ibutang dress, ha?
0: Thank you, Daddy Baldwin.
3: You're welcome, Day Chelsea.
1: Unyak, Day Chelsea. At least nahibaw na ko nga okay na ka, no? Wala kay fever.
0: Napamay gamay, ate, uy.
1: Pero, okay na ka, dili ba? Motek lang yung kasi mga medisina, kay makaayo man na nimo. Aron pa nga, mas madali yun ang imong pagpakaayo kung maulit ka na sa inyo o makabalik ka na sa school, dili ba? Sir James, Sir Baldwin, madto na ko kay mo.
0: Ay, ate, wait. Ka ikaw mo hospital aron maayo dayon ko. Di pa?
2: Chelsea, langga. Si Ate Rika ni mo.
0: Wait sa dad. Nag-ask manggut siya na ako kung ganahan ba ko nga siya may mabantay na ako din eh. Unya ako siyang gingnan nga oo, ganahan ko. O, ako siyang giingnan nga okay ra ka. Di ba, Dad? Di ba, Dad, no?

0: Wa na gyud, pre. Sold out na gyud si Dead Chelsea nang rekami. Wa nyo kay mahimo ini, pre.
1: Wa gi ko problema anya. Pre, Baldwin kun kasuod sila. Batang kun magud ang malis nga ikasultis mga tao ba? Una akong gidipinsahan.
0: Mao lagi unta. Pero unsa man eh? Ngawa na. Mura naman og inahan ang pagtamo ni Chelsea kang Rica. O si Rica Maypod? Labaw. Murag feeling lagi kayo siya nga sumusunod sa corona ni Marie Milani. Dili ba, pre?
1: Pre Baldwin.
2: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OJ Kumpokrakasa. Magpahipaw ka ninyo ug minbay ka ninyo sa drama nga naguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini ubos mag-sponsor ni Risa Sinclair ug sa atong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Man, Samsam Palis, Oktubre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiri sa among bodega. Busa, ako ang tag-iha ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luwag ka lang imong ibuhat, Marian!
1: Masang si Gobredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

0: ni Attorney Jessica Badson Nathat og ni June Villamor. O sumunan ko ang dramang himayang nahunlak ipasundayag nining mga dapita. Magkita-kita ta mga kasama o maglingaw.
1: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama SigUniLab.
3: This time check is brought to you by McDonald's.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
10: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Mayong hapon, nagun si Radyo Man Josephus J.Q. Garo sa Tugan Newsbreak na Garo Kapuna, hatod gato sa DTX 503. Pinibong mabatanon ang nanaydad. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 naman superior, antioxidants na mga graputik ka sa mga siliula, apel naman sa cancerous, batok sa dynamics ng free radicals, hindi pagkabi sa pollution, uveris mabisyo sa mga spagyong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita na nakpang, sa ibang Bible operation sa mga pariba sa pwede sa mga sa ka-taxi driver, o nagsilagi ni gabarabal driver, diya sa may barangay ko sa may Purok Shooting Star sa barangay Babag Lapu-Lapu City. Ang ginakpan nila sa palag alias John, Badinoy Bianyo sa Panigon, o glumunopyo sa may barangay Sambagdos din sa nakpan sa Sugbo. Nanakpan siya sa Gibong Gabaybal Suppression sa mga pariba sa Pwede 7 o magiging pariba sa duwa ka kung sa kasimana. Diyang nasutang gusibong nga namligya kinilusan din sa Gabaybal Suppression nga resulta sa pagkasikop sa mga suspect. Nakuha kayo sa mga dinakpan ang mga dagkong putos ng unahang sabog nga mo timbagilig duwa ka kilo o mo balor kapin sa 30 milyones sa pesos sa og lain nakuha kayo sa cellphone og timbangan og ang motosiklong ay gigamit sa pag-deliver sa maog illegal gun drugs sa maog dinakpan kasabay ko nga giditin na sa PDIA 7 ingon kini maong suspect nga dakpag kini nitong 2019 sa maog yapon nga kaso og nakagawas kini tungod sa plea bargaining. Mabutong news break karo kapuna atud kanato sa DTX 500 ang DTX 500 kampiyon nga presyon 1.3 million orak yun sa atiusan sa pagkibig ng pagkontra sa mga free radicals o gaussidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayon. Ang DTX 500, nito ba ito sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DTX 500, ang sekreto sa mga guwabo.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tunay, natural, at original.
17: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
5: iBerry, papalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Are, doon tayo magmabupay malapit sa Dore.
9: Sige, mukhang okay nga doon.
10: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
8: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
10: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGCP.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Us, niya na ang laing pininta ni Rebecca, ang kuna sardin. Niya, akong ibutang sa iyong matubangan.
2: Pangita akining maong hardin.
1: Yes, boss.
2: Kung makita na nimo ang hardin niya ng pinintal, balik din eh.
1: Yes, boss.
2: Kinahanglang makita na si Rebecca.

0: La, mula ka sa ko, ha?
1: Oh, asa naman siya ka? Nagsige na malakaglak ka, oy, Marian.
0: La, may importante ming laktoy. May importante ming buhatan si Cheska.
1: Ay, pastil lang ang inyong
0: sige,
1: mga
0: nakod
2: lang.
0: Ay, nana, ay.
1: Oy, Cheska. Masunugin mo na sa tudluan sa pagkapalahubog ni Marian, ha? Wabay na na ko padak aaron nga, mahimong balasubas.
2: Gani, may undang na ko sa pag-inom, oy. Don't worry.
0: La, buutan yung taon ng imong apo, oy.
1: Baulag sa'yo, ha?
0: Olag eh. Bye, la. Bye.
2: Bye, Granny.
1: Ang pisa pagmaneho, Marian.
0: Yes, lala.

0: Asa na sa takaron?
1: Sa manghimo ay uguna.
0: Ha?
1: Cheska, gusto kong tugkaron ang huna-huna ni Rebecca pinaagis ang mga pinintal.
0: Hala, no? Ay! Laom na kayo mong maghuna-huna ang mga pintur, oy.
1: Tungod kay dili may makapintal o perfect nga painting, kung dili nigikan sa mong kasing-kasing ang pagpintal sa maong butang.
0: Ansa?
1: Ug nakita ko sa pinintal ni Rebecca, nga ang kuna nga waisud ang nag-aghat niya aron ipagawas kun unsa man ang naa sa iyang kasing-kasing.
0: Wow! Nagkalaom na rin yung story sa pinintal, ha?
1: O kining kolektor sa painting nga kuna ni Rebecca. Doon na po ni buot ipasabot.
0: Wow! O, samsada?
1: Tiri basta-basta ang maong kolektor nga babae. May lalaki siyang alalay nga mo'y nang hulka na ko.
0: Hello, uy. Girl, ako na magigulbaan na yung mga panulti, uy.
1: Nasugda namang ganyan ako sa pagtuki. Ako ganyang ipadayon. Basta na'y makatabang ko sa kong yaya, Rebecca.
0: Ha?
1: Usa ka tuig ganahimo na kong yaya si Rebecca. Nakaatiman siya na ko sa gamay pa kong bata. Dos anyos pa ko ato pero utang gihapon na ko niya ka mga tuiga.
0: Marian, abinin mo. Kana bang kolektor nga isog kayong makolekta sa painting ng Rebecca? May akong gikahadlukan.
1: Husto ka. Mura o dili sila ordinaryong kolektor.
0: Kana, mauna. Mugin niya akong gikahadlukan. Sao naman lang kung mga bad na ang mga kolektor.
1: Dili sa tingali, uy. Ambot lang. Ato nang mahibawan.

0: Agroy. Ay, kisa makaning nanuktok? Si ato ni mo dong?
1: Mayang adlaw manang.
0: Ay, o sabay ato ni mo?
1: Plumber ko nang. Doon namang gulik sa gawa sa tubo sa tubig. Ako lang subayo ng linya sa inyong tubo sa layo.
0: Oh, sige, sige dong. Ay, dali, dali. Sunod na ako.
1: Wa ba'y problema ang inyong tubig sa layo nang?
0: Ay, wa na may problema ang among linya sa tubig, buyak.
1: Hain man dapit ang inyong tubo sa tubig.
0: Ay, di araman dire, dali.
1: Ako lang kuha ng picture ang inyong linya sa tubo na nga.
0: Ay, sige.

0: Wat is dat toch niet, mam?
1: Ay, hala, di ma'am ko. Mura gini ko maestra girl.
2: May ipagunta na lang unta, mi.
0: What's up na, miss?
2: Inyo pa ning hinimo kining klase sa kuna?
0: Sa painting na ni mo ko, miss?
2: Oo. Inyo ning hinimo kining maong kuna?
0: Murawag. Nakahimo na miya na sa una, miss. Pero, wala ka ron.
2: Napabay na habilin niya design sa kuna nga ingon ini?
0: Kuan. Tuwa tingali sa budiga. Ano man ito, miss?
2: Ako rin palituin.
0: Ha?
3: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabanghag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahibaw kaninyo ug magbayad kaninyo sa drama nga naguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini ubos mag-sponsor ni Risa Sinclair og sa atong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad no Uli Calago, Flores Cuatro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, SK Chairman, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Sa makainom ko, ani. Duhan na rin katuig. Modyo na akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi eh. Maraming salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mojo na nakatabang na ako. Ngawa na ako. Masakit akong dugan.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Burmans na. Pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This Time Shack is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This Time Check is brought to you by iBerry Gold. Mas dagan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Utong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ECS.
12: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik kagwa Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Kinaraan mo na nga design, miss. Namin may bago. Masiginahan ka.
1: Kining karaan ang akong gusto?
2: Karaan hini mo ako na ang iyang gusto ba po?
0: Oo. Namin sa budiga.
1: Mahimong mo tanaw?
0: Oo. Inyo makang paliton.
2: Ay, ola gigwapo. Iyang paliton. Hagoy na lang nag-okay ha. Kanan ko na ha.
0: Oo, sige. Pabutan ako niya din ni ma'am. Ako pa yung check sa budiga. Kadet, excuse me.
1: Mayon ta no. Kun mao gina naghimo sa kuna nga niya sa painting na Rebecca.
2: Ay. Mao na lang unta na. Uy. Ikatulo na pini factoring atong gianhi.
3: Isa? Doon na ilis sa tubig sa gawas?
1: Ay, mao manig-igot sa lalaki nga misood sa tuluyo?
3: Oh, mao ba?
1: Ay, kadiyo traba sa tusiyas luyo, pero...
3: Pero on sa balyang?
1: Ay, miingon man tusiyang nga mubalik. Pero, hang to drun wa pa man.
3: Oh, basin og naayon na nila ang lake sa tubig sa gawas.
1: Ay, ako bitaw gitanaw sa gawas, madam. Pero, wa may nagubang linya sa tubig?
3: Oh, unsa?
2: Ay, dugaya sa sila lalaki, uy.
1: Ayokot pagdali, uy.
2: Uy, hala, hala, nagigipas ang kakuna, ay.
0: miss, diari yung kuna, ma'am.
1: Mawagin na ang kuna nga niya sa painting, oh. Hangtod ang pintal. Ingon man ang mga design sa mga buhak.
2: Ay, niya, ang saka manat ni mo?
1: Sir, pila may nahalin ninyong kuna nga ingon ini?
0: Ha? Wala po ko ba yung bawa na, ma'am?
1: Mao ba?
0: Yes, ma'am. Kanam lang gani ang nabilin. Nam ganay damit sa tiil gamay, ma'am. Mao nga, wala na mo gidisplay. Oo, saman. Inyo ni paliton, ma'am?
1: Oh, ako ni paliton.

0: Kaya sa tawagan ni mo?
1: Si boss.
0: Diin man ka.
1: Magitrabaho. Hello, boss. May nakuha na kong picture sa garden. Tanawa lang mo niya. Akong isende mo.
0: Ang saan ang garden?
1: Ang hustong lugar diin ipinta lang kuna sardin na painting.
2: Sa may nakaon ni mo, Marian, ganong nagpalit na ba si Kaguna?
3: Lola, pa-explain na sa pugoy.
2: Hindi, explain! Explain! Kaya wala ko makasabot na ng imugibuhat. Inay nga mutabang ka na ko sa tindahan, nagsige na hinugang atubang ni Anang Pinintal ni Rebecca.
3: Mutabang nalagi ko, Lola, sa tindahan. Pahuman na sa kanya akong imbestigasyon.
2: O sa imbestigasyon?
4: Imbestigador na magunay mong apula.
3: Lola... Di, lagi ko mahimutang nga maguna-una bahin ining painting ni Rebecca. Basta di lang una ko nga akong ibutang ang duha kakura diha sa hardin.
2: O sa umana ni mo?
3: Ako ning ipaint.

0: Bayang! Bayang! Tubig! Tubig!
1: Madam! Kadiyot lang. Madam, inaunsa man day ka, madam. Nganong mura magkag-nataranta?
0: Bayang, nakakita na ka sa kuna nga gipalit ni Marian.
1: Ay, unsa? Nagpalit og kunas inday Marian?
0: Oo! Oh, nayabag na yung tingali na siya pagkapintor, Bayang.
1: Madam,

0: himuan ta kaog laing painting sa kuna, Miss Collector. Kuna sa Garden by Marian. Kinsa man nanawag? Siya na sad ay. Hello. Ano itawag naman sa ka? Unsa imo tuyo?
1: Hain si Rebecca. Ang pinto.
0: Oh. Unsa?

0: Pass for the Dragon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alam ni nang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus Zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer. Bangisa Panalo GCash Promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 1085 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
12: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
18: Ang said liniment oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, variko, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Huwag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said pharma.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uy, ana, rise up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
3: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayo ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Nawad ang nabakaug ka na sa kama?
6: Masinug!
5: May diabetes ka?
6: Ang TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Adunay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: ug the sugar to sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective,
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
5: Mabalik sa mga butika.
6: TTX 500!
5: Ang tuba
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
6: Efektibo!
5: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: TTX 500!
5: Ibo sa the sugar to sugar cane extract,
6: ug anti-diabetic property,
5: gigan sa palaya.
6: TTX 500.
5: Garantisado.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
14: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
17: Ang husay!
18: So easy to use?
19: Everest Washing Machine.
18: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Samok na ubo! Undangin na! To

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit Kargado!
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Kung mag-uwan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Somiox for Kids og NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home.
2: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
19: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag NeoZep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag NeoZep C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMM.
15: Oras sa DYHP, alas 5.30 sa kahaponon.
17: Headlines.
15: Ulungan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mo doble pa sa gihimo rining pagpangandam alang sa gikabalakan nga El Nino phenomenon. Samtang ang RDC nirekomendan sa pagpaubos sa Region 7 sa State of Power Emergency. Kapin sa 13.6 milyones ka pesos nga balon sa gitu ang Cebu. Nasakmit sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa PDEA 7. Binilyon ka pesos nga pundo alang sa epekto sa Super El Nino gigahin sa gobyerno. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita. News update. Along Biyernes mga kasama, Oktubre 2, 2026 weekend na sab. Kumusta man ang inyohang mga kahaponon karon? Labi na sa mga nangangandam alang sa panihapon na usapon si Andamon sa mga nanay o sa mga tatay karon sa panimalay. Nga naglungag na karon maorasa apan nagpaminaw sa DYHP sa ilang mga radio. Atong digital platform, DYHP Revensivo Facebook page o YouTube channel, DYHP app. Kumusta yung mga lugar? Diri sa dakbayan sa Sugbo, dagom ang kalangitan. Ganina na, sinatin ato mga totaligsik, panuwa makabunok ang uwan. O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, modoble sa gihimo nining pagpangandam sa gikabalakan nga El Nino phenomenon. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
17: DYHP Tatak RMN Report.
20: Kining maong balita, hatod na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Dublihon pa sa kagamhanan sa Subo ang himo nining pagpagandam alang sa gikabalak ang El Nino phenomenon. Kinisamtang ang syudad, padayon pa nakatakamtam o mga pag-uwan. Haybawaan ni Mayor Nestor Archival nga sa natin na ang El Nino phenomenon sa umang napit dito sa Mindanao. Kini ang hinungdan, gigipapaspasan sa mayor at papangita ang dugang itinob ng tubig sa syudad, pag-ayo sa mga artesian wells o uban pa.
21: Critical man kaining concern kay uban nga mga dani nga syudad dito sa Mindanao na nagbit sila yung kuhan din. Certain proclamation na kung ano sila brad mo na sa karamiki.
20: Si Mayor Nestor Archival una nag-iawag sa Mayor at Metropolitan Cebu Water District kung MCWD nga mangita o pagi nga makunhuran ini ang non-revenue water kung NRW. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RSM.
15: At oras sila 5.17 sa kahaponon samtang ang Regional Development Council kon RDC nirekomendar sa pagpaubos sa Region 7 sa State of Power Emergency. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
17: DYHP Tatak RMN Report.
22: Taliwa sa sunod-sunod nga rotational brownout ug hulga sa red ug yellow alert statuses sa Visayas Grid, opisyal nga giduso sa Regional Development Council kon RDC 7 ang pagdeklara og state of power emergency sa tibuok Central Visayas. Ang maong tinguha gyan ay atol sa Regional Development Council kon RDC 7 third quarter full council meeting nga gipaygayon sa dakbayan sa Karkar. Gipanguluhan kini ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Pinaagi sa usa ka resolusyon, gihiusahan sa konseho ang paghangyo sa buhatan sa presidente. Sumala sab sa rekomendasyon sa Department of Energy kun DOE nga ideklara na ang maong estado tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente sa rehiyon. Tuyo sa maong hangyo nga mapadali ang mga dinalian usab nga solusyon sa maong krisis. Kalakip na ang hanay nga pagtukod ug pagpalapad sa mga planta sa kuryente ug mapaspasan ang mga crucial nga transmission ug substation projects sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP sa Visayas. Aron nga matubag ang krisis sa kuryente, gipaila-ila usab sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga praktikal nga innovations. Lakip na niini ang pagpataod

0: Balita Radio Man Ken Galenea.
1: TYXP Tatak RMN Report.
2: Ni pareg sila hugot nga suporta ang alyansa sa mga mamumuo sa Sugbo Kilusang Mayo 1 o Amas Sugbo KMU alas sa mga public utility vehicle drivers nga sakop sa pinagkaisang sa mga tsupera at operator nationwide o Piston Cebu nga ni paigayon og protesta sulod sa Dukadlaw para supako ng taas nga presyo sa mga produktong petrolyo. Ang chairman sa Amas Sugbo KMU Jaime Paglinawa na mahayag nga nakasabot kini sa yangungo sa mga drivers alas sa usbaw sa pitihan nga sama-sab sa kaimportante ang sakto nga usbaw nga sama-usab sa kaimportante sa sakto nga usbaw sa sweldo alas sa mga mamumuo. Atul sa doka adlaw nga protest action sa Piston Cebu, ilang gipanawagan ng dinalian nga lakal sa gobyerno alas sa masubos nga presyo sa lana aron sa budako ang madani lang akita sa ilang pamilya sa inadlaw nga pagpamasada. Una niini ang wage board ni aprobar og 42 pesos na taga-adlaw nga usbaw alas sa minimum nga sweldo sa Central Visayas region. Aparang Amas Cebu KMU gigamyan ra niini og insister alang sa 1,200 nga national living wage nga igong makasapar sa inadlaw nga paghinahanglan sa matag pamilya. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galenea Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sila 5:25 sa kahapon on samtang sa dugang pang balita ang presidente sa Poland. Mapagayon og state visit dinhi sa Pilipinas. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugol.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Kining nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, mubisita sa Pilipinas sa Oktubre 5 hangtod sa Oktubre 8 ang presidente sa Poland nga si Karol Nawrocki alang sa labing unang state visit ni ini sa itong nasod. Gilauman nga personal nga sugatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Nawrocki ug hisgutan nila ang pagpalig-on sa koneksyon ug relasyon sa Pilipinas ug Poland, particular na sa depensa, seguridad, negosyo ug pamuhunan. Lakip sab sa agenda nga tukion ang pagpalapad sa kooperasyon sa agrikultura, teknolohiya, turismo o uban pang sektor. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha nga sa tuluka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 nagtanya og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Enios Menya Boulevard, Cebu City, bayon sa Cebu Gospel Church, samtang sa Consolacion ADM Building. Tayo na kayo natutulog niya sa Kansaga. Ang consultation nga libre mga kasama uban sa dekalidad nga medical check-up sa mga doktor. Lunes nga to sa Sabado alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Ang Life Extension Vitamin D3 i-recommendar nga imnon gini bisan sa mga cancer patients mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mary Ann Himarangan, may hapon ka sa mga Aida from San Carlos City, Negros Occidental. Ngayong hapon sa diha nila ni Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Boslon, Amar Ivan, Nicolette Boyles o Ola Boyles. Minik Boyles diha sa Ubay, Bohol, Waisipiat. Ang pagpaminaw diha sa Ubay, Bohol. Oras sa 5:29 na nangandam ang gobyerno sa binilyong pondo aron matagag aksyon ang posibleng grabing epekto sa El Nino na nihulagway nga Super El Nino, particular na sa mga mag-uuma mananagatagwan pang sektor nga posibleng maapektuhan. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga 45.67 billion pesos ang itagana sa NDRRMC fund alang sa sunod tuig. Nagtagana usab og 9.885 billion na quick response fund alang sa mga frontline agencies nga nakinala og dinali ang pondo sa panahon ni maong kalamidad. Nakipsab sa pagpangandam ang 11.1 or 11.18 billion alang sa NFA rice buffer stocking og 4.5 billion alang sa crop insurance nga diin gilaumang makapahimos ang anaa sa 2.34 million nga gagmay mga mananagat og mga mag-uuma. Magpundo sab ang gobyerno og 46.356 billion alang sa National Irrigation Administration kon NIA, lakip ng 30.47 billion alang sa irrigation development. Karong tuiga usab, gipamahayag ni Castro nga 6.2 billion pesos ang ipagawas sa Department of Budget Management alang sa Department of Agriculture aron matabang ang mga mag-uuma og mananagat na apektado sa very strong El Nino ug ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Aduna sa 39.83 billion pesos sa 2026 General Appropriations Act alang sa NDRRMF nga mahimong gamiton sa pagtubag sa mga trahedya o kalamidad o baka climate-related events. At oras alas 5:30 sa kahaponon, kung mag-uwan unya dalit nga mo init, murag walay gunong ang sipon ug ubos sa mga bata mao nga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot niini, dagan na usab ang mga sakit sa masasipon, ubos sa mga bata. Kung di dayon kini maatiman, ang simple nga sipon ug ubo mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa, ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa una mga timailhan pa lang. Sumpuan na. So, anong sinyales sa sipon? Sumpuan dayon. Gamit ang new Zep for Kids. Ug sa unang sinyales sa sipon, mga kasama, sumpuan dayon kini. Ug ang problema nga kinahanglan manimigurado ang mga mami with soul milks for kids. Dapat abansi daan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusang ka-epektibo sa soul milks for kids ug new Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Penilafrain hydro chloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:31 na, dugang pa sa ato mga balita, mga kasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
0: Kung makas natin na og simptoma sa sipon, mag-Newzep plus with zinc na. Mag-Newzep Z plus with zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon ng virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon ng virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z plus with zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duhang ato sa tulong ka-adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Matambalan dayon. Dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ranimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal kung dali maayo makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z plus 40 with zinc dayon. Penilafrain HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: DTX 500 ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500
6: o si Rochelle ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula na adlaw sulod sa tulo kasimana nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500 pumalis sa mga butika.
7: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, maimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.

0: Sip wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
0: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Play!

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: At oras alas 5:44 na, gipadala na sa National Bureau of Investigation kung NBI sila si Vice Presidente Sara Duterte ug ang igsoon niini nga si Representative Pulong Duterte na kalabutan ni sa allegation sa kanhis police patrolman nga si Rodolfo Gracioso Jr. kalabot sa giingong paghatol ug maleta ang malitang kwarta ngadto kanila. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, lakip sab sa mga imbitahan sila si House Speaker Lord Alan Velasco ug kanhi House Speaker Lord Alan Velasco ug ang asawa nini nga si Rowena Velasco.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Alang sa latest weather update, mga kasama, pinagod sa makaabot na itong weather condition sa musunod 24 oras. Weather specialist Jomar Aclarino sa Pag-asa Magtanser. Jomar, maayong hapon.
6: Yes, maayong hapon sa tanan o sa tanang tigpaminaw. Kinitong latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapektong hinungaw sa bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility sa Central Visayas, lakip na diri sa probinsya sa Cebu. So natay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26-32 degrees Celsius ug ang Philippine Standard Time alas 5:43 karong hapon gikan diri sa Mactan pag-asa Visayas. DOST Jomar Aclarino.
4: For the specialist Jomar Aclarino sa Pag-asa Mactan.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbungana, nato karong hapuna, nining adlaw nga Biyernes. Tugote mi nga, ikapadayag diya kaninyo pinagi sa tong Sibya karon nining panawagan sa usa ka inahan nga dala ang iyahang 4 anyos nga batang babay nga taliwa sa kalinghod sa pangidaron, taliwa sa iyahang edad nga 4 anyos na diagnose og stage 4 lung cancer na ni tumor sa iyahang lungs niya karong hapuna. Ito na sudong ito ng bata kay sila namang duhagod diri sa Cebu nga sa dakbayan sa Sugbo. Pabalik-balik nga tungari lang sa Cebu ug Bohol. Nagasagbayan Bohol gid ni apan nag-start sila sa usa ka foundation, Everlasting Hope Foundation. Iya sa may Virama sa Guadalupe sa panahon nga dunay chemotherapy session ang maong bata. Niya sa pagkakaron ang panginahanglan ini mao nga maka-undergo sa every 21 days nga chemotherapy gumikan sa tumor sa iyahang lungs. Unya nagleukemia pud ini maong bata, unya karon nag-ubo, unya pong pa sa inahan nga bag-o lang dai pud ni siya na chemotherapy ni ato miaging semana, unya murag kabahin sa gipamatay ang taon sa lawa sa bata karon irritable, unya nag-ubo, unya makaluluoy ka yung sudungon. Unang ingon ko nga sige lang mo paambit lang ta, padayag lang ta makadali, unya pwede nga ako lay mapadayon dili kay ang bata basin o nabugnawan, pero ako naman ningi kung anang i-normalize atong aircon. Ito maglangay mga kasama, gumikan sa sitwasyon sa maong bata nga nakaroon din sa atong sibianan. Atong hinabiyon ng mama, maayong hapon, nag-welcome sa DYHP. Ang pangalan, palihog?
1: Ako dahil si Ethel, taga Sagbayan, Bohol.
0: Oo, pero yung pangidaro ni Ethel?
1: 32.
0: Ikapila man imong anak si Inday, ng imong kauban ron.
1: Ikaduham.
0: Oo. So, ang pangalan ni Inday, nga mo'y pasyente?
1: JC Jane.
0: JC Jane, taon po doon. So, inani good no, ang iyahang pamatiyon, irritable, unya maghilak, unya paninag ubo-ubo in town. Kung gikan sa iyahang chemo session, karon sa naman po ang sunod nga chemo session sa ni Inday JC?
2: October 16.
0: October 16. Oo, sa to pa, karong buwana na usab, no? Oo, October 16. Pila may paginhanglan sa matag chemo?
1: 38,000 siya, ma'am, every kuan niya, chemo niya. Napay doctor's fee.
0: Sila, pila po ang doctor's fee?
1: 4,500
0: o niya ang chemotherapy, 38. Bugat-bugat, good, mga kasama. Pero di ako ang kantidad. O niya, every 21 days, ato pa, human sa 21 kaadlaw, another na po nga, erase ang 38,000 plus doctor's fee nga 4,500. Pili pangidaron sa bata nga na-diagnose nga mo din niya sitwasyon.
1: 2 years old siya.
0: Niya karon 4 anyos na siya. Inborn ba ni?
1: Oh, yes, ma'am.
0: Oo, sa may puong kaso sa mga doktor nga naka-undergo naman ni chemotherapy sud sa pila ka tuig.
1: Kanang kuan siya gid magan nang siyag pila ka cycle kay wa man nagpatuoy ang tumor sa radiation o sa chemo niya. Ginawagan lang ni doc og mga pila pa ka cycle.
0: Mao na nga hangtod karon. Oo. Sige Ethel, sayod yung guno sa imuang sitwasyon karon nga ikaw ra nag-inusara diri sa Cebu, kuyog ang imuang anak panahon sa pagpa-admit kung galing chemotherapy, panahon sa follow-up check-up ug sa kabugaton ug kada kusang katidad imo kinahanglan. Masabtan yun ang imuang ka apiki financially. Ang trabaho nimo, ang trabaho sa imuang bana niya tuaron sa Sagbayan, Bohol. Sige, mularggo lang ta sa ato ang panawagan karon para imo matimanog dugang ang imuhang anak. Ang imo katuyuan sa pag-ani sa DYHP, ang imo panghangyo sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Maying hapon sa tanan no, sa mga suking tigpaminaw sa DYHP. Panang naghangyo ako sa inyong tagsa-tagas sa kasing-kasing nga. Mayang tagmatabangan mi bisan binagmay lang kay kabalujud ko karon nga. Pitos po kaayo. So. Bisa ginagmay lang, dako na kayong tabang kay Jessie Jane sa iyong pag-chemo. Ang Ginoo na yung magabalos na inyong mga kamay niyo.
0: Mga kasama inyong nadungog si Ethel Bulakenia. Tuod man, siya maoy nagakugos ani yung anak karon diri sa tong panawagan. Ang pag-atiman, ang paghapuhap, taliwa sa halos maglugmaw nga mga luha sa sitwasyon sa iyang anak, pero nakita na to behind ang pagpakaligon sa usa ka inahan. So, murag intawon sag ni kalma gamay katulgo noon sa baka. Kung galing ibugnawan, pwede lang sa kamo stay dito sa atong sofa. No, kuno galing na bugnawan siya, ako na lang mo padayon diri unya. Mag-update lang pud ta. Over 10 taon nga ubo kita ninyo og nadungog ninyo no ang bata in taon siya pagka-irritable siya sitwasyon sa yud kita no nga di gud maayo ang sitwasyon og ipamati sa mga bata. Muna nga nagtan-aw ko diri so sila nataingan yud ko nga Lord, atagi taon sa iyang kaayuhan. Sige, pwede ka mo paabot lang dito sa atong sofa while nagkatiman. Kung galing pa ino ni mong tubig o unsa baka ha. So, yun nakita ka rin ang bata, 4 years old. Maka panghupaw kita, no? Makaingon kita nga bangunan din kaayo ang sitwasyon. Kuyog niya, sila rin taon dali sa Cebu, dali sa Dakbayan sa Sugbo, sa iyahang pagindahay nga maatiman, pinagi sa pagsunod sa mga chemotherapy sessions para sa iyang anak. 2 years old, sa diha nga nakitaan nga doon nagdai tumor ang iyahang baga. Unya karon nisangpot na nga to sa stage 4. Kabugat ni Addo, 38,000 every 21 days, unya 4,500 ang professional fee. Una nga, bisan pa. Mong pong paniaya, iyahang bana, to sa sagbayan, Bohol, o sa ka-construction worker, napon si Laigi pa eskwela nga, ilang maguwang, bali ikaduha, first nila nga child, grade 5, nakaroon sa sagbayan, Bohol, unya, kinahalang sa maatiman na ilahang anak dito, muna ang inahan, maoy naadiri ka ron sa atong sibianan para manawagan. Kung yawa masalay, gika-istaran muna naasla sa Everlasting Hope Foundation. This may V. Rama, Guadalupe. Mga kasama, sa inyohang kaayo o sa inyong generosity o sa inyohang ikapaambit karong hapuna, mga hasapod mi, dali sa DYHP, dali sa itong tulamanon, DYHP Sumbonganan. Kung nakakita mo personal, dali sa itong sibianan, makaingon gan mo nga sus Lord, hupaya in town ang og ayuha ang gibati sa bata na 4 anyos sa ilabaw sa tanan, ang kabalaka sa usa ka inahan, ang inikanan, ang mama nga matag-ubo, matag-murag-mutsil, kanamutag magkuro, mag-uban ang pagtulo sa luha sa usa ka inahan. Kasamot na ningon ani nga financially, kinahanglan gid aron ma-follow ang recommendation sa doktor. Nagingon nga, labang lang punta sa ato mga pangalyupo, mga pangaliya, mga pag-ampo. Niya, murag insensitive po kaayo ta nga. Halos ipabati, no? Ang matagdangoy-ngoy sa bata. Diri mo nang ano galing, gitok na ubi at taon tong bata. Basin pa, no? Nga, na ato na lang sang ipapaabot sa atong sofa diri sa atong waiting area while manawagan ta. Mga kasama para sa chemotherapy sa 4 anyos nga bata nga dunay stage 4 tumor sa iyang lungs. Ang inyong ikatabang mga kasama, prayers o pinagi sa financial. Ato ang GCash number 0918-554-2071. 0918-554-2071. O sa ato ang panglain nga number 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 o 0918-554-2071. Di lang ito maantos, no, nga maminaw ta sa dangoy-ngoy sa bata, sa iyahang pag-ubo, sa iyang murag paglisod o ginhawa. Ano makaingon ta nga, grabe po, no, ang kaligon sa inahan. Matag-adlaw nga pag-amuma sa iyang bata nga maoy sitwasyon. Ano makaingon kita sa iyang ipakita lang diri nga, makahilak, magtuang luha while naghapuhap sa iyang anak, how much more kung sila nalang pong duha. inyo nga isusuriyahan iyang anak. Nang kuno galing sa inyong gibati diha nga kaluoy, kahingawa, pwede na tong ipaambit ato ang mga prayers at mga petisyon alang sa kayuhan sa bata nga si JC Jane Bulakenia. Sa aspeto nga tabang pinansyal, mga kasama, pwede niyo matunol personal dali sa itong Sibianan na apa ang mag-inahan. Dali sa itong Sibianan, DYHP, Capital Central Hotel, Iscariot Street, Capital Site, Dagbayan sa Sugbo. O kung nugaling, mas prefer ninyo, masayon, o mas komportable, pinagi sa pagpadala. Pinagi sa itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ang atong matigom karong gabi una, ato ang i-turn over nga do sa mag-inahan, labi na sa panawagan sa inahan nga si Ethel para sa iyang anak in town. Looy yun kaayo. Maong bata sa iyang sitwasyon karon. Niya gawas nga, doon na siya'y tumor sa iyang baga na puday leukemia. Ang kinagyang kargahon, yun kay kuguson kay dili man makalakaw ang maong bata. Sa inyong kaluoy o sa inyong malumong kasing-kasing mga kasama at balikon, amo ang giauhag, kamo nga nagpaminaw karon nga padayon ta nga mo paambit sa itong grasya. Unsa man kagamay para ninyo diha nga nagpaminaw karon apan sayod yun ta. Sa kabalaka, sa worries, sa mama na akaroon rin sa itong Sibianan. Ano ko na kayo ng ikahupay po kanila itong tabang nga mag-gather financially. Yung naman sa itong mga prayers, samtang nag-commercial ta ganina, kita na ko ang taon ang mag-inahan, sus makaingon yun ko. Higid lalim. Muna ingon ta nga sangpit, asa itong labaw makagagahom, surrender na ito tanan, kaysa may mas nasayod. Uy kayo ang bata nga 4 anyos apan stage 4 cancer, napagaling tayo leukemia. Sa ato mga blessings, sa ato na dawat, labi na sa ato mga panglawas, kanunay, matag-adlaw, makapanikay-sikay ta, maayo ang ato ang kahimtang, sa ato ang pamilya, ang atong gikauban, dako na kayo ng blessing. O, ang pag-isip nga dakong blessing mo nga, ang paghatag o nagpapaambit po sa blessing. Nga na nga to sa uban nga nakinahanglan. Sabi na sa mga tao nga o mag-iikabaos na to kung dili ang pulong nga pagpasalamat alang kaninyong tanan. At balik ko na itong GCash number mga kasama under Ida Tampos ni sa inyong tabang sa iyo tang dako yung kay nagkahimuan karon sa panawagan sa inahan. Niya ato lang po sa ang ipahuwat sa itong waiting area gumikan kay ati manunun kaayo ang bata. Karun ang gabi, ikasaman Jerome, muli ko no sila sa Sagbayan, Bohol, sa no, alas 9, karun gabi. So, ito balikon para sa inyong tabang, mga kasama, at inyong kahigayunan nga makapaambit good mo sa bisan unsa nga amount, sa bisan pilang amount, takos na natong dawato nag-ikalipay. Ito nga number under Ida Tampo, 0918-554-2071 o 0991-207-9880. Balik na sa itong panag-uban dali sa DYHP Sumbunganan human sa mga pahinomdon.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
5: death. Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done to me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
5: the hour of our death. And the Word was made flesh,
6: and dwelt amongst us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
5: O Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ato oras alas 3 na sa kagabihon mga kasama sa mga ni pa abot na sa ilahang tabang pinagi sa itong GCash number. Ang uban, nag-message na taon din kasi mga Aida, padung ko sa tindahan, magpa-kuan ko. Mag-send o gatabang, dihan kayong salamat ninyo sa inyohang pagpakabana. Dihan kayong salamat, na-receive na ko ang imuhang tabang, Sir Ray Samson, 1,001 pesos. GCash remittance from Australia. Dihan kayong salamat, Sir Ray Samson, receive ang imuhang tabang. Unya, anong utan na diri katapusan nga number 5346. Padung ko tindahan, kasamang Aida, salamat kaayo. Ang thought nga ni sakripisyo mo sa paglakaw, ni adtog tindahan, nagpa-load o baka nag-send sa mong kantidad, dako na kayo nag-iksapayan. Dihan kayong salamat sa inyong efforts. Manang kami, diri sa DYHP, karon ay may mga hasog nagpakatakos nga manawagan diha magpaabot ninyo diha sa mga problema nga gisandig pod gisumbong diri sa DYHP. Salamat sa inyong makarunayon nga suporta nga naasad mo. Una nga nahimong instrument ang DYHP, ang IFM sa katawhan nga dili gyud ma ato sa pagserbisyo. Labi na kung dunay mga limitasyon po ang tabang sa gobyerno tungkol sa kadaghan po nga nagpakitabang. Apan sa power sa ato mga suki di paminaw di akadinyo pilagi sa DYHP, ako ikatabang nasad ni nila. Ato balikon ato ang GCash number 0918-554-2071 o 0991-207-9880 mga kasama. Ikaw, magsudong ka. Sa maong bata, makaingon yung ka nga luuya po doon. Hindi ko dalim ka sa mga Jerome, no? Nga, inana nga pangido, inana nga sitwasyon. Kita agos si kas akong partner din sa technical. Kita agos kasama ang Jerome sa sitwasyon sa bata nga tabangonon kaayo. Luuy yun. Unang dahil kay salamat ha sa inyohang tabang. Karong gabi una. Ano balik ko 0918-554-2071 or 0918-5 or 0991-207-9880. Just sent you 100 pesos on go time. Dihan kayong salamat. M. Ayudod. Dihan kayong salamat. Miss I, Miss Ingrid Bertodaso, salamat kaayo palangga. Always listening, ginisik ka sa mga Ingrid Bertodaso. Bisa kunsa ka busy diha. Sa padong siguro ni, or gika ni sa stage show, or padong pabaka ha. Apan, always listening sa ato ang mga program diri. Ato usad nga, sender kanunay, no, sa iyahang tabang. May nga din na, ginagmay lang ni kasamang Aida. Salamat kay kasamang Ingrid, Miss I, Bertodaso, more blessings diha kanimo. Salamat kayo kanigyong nagdako-usad sa kawadon kasamang Ingrid. Makarelate good sa inani nga sitwasyon. Aha, amping diha nag-drive ay kasamang Ing-Ing. Amping diha. Kapadong ka sa imuhang Aquarius na water. At balik ko na itong numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ito rin sundan ang uban pa nga gipadangat sa ito ang numero 0918-554-2071. Dagan kayong salamat sa inyohang tabang karong gabi una. Pagpaambit sa inyohang mga grasya, dagan kayong salamat. ₱100 gikan sa 9244. Dahan kayong salamat. 60 or 50 pesos gikan sa 5322. Thank you kaayo. ₱300 gikan sa 0518. ₱200 para sa bata nga naay tumor gikan sa 0288. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am, sa inyohang pagpakabana din ha. Sa inyohang time sa pagpaminaw. Labaw sa tanan, dili lang sa pagpaminaw, kundi
ang inyong pagbatiag diya sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong kaluoyog, sa inyong pagtabang. Amen. Kaya salamat. 9765 para sa Kemo sa Bata. Dagan kay salamat. 100 pesos. ₱500 0408 ₱200 3600 thank you ₱200 gikan sa 1715 ₱200 gikan sa 5 or 6337 ₱200 7206 ₱100 4671 from Belen Digno sa Ibabaw Agos Lapu-Lapu City. Salamat kaayo may gabi ni mo diha Ma'am Belen. Thank you kaayo. More blessings. 7066 ₱200 ₱500 6005 God bless you from Jack of Mandawi. God bless kid. From Jack of Mandawi, salamat kayo. Jack of Mandawi, salamat sa tabang. ₱100 2714, salamat. ₱100 3647, dagan kayong salamat. ₱500 2708, salamat. ₱100 2172. ₱700 1162. ₱150 account ending number 6053. ₱100 gamay nga tabang para sa bata 7282. Salamat. ₱50 0983. ₱20 8709. ₱100 gikan sa 8819. ₱100 3831. Salamat. Prayer for complete healing sa bata and God bless. Gikan sa 8176, 1250. Salamat kayo, sir or ma'am. ₱200, gikan sa 3806. Salamat. Jesse Jane with tumor. Cancer, 7679, ₱100. Salamat. Aha, na nag-message rin ka sa mga ayda, di man makasend. Okay, atong balikod atong number ha, 0918-554-2071. Or sa atong lain nga GCash number, muna atong giningido ha, kaya kung galing doon ay kalisdanan sa pag-send sa atong smart number, pwede mo pinagya sa atong lain nga number, 0991-207-9880. At ang balikon, 0991-207-9880. Dagan kayong salamat ninyong tanan sa iyong pagpatalinghog, sa iyong tabang in town sa bata sa yudgid ko nga. Iyong tabang karon ako kayo nang ikalipay sa inahan, labi ni sa bata nga naa karon sa itong sibianan. ₱1885 para sa bata. God bless. ₱1,000. Dali sa itong 0991-207-9880. ₱200. 1093. ₱500. 8045. For Baby Bulakenia from Neil Robaro Family, ₱2,000. Salamat kaayo, Sir Neil. Neil Robaro and family sa 2,000 kapeso. Salamat kaayo. Acknowledge ang tabang. Thank you. ₱100 account ining number 8148. Salamat. Usa ka gatos kapeso, 7431. Thank you. Para sa bata with leukemia of Sagbayan Bohol, 9222, ₱2,000. ₱50 gikan sa 6322. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am, sa mga amount inyong gipadala diri. Salamat kayo sa inyong tabang. ₱27, 7513. Salamat.
Sa panalin yung effort sa pagpaminaw, sa pag-send, sa paglakaw o makahulog, magkapadala ni maong kantidad, taking kayong salamat. May God bless you always. Mag-provide sa inyong abundance. Padayong magpadagayday sa mga grasya niya kaninyo ang pinaka-importante ang maayong panglawas. Ano makapanikaisikay, makapaningkamot kanunay, bahalag sa mga ginagmaing paagi, bahalag matagkaroon uod niya, mutabang ta, binasa, tabangunon kaayo kay kung atong ipa-asa o atong ingon nga, ato adito, suwayini, suwayini, limitado man yun. Una pinagi sa gamayng oras nga atong gitagana, atong gigahin din sa DYHP, atong gigahin sa mga tao nga wagay laing kadangpan. Pasalamat sa atong management, palagi sa atong station manager, Attorney Rufil Banyo, na bisan pa og kutob na utata sa balita karong orasa apan ni-extenta atong yung gihatagan og panahon pinagi sa DYHP sa Bunganan aron adunay laing purpose ang ato ang tulumanon nga kibik o gabahin gihapon sa katibuk ang mission sa DYHP mao nga ang pag serbisyo na kinasing-kasing iya ka rin yung mga kasama. Na nagmalungtaro, nagpadayon na itong program sa DYHP Subungan, nabisa ng uban maingon nga mag-uul mataan yung programa ha, makahilak man ta, pero makahilak yun o mag-uul gumikan kay sayod man ta, nga yun ani ang kamatuulan sa kinabuhi. No, kanuna yung pagpaligpon, makakuha po tagliksyon nga sa higayon nga makas natin itong mga problema diha, bingon ta nga, unsa man ni Lord, pero o makadungog ka sa mga problema sa bugsumbong din sa itong kahanginan, makaingon yung ka nga, Lord, tingin kay salamat, gumikan kay, swerte na gagihapon ta sa itong tagatag sa kasitwasyon karon. Muna, bingon ta nga, di ta mo reklamo. Hangtod ga doon at may kahigayunan nga makapanikay sikay, hangtod nga, doon ay chances nga makapaambita sa itong grasya mga kasama. 100 pesos, 1240. Sa kagatos ka pesos, gikan sa 0865. 50 pesos, 5869. Unang sa mga mag-donate ato sa itong program nga magkaminaw, sayod yung go. Usa ang atong kasing-kasing, usa atong gibat. Mo ang pagtabang sa labing na kinahanglan. Pagsabot sa mga kaigsuunan nato nga mudangop din sa DYHP, dihan kayong salamat ninyo tanan. At balik ko na 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Mga kasama, yawat na lang. Kining ato ang natigom karon. Makatabang ligdako. Sure gitang makatabag dako. Nga to sa nanawagan nato.

pa'y mga gipadangat pa, mga kasama. Pinag-isa itong GCash, 500 pesos account ending number 4786. Katulgon di ay taon. Gisayo sayaw diri sa mama. So, nabalik din sa itong booth samtang paingong matapos itong tulumanon. 50 pesos account ending number 5564. Wala man na ito mausa-usa o basa ang tanan ninyo nga mga gipaambit diri. Pero yan nga, na-send din nyo diha o ato na-receive diri ato ning kwintahon, i-plus na ito tanan aron mag-update tadi ka ninyo sa ito ang natigom karon. Hindi na sa akong atubangan, balik din sa itong booth. Balihog ta og lingkod og balik taon po. So, katulgon siguro siya o na hapuhap. So, ang iyahang pagkaon, gatas, o unsa may gatas ni Inday? Pediasure, oo. Sayod ko nga, dili gidalim, no, ang imuhang gibati emotionally, financially, ay magkabalaka, pero nakita na ko sa imuhang estado o sa imuhang mga mata karon ang imuhang padayon nga pagpakaligon sa imuhang anak. Ang iyahang pagkasakit karon sayod kita nga naghatag sa dimo og kalig-on pa no, nga maning kamot samtang nagpakabuhi pud ang bata. Karong gabi una ang atoang natigo makasama

0: imong panag-uban karon, Ethel, sa imong anak nga si JC. Nakatigom ka karon sa DYHP sa imong panawagan karon gabi una, 17,900 pesos. Almost 20,000 sin pagdo na pay mo dugang-dugang. Sayod kita. Ang kining kwarta nga 17,000 kapin nga to natigom karon, lisod kaayo na no nga pundukon, lisod kay abuton. Pero sa imong panawagan karon sa DYHP sa mga naminaw ato gyud nakab-ot. Imong mensahe, Ethel, karong gabi una.
1: Daghan kang salamat no sa mga nitabang sa kong anak. Dako na jud kanya siyang tabang para sa iya. Labi na sa iyang kahimtang karon. Salamat kanya. Ang Ginoon ay magabalos sa inyong kamay ug ang Ginoon magabless sa inyong tagsa-tagsa sa kapamilya. Daghan kang salamat.
0: Sa ato panawagan diri mga kasama, di man gyud ta makatansya nga mao ni ato maabot, mao ni ato ang matigom, pero di man sad gyud ta maka na makaingon ta nga amazing kayo ang mga grasya nga yung gipaambit karon. Sad ako di man ko ma-expect nga nakaabot aning almost 18,000 apan sa inyohang malumong kasing-kasing nakatigom ta aning maong kwarta. Bigyan kayo salamat inyong tanan mga kasama. Sa mga gusto pang mapaabot ha, mga apas pa mo sa taon apa ni diri ang mag-inahan. Ito balikon 0918

0: kuan man to, no? Six, karo sa to inyong schedule?
1: 16.
0: Okay, naot kini maong kandidat gikan sa ato mga sukintig paminaw. Makatabang niya kaninyo. Unya, salamat po sa imuhang pagsalig diri sa DYHP.
1: Salamat po. Dagan king salamat sa DYHP o sa inyo, Ma'am Aida.
0: Mm-hmm. Wa isa pa yan.

Kagasama og malipayo na po ng ato mga kasing-kasing karon gumikan sa inyohang lain-lain nga amount nga gipadalaman karon gabi una, pero usa ang tumong, usa ang rason alang sa pagtabang sa bata nga nagbattle og stage 4 cancer di sa iyahang lungs, unya do na po yung leukemia. Dihin kay salamat kaninyong tanan mga kasama for always sharing sa inyo mga grasya. Kami karon ay dinis diwa HP padayon gihapon no nga sa ato panerbisyo nga tinud-anay og kasing-kasing gumikan kay kamoy rason nga nagpadayon mi diri sa among microphone.

0: oras, mga kasama, napupos na ang ato gigahin nga oras. Tapusan kayo igsapayan para sa ito na nawagan karon. Kini nga portion, galit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Kaoban nato pagkikontra batok sa dengue, mga kasama. Pagka sa pagpanipod sa ato ang panit, ato ang gamitong pagpanghapla sa EXL All-in-One Skincare Oil. Ilang kiniba sa skincare massage oil. Ginamakini sa puro nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot na maoy natural insect repellent property. Tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini, magkasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, magkasama palit na sa mabutika. Dool ka ninyo, ma-order sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang nakakape na ba mo? Karong adlaw, sigurado nga ang kape inyong giinom, balanse ang lasa. Naghatag ka ninyo energy o labaw sa tanan na mo'y makuha ng nutrients sa pag-inom. EXL Coffee Mix 17-in-1, magkasama. Ang sangkap ng mga ingredients ni ini, mga organic yun na makahatag o piskay sa panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1. Papalit na sa mga butika usab, ha? Ayun yung pangitaon yung iingon. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kami nagmaingon kag energy, ang ikaw hilig kag sports activities. Doon ang yung rason nga mainom kag EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya ang pagka-organic ni ini, maghatab sa dug-alibyo di asa yung panglawas. Ato partner sa Master Control, kasama Jerome Yap, dari sa DYHP Digital, kasama Demel James Quinones, Chief Tech, Robel Boyser, nakainom na kadya sir, og EXL, Alan Taladoa, Oliver Atik, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa inyong pagpaminaw, mga greetings sa di ay, pahalipay. Ay, greet ko kasamang Aida, ni Attorney Rufil Banyok, saka Doroy, Broadcaster of the Year. Salamat ka, ayun. Unya, mayong kakaminaw, diya sa Sudlondos, Mr. Pablo Ababa. Ang kugihan nga, Barangay Tanod. Salamat sa pagkaminaw, always diya sa Barangay Sudlondos. Lagi ni Sir Dan Ryan Campo. Sir Jess Borja, salamat sa pagpaminaw diha sa Muabog Pilar Camotes, ang ato ni Sir Lloyd Borja, og Tata Joseph Borja, og sa mga parents Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diha sa Pilar Camotes. Listening o sa Baby Bilarmino, Quinta Bello Todela. Kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.
1: BRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: naman para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Biodrom! Biodrom! Herbal Capsule!
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong gabi eh, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka sa Sed Marketing, ang tiga mautiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitibugsok ang manufacturing activity sa nasod na tumbuhan sa September nga sa negative territory alang sa unang higayon, sud sa lima kabuwan. Kinitungon sa huyang adiman ug mupalambo sa kompetisyon gikan sa mga foreign rival base sa S&P Global. Ipakita sa Manufacturing Purchasing Managers Index sa nasod pag-ubos sa marka ngadto sa 49.6 netong September gikan sa natala nga 54.9 nga marka sa milabay pangabuan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa Sed Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kanianto, Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na today na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi-e, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
9: Sed Panyawan Capsule with garlic.
8: Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
10: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With a new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
16: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? Uy, adlaw krum bernis, mga bata. Nahala, hapit na matapos. Sa mga tao, itabang sa programa ni Ma'am Aida Tampos, ha? Salamat kayo sa sumbunganan sa inyong mga tabang rin, nga giyatad pong tabang ni Ma'am Aida sa tanan ato mga katawahan din sa siyudad sa Ubo, sa Kabisayan, o Mindanao, nga kutub sa matabangan ni Ma'am Aida. Tabangan yun yan. Nahala, mga bata! Adin lang kita mo ng sultian niyang sumpay sa kong aso inyong simanaw na nagkaguluan. Di watang di malasol.
1: O nga naman, tungod kay sila ang hinungdan sa kong problema.
2: Unsay buot mong ipasabot, Haraya?
1: Naangin ko sa ilang tunglo sa Dimalas.
2: Tunglo sa Dimalas?
1: Gitunglo sila nga dili buwagan sa pagkadimalas, mahal nga Reyna. Ug lakip ng ilang mamahimong anak ug kaliwat, maangin sa maong Dimalas. Ug mo na hitabo na ko karon. Naangin ko sa ilang kadimalas.
2: Unsa?
1: Muhangi ko, mahal nga Reyna. Tabangi ko. Kuha akining nadikit na ko kadimalas. Kuha ani, mahal nga Reyna, maluhoy ka. Kung... Nga nung nikatawa ka, mahal nga Reyna.
2: Haraya, ayaw pagtuon ni Anang Dimalas. Dili ka na tinuod.
1: Dili tinuod?
2: Dili ka Dimalason, Haraya. Why taong Dimalason? Kuna doon na may panahon na mapakyas kita, wa ka na makahulugan nga gidimalas ka na. Wa lang gayon itugot sa panahon. Apan kun magkugi ka lang og maningkamot, siguradong mulampos ka sa imong tinguha nga kadaugan og kalipay nga imong gusto. Og labaw sa tanan, gaani mong dawaton ang kapakyasan, Haraya. Dawaton nimo kun unsa may anaa kanimo karon. Og kung asa lang kutob ang imong mahimo, pati Dimalas, Haraya.
1: Oh, mahal nga Reyna. Pero, gibati na ko nga tinuod yun ang Dimalas. Naana na ko ang tanan, ang kanindot og talento. Apan nga nung mapinti man ko, nga nung mapakyas man ko kanunay. Digin mo dapig na ko ang swerte. Ang Dimalas may magsigig sunod-sunod na ko.
2: Sige. Tumanan ko ikaw sa imong hangyo. Tabangan ko ikaw.
1: Tinuod, mahal nga Reyna.
2: O, Haraya. O kay mituo ka man gayod nga Dimalason ka, o gusto ka nga mawa kini sa imong pagkatao, mao kini nga kung ikatambag kanimo.
1: Unsa ka na, mahal nga Reyna?
2: Ipada ko ikaw sa kalibutan sa mga tao.
1: Ha? Kalibutan sa mga tao?
2: Oh, Haraya.
1: Pero, unsa may akong buhaton dito?
2: Mahibawaan mo ra ka na kung atua ka na dito, Haraya.
1: Pangitaon ko nila ni Ina ug Ama.
2: Dili bang bipiya ka Manila? Kay nasuko kanila? Ug imo silang gimahayan kung anong sila pa ang nahimo mong mga ginikanan?
1: Nganong nahibaw ka, mahal nga Reyna?
2: Nalimot ka ba nga ako ang Reyna dinhi sa atong kalibutan? Huwag malilong ka na ako, Haraya.
0: Pagdumdum sa takay, hapit na matapos!
3: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
9: Charm, Fab. Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
8: Pangdong kumbaka Bloom sa charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Dr. Limuel Espedal, Tumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Di siya acidic. Ginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxVit Kargado!
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
20: Fix it with Alnex.
21: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
20: Fix it with Alnex.
21: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
17: Unilab quality yan.
21: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Naay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
17: Unilab quality yan.
18: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Chileng, pukawa na tong anak na to, oy. Punto na, oh. Ay nagsalig man nga way klase. Pero di po't mahimong dili na mamata. Dili na magkapamahaw.
1: Ay kadiyot akong pukawon, Floro. Anak, mara pagmata na. Mara. Mara bangon na, oy. Unto na, oh. Ngano bang nagmilagro ka man nga dugay kang nakamata ron, ha?
2: Oh. Ay!
1: Ay, kabayo!
2: Kinsa ka?
1: Ha? Unsay kinsa ka? Ay, si mama ko ni mo, ay Kiling.
2: Ha? Mama Kiling?
1: Oh, good.
2: Ay, hindi ko. Asa ko.
1: Anak Mara, pagtarong diha, ha? Ay gani pagbinuang na.
2: Oh, nakaniyang kingon sa mahal nga Reyna.
1: Nadungog kong imong gisulti ba yan, isa ginay.
2: Oh.
1: Mahal nga Reyna. Wa na gyud ni mama, oh. Floro! Oy, Floro, marika ra dere, Floro!
3: Gano ba, Kiling?
1: Marika gani!
3: Ay ngano lagi taon, oy. Di ako'y gibuhat, dere. Kamu'y aridi rin ni Mara, aron mga una takay gutom na taon.
1: O sa ba, Floro? Marika ka na yun ba?
3: Sure, sa mukha ni mo, Kiling, oy. Oy, ngano mong doa, ha? Ang tinutukay man mo. Oy, Kiling!
2: Oh, kikinsa ka.
1: Daawa lagi. Floro, gatong anak, Floro!
3: Gano mo na gatong anak?
1: Wala siya makaila na to, Floro!
3: Usa, pagtarong gani diha, Kiling?
1: Ay, tinood lagi. Ingon ka niining mamahi mo kong reaksyon kung dili pa tinood.
3: Mara, oy, watod ka magkailala mo.
2: Oh.
1: Awa. Matood na ka.
3: Uy, ganugod. Ay ganig tinunto niya, Mara, ha? Dali na. Gusto mo ang inyong kabuang. Mga una takay gutom na.
2: Tinood ka wak ko makaila ninyo. Tinood ang gisulti ni... Kinsa ganito yung ani mo?
1: Kiling ko.
2: Kiling. O, ikaw?
3: Saba ka di ha, oy! Si binuang di ha, Mara, oy!
2: Huwag ko makaila ninyo. Ikaw si?
1: Sige na, good Floro. Sultihin na si imungan.
2: Floro ka. Dili na inyong anak ang inyong gikaatubang karun.
4: Walagi! Floro, naonsa naman eh! Nahadlok na baya ko, Floro, ha?
1: Usay nahitabo sa tong anak, Floro!
2: Ayaw mo kabala ka. Pwede utang nahitabo sa inyong anak. Ang niya karon sa pagkatao niya, ako. Kining tanan binuhatan sa mahal nga Reyna.
1: Mahal nga Reyna?
2: Ako si Haraya.
1: Haraya?
2: Gikan ko sa among kalibutan sa mga diwata o gipada din sa mahal nga Reyna.
1: Kalibutan sa mga diwata?
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta Lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa Lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by McDonald's.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ECS. Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget. So

0: ang inyong mga bata at umutang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simenao ng Haraguluhan. Di watang, di manason, di nilang sa mga asoy ni Kuya Guli at Kinitanad. Dalit ka na to sa Arem and Drama.
1: Ni Tatay Mutuman.
2: Ang putang nga bata.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagin.
5: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagkari.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naano'y tinigong lab?
6: Sure ka?
5: Magkasalita.
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
4: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording Editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
12: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
14: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong nindota.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be extraordinary with MX3.
18: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
19: Oh, simple, Russell Max. Paka plus og sed liniment oil.
18: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
19: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
18: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
19: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang koy kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
22: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
21: The usual nga, bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog kung mas nindot gud kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
20: The Original Koy Herbal Capsule.
0: Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
24: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Wa pa man mo sweldo na.
1: Ay, magkita rin kong pagi, ma.
2: Panawag.
0: Tingali nagbukas, oh.
1: Ma, pa. Plano lang kong mula rin ka sa gawa sa Naswood.
3: Ha? Unsa, kuya? Mularga ka?
1: Oo.
0: Pero gano, manak?
4: Layo man to, nak.
1: Pa.
4: Layo ka na mo.
1: Pa, bisan pa, ugto atos layo. Eh, di man mo mabala ka na ako, kaya haiti ka magkaita ron. Eh? Nanay video call. Mura na kung naragya po din hi. Anytime pwede rata nga magkasulti. Mura na kung nasa dool ninyo.
0: Pero anak, lahi magyan ang mag-usar at alinigod. Makita ko kamong tanan. Kamong tanan nga ako mga anak. Niya ba at timan?
1: Di na lang tayo mag-isigot anak, B. Mutiwas na tagkaon. Sige na. Mga awan sa tanin niyo.

0: Oh, natuog na.
1: Mayo, gusto ko nga dila siya makabati ini nga itong panagsultihan karon aron dili siya mag-uol. Paminaw mo ha. Ma, kining akong plano ng paglarga, dili ni para sa akong kaugalingon. Aw, apil sa siguro ko. Pero kamog yun mo ay priority na ko. Gusto ko nga muundang na ka sa pagpanglabada, ma. O, unsa pa nang imong trabaho, di ha. Unya, kamong ako mga igsuon. Kamu na ikuan, ha? Ako na ibahala mo patiwas ninyo sa inyong pag-eskwela. Oh. Ano, nihilag mo ka di Alorina?
2: Naluoy lang ko ni mo, kuya. Isakripisyo ni mo imo kaugalingon tungod lang na mo.
1: Ala, ha? Asa mo na lang ako na ipahinungo ng akong pagsakripisyo? Silang tao? Siyempre, at naginan ninyo ang akong pamilya. Narealize magod na ako nga dili papaigo ang akong income din sa pagka-teacher lang alam sa akong obligasyon din. He. Kuhangon lang yun.
0: Muabag lang kong kunimo, nak. Maglabada lang gihapon ko.
1: Ala, mama, ha? Gahil lagi kag-uulag ng mother ay. Dili lagi, tiguwang nak ka. Ako na ibalas tanan.
3: Kuya, mag-working student lang kuya.
1: Dili, Lister. Iskwila mo. Pahuman nun ta mo.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects. Sige lang.
3: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
6: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
9: Fix it with Alnex.
10: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
11: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
9: Fix it with Alnex.
11: Source, RQVIA PMDI 2S 2025.
12: Unilab quality yan.
11: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Wala ba yet? Can I see the way? Awi yut! Dilat kayong design nilang airport!
1: Kiring po kita international airport ba yut? Mo na yung airport nga na direct flight sa mga Asian o international cities. Unya na sa kuno din he, sa southern part ang daghan kayong beach destinations.
0: Wow! Hello, way! Manolo niya tayo!
1: Hoy, kaya ni ay. Kung pa ganyan pag-abot na ito? Kung pa takasugod ng work, oy. Lahat naman dahil nalusto na sa mong brain cells, oy.
0: Ay! Strict talaga ka man lang!

0: pasensya na kayo, ha? Gamay ra ba ning akong kwarto?
1: Why? Oh, ay, magsulti, ana, Jane. Kami pagkari angay magsulti, ana. Kay kami mo'y nang hassle ni mo.
2: Maugyod. Pasensya na ka, Jane, ha? For the meantime lang ni nga, wapami magkakita o kapuyaan din sa Thailand.
0: Okay ra, oy. Nagsulti naman mi sa akong sister. Gipasabot naman ko niya bahin sa inyong pagstay din, he?
1: Ay, kuan ka na mo. Hatag libin mo og share na mo diri sa imong apartment, Jane.
0: Oy, ayaw, oy. Ang ako lang hangyo, kamo na lang sa inyong food. Ang pagstay din, he, okay ra gid kay nanako. Anyway, og makatrabaho na mo pohon, makarent naman mo og inyong apartment or bisag gamay lang a room.
2: Maugyod din.
0: Ay, tuod di ay. Gi-refer na ta mo sa school nga akong gitrabahoan. Pero, wa pa lang gibakante. Pero sagdi lang kay first in line naman mo in case na naibakante.

0: mean, dili mo kinahanglan nga mag-pretend nga dili mo gay. It's okay. Pero since mga apply pabaya mo, dili lang sa mo mag-gay at ha. You know what I mean?
1: I gets. Gets na ko, Jane.
0: Yes.
1: Dili nang binabay.
2: Ito, Jane. Ay, dili mamingo na na good. Bayot man tood mi, pero formal mi, no?
1: Okay.
2: Teacher baya mi.
1: Right.
0: I know. It's just a reminder. So, during the meantime, nga magpaabot sa vacant slot sa among school, pwede na sa gid kay mo apply sa mga lain-laing school. Dagan mong school din sa Thailand nga magkinahanglan og teachers. Ayaw ka balak ka. Kaya i-guide man ta mo.
1: Wow, kaswerte na mo. Uy, nga na aga, Jane. Salamat sa inyong sister eh.
0: Og, ato ka pasalamat niya kay ni Hangi ugid siya na ako nga i-assist gud mo.
2: Ato yun rin tong tawagan ba yun at magpasalamat ka.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by iBerry.
2: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
3: Nay, gagraduate na ako!
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
4: Papauli na ako ka!
2: Go forward together. Globe.
5: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 26024, use of 2026.
6: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: Maxvit Kargato!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal ng sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic.

0: Priscilla, nasyak mi diyan mi apply mi sa school kay dili mi qualified. Ang katunoong way experience sa teaching, may qualified ug ilang gidawat. Mga kasama, atong atangan ug maanglayng sumpay ning sa tampo ni Luven dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung dunay kamo sigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
3: Dayon, muna.
4: Unsa kining dapita, Adonis?
3: Niya ka sa atong paradiso.
5: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
4: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
6: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Dire ka tulapit! Magdungan ang labay sa atong maso! Ang mapahit siya, Mara!
2: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Nak kuat, bayi.
1: Mona, si Amara. Payung ni.
2: Warapa ko makadag payung.
3: Ako nakadag ko payung, Mon. Taypa ako ni Bukaro na. Ah, naraman, dawata payung.
2: Salamat, Em.
4: Mona, kung na'y gusto mo pupong, rili mo bunyagan si Amara.
2: Onsa, inkwibyo?
4: Gilingla lang kamus mga itom nga engkanto.
2: Itom nga engkanto?
4: Mga ayaw ka mo paglangan. Sude yung kamus simbahan o kakuloy may bawang mo sumpot na utang yung plano. Sige na, pagdali mo! Pagdali!
1: Sige. Gunit na ko muna. Ughugti sa pagkugo si Amara.
2: Opa.
5: Magdali ito!
1: Sige, sige.
4: Ikaw! Sunod na lang ito, Sul, simbahan!
6: Tabangan ko ikaw sa pagsumpo sa engkanto.
4: Ang imong baho, usa ka engkantong puti!
6: Pasagdi ko nga mutabang nimo sa pagsumpo sa engkantong itong.
4: Kinsa ka? Ngayon niya kakaroon din he?
6: Ako ang amahan ni Amara.
4: Unsa!

0: Ay, unsa naman kahit tabo ni Inko Ibyong sa gawas ng sibahan?
1: Oh, unsa itong isulti ni Inko Ibyong? Gilingla kita sa inkantong itom?
0: May ako na dunggan, bay Damian.
2: Una, si Amara.
3: Natogra man siya, Emmy.
1: Ah, niya napahingo na to si Padre.
3: Mayong buntag, Padre.
1: Padre, bunyagi na dayon ang akong apo.

0: Way makabuntog sa gahong sa engkantong puti. Pahawa ining dapita. Pahawa!
1: Dora, Dora, ang engkantong itom. Nakita ko ang itom nga siya nga napadpad sa kusog na hangin. Salamat. Salamat sa mong pagtabang ka na ako pagsumpo ka niya. Mahimo ba akong makaila ka niya mo?
0: Ako si Adonis. Og mahimo ba? Huwag kay sultihan bahin ka na ako. Mahimo ba?
1: Oh, mahimo kayo ka na, Adonis.

0: Umanaog bunyag ang bata.
1: Oo, Inko. Nabunyagan na siya ni Padre.
2: Inko, Ibyong?
0: Okay na. Wanang inkantong itom. Wanay angay kabalagan.
1: Oh, salamat. Kung mao ka na, manggawas na rinhi sa simbahan. Aron sa huwa na to ang pagkaon nga among gianda.

0: Ay, busog na ko eh.
1: Ako sad.
2: Kapag sugay, busog na ko eh. Timi mo na, nakabantay mo.
1: Hmm?
2: Wamuto nga sa bunyag si Rinerza.
0: Hala? Oo, bitaw, Jeff.
1: Nga naman ka, no?
0: Ambot lang sa kaniya, no? Abang-abang siya van, nyawa siya muto nga.
3: Muna.
0: Oh! Hala? Ang kanahan ay...
3: Sorry kayo, ha? Huwag ko magkamataog, huwag ko magkados, man.
0: Ay, okay, Rag. Huwag ka nito nga dito, Rinner.
1: Rinner, salamat sa imong effort, ha? Nagabang-abang pa mong kaugvan, uy. Maupay among gisakyan pa ingon sa simbahan.
3: Van?
1: Oh.
0: Oh, abang-abang ka. Nga duol raman ang simbahan gikan ni Nis ilang muna.
3: Huwag sa iban. Huwag mo kong magabang og van.
4: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul.
7: DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
7: O pag-ayos sa bugas-bugas.
6: O katul-katul.
7: DTX 500!
6: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
7: DTX 500! Ako
8: sa Janice, okay kayo muna na akong menstruation din gas-pat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.

0: lagi. Sure ko, Jeep. Masa ako nagpagabang ugbahan nga pritim na kong katog? Mga nga huwag kong magkatambong sa bunyag. Huwag sa kupukawa nila.
1: Atik sa karinirda.
0: Uy, atik yung miyoy. Sure lagi ko. Huwag kong mabang ugbahan na ron mo'y inyong sakyan paingon sa simbahan.
1: Munsa! Ah!

Amara, kagwapa din mo, anak. Ako si Adonis. Ako ang imong amahan.

0: Dagang salamat sa inyong pag-ani, ha?
1: Salamat po.
2: Salamat sa ninyo, Mona.
1: Bay damayan. Hadto mi, ha? Og, salamat.
3: Labaw pagkang salamat, Maiking.
1: Oye, man siya. Hadto na tao, eh.
2: Una lang, Paiking. Unya na kumuli.
1: Ah, ibao na ko. Nawili. Tawa, pakigalang mo pa uli. Kaya na, mas Rinner.
2: Uy, si Amara nga akong gikawilihan, no? Dili si Rinner. Una na nagpauli pa.
1: Hala, sige. Ito na ko. Bilam yan. Ito na ko, ha?
3: Hala, sige.
2: Mon, ito tanga

0: Kanina doon pa matiun si mong katawa, anak.
1: Oh, Mona, si Amara ba? Liyo kayo nga naasaduyan. Amara! Amara! Liyo lagi ka diya sa imong duyan. Happy na ka nga nabunyagan ka na? Ay, maugin niya akong kawilihan niya muna. Kay imong istoryahan ba? Mutubag sa cute. Oh, unsa? Unsa yung mag-isulti? Ka-cute, oy. Huwag ko kasabot, oy. Inigdako ni mo pohon, ha? Magtabi jitag maayo. Tabian mangani ka karon nga baby pa ka. Unsa na ka kung mudako ka na, Amara.

0: Amara! Anak! Amara!
1: Nay-nay!
0: Oh, diin makagikan. Kay matagundi mo.
1: Duwa mi akong mga amiko.
0: Mga amiko? Kinsa man? Uwa mo ko'y nakita ng mga bata ang sama ni mo, Amara. Kinsa may buot ni mong gipasabot, ha?

0: Luto na ning sudan alang sa mong pamaw.
1: Muta! Saan mo giluto ba?
0: Inununang isda. Mora akong makaya sa kong kwarta.
1: Lamya nang inunun na na. Kao na ko ba?
0: Atua na si ate mo na nimo. Paundangan na sa iyang pagpanglaba. Magdungan tagpamaw.

0: ingon si Amara. Wa naman sa bangkito nga iyang gilingkuran. Amara! Hain ka, anak! Amara!
1: Ati mo na! Mamaw na ta!
0: Jeff, si Amara.
1: Nangita ka ni Amara, ati mo na?
0: Oo. Oh, dihar mo ito naglingkot sa bangkito. Kunya kayo nabisi makos pagpangwaswas. Paglingi na kuwa naman.
1: Si ati mo na, baya. Kalma lang, kuti.
0: Unsay kalma?
1: Naraman si Amara, oh. Naibabaw sa punuan sa tambis.
0: Oh. Kiyunsa mo niya sa pagkatkat, diha? Anak, Amara, ano na aman yung taon ka diha, uy? Pastilan ko yawa na ako ni mo, uy? Kanaog di, anak, be, kanaog! Kiyunsa mo niyong taon ni mo sa pagsakas punuan sa tambis, ha?
2: Ikukuskus ako ang mga amigo, nainay.
0: Unsa?
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: our singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

na. Eh, salamat. Kay nakatug na gyud si Inday. Eh, maligo na ko eh. Kay karon taud-taud maabot na to ang kumbana. Dayon ra ba to jerjer ini kaabot. Maluoy ta nga maghunauna nga modiretso og kaon sa atong ubos nga way hugas. Ay, maligo ko. Aron humuting ako inigkaon ni Raymond.

Ah, doon lang ko si bahay. Mila ni Kuya Frank. Kung saan si kahit na itabo mo. Nagbiyaan naman sa siya sa ikatulo niyang ikalibin. Hahay, ako may naluoy ng maguwang na ko eh. Kanunay ng biyaag babay. Di magdugay sa iyang mga kamot.

0: itabaya ini akong kinabuhi. Sige lang ubya ag babae. Zero na unta. Ang ikatulod akong gikalibin. Okay naman ta to siya nga wag yung trabaho, pero gibya ang gihapon ko.
1: Tayong paragod ko yan. Sultihi yung kuno ko, bih. Kung unsa mga rason. Unsa may rason nga gibyaan ka Manila, ha? Katong primero, unsa mga hinungdan, ha?
0: Katong na ako gikalibin.
1: Oh, katong.
0: Hayahay ang among pagpuyo kay may trabaho mong ko ato.
1: Mm.
0: Buhong sistanan.
1: Mm.
0: Pero, wa siya kagwantas kita kons ko, ha? Mo itong mibiya.
1: Ah, ka-imposible sa nang istorya, ha, eh. May bigustos mga babae ka ng lalaking dagkugbunal. Nga, gibyaan ka na hinoon? Ha? Gibyaan ka nga, doon na pagyog kay trabaho atong higayo na?
0: Gamay yun ba itong babayhan na? Wala kay kagawanta. Kay kadaad lang man ako sa jirjiron, mo itong milayas.
1: Yung katong ikaduha, katong nagtrabaho sa kaning, ano sa masay, rason na ito?
0: Ay, parehas primero. Huwag yapong kagawantas gidakon sa kuha.
1: Ay, katugyo din tayo sa runa. Kaya, kuhaan mo na ito, hindi mo biya ni mo. Pero, waan lang kay trabaho. Mga siguro hinungdan.
0: Oo eh. Okay naman ang tasaya nga, sigehan ako jir-jir kada adlaw. Pero, walang kay trabaho. Pero may man siya magutman.
1: Mm.
0: Umana mo jir-jir, gutong baya na, unya, way makaon.
1: Gutom eh. Oo niya. O sa may plano ni mo karon, ha?
0: Maunti plano na ako. Nga ako lang paabangan ng akong bahay para doon ako income kada buwan. O gato doon niya ako puyo sa inyo. Pero kung makatrabaho na ako, mabalik ko puyo sa amo. O ako lang papawaon ng mag-abang sa akong bahay.
1: Pero kuya, di biya ka makasiging-siging dahil papahawa ng nag-abang sa inyo. Makiha ka na eh. Kung diritsohon ni mo, palayas yung nang nabang sinyo.
0: O, di mo saan ako nabuhaton. Hatagan ng pila kabuwan, nga lugway. Basta ako rin bahala, ana. Kana kung musugot ka nga, ato ko puyo sa inyo. Huwag ako sa inyong paabangan akong bahay, para doon ako'y income.
1: Hmm, buino, buino. Ay, di una ako musanong, ana, ha? Nanghi doon ako sa kong asawa. Pero bida sa inyong imuha, eh. Karon pa ko makasugat og lalaki. Nga dakog bunal nga kanunay biyaan og babay.
0: Mao lagi oi. Eh. Lipay unta ko nga dako ding ako ah. Pero sige man ko biya nila.
1: Bigani kuya be. Pakita ko nung imuha kuya, ikumpara rin ng ako be.
0: Oh,
1: ato man itandi kuya.
0: Mm. Oh. Dry. O draw, natug pa gani ni.
1: Jesus marisip. Baya natug pa day na. Jesus pretin dako agi tinuod dunggan lay kuwang na. Itoy na. Layo argi sa kuwa, eh. Hmm. Ay, sobra naman sa nakadakong imo, kuya, eh. Tabla naman ang mga anak, mabay, maigo ang imo, ha? Kung kadaadlaw ni mong jirjiron, ako kadaadlaw saan, gamurag mga anak, mabay. Ay, kuya, ipusa sana, eh. Sige, akonsultihan ako asawa. Pero di lang ako ipasalig kung masugot ba siya, ha? Sige, kuya, muli na ko. Okay, gabiin naman.

0: musugot dong, eh. Kaya kagibiyaan siya sa iyang mga babae, pirmi. Ngila na siya batasan. Ngila nagbatasan yung mamaguang. Nya, magpapuyo, tagtao nga ngila nagbatasan? Basi ka muna sa mag-away, ha?
1: Butan nas kuya na ko. Ah, di ba nang ngila nagbatasan? Mauna. Kanang, ang nakaingon nga gibiyaan siya sa babae, dili ang iyang batasan.
0: Nya, on sa maday rason, anak, be. Nga pirmi na siyang biyaan ng babae.
1: Krabi ka na kong iyang bunal na, eh.
0: Oh.
1: Di kagwanta mga babae nga iyahang ikatipon. Kaya pida ng iya ha, murag ito'y. Murag bata ba nga ka ng waidunggan?
0: Ha? Unsa?
1: Lagi.
0: Mauna hinungdandong? Kaya ko kaayong iya ha?
1: Oo.
0: Sige dong. Papuyo alang siya sa atong bay. Kanusaman siya mapuyo din eh dong. Ha? Kanusaman?
2: Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital ida at dugos ko ginhawa man pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukubso Tungaw.
2: Living Testimonies.
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay.
1: Ako sang gingnan day nga kun musugot ka, mahimong ugma dayon.
0: Hala, kaluoy sa taon di ay niya no.
1: Luoy day, luoy.
0: Oh, luoy ko. Habi ba na ko ngilad gid siyag batasan mong gipamyaan sa babay. Okay na ko, may problema. Sige, adto siya sa ila ugma dayon sa buntag dong aron makahakot dayon siya sa iya mga butang.
1: Oo, day. Pero dali sa day, be.
0: Ay, time pa, Raymond. Oy, di na din eh. Ato, tas kwarto. Tanas kwarto din. Raymond.

0: Si Kuya Franklin naghigda sa sala nga nagsando lang o nagboxer. Nga fitting ro ba kaayo? Oh, kapugdukit sa iyang atupangan o. Oh. Kanindot ka kung makatila ko anong gidakuna o. Nga nung namsad na siya dahigda-higda o. Naumanta siya kwarto nga iya ha. Magsige na lang kong tanaw. Magsige siya kong tanaw sa iyang atupangan. Ang kadako. Ay, wat ay trabaho ang mahimo anida. Ay, nagilok maning ako. Ato na ko ang bata sa duyan. Basig nagmata na dito.
1: Misuot siya sa ilang kwarto. Nagtuo siya tingali nga huwag ko magtanaw niya. Kabantig ko anin niya nga magsigig tutok sa kong atupangan. Sus, lamia ba bing bayano eh. Huwag kami ang duha niya permis bay. Dugaya, naraman ako huwag makatilaw jir-jir eh. So, ayan ko nag-discarte kay pinbabayana, bi. Mukagat ka ni, birahan ko ni kausa.

0: makibuwag anako, makibalik ang pras.
1: Oh, Carlos. Buhong ko ni mo sa tanan, pero gimingaw magigus iya ho, eh.
0: Oh, sige. Ikaw good. Itilapog nga makibalik ang pras. Puna po siya daghang babae nga kapuli ni mo.
1: Frank, mangod iya nga, di man, Franz?
0: Oh, Frank, lagi.
1: Lagi.
0: Nga, lagi lang. Biyay lang ko. Daghang babae kapuli na ko. Nga, virgin pag yun.
1: Aw, kung huwag ka malipay na ako kay dako ning ako, ah. Ako sa Carlos, kuwang ko sa kalipay ni mo. Kay, way masangit kung mag-sex ta. Busa makikita ko ni Frank, ha? Hangiyon ako siya nga magbalik niya.
0: Ah, sige, sige. Kay, proyaban ko itong babae nga nagagusto na ako. Babae nga virgin. Og, kiguyab na galito siya na ako. Magkauyab ni. Aw, ako'y unang mubiyan ni mo.

0: Kuya?
1: Oh.
0: Ikaw rin misood sa mong kwarto ni Raymond?
1: Nagkubo ka nga nagsigig hakpiyod sa imo ha. Lamiani mo ay.
0: Kuya. Kuya, huwag ikan ko sa giyatan ko na mo. Kuya.
1: Kadigat ay. Magkubo ko sa tanan.
0: Kuya.
1: Isang may anak na ni, pero
2: kakiyot pa ni Bobo.
0: Ginukas na nandila, yaoy. Aliya, be. Pagunita po ko sa imo, haya. Naku. Naku, aoy. Hangka nila ko, ya.
1: Hinay lang. Matukuan ka, hinay lang. Hinay lang.
0: May gusto ba tinang? Naku, kayo.
1: Dali, be. Ako na nang ikon sa imuha. Ganahan ko nga, anak ko mag-ausan sa imuha.
0: Sige, sige, sige. Sige, kuya. Ika'y bahala, anak.
1: O, karoon.
0: Kuya. Kuya. Kuya. Kuya. Kuya. Kuya. Kahot si mo, iya. Murang kagisiyan ng ako, iya. Iya. Iya.
1: Amiani mo, iya.
0: Agay, agay tayo, iya, iya. Upaya, agay, agay, sakit na, iya, oy. Agay, kasakit, kalami. Agay, iya.

0: Nagbalik na sila at tungruna? O mubalik na sila pagpuyo sa iyang bay?
1: O day, o maghakot na siya sa iyang mga bistik ay ihawa na masadayon nang nagabang sa iyang kuan bay.
0: Daoy, mingaw na gid ko sa imong kuya. Kibutan mangod siya. Grabe kabuutan ng imong igsuon dong ba?
1: O, buutan kita ko igsuon ay. Sagtay lang day, paduawan na to na ko siya din eh.
0: Wow, sige. Pasuruya lang siya din eh. Mingawon kong kuya. Kay buutan si kuya.
1: Buutan o?
0: Mingawon gid ko sa iyang kabuutang kuya.
1: Gani.
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mibiya na gyud sa among bay ang magkuwang sakumbana. Sa iyang pagbiya, gimingaw ko niya, kay kadaghan sad mi nahitabo nga wa masayod ang akong bana. Mao nga gimingaw ko niya, grabe gyud ang akong kamingaw.
1: Bugato mga kasama ang kaginit charing, dinining tulmanon. What's the style? Grabe gyud ang kamingaw i-style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Oo. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayol!
12: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wala ko'y anak ka, Durbal!
12: Unsa?
11: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Lamentangon na, tay!
12: Nagkaw, kag-cowboy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mar?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Diego Salvador.
12: Hmm.
6: ko.
14: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
6: Mar.
14: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
6: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na ining panimay.
6: Pasaylo ako, anak.
14: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
6: Mar.
14: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tiring drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
3: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana Paragis Bilabila.
3: Oh, Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Hi, hello, hello, hello. May higala, kumusta? May higala ko natuntunan. Niyala sa din yung higalas kanginan, Ray Arellano, uban sa akong partner, waleng guwapo si DYHPC Lloyd Gabiana. Lloyd, Pastor Lloyd.
1: Ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Inom taani matag adlaw kay daghang kinig benepisyo sa atong kalawasan ug atong ubanan sa pag-inom kani avocado coffee mix with guava.
0: Alright, unya mga galay sa kalimti ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, katungoy mahiligong kayo sa coffee na atong Bilabila Herbal Coffee Paragis Bilabila. Gawas nga pamplagsik, pampagana pa. Okay? Bueno, may gala shoutout time. Shoutout nga to sa Limango Kantabako, no? Si Putsoy Natad, Tony Natad, Pulin Gonzalez, Roberto Paran, Conberto Paran, si Moreno Natad, di kaginigit Pedro Pungasi. Right? Bueno, may gala dita maglangan niya na isog ba niya itong sugilanon? Naglalin sila si Diego o Clara nga nasakpan niya o ba ni Christian o gipalayo na nagkini nga naglakaw paingon sa merkado. Gisudya na sabi ni Diego si Christian o hugot na sabi kini nga makak ang lalaki. Unya dito sila ang nimutangan sa panimay buot na unta kini isumbong ni Diego si Christian sa iyang binuhatan pero kalit kini niabot o nagpato si Christian nga si Mara lang ang iyang gimahal o guwanay lain pa. Unya, samtang naligo si Christian, may nanawag siyang cellphone. Uglangga ang nirehistro nini sa cellphone. Sayang sa pagtuo ni Mara, nga importante kinahimong iya kinigitubag. Ingon nini ang nitabo, niya na nalaisong banding atong sugilanon, himayang nahunlak.

0: ko na lang baka, Nino. Kitingalik, importante ning tawa ka. Ang cellphone. Uy. Langka. Langka man ang nga sa nanawag. Kinsa makani?
1: Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Hello?
0: Ay.
1: Hello?
0: Papay maning nakatubak. Labing sigurang ate ni Christian. Di ko lang siya tubakoy na.
1: Hello, tubaga uy.
0: Oh. Giputol na niya ang linya. Kinsa makani si Langka? O nga nung wamang ko niya tubaga.
2: Paliwag ko sa brief, Mara.
1: Tood. May nanawag sa imong cellphone sa messenger. Akong gitubag kay tingalig importante, pero dili man mo tingog.
2: Kinsa man?
1: Langka man to may register sa imong phone.

0: Siti, ha?
1: Kwan, ako ng classmate sa una.
0: Babae yun na, no?
1: Wala ko mga babae, Mara.
0: Oh, ka-defensive ko ni mong tinubagan.
1: Ha?
0: Huwag man ko mangutana nga babae ba ni mo. Ang akong pangutana kung babae ba ning langga.
1: Oh, babae ng akong classmate.
0: Ngano na nawag man ni mo?
1: Hapit naman ko na mo rin yun. Tingalig, iya ko napitun.
0: Ah, mao ba?

0: Salamatan. Nakalusot sa sabko. Sa sunod, di ko nag-ibilin pa kinik ako cellphone. Dadun ko nibisan sa sunod sa banyo. O bisan asa ko mula kao. Aron safety.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pa gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala ang imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anyo nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dati? 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid turo. Gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan.
2: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
1: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
2: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pagkakit na iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka to, ha? Uy, magrapag ito atang mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Bili pa ka na ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Bili mo ito?
2: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Asa pa ganita, Mara?
4: Sa ilan, Juvie?
3: Sa kiyot?
4: Sa bayanihan ba?
3: Mag-unsa mo ta dito?
4: Mangumpra tag karne. Para himuon na tong barbecue.
3: Sugda na din mo?
4: Oh, Christian. Aron matuman dayon ang atong plano. Dili kay pulos plano lang.
3: Oh, bitaw.
4: O niya, gikan dito, lahos ta sa karbon.
3: Ano naman, Sam?
4: Mahal kayong mga gulay sa merkado, uy. Halos doble ang presyo.
3: Mao ba?
4: Maong adto ta sa karbon mamalit o gulay.
3: Magtinda sab ka gulay?
4: Para konsumo na to.
3: Sige.
4: Pero, abi ni mo? Nindot presa ng negosyo ha?
3: Kay?
4: Mas pabaratuhan lang gud na tong ato. Kana bang igo-igo rasab ang tubo? Dili kay magpatuyang lang ta.
3: Labi siguro ana, mas barato pa ka sa mga kabarkaduhan.
4: Oh, Chris. Og labing siguro, anha na mo palit nato ang mga tao.

0: Daghanon ta nigpalit ang mga gulay. Kumpletohon ta ni.
1: Di kay barbecue lang ang bago na to negosyo. Lakip sang mga lamas at sa mga negosyo.
0: Oh, Christian. Mia naman ang nagkikadako ang atong ginagmayang negosyo.
1: Nalipay ko ni Mara. Idaot ko masuccessful kining negosyo, ha?
0: Ato nang iampo, Christian. Kay kitang tao, ato ang mga plano. Pero iya sa Diyos ang katumanan.
1: Oh, Mara. Mag-ampo kita.

0: sa ato. Og salamat, Lord. Huwag ito mapalahi og sitong.
1: Wa man sa tamo agi sa highway.
0: Unsay buhaton ta ining mga kinumpra?
1: Ah, way lang ay. I-display ta dayon ni. Igo parang orasa nga mahalinan ta.
0: Oh, sige.
1: Sugdan ko dayon ang pagtinda ini ha. Og ikaw, Christian, palihog paghaling na lang og uling para sa barbecue.
0: Oh, sige. Buhaton ko dayon ha.

0: Wow! Hala, tanong tayo tinda ng barbecue.
1: Huwag na asay mga lamas, Arthur.
0: Hala, napunan na ito negosyo ma.
1: Maog yun.
0: Maunsa may ako ikatabang.
1: Ato si Papa Nemo. Tabangi sa pagpaypay sa barbecue kay daghag customer.
2: Oh, mayo ka, ina ka na, Arthur.
0: Pa, pamina ko pa.
2: Oh, ikaw na ipaypay sa barbecue, ha? Kay magpalik kong puso. Daghang nangaon, may order ng puso.
0: Sige pa.
1: Asa man ka magpalit, Christian?
2: Natural, sa pinakalami ang puso sa inayawan.
1: Mm, sige. Ah, ito na si Papa Nemo. Nisakay na sa e-bike.
0: Tiwason ko na yung gibarbecue ni Papa, ma.
1: Sige, Arthur.
0: Ay, tuod, paamina ko ko, ma. Dirit ka malimot na.
1: Pagkabuutan, gini mo, Arthur.
0: Arin ko, ma.
1: Tinabangay lang kita dong, ha? Maunay sekreto aron magmalampuson ang atong gamayng negosyo.
0: Oo, ma!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung bumangon man ko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Oo,
1: maligya ko liha.
2: Ano ang maligya mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako ba, huwag mo sa kwa, may isa naminaw ka rin, isa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong produkto na.
1: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po iyang inom. Mo'y gamit niya, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong, Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Samok nga ubo. Undangin na. 12

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
11: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Pot nang bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pod ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Madyo ni ka kapoy ma.
12: Sa Paragis Bila-Bila,
15: dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
17: Paragis, bila-bila.
16: Paragis, bila-bila.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
8: Eh okay ma'am, oy, magulak kay ko na naglamig o duot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga katong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
11: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, Ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan. Ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan. Ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod. Ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
0: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata.
12: Unya na nga tulpa,
13: fix it with Alnex.
14: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
15: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
13: Fix it with Alnex.
15: Source, RQVIA-PMDI2S 2025.
16: Unilab quality yan.
15: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
19: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
20: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pabalik sa mga butika.
22: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
17: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotrop Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
29: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: This time check is brought to you by Paghatsing. Pagbahing, pag-allergy ang dating, fix it with Alnex.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala ko mo's tagmayang gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome o welcome ng atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 2, 2026. Dahil suwatan mo sa mga itong paghahatag at pagtagad, and this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan o Edna. Bonus standby Edna, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, Edna, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

adto kadaghan nga groceries. Nangutana ko sa iya kung asa niya nakuha. Matod niya, nagbalik ko na siya. Nakasulod ko na siya trabaho. Pagkadugog na ako, dalipay ko ating nanay trabaho si Ricky. Ipangutana na ko siya kung asa siya nagtrabaho. Matod niya, sa merkado. Sa bugasan. Buutan ko na iyang amo. Ipautang ko na siya bugas o ipakash advance ate. Nato gabi una, ako nakita si Ricky nga naglingkod sa gawa sa mumbalay. Hilom. Nagtanaw sa kangit-ngit. O ako kay bawo nga sa iyang unahuna adunay usa ka desisyon nga iyang gihimo. Nga muguba sa mong kinabuhi. Sa mata higayon nga malakaw si Ricky para mo trabaho, kampanti ko nga wa siya ilautang gibuhat. Kinasayod ko kung unsa kabuutan si Ricky. Mataguli niya na siya dalang sudan. Humasa sa kasimana, may uli siya nga dunay pagkaon na sab nga dala. Bugas na usab. Di na may mahotdag bugas ate. Adunay gatas alang sa mong anak. Ate R. Kanunay kumautana. Apan matubag lamang siya nga. Buutan daw iyang amo. Wagid ko magduda ate. Og nalipay ko. Ngayon anak kabuutan iyang amo. Daghan nagdiaper ang bata. Gatas o guban pa. Apan usa ka kamatuuran ang nakapahikurat ka na ko. Ate, iyang giangkon. Nga nangawat siya sa tindahan ngayong isudlan. Tinuod nga naka-advance siya sa sinugdanan. Pero sa matakigayon nga mahotda naming pagkaon o sudan, nga di na siya maka-advance. Mangawat siya sa tindahan ate. Murag mihunong sa pagpitik akong kasing-kasing. Mitanaw ko sa kumbana. Matod niya. Di lang siya kung gusto ma-gutman me. Nasakitan ko ate. Dili tungod kay nasakitan ko kay nasabdan ako iyang kahadlok. Apan bisan unsa pakalisod ang among kahimtang dili siya dapat. Manghilabot og dili iya. Nangay siya pasaylo nga rin ka na ako. Ako siyang iignan. Dili ko gusto mahimo siyang kriminal. Dili ko gusto nga mukhaon may nga gikans dinautan. Mitanaw siya ka na ako, ate. Matod niya. Hindi na ko na siya gusto nga magutom pa mi. Ako siyang giignan nga dili kini ang pamaagi. Mas gustuhan pa na ako magutman mi kaysa mukhaon gikan sa pagpangawat. Misaad siya nga. Di na niya usbon. Nakaila ko kang Ricky, ate. Dili siya daotang tao. Apan ang kinabuhi usahay adunay paagi sa pugbungkag sa mga saad nga atong isaligan. Ate, sa wa madugay, mihunong na si Ricky sa pagpanghilabot sa halin sa ilang tindahan. Nahigayon na, nananghit siya nga mapahawa. Kay dili na kuno siya gusto nga matintal pa. Nag-extra na po siya panglimpyo. Gani ate, nag-labor na po siya. Apanulahin na ang tanan. Sa dihang adunay pulis, ngay miadto sa mumbalay. Nangita kang Ricky, kisumbong di siya. Sayang amo. Naibawaan nga dako ang kwarta ngayon nakuha. Nakita na ako ang kumbana nga gidala sa mga pulis ate. Wako na himo sa pagtabang kaniya. Gamay pa kayong among anak. Ito adlaw mo rag babungkag. Ang akong kasing-kasing ate. Salaktod. Di na ko kayang tanawon si Ricky. Igiposasan siya. Ang mga silingan, kami na lang ang gimarites. Ang mga tao nga mo rag nakahibaw sa tinuod na mong pinagdaanan. Ang kaulaw, ang kahadlok, ang kasakit. May nang danating na nanangit na lamang ko kang Ricky. Mubiya ko. Maadto ko sa lugar sa kumaginikanan.
Sa bilangguan na namilit ko niya, mituloy ang mga luha. Iya kong giignan. Nga ako na lamang siyang kalimtan. Hindi ko lang kuno pasagda ng among anak. Huwag ko na kasiguruhan iyang kinabuhi. Huwag ko na siya masaad ka na ako. Sakit ate. Ang ako pagbiya kang Ricky. Apan ako'y choice. Gidala ko ng among anak balik sa kong ginikanan. Ate, naipadpad ko din sa dipulog. Sa pagpanglabay sa mga bulan o katuigan, nakaila ko sa Hector. Dili siya dato apan stable siyang trabaho. Mas tinabdunon. Uguan niya hukmi akong kagahapon. Nasayod siya nga doon ay amahan ng akong anak. Huwag na akong itago kaniya. Dako akong pagpasalamat kay gidawat niyang akong pagkaako ng akong anak ate. Sa laktod, nagpakasal kami ni Hector. Uguan ako sa kanaagian ang maglisod sama kaniadto. Makakaon migsakto. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, wa mi nakabaton og anak ni Hector ate. Apat wa namo kini igsapayan, ang importante malipayon mi og gitratar niya sama sa matuod niyang anak ang among anak ni Ricky. Gibuhos ni Hector iyang gugmas bata. Iyang gipa-eskwela, gipalitan og mga gamit, gitabangan sa mga assignments. Gitambalan ko magsakit. Ginahatod sa eskwelahan, ginasundo, giprovide niya ang tanan sa akong anak ate. Siya'y mitindog nga amahan ni ini. Buhong ang akong anak sa iyang pagmahal. Sa hinahinay ate, napapas na sa kunahuna sa Ricky. Apan ang kagahapon, dili gidi ay mo sagot nga kalimta na lang sa hingpit. Ate, nagkatagbo pagbalik ang among dala ni Ricky. Human siya makagawa sa bilangguan iaming gipangita. Ate R. Nagbag-o na siya siyang kinabuhi. Dako ang iyang kalipay nga nagkita kami pagbalik. Di na kong gusto nga makabaton pa kong ugnayan nga ito kay niya. Ugmatod niya. Girespeto niya. Ang akong kami niyo ay kang Hector. Dili ko na siya mosamok. Gani, malipayon siya. Nga nahatagan ang among anak ug maayong kinabuhi. Ngawa niya mahatag. Apan gusto lang niya ate nga makita o magakos ang among anak. Apan naglibog ko ate. Kaya gituhuan sa kong anak nga amahan. Si Hector og dili si Ricky. Basing maglibog ang bata og masakitan siya. May hinungdan. Nakigsulti ko kang Hector. Nangayo ko sa iyahang opinyon. Matod ni Ricky, dili na siya musamok. Gusto lang niyang mahalog, magakos o makita ang among anak. Apan matod ni Hector kanako, dili o dili siya musugot, nga magkita pa si Ricky ang among anak ate. Di na siya gustong samukon pa ang kinabuhi sa among anak. Og labaw sa tanan, gibaharan ko ni Hector nga kung makikommunicate pa ko kang Ricky. Mas piliun ko nun niya nga magbulag na lamang ni. Dili siya gusto nga musamok pa si Ricky ka na mo. Putlon na ko sa hingpit ang akong komunikasyon nga to kang Ricky. Isip amahan, nasayod ko sa gibati ni Ricky ate. Apan nakasabot po ko kang Hector. Unsabay ang ikong pag-abuhato ng eskwela ng among anak ate. Maayo iyang kahimtang. Apan naluoy ko kang Ricky. Bisan man lang nga magakos ang among anak. Unsabay ang ikong pag-abuhato na TR. Isip inahan. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Edna.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagya na lang utana, kung unsay akong sekreto, nabihisan sobra kabisi e si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inil, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pero salamat kanimo Edna sa pagpadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kini sa tampo ni Edna diri gyud nagpamatuod nga ordinaryong kawatan dapat mapisog yon. Pero kato mga nakabarong dili. But anyways, ang kamatuoran is gumikan dili enough ang love. Dili enough ang gugma para magminyo mo para maguban mo. Kaya ang kaminyon o sa ka-lifetime commitment na kinahanglan i-provide gudi mo ang kinahanglan sa imong pamilya. And kini ako sa kadesisyon nga dapat una-unaon sa musulod o kaminyon nga dili lang kinahigugmata, musulod o kaminyon bisa din na to kaya nga mabuhi. Well, anyway, of course, kaoban na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun sa na mga suking tigsubaybay.
0: And of course, nga to URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, basurti nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ako problema karon sa sulat ni Edna. Kay murag unfair ba? I mean, kada usa sa ilaha, today, si Ricky, sa diyang napriso na siya, niingon siya nga, kung ako'y masaad ni mo, biyain na lang ko kaya ako'y masaad ni mo. Nibiya, si. Pero years pa ba yan? No, tuig pa ang milabay hato na met niya sa Hector. Pero mo lagi, napakasal naman ko siya. Minyo na good siya, in short, minyo na good siya nga matawag sa pagkaroon. Kasado naman siya sa ni Hector. Nga mo po'y nagpakaamahan sa iyong anak. Kung ikaw, si Edna, i-allow ba ni mo nga makita pa ang imong anak sa tinod niyang amahan?
1: Sa sitwasyon ni Edna karon para na ko ma'am kay ayaw lang sa
0: dili na
1: ayaw sa dili na kay una-una niingon na biya si Juan Ricky nga kalimti na ko so kana ba ang kato pa lang
0: itagaan na niya kagawasan
1: diba iyahan ang gilet go ang iyahan kuan ba nga iyan ang gilet go si Edna og yang anak nga
0: tungod
1: dili na siya
0: kay
1: ihon tungod sa pait kay ma'am no pait kay kinabuhi nga tatod so, buutan si Juan buutan si Ricky maayo siyang amahan maayo siyang abana
0: kaya pero kaya kung wapod siya nangawat na to panahon na para mapakaon sa yung anak posible yung anak patay na po
1: pero diba? Mo lagi wag itay dagana misal unsa ta kamaay nga tao sahay ka nang maabot gid sa punto ba nga mukapit sa patalim.
0: Sa pagkasmahin lagi, dili ako drason ka naglisod ka mga wat
1: true.
0: Ka.
1: So murag, imurag gidugangan ang kapito sa imong kinabuhi itong
0: yes.
1: Kinabuhat kag dili maayo. So mo ginitimanan sa tanan nga. Bisan unsa kalisod ang kinabuhi, ay gin mo pagbuhat og sala. Kaya ending ana, mubalik ragyapon na sa inyo, kamuragyapon na mag-suffer sa consequences. So sama sa nahitabo ni Ricky og Edna nga, ang ending na inoon, nabungkag gidinoon sila tungod raw sa kanang pagpangawat nga. Miskan unsa ka maayo imong intention
0: yes.
1: Pero sa mali nga paagi, mali gin na siya.
0: Correct. No.
1: So, loy lang. Loy pamalandungon apan na mo lagi. Mo'y kinahanglan na ito nga i-spread nga awareness mo ba? Sama si Magiyon kaganina
0: yes,
1: nga. Di sa ginunta magminyo. If di,
0: mahalag diba? Love ni mo ang tao. Pag uyab lang sa mo, ayaw lang sagun mo.
2: Ayaw kinsulod kami niyon. So, sama na ko. Inganin na ka. Naisin yung magigyapon na ito.
1: Diba? Lisod kayo. Naglisod mga
2: ini. Ready mo ko tana?
0: Oh, ready ko sa kami niyo.
1: Naglisod mga ini mga naay saktong trabaho. How much more ko wala
0: yes.
1: Kay grabing inflation karon na wa na nakadimao ang Pilipinas.
0: Ah, wala na. Naglisod na gyud.
1: Naglisod na gyud ang tanan. So,
0: wala karapatan may gugmaron. Eh, wala diba? May kaya. Kaya sa mga
1: so,
0: in love.
1: Ang luoy mangod ang bata ba? Di ba?
0: Yes.
1: Ang bata nga bunga sa
2: mahal ang flower.
1: Pagmahal, pag bunga sa inyong paghigugma. Luoy gapon kay di gyud enough. Love
0: yes.
1: Is not enough.
0: Correct.
1: Para
0: correct.
1: Nga magbuat mo bata.
2: Mahalag saging di ay. Okay
0: ah,
2: naman.
0: Ah, loving ba? Bisag saging
1: na
0: mahal. Mahal.
1: May mana sa una kab nga mag kuan lang kag lagot mon. Okay na.
0: Bisag saging mahal oy
1: diba?
0: No saka.
1: Lisod na kayo. Lisod
2: kamot,
1: na.
0: Eh. Mo kita siya. Actually karon pa na napraktikalan gyud. Kuna nga usay makaingon ka kini mga babae sa di gyud maminyo guay kwarta natural.
1: True. Dapat ay, lang.
0: Oh, di ba?
1: Kini na ta mabuhi nga way kwarta ron. So muna siya. Ang ending mangod nga if ipugos gyud ninyo gugma lang inyo hunaw-naon ang ending ang magsuffer ang bata.
0: Di,
1: no
0: actually,
1: loy kayo.
0: Wala man tagay ingon ayo gigugma ka wa say kwarta pero kinahanglan practical gyud ka.
1: Yes. Be responsible.
0: Oh, responsible kasi mo mamahimong decision and kung di din yung kaya, okay naman mag-uyab lang sa gid mo. Ay, sa'yo mo pag-minyo, ay sa'yo mo pag-anak.
1: Ay, pag-anak. Kanigid, pinaka-importante, ay, gid pag-anak.
2: Mokin na yung gina-advise ako sa mga kalalakihan karon ate, na kinanglan, dili gid sila mag-minyo kung ang babae wala pa na katigom.
1: Hala, ang babae na mag-tigom, paita lagi.
2: Dapat kinanglan,
0: paita,
2: katong minyo nila, karoon gini lang, mabuhi na sila sa mga babae.
0: Pero okay na lang mag-tigom, basta tagaan lagi daan sa lalaki, tigomon.
1: Ang ending, ang babae naman ino, ay, nako.
0: Oh, may tagtagaan na kay tigumo ni mo pa, it's kayo.
1: Oh, kana, God's kayo. Oh.
2: Si sige, Engineer Jimar, ang iyang rason, nga nung wapag isa namin yung antot karon, kayo wala pa sa kakitag babae.
0: Nga na'y tinigom. Nga,
2: may tinigom.
1: Ay, pagkapait na lang yun. But anyway, alang kang Edna, para nako ha, kinanglan ni mong irespeto unsay kagustuhan ni Hector, kasi siya imong bana. Yes. Siya ni barog sa responsibilidad nga kung ano para sa inyong anak ba. Tuod man ang realidad nga si Ricky ang amahan, for the moment nga niingo na siya nga kalimtan ninyo siya, iyan na nang give up nga kuan nga katungod. Though sa balaod, namagi katungod ang amahan, for again, wala man siya kanang ang bata dapat ay inyong naunaon, kaya ang bata maglibog, makonfuse, sa karon sa iyang pangidaron, ayaw sa ninyo siya libuga. Pasagdahi sa siya nga, kanabang,
0: kumano sa iyong pag-eskwela.
1: Diba? Kanang eventually, kanang mudako siya, ayha pa siguro, for kanang bata pa bitaw kaayo, looy kayo nga makonfuse. Diba? Nag-suffer na siya sa inyong kapobriyon sa una niya. Karon nga, nag-plaster na, mag-suffer na po siya, kaya makonfuse siya about sa inyo si Shoton.
0: Kaya hindi papa, di. O
1: diba? Looy kayo ang bata. So, alang ka na ako, irespeto nimo ang kagusan ni Hector kay siya imong bana. Diba sa trokab, submit wives, submit to your husband.
0: Kani mo, pwede
1: kani sa ikaayo man eh. Ma-apply na ni sa ikaayo man eh. So, kinahanglan ni mong kanang irespeto ba unsay kagustuhan ni Hector. Kaya again, unsaon na lang ugma kanabitong si Hector, di mo tumano ng iyahang kanabitong hangyo nga dili nalay pereila si Ricky. Di, ang ending, si Hector pa mawala sa imo. Ang ending, mag-suffer na pod mo. Mag-suffer na pod ang imong anak. So, ana lang.
0: And
1: what may
0: plano? What may plano si Ricky nga sa mukon siya?
1: Yeah, well, ang anak ramang gidiyan tuyo.
0: Anak lang nga. Iyan lang mahalog, ma...
1: Pero mo lagi.
0: Well, gusto niya nga mailhan siya siyang anak.
1: Kanang pwede sa layo na lang sa siya magtanaw sa iyang anak. Kaya huwag siya may... Luhay magod ang bata, no? Yes. Maayo man ang intensyon, pero mo lagi, ang welfare sa bata, ang kinahanglan niyo unahon.
0: Ang timing, dili sakto.
1: Yes, dili pa mao ang timing. So, para siguro na ako, si Ricky, di sa siya magpailaila karon. Ganun man, maningkamot sa siya, baka nakagaw sa siya sa prisuhan. Maningkamot siya siyang kaugalingon nga, so at least na ikaw ng development ba sa iyang life, maningkamot siya nga ka na makatrabaho siya plaster, ka na nga muatubang siya sa iyang anak. Excuse me. Ihotoy na nung ko. Muatubang siya sa iyang anak nga plaster na siya. Nanan siya kay panghinambog.
0: Okay, sige. Imo na panahon, Kap Jun.
2: Yes, Edna. Musugot kag sa dili. Kining si Ricky ang amahan si imong anak. No? Yes, gina... tahod na to ang kaminyoon ni mo dito kang
0: Hector.
2: Hector. Mao man gani nga kanang basis sa imong sulatampo siya ay nakasalbar sa imong kawadon, no? Siya ang imong Salvador kaniadto.
0: Salvador del mundo.
2: Pero ako nagatuo ko nga dili mo undangan ni Ricky. Hangtod dili makuha ang gusto ni Ricky.
0: Basi nung kaya ra pod nga maistorya si Ricky nga. Ayaw lang sa karon, this diba? Is not the right time.
1: Ayaw lang sa.
2: Para nako idna kanang hangyoon gyud nimo og si Hector nga kanang gamay ra man nagipangayo sa tao kanang ipailaila lang yang anak iniwi di pa magsamok si Ricky sa inyong pamilya. Kay musukutag sa dili siya ang amahan ni ana, siya ang naghago. Wala naghago si Hector ni ana pagbuhat, no? Si Ricky ang nagbuhat. Busa na gyud katungod si Ricky nga mailan sa iyang anak nga siya ang amahan, no? Isa pa,
0: di, kung
2: tinuod
0: di ay dahil katungo si Ricky, yes. Deserve niya nga masairan ang sa bata nga siya kamahal, pero doon ay saktong timing, saktong panahon
1: diba?
0: Para
1: dili
0: anak.
1: Dili niya dalion.
2: Ikaduha, kung tinood yun yun na higugma kining si Hector yun ni mo, ang tinood na yung higugma, kung susama na ko, kung parihan na ko, nga kung mahigugma ko, kinanglan ihatag ni Hector ang imong kalipay nga walay kondisyon. Gampay naman nagipangayo.
0: Kalipay nga, buot ipasabot nga, o siya pwede autoan kung makikita si Ricky sa yung anak, yung nana lugar.
2: Pwede man mo mag-uban idna ni Hector. Uban na ninyo ang bata. Ipailaila si Ricky. O sa may naaana. Kung tinuod na higugma kini si Hector yun ni mo, kinang lang masabta na ni Hector, no? Kung dilipod ka sabot si Hector, karon pa lang, ni kanang anyway wala pa may anak ni Hector, kamo na may anak ni Ricky, niya nakagawa sa man si Ricky.
0: Dili ka main point no nga kung pananglitan kung sincere man gid si Ricky nga makikita siyang anak, what if kung mag-uban na lang silang duha niya sultian nila ang bata nga do nagkitinaot nga papa deserve ba sakto ba na pero to me mago dili siya
1: dili pa mao oras ya mo rin masultan po nato si Hector ma'am kay si Hector siya ba na nitindog siya ba nitindog sa responsibilidad isip amahan so napoche katungod somehow. Tuon man dili niya kadugo, pero sa ngalan niya, siya'y nitindog, siya'y bana, siya'y nitindog nga amahan sa bata. Murag, kinalan niyo ikuan po ba? Irespeto po nga, ayun, sa kay giiya, nagung gigive up ang iyahang kuan, katungod nga, kalimtin ako ninyo, niya, karon magpa, magpailail, gusto niyo ipailail siya sa bata. So, early pa kaayo para...
0: Nakaya naman niya nga ang tuson.
1: Diba?
0: Na di sa inyo mag-open.
2: Actually, ate, si, diyan ni mo makita ang tinuon ni Gugma kang Ricky. Kay man gani, at tungod sa gugma ni Ricky kang Idna, diing na niya si Idna mismo, kalimtin ako ninyo. Pero kanang anak mang God, kanang mora ba'y hangyo sa tao nga, ipailar ako sa anak. Wala okay, naman mo. Ko nag-after sa, wala na si Ricky nag-after kang Idna, anak naman lang.
0: Again, kung ato bitantan ako ang yun, honestly,
2: selfish lang kayo si Hector.
0: Gabi ang gugma ni Ricky. True love.
1: Botan yun siya nga tao. True love. May siyang tao.
0: Pagkabalo niya nga namin yun, nalaman niya gisamok, ang bata na lagunta.
2: Imagine, Idna, makonsensya po ka.
1: Sakit, no? Sakit,
2: napriso ng tao, tungod kay, kanang para lang mabatagaan o pagkaon.
0: Ang sala lang yun ni Ricky, pobre siya.
2: Ang sala lang yun niya. Tino,
1: sala ba mahimong kanang, pobre, ma'am?
0: Maulagi kay, masugutang sa dili, maulagi na, kung imutan out, asa siya na sayop, kay pobre siya. Kay kung wala siya ng hilaboto, siya nang awat, makakaon niya ang pamilya, dili siya mapriso. Pero maulagi, di ba good rason, tungod kay wakay kapakaon, mga wat na lang ka, so wrong mangod gihapon. Kaya lang, wala siya choice. Kinahanglan niyang, kumbaga, ang yan sayop ko na himo, yan namang nabayran. Kaya nabilanggo naman siya, yan ang gibayaran solo sa bilangguan. So mabataong tanga, nagsugod siya bagong kinabuhi. Kaya lang, dili na niya makorek.
1: Di na niya mabawi.
0: Mabawi.
1: Kung siya nawala.
2: Manggani, yes. Dili na gani ka sa kasilos, idnang, ha, na kay kaubang laing lalaki, niya buo mo, apilag inyong anak. Ang iyalang, kamay na kayo nga ngayon, ngayon pala inalan ni mo. Nagatuo ko nga, kinanglan, masabtan gina ni Hector para, kanang mga buhi mo nga linaw na kadiri na maghatag og perwisyo pud si Ricky sa inyo ang pamilya. No? Sa gihapon gid si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo, dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro.
0: Isa maestro, o pagalit ka mo man.
1: Wala pa tanaw man ka.
2: Ubi ko ka ko na to go part.
1: First part pa nga.
0: Nawa pa kita kag critics.
2: Pastila. Dili mo.
0: Okay, tesa mo extra na lang ko i-edit na lang to. O sayang ay buhato ni Edna, ipadayon ba nga ipaila-ila niya si Ricky sa iyang anak or iyan na lang sa buton nga dili na lang sa magpaila sa bata. Standby balik to man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Binabalik tapan, syempre, atong NAS Medical Mission, ha? Karoon ng October 6 po, ho? Nagkaduol na yun yata sa Midsayap, sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Pagka October 7 sa Kinapawan Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 sa Bansalan, sa may LSV Hotel, sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal, sa may City Mall Event Center, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City. October 10 sa Jensen, sa Barangay South Gym, in front of Public Market General Santos City. Again, libreng masahe, libreng check-up. Doon ay mga previous sa guban pa. And sa inyo hanga pagbalik sa produkto, automatika na nga ma-appeal sa tong NAS Million Bonanza Season 7. Diin sa December po, doon ay mudaog 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And doon na pa ay consolation prizes nga napulo katang 50 mil, napulo sa Visayas o napulo sa Mindanao. And dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers, si Lawati Arlene, si Rico James Albaricuni, gikan sa Dubai. Kada mag-out ko sa trabaho, inyong programa may akong kauban hangtod mahuman ang duty.
1: Maayong hapon, Ate Arlene, pasyarat ko sa among pamilya Maningas diri sa Karkar City, Cebu. Sukad pa sa una, si Gigiun May pamati sa inyong programa. Ganahan kay May, labi na sa mga tambag nila Cap June o DJ Nova from Rodilin, Maningas.
0: Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, kada magsugod na inyong live, automatic na dahil akong Cap og snacks from Ira May Fernandez.
1: From Marilu Guevara, Ate Arlene, pa-shoutout ko sa akong best friend nga si Eileen, nga nasa Midsayab siya, confirming ka-chat kung naamo interesting nga story sa live.
0: From Maricel J. Ramos, ikan sa Riyadh, pa-shoutout ko sa akong mama nga permig gaingon nga mas maayo pa kuno iyang tambag kaysa kang Cap June. Pero yung man sila ni Cap June nga ipaagi sa pasiyaw ang mga tambag pero naiunod.
1: Ayan. Maayong hapon, Ate RDJ Novo, Cap June, na ako sa Tandag City, Surigao, Gaudel Sur, huwag nagtanaw sa inyong live samtang nagpaabot sa oras sa akong shift. Shoutout sa tanang mga silent listeners o viewers, diha from Jerome Absede.
0: Shoutout to Joshua Kit Cabrero as watching from Coronadal City.
1: Shout out sa ako mga silingan diri sa Barangay Carmen Cagayan de Oro kada makadungog mi sa inyong intro kabalo na mi nga oras na pod sa among hapon nga chika o katawa from Lourdes Paraqueles.
0: Hi Ate Arlene watching from Taipei, Taiwan. Grabe ka makalingaw inyong tuloy, makalimot ko kadyot nga layo ko Pinas. Shout out pod ko sa akong pamilya sa Bohol, Mingano kay Kuninyo. Salamat kay na amoy programa nga paka pahinumdom sa among balay from Grace Ann Villarreal.
1: Hi to Daniela Tandag watching from Osaka, Japan. Shout out sa akong mga ginikanan o mga isoon sa Maasin, Southern Leyte, murag dool-dool gamay sa Pinas, basta makapaminaw ko ninyo. Salamat sa good vibes.
0: From Ben Salcedo, good afternoon Ate Arlene, pag-greet ko sa tanan namong silingan o higala sa Barangay San Miguel, Maramag, Bukidnon. Nindot kaayo inyong programa kay naagid ko'y madalang at ang bagbisan humana ang live. God bless sa inyong tulo.
1: Hello Ate Arlene, si Marvin J. Manaay ni gikan sa Basilan City. Shout out sa tanang Manaay family sa nga perming nag-atang sa inyong programa o mga istorya ug tambag. More power sa inyo.
0: To Arvin Kabuhat, watching from Iloilo City.
1: From Catherine Joy Neri, gikan sa Cebu City, shout out sa akong pamilya sa Talisay, Amping Kanunay, o God bless sa tanang listeners.
0: Ayan. Okay, for final, parang Edna Dejunovs.
1: Edna, para nako, again, dili pa siya right time nga kanabang tumano ni mo unsay gusto ni Ricky Arhangyo ni Ricky Tud. Masabta na to nga hangup siya siyang anak, gimingaw siya siyang anak, gusto siya mailhan siya siyang anak. But then again, kinahanglan na itong masabtan po nga ang sitwasyon ninyo karon lahi na, no? Lahi na yung kinabuhi kay naana si Hector, siya na ang nitindog nga amahan ni sa imong anak. So, kana, kinahanglan ni mo irespeto. Kaya again, na naman kay Bana. So, dili siya kinahanglan nga ipugos ni mo karon. Eventually, siguro mahinahinay, masabta na ni Hector, pun-puhon, no? Ayaw lang sa karon. Kaya again, para na akong murag, kana pang, kuan pa kayo ang bata, no? Kana murag bata pa kayo siya para masabtan ang tanan nga panghitabo. So, kung karon mangod ni mo ipugos nga kanang bitong magpailaila ka niya ang imong anak ma-confuse sa imuha o kinsa ka, syempre bata na dili gid na mo duo sa imo ma-shock na siya nga nung niga ko sa iha nga wa siya kaila, so lahi ra man ang magpailaila ka nga dako na siya kay diha at least na namit conversation ba nga mahitabo ayo sa karon. Kanang kumpara na ko ang imong option nga buhaton mas maayo nga kanang mangita kag trabaho, i-rebuild nimo imong kinabuhi kung unsa man ang imuhang mga kanang bitong na miss out sa panahon nga naa ka sa prisuhan. I-rebuild imong kaugalingon nga moatubang imo yung goal ba nga puhon-puhon moatubang kasi imong anak nga naa ka ikapakita, ikapahinambog sa iyaha. Kay diha no at least makita nato nga naningkamot ka nga ma-improve imong life, nan maningkamot ka nga dili lang ka diha taman kay daghan man gud kaayo mga tao ba nga ah, diri ra ko taman kay wala ko natapos nga kuan nga grado or mubo akong grade 2 ko taman or elementary kit taman, so dari ra ko taman, so dili kinahanglan nga dapat or I mean dili dapat ingana imo mindset no sa karon kinahanglan maningkamot ka, dili ka mag dili nimo iubos imong kaugalingon og maayo ba nga bahala na lang og wa kay natapos nga eskwela basta maningkamot ka nga punpoho na kay kapakita sa imong anak nga imuha siyang kanabitong at least na kay masuporta siguro punpohon ana ba amoy mo igol ayaw karon ayaw sa ipugos karon kay loy ang bata kung imo ipugos imo kaugalingon nga ipailaila saya tan-aw lang sa kasalayo siguro imong pwede mahangyo kang Edna nga kana bitaw or I mean pwede mahangyo ni Ricky kang Edna nga salayo lang sa siya nga kayto magtan-aw siyang anak moadto sa eskwelahan tan-aw lang sa siya ayaw lang sa ipugos kay aron kana ba si Hector po dili po mat siguro garbo po siguro ni Hector mambanga oy mo balik ka karon nga plastar nami murag ana ba so mo siguro na nga murag di siya mosugot hatagan lang sa pud siguro panahon si Hector nga kana bitong iyahang mahinahinay o kana bang dawat nga ga-exist yun si Ricky sa ilang kinabuhi. Salamat kayo sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Maritas ang Marinang Bayan.
0: And of course, Cap Junjun, imong final para kay Edna.
2: Yes, Edna. Dapat mo consider nimo kung unsa ang giagian ni Ricky dito sa prisuhan, no? Nya kina dapat na baliklan taw nimo kung unsa hinungdan nga nung napriso pod si Ricky. Ang amahan man gud kanang dili gina makaantos sa iyang anak, no? Dito sa piniriso, pangandoy na niya kung makagawas ko, kailangan makita na ko ang anak, magakos. Gamay ra man kayo na ang ihangyo ni Ricky ngadto sa inyo adwa ni Hector. Dapat siguro pasabto nimo si Hector nga pagbigyan na lang na siya para kaning magbalinaw na ang tanan. Kay ako nagatuwid na nga kung dili ninyo pagbigyan si Ricky, mahimo na noon nga magsamok pa sa inyong kinabuhi. Kay kung dili karon karon sa paman.
0: Agoy na nasa.
2: Kung dili si Ricky, kung sa paman ang mga mahal ni anak.
0: No? Si Hector gani.
2: Si Ricky man gud ang nagbuhat anak. Dili man si Hector ang naghago anak. Nganong
0: nganong nganong magpadako. Hago gyapon mo padako oy.
1: Oh.
0: Masaya dang paghimo sa pagpadako.
1: Iba, sayon yes. Maghimo lisod ang pagbuhat.
2: Ang nagpadako si Hector pero ang nagbuhat naghubo-hubo diya si Ricky man.
1: Ang
2: gamay ra man ang hangyo ni Ricky. Gusto naman niya nga kanang ipalaila lang ko. Nya. Dili man ko magsamok sa inyong kinabuhi. Pasabta lang yun na si Hector nga kanang inasatulwi nang binayo nga pagpasabot si Hector nga gamay ra kayo ang hangyo ni Ricky unya. Remember na priso ba ng tao para sa inyo ha, no? Sa gyapon kini si Kuya Kapoy ngon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko pa siguro papagmala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagan salamat kanimo, Dejinobs. Thank you, Cap June. And thank you, Edna. Sa iba pa padangat, ibo sa tampo ni atong tulumanon sa Sensorly, Ate Arlene. Ang pinaka-importante na lang ni Mambuhaton, istoryaha lang sa si Ricky. Hangyo asya nga. Sa pagkaroon, sabton lang sa, di ka gusto nga imong komplikado ang tanan. Di mo sugot si Hector, apan wala nagpasabot nga, dili na mahitabo ang gusto ni Ricky nga makita og mahangop iyang anak. Pero dili pa karon ang saktong panahon. For me, pagpasabot lang kang Ricky ang imong gikinahanglan. Pagbigya sa sector. Kinahanglan nga masabtan sa both ninyong duha ang sitwasyon. Kay bisan kinsa ang nasa sitwasyon ni Hector, dili siya musugot nga masamo kang kinabuhi ninyo uban sa bata. Apan kung si Ricky po na ato ang huna-unaon, sakit alang kaniya nga nawala na ka, pati ang anak dili na ganyan mahangop, mas labaw nga sakit para kaniya. Pero again, for now, hangyo alang una sa Ricky, ayaw sa karon. Taga-isa o saktong panahon. Kanabang ready na ang bata, mga masayod sa tanan. O nga, masabta na po ni Hector nga dapat mahibawaan sa bata nga naa siya'y papa nga tinuod. Kaya mo sugot ang sadili, di igid ni mo madinay sa bata nga si Ricky ang iyang amahan. And even si Hector, kabaw siya nga naminyo siya ni mo nga doon na kay anak daan. Tingali timing lang, i-process lang sa daan para ma-ready ang matag-usa. May bawaan sa bata sa saktong panahon, si Ricky, pasabta lang sa agyo, taga ilag chance nga maandam nimo ang tanan para ma-met na nimo ang imong anak. Sayod ko! May tabo ka na sa saktong panahon. Dili lang dali-dalion. Kay lagi, sige, kayon ko na kinahanglan ang process para nga hapsay ang panagkita ni Ricky o sa imong anak. Thank you, Edna. Sa imo papadangat, imo suwatan po, manghinaot ko. Ngaunta, mahayagan ka sa pagkakaroon. Kini sa ate Arlene, ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: MaxVit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Kidney care time!
11: Wala na akong mag-dialysis. Oo, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa in yung kidney care. Kung naayo man akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon?
12: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
13: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home.
9: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
19: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
20: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
13: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
8: Unilab quality yan.
13: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Naay high cholesterol o diabetes?
22: Oh no!
21: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
22: Yes!
21: Say yes to GlucoPro.
23: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kamo tanan? Sa nga ni kasamang Binji Tanghian, nakauna si Radyo Man Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 2 istong gabi sa tuang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Mga isyo may labot ang lungsod o ang nasod at huwag hapong pagkatukion karong gabi una. Mga balita, sukad pa ni kaganihang kadlaon hangtod din ang orasa. Ato mga kasamang paminahon o hatagan o update karong tautaw. Adlaw Biyernes, Oktobre 2. Salamat Lord. Kaduhang adlaw ron sa buwan sa Oktobre. Salamat kayo Lord. Kalabang na ta sa Setyembre, ni ana punta sa Oktobre. Sige dito maglangay atong haminaon dayon. Ang mga report karon gikan sa ato ang mga radio man. Man atong hisgutan unya ang pipila ka mga isyu na hitabo diri sa Sugbo, sa tibuok Pilipinas o sa uban pa mga dapit dinhi sa kalibutan. Sa damay andam diha kasamang Jerome, unahon nato si kasamang Arnold Bustamante. Ha ha. Yes, no?
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Patay unas patang sa kanalaki humanipo sila sa wala pa may linga suspitsado nga nakamotorsiklo alas 11:40 kagabi sa sitio Ibaan na Japan Street sa barangay Kasambagan sa Rekmen, Sugbo. Ang biktima gilang nga si Ricardo Untong Jr. alias Ampre, hingko ng pangidaron, kasamtangan nga nagpuyo sa mga repeat apan lubad nga tagalungsod sa Compostela. Sa initial investigation sa Mabulo Police Station 4 sa Cebu City Police Office, nga samta nagbarog ang biktima sa lugar ug dunay gikaistorya nga lalaki nga nakamotorsiklo. Kalit lang kini nga gipusil sa ulo gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas. Human sa krimen dali nga bisibat ang suspitsado sa kaisang motorsiklo, biniyaan ang biktima nga nahagba na sa sementado nga karsada. Ang Mabulo Police Station pa rin pa sa ng investigasyon ug duna na sila'y kopya sa CCTV video sa dapit nga mao karon ang ilang gisusi kun duna bay nakaila sa suspitsado. Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa CCPO, mibutyag nga nag-umol na sila karon og Special Investigation Team nga naglangkob sa Mabulo Police Station, City Intelligence Unit ug ang City Investigation Detective Management Unit. Din siya ang nangulo. Nag-backtracking na sila sa mga kuha sa CCTV camera sa mga establishmento sa lapit, lagip na ang paghinabi sa mga kabanay sa biktima. Aron doon na sila makuha nga mahinungdanong nga kasayuran nga makatabang sa ilang investigasyon.
3: As of now, no, nag-create na og Special Investigation Team ang Cebu City Police Office, Police Station 4, CIDMU o CIU, ang inyong alagad mo ay nag-lead sa investigation, nagsugod na o forward tracking o back tracking sa CCTV footage. Salamat ta sa mga establishments kay ni share gid sila sa mga CCTV na. Padayon ang ato ang investigasyon, nagsugod na puntag interview sa family sa victims o sa mga witnesses.
2: Apan may pasabot si Pilare nga drugas ang usa sa ilang itan-aw nga motibo sa krimen. Sanglit ang biktima na nagpana kaniadto sa kaso sa ilegal nga drugas. Muhimo pa sila sa pagpanawom sa investigasyon sigon ni Pilare aron matugkad nila kung unsa gyud ang hinungdan nganong ikutluan siya sa kinabuhi sa nagbinugtong nga suspitsado.
3: Well, dili nato malikayan ang angulo sa drug related nga panghitabo tungod kay based on our investigation na ay previous arrest sa victim. Allegedly was involved in illegal drugs.
2: Base sa CCTV footage nga ilang nakita, nag-istorya pa ang biktima ug ang suspitsado kada pasabot mato ni Pilare nga managkailara ang duha.
3: Usara ang nakita nato sa CCTV, no, nagsakay og motor unya iya ang among nakita dito before ang shooting incident, nag-istorya pa sila sa victim. So there's a high probability nga kaila sila, then na sila previous dealings. Mao atong center sa atong investigation.
2: Si Police Lieutenant Colonel Gerardis Pilare. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Orbo Samante YHP, Tatak RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:38. Atong i-check sa ang patrol karong gabi ora.
1: Ronda Presinto.
0: Yan ang si Radyo Man, Jusy Post GQ Kiano. Kasama GQ.
1: CYHP, Tatak RMN Report.
4: Ngayon, salamat ka sa mga radyo matuloy guhin sa mga report ka nung na kuwag ka rin sa gawa sa mga bahin at ito ka mga nulungista ang ginagpahan sa mga Bible operation sa mga pertiba sa PDA 7 dito sa Masitsyo, Kaniba, Barangay at Sohong sa Sudan sa Palisay. Ang subject sa mga Bible operation mga kiling alia sa meetings, kitaan niyo sa mga palikot na perinusap sa Barangay Kasohong o gaganagpahan diha sa iyang ipangiyang drug din sa nasutan nga lugar kining pito sa mga drugista o mga parok na sila si alias Rico Orcano sa kay bike driver alias si Julius 24 alias o sa katasikong driver alias Marcos kasay sa nyo sa Nika Gardiner o alias Arlene pwede sa anyos kway trabaho o alias Oros warang yun anyos o alias Orobin 24 anyos o kinusag ka alias Al, pagkasiti anyos kway trabaho nga taga inaburang sa sudat sa Naga. Ang mga sakop sa PDA 7, bilo sa Kusaka Bible, Supreme Mayor na ako ang informasyon sa provincial agent na yung madunay attracted din sa kutan nga lugar o galing nasunta kusibo, bilo sa din sa mga pagdiba sa PDA 7 ng Kusaka Bible, Supreme Mayor resulta sa pagkasikop sa mga tinakpan na gigong sa kasimana ang pagpaniid sa mga sakop sa PDA o galing nasunta, kihihim na nilang ating jagro operasyon na kung sa mga tinakpan ang Gisgramos, nagilahag siya mo gabo balong kapin sa 78 mil pesos ang mauga subject kinig suspingin ko makarispos kinig og 1 grams patag simbana. On board sa patrol on your ranch man, Joseph Luciano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10.45. Padayon na karoon sa ato ang tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ang nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kung padayon bang risalig ang mga Pinoy sa nagpadayon nga pagdungog sa ato ang Vice President Sara Duterte. Usa ka survey gikan sa Momentum Research, magkaduol lang ganing eleksyon, naadayon ng mga survey. Manggawas tayo ng nagkadaiya nga mga agencies nga mo conduct og survey. Suma pa ning mao nga survey sa Momentum Research. 53% sa mga Pinoy ang dunay confidence o pagsalig sa Senado sa pagdungog as impeachment court aron mo conduct og fair nga proceedings patas nga pagdungog. Suma pa sa survey niyatong August 2026 sa National Survey sa Momentum Research. 1,487 ka mga Pilipino ang niingon 40.4% or 40.4% ni salig. Confident og 13.1% ang niingon very confident nga okay ra ang pagpahigayon sa Senado sa impeachment trial patok ni Vice President Sara Duterte. Samtang dunay 28% ang low confidence, wa mo salig, og 5.4% ang niingon very low confidence. Ha? Ang wa kono ni salig kasama Jerome, 28%, samtang dunay 5.4% ang niingon sobrang way pagsalig. Bintahan na lang datog way pagsalig. Butangan pagganing sobrang way pagsalig. Pagkagrabihan na magidana. Ha? Sama na kuno ng imong istoryahan ang imuhang asawa kasama Jerome nga day. Duna ba kay pagsalig nako? Tubagon kas imong asawa. Wa oy, wa di ko pagsalig nimo. Kanang dagwaya kasaligan na. Pero og ingno na ka nga, sobra pa, sway pagsalig na. Mao na gina. Ha? perteng di malasa. Sumaon niya na hitabo sa nagpadayon ron nga impeachment trial. Hinoon, Agosto ni nga survey. Base sa gihimong pagtuon sa Momentum Research. Now, kanus aman ka ni matapos ang maong impeachment trial? Kay sumapa ang target ni ini karong December 16, 2026 nga ang impeachment court makahatag na og hukom sa impeachment nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? December 16, matod pa sa spokesman sa Senate Impeachment Court nga si Attorney Reggie Tungul or Attorney Reggie Tungul. Kuya usab ning iyahang apelido kasama ang Jerome kay Tungul. Ang mga Tagalog og maoy mo pronounce ani Tungul. Pero kitang mga Bisaya og maoy mo pronounce posible ato aning i-pronounce og Tungul. Attorney Reggie Tungul. Sa mga Tagalog, Tungul. Mao siguro gini ang pag-pronounce, no? Tungul. Okay. Mga ito pang Tungul, nga ang mga schedule sa trial hearings naka-fix na daan o niya nituman ang ato ang mga senador sa ilahang trabaho aron ilahang ma accomplish ang target nga mga dates o posible karong December 16, 2026. Aduna na'y hukom ang Senado. Whether or not, ikonbikto ba si Vice President Sara Duterte? Ningon ko, whether or not, buti pasabot, wa pa masiguro kay whether or not man. Mahimong ikonbikto, mahimong dili. Ang nakalahi na lang ron kay ang conviction threshold dili na 16 ka mga senator judges. Ang nakalahi kadturang mga active participants o mga kwalipikado nga mga senator judges sa impeachment trial ang iphon sa two-thirds sa mga membro sa Senado as required under the 1987 Constitution.
1: Straight to the point.
0: Nabagin ang ilaha niya. Pila ning two-thirds o 20 sila kabuok kay si Jingo Estrada preso. Adi ka dili maihap. Si Marculita preso. Adi maihap. Si Bato preso. Adili maihap. Si Lorin Legarda nag-medical leave. Wa pa mahibaw ikanos ang mabalik. Di na maihap. 20 na lang. Pila may two-thirds sa 20-30. Si Chis Escudero, dili ubutar, kay abstay, kay kuan siya, kana siya ay presiding officer. Gawas lang og dunay tay. Pero og dunay tay, niya mabutar siya, di gihapon maabot ang two-thirds. Ha? So di siya mabutar. Ang mahitabo, kuha gihapon lang 30. Kay nitapo naman, si Kuya Mark. Sa kadaghana sa mga testigo nga ilang gipresent og nagkadaiyan nga nga mga membro sa prosecution panel ang gi pa-present sa mga testigo ubay-ubay na gyud nga tunanan ang ato ang mga senior judges. Ha? may mga senador or may mga prosecutors nga nagpakitang gilas. Doon na sila ipangkuha ng mga private prosecutors. Ano na sa mga active members sa Congress nga nagsilbing nga mga private prosecutors? May nag-isog-isog, doon na sa'y nagpakyot. May naagtaas-taas sa tingog, doon na sa'y kalmado ra kayo. Managlahi sila og diskarte. Matod pang Senator Erwin, Senator Rafi Tulfo, unsa man ing inyo sa prosecution? Sagol pa cute ni? Lunes, Martes, Miyerkules, mauna ang impeachment trial kasama Jerome. Perting bagaah. Ha? Magmila-mila ang mata sa mga senator judges ug ilahag yung kugihan ug basa. Ang transcripts o TSN sa nahitabo nga impeachment trial, mukugi ka silag basa ana. Ha? Magduka naman gani, basa pa. Kunya magbutuhay dayon. O yes for conviction or no for conviction or magbutuhay acquittal or conviction, ha? Ebidensya ka mao itanawon o ilahan na ng hukmandaan na anay gitawag og prejudgment. Wa pagani na human ang impeachment trial, naa na silay hukom. Ala sige, dali anak ninyo. Ha? Unya, ilahaman tong gipasumpinahan si Davao City Mayor Baste Duterte. Aron mo tug-an og unsa mga projects dito sa Davao. O ganguban may kalamigitan sa mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Kadtong pagtungan ni Davao City Mayor Baste Duterte, ang mga netizens, labi na ang mga DDS, daw nitubo'y nadaan kang Baste, nga inkaso man gani, o makunbikto sa impeachment ang Vice President, di tababalaka kay naapa si Baste Duterte. Mga man yung mga comments sa mga netizens, gipang butangan na yun o caption nga, the next President of the Republic of the Philippines, Baste Duterte. So naan ay reserva daydaan. Ang ato ang oposisyon, makonsider magini sila rong oposisyon ang partido sa mga Duterte. Now, granting arguendo, granting without admitting, for the sake of argument, ngailahang ikonbikto ang Vice President. Unsa may effect? Number one, ha? Ayaw mo papataka diha og comment. Oy, dili in town death penalty. Ang epekto, removal from office. Matangtang sa pagka-vice president ang ato ang vice president ron. Mao na yung number one effect. Ikaduhang epekto, perpetual disqualification to hold public office. Perpetual man. Sa tibuok ng kinabuhi, nga dili na pwedeng magpa pili og posisyon ang ato ang Vice President. Di po siya pwedeng i-appoint sa nagkadaiyang posisyon sa gobyerno. O ikatulo, i-forfeit o unsa may mga benepisyo niya sa gobyerno. And then, ikaapat, pasakaan siya kaso. Kung unsa may gi-akusar niya sa Articles of Impeachment, lahi na po nga kaso ang ipasaka. Batok sa to ang Vice President. Kanaog makonbikto. Now, simba ko og makonbikto? O niya ang bet sa oposisyon mao si Mayor Basti Duterte? O sa sunod mahitabo, apagitaan na po negligas niya si Basti Duterte? Mao na mga reklamo gyud ang mga DDS ug mingon unsa naman kini? Ha? Mori na himo sa gobyernong bangag magsigib pangluto sa oposisyon. Gipapriso naman mi ani. Mao lagi na magsinungugay ang mga netizens. Kaya natural, ang mga DDS, di magiging magkaoyon. Magiging nga pagkabangagag yun. Kadtosang nakaoyon, magiging man bangag lagi. Pero tanawa, kinsa may nangapriso. Diyan na ron ta sa ikaduhang adlaw sa buwan sa Oktubre. Matuman ka ha sa Senate Impeachment Court ang ilang target nga sa di pa matapos karong tuiga naa sila verdict o hukom sa impeachment batok sa Vice President nga karon wa pa manahuman ang prosecution panel pag-present og mga testigo. Human unya sa prosecution ang mo-present ang defense na ha? Silang samay mo present og mga testigo. Mura gila ay namang mga tao ani. Ha, kaingon ang mga tao, well, may klaro ni. Ha? Ingon di siya is di lagi. Ha, unsa man sab katong paglarga ni Senador Lauren Legarda? Tinuod yun ka sa siyang nasakit o nagpasakit-sakit. Mga naginaingon, sila na ginahibaw anak. Kanarabang ato ang mga politiko? Ha? O mga kanana ang lutsa na ganay guarant o runay mga pinding nga mga dagkong kaso o niya gumagawasay ang warrant, mga sakit man dayon. O dali man kayong makalarga ngadtos abroad. Sa Tagalog pa, hay nako. Ni Ron, ang ato ang nasod nga Pilipinas o niya, puwerte kadaghang krisis na turon. Number one na krisis karon. Maintain naman ang siging pagtaas sa presyo sa nagkadaiyang palalito, no? Hindi na lang ta magsigip. Hiyaw-hiyaw, anak, kapuol naman kayo. Kay mao naman kini ang ato arong lifestyle. Gianad-anad na kitadaan sa gobyerno. Nga di na makalitan sa pagsigig taas sa presyo kay mao naman gundi. Ha? But ang laing di mayo, number one, ang pagtaas og mayo sa presyo sa kuryente. Ikaduha, ang pagtaas og mayo sa presyo sa gasolina og sa LPG. Unya ang katarungan sa Malacanang balik-balik rapod. Why control ang ato ang Philippine government? kay labi na nga karon. Padayon pa ang tensyon dito sa Middle East. Kay si Donald Trump ug ang Iran, wa pa man gyud ni sila nagkasinapot. Ha? Balang unta no? Ilaha ba laning daugon ka sa sinagpaay baka ka sa man Jerome kay malituhon man si Donald Trump. Donald sinagpaay sila sa Libyan leader og Donald Trump. Ang unang matumba maoy pildi. Ito na ang tension dito sa Middle East. Pwerte ginatong pagkapagan ron. Unya, lain sab nga problema ang koneksyon nato sa internet. Oh, kabantay mo? Na problema mo sa koneksyon sa internet, mo samot na ginron. Tungod kay doon na di ay si Kibol nga nag-connect kini para sa internet ang dili maayo ang kondisyon ug apektado ang serbisyo nato sa internet dinhi sa Pilipinas. Oh. Ya kita ra bang mga Pinoy mahilig ra bang kita og surf sa online. Oh. Basin. Hinoon karon naghanaman ta ang mga kapangitaan o kamaagi ba para makakuha connection sa internet. Ha? Na may daghan hinoon ato ang mapanikay si Kayan. So, kanang inyohang internet ron o di na stable, kan magpaong usay dili, aw, musamot pag yun niya na. Musamot pag yun niya na. Then, laing krisis na to para sa pagluto. Daghan na to ang ni gamit ani mga LPG, liquefied petroleum gas, ni mahal pod ang LPG ron. So, wala na kita'y kapilian pa. Ha? Puwerte na yung taasa sa presyo tanang mga palaliton, krisis na yun kayo. Pero ang Malacanang ang musulti, why krisis kay naapay supply? O lagi, naapay supply. Unya ang kwarta na mo dire. Grabe mga pag-krisis. Kaya na may supply. Mag-unsa man ang naapay daghang supply. Unya, wa na may ikapalit. Kay mahal na kayong presyo. Dili bago na i-consider na tong krisis. So, mauna lang yun na. Ha? Mag-anad-anad ta kay ni ana sa sobras upat katuig ang pagpango ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang oras alas 11:07 mga kasama, mabalik ta humaning Maynong Dano na.
5: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
10: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
13: Hindi na

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C Plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Oras mga kasama, alas 11.14. Panayon na sa to ang tulumanon.
10: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
9: Atong i-check ko na ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Niana, ang pag-asa magtan. Pag-asa, may gabi.
11: Yes, may gabi, sir. And magkakitong latest weather update. Ang extension ni Severe Tropical Storm Choy 1 nag-apektan karon sa portion sa Visayas ug sa Mindanao. And si Choy 1 na asa may 2,440 kilometers silangan sa northern Luzon. And nagalihok pa northwestward. O hinay nga iyang paglihok. And sa itong forecast weather, ang some of the portions of Visayas, makasinati sa epekto ni hinungaw or kinextension ni Severe Tropical Storm Choy 1. And naitastas nga chance sa mga pag-ulan o kanyang mga thunderstorms. And sa itong hangin o kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan ng hangin na magpasalabi o ang kalagatan, maninaw nga ito sa kasarangan ang pagbaloy. Dili sa buo kadagatan na ipagtaob inigalaw na Quezon City sa Kamuntagon and ang adlaw mo silang inigalaw 5-23 sa Kamuntagon o Guma. Mo ka na itong latest weather update. Kini si Ana Dumdum and may gabi.
9: Salamat kayo, Ma'am Ana.
11: Mr. Spencer.
9: Okay, oras mga kasama, alas 11:16. Atong i-check pag-usab ang patrol
10: Ronda Presinto.
9: Alas 11:16, Oktubre 2, Adlong Biyernes. Kumusta ka mong tanan? Kumusta man na tuwa mga kaigsunan na nagpaminaw karong adlaw, Biyernes ron, mga construction workers. Sama na swilduhan o ugma pa inyong swildo, eh? Ako man nga mga trabahante na to, ang trabaho, Lunes, ngadtos, Adlong Biyernes. Pahuwais lang Sabado o Domingo. Magtrabaho, Lunes yun hantun Sabado. Wad-wad ang magtrabaho. Atong i-check ko na ang patrol day. Radio Man, Joseph Post, JQ Kiharo.
10: TYHP, Tatak, RMN, report.
12: Dugo pa gyud report ka tugad ko kay sa was kabahin datak panta sa komisya sa Kupostila kini gyud suspek sa nadamugas magay og kulata sa dugang adlaw dito sa may Kupostila ang dalakpan nila hangga si Ardil Toledo kasang kay si Kuanyo sa gabrigod video og lumulupyo sa sitwasyon bay barangay Kanamukan lungsod sa Kupostila siya mao gitumbok nga mikulata og misukmag sa usa ka sinito absin sa Nico hingkod ang gabrigod og lumulupyo sa nasikutan nga lugar na did on arrival kiniga mauga bikimaga si Sanico magkininga bisukmag ng ikulata sa bauga suspect dali kini bisipan ng suspect gimo dahil ng usaka positive reason nga mesulta sa pasikop sa suspect kinsa dipanggong na karon sa Kupostila Police Station. On board sa patrol ang Rag Juman Joseph Osgano DYHP Tatak RMN
10: RMN Radyo Mo Nationwide.
9: Ang oras mga kasama, alas 11:18. Adunay petisyon gisang-at ngadto sa Supreme Court pinagi ni election lawyer Romulo Macalintal. nga nagkwestiyon sa bag-ong balaod nga napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nagpostpone na usab sa eleksyon sa barangay. Karon naman untang adlaw sa mga minatay mag-eleksyon ta. Ang uban ni ingon, sayang. Paldo na unta. Oh. Kay panahon kuno sa eleksyon, mapaldo magyud ta. Sayang da, paldo na unta, na postpone pa gyud. Matod pang attorney Romulo Makalintal, makadaghan naman kong higayon. Ang gisigihan ni og postpone sa ato ang pangulo ang eleksyon sa iski o sa barangay. Ang ilahagong tenure of office nga tulo katuig na punag duha. Lima katuig na. Unya hangtod pa ni 2028. Mag-eleksyon ta November 2028. Aton timan-an, mag-eleksyon ta sa sunod, Mayo 2028, second Monday of May. Nindot ka ng eleksyon na kasama ni Jerome kay magpili ta og presidente, vice president, senador, mga kongresista, party list groups, governor, vice governor, board member, mayor sa lungsod, mayor sa syudad, vice mayor sa lungsod, vice mayor sa syudad, o mga kunsihal sa lungsod, o mga kunsihal sa syudad. Now, sa ako nang ingon ang second Monday of May sa 2028, di na na pwedeng i-postpone ang eleksyon ana tungod kay naka-fix daan under the 1987 Constitution. Nga, ang mga local officials, except barangay officials, mag-election gina after 3 years. O human sa tulo ka tuig. Then, kadtong naas national position, sama sa presidente, vice president, o mga senador na dunay 6 ka tuig ang tenure of office. Human sa ilahang term, mag-eleksyon. So, magdungan ang eleksyon na to sa second Monday of May 2028, except lang sa iski o sa barangay. Naka-set na manaan sa balaod nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 12326. Di kaig-abot na sa November or sa dili pa ang November 2028, mahingo na usab ang ato ang mga kongresista o mga senador nga, ipuspunta na sab kay bag-o pata na kagasto. Kakapoy naman lang. Sigiha na lang tag-puspun. Pero wala problema kay paldugod si Kap. Why problema no? Kay paldo sikap. Ang mga incumbents may hayahay ani. Paldo. Pero kadtong mga tao nga gusto ng ilang hulipan ang ilang kapitan nga kawatan. Tulisan. Kurakot. Oh. Og uban pa. Magulbol gid ana. Ha? Maextin na pod ang termino ni kap kurakot. Kap tulisan. Og ni kap kawatan. Gusto na nilang pulihan. Ayaw lang sa atong huwaton o di na masama postpone ang eleksyon sa mga barangay officials karong November 2028. Duda na ako, ipapostpone na po ni. Wabay, ayaw na aning ato ang balaod para sa eleksyon sa barangay. Eh. Ha? Magkayong ko, kawaan na kay ayaw yun.
2: Magagad permis kongreso o sa tuang presidente o ganahan sila. Unya o naatay laghan ng mga gipangayo ng atos gobyerno nga ipasar unta nga balaod kay makaayo para nato, wagi dungga. Sa wapanalitan, wag tango na ang tao ng Quito, wagi ni dungga eh. Matapos na lang yan yung term ni Presidente BBM, wagi dungga ato ang ipangayo. Unsa pa, naidaghan nga mga balaod nga ngayon ng ipasar. Nga makaminus-minus, bas ato ang kapobrehon, wagi dungga. Pero sila gani magbuot, adali kayo eh. Maon eh. Ha? Kita ang ato ang mga panginahanglan. Kay kita man ang direktang apektado. Maya sila dito. Kay gawas nga dakudaan og sildo, naapa sila mga commissions o uban pa, wa nila natagamtami og unsa man kalisod karon ang ato ang mga Pilipino nga nag-ilaid sa sobrang kakabus. Kinomdo mo nga diha na unta toy balaod nun para di nahuwaton ba ang RTWPB, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, nga mo decide ang kongreso na may mapasar og balaod aron i-increase ang ato ang

0: niya o mga shareholders sa mga dagkong kumpanya o ang uban sa mga politiko. Panahos kampanya, ilang gihimong gatasan ang daghang mga negosyante. Oh, manawag din ang mga negosyante nga, kung sin, oy, happy na sa nabang 2028,
1: aron niya, ha? Nga ani ka sa mang Jerome Looy kita mga kabusoy. Oh, ato ang mga construction workers, oh, nga labaw pang Spider-Man. Kita mong Spider-Man, nagtabig-tabiyog ba? Kada salidang Spider-Man ba? Oh. Ang tinuod nga mga Spider-Man, kanang mga construction workers, magkumpit tayo na sa tagaas nga mga building. Ha? Maglanta ko sa taas ba? Kaya mga tagaas bito kayo mga kundo? Unya, kuwaning taon? Mag-siminto ng ato ang mga construction workers? Pangbitayon? Pida. O mahog, niya daan na magidaghan ng mga nadisgrasya na. Di gina masiguro ang ilahang kinabuhi. Pwerteng paita. Unya ang ilahang swildo, pwerteng kamaya. Mga under privilege sa mga beneficios ato ang pagpanrabaho. Kita mo di man tanga tos kongreso nga ayon lang huwatabi ang RTWPB, pasar lang mo dihag balaod para magkabenepisyo may diring maayo. Wag yan na dungga sa ato ang mga kongresista at mga senador. Pero sila'y magbuot parte yung paspasa. O niya, may ingon tanga, bantay lang mo, sunod eleksyon. Ay, istorya raman gud na. Sige tayong ingon, bantay lang mo ha, sunod eleksyon. Ay, istoryahin ninyo. Balik-balik, rakining problema na to, Dres Pilipinas. Hoy! Doon lang Pasko, no? Aha. Shout-out sa mga nagpaminaw na to ron. Dili pa apektado inyong internet ya. Shout out daan kang Giovanni Librando. Okay. Ni Nicolas Aventuna. Lopez Arnett. Si Joselito Efren Suaso. Domon Imat. Okay. Ni Nita Tagapan. Si Tis B. Arliso Rabadon. Love to Chris Pakira. Corazon Asusina Tanyula. Okay, thank you so much. John Fel Rosas, happy 46th birthday. Akong amigo, mao ba? Si Mr. John Fel Ampil Lambo Bisas. Dire sa barangay. Asa din nga barangay ka na eh? Aha, barangay. Diwanon, Baklayon, Buhol. Mayang gabi. Ya, si Wela Olores Berden. Okay, Wela Olores Berden. Sige, thank you. Ang oras, mga kasama, alas 11:29. Padayon to sa ato ang tulumanon, matod pa sa ato ang Cebu City Hall. Ilaha ko nung imonitor ang mga trabahante diha sa City Hall nga nag-usik-usik lang sa oras sa trabaho. Mao ba? Ha? Ila ko nung imbestigaran ang mga empleyado sa Cebu City Hall nga nag-usik-usik lang sa oras sa ilahang pagpanrabaho. Nagpahigayon karong investigasyon ang Cebu City Government batok sa pipila ka mga empleyado sa City Hall nga nalambigit

0: sa mga kalihukan nga way kalabutan sa ilang trabaho atol sa office hours. Suma pa ni Kenneth Cesar, ang Chief of Staff ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, na kadawat ang opisina sa mayor o mga reklamo, pinagi sa social media, lakip na ang mga post o video nga nagpakita sa mga empleyado nga giingong nag-ehersisyo sa gym, na nigarilyo o naghimo og TikTok content sa oras sa ting trabaho. Ha? Usa sa mga reklamo, naglambigit ni usa ka driver nga nakuhaan og video nga giingong nanigarilyo samtang nagmaniho og puti nga pick-up truck nga dunay lugo sa Cebu City Government. O, dili lang ka na, oy, daghan pa gyud. Gibutyag ni Cesar nga nakig-alayo na siya sa Human Resource Development Office kabahin sa reklamo, nga gipakita usab niya ang video ngadto sa Department of General Services. Apan wa pa matino kun ang maong sakyanan gipadag-iya ba sa kagamhanan sa syudad, tungod kay dunay pipila ka mga sakyanan sa syudad nga gitugya na ngadto sa mga barangay apan ang lugo nagpabilin pagihapon. Amao ba? Nanawagan si Cesar sa tao nga nikuha sa video nga ihatag ang plate number sa sakyanan aron matino sa mga otoridad kun kinsa ang tag-iya niini. Duna sa mga tao kabahin sa ubang mga empleyado sa City Hall nga giingong naggamit sa mga social media platform, lakip na ang TikTok atol sa oras sa trabaho. Ha, so og trabaho day kuno matud pang Cesar, bawal ang TikTok. Pwede ra tuktok, ayaw lang ng TikTok. Tuktok sa inyo ha mga gimbuhaton, ayaw lang kuno ng TikTok. Gimanduan na ni Archibald ang mga empleyado sa syudad nga di mo gamit sa oras o uban pang mga resources sa gobyerno alang sa personal nga mga kalihukan nga way kalabutan sila ang official nga mga katungdanan. Gisusi sab ni Cesar ang usa ka reklamo nga sumapa naglambigit sa usa o duha ka mga trabahante gikan sa opisina ni City Councilor si Sinio Andales. Matod niya ang video nga nalambigit sa reklamo gikatahong nakuha na kaniadto gikan sa usa ka group chat sawa pag kininak ni katag ngadto sa social media. Kon mapamatud-an nga nalambigit ang mga empleyado, kinahanglan silang mo-submit og incident report samtang nagpahigayon og kaugalingong imbestigasyon ang opisina sa kunsihal. Ang mga resulta unya ipadangad to sa HRDO alang sa dugang pang pagtuon. O suma sa HRDO ang mga empleyado nga makitang nakalapas sa mga palisiya sa gobyerno, mahimo kining mag-atubang og mga silot o dili pag-renew sila ang mga kontrata, depende unya sa resulta sa imbestigasyon. Gipahinduman ni Cesar ang tanang empleyado sa syudad nga dili mohimo og mga kalihukan nga way kalabutan sila ang trabaho atol sa oras sa opisina. Lakip na ang pagduwa, pagpanigarilyo, pagsugal og pagsayaw. Pero kapuyon ka, Mr. Cesar, pwede natin alay magsayaw, no? Aron mawang do ka. Basta dili lang biyaan ang trabaho. O panalitan, ang trabaho ba kasamang Jerome Clark? Muna, duka na ba kayo? Sakit ng mata. Sasayaw sa takadiyotoy. Giklaro niya, bisan pa nga ang mga empleyado gihatagan o gitakdang oras sa pagpahuway, lakip na ang pagpahuway sa paniudto gikan alas 12 hangtod alas hapon, diin mahimo silang mutambong sa personal nga mga butang o ngupahuway. Gipaligon usab sa HRDO ang City Security Unit sa ilahang pagmonitor sa mga empleyado pinagi sa random nga pag-check sa nagkadaiyang mga opisina dinha sa Cebu City Hall. Mao ba? Wa pa muna ana dani. O na giingon mo react lagi og duna nay ma-viral. Wa pagid mo na ana dana. Mao naman kahana. Pastilan. Oh, dili lang Cebu City Hall oy. Halos tanan nga mga opisina sa gobyerno na to. Halos tanan nga mga munisipyo. Doon na yung mga bulakbul nga mga trabahante. Nga angay pong imbestigaron. O niya, ang ubanin ha, God, nga mga trabahante. Nabutang sa pisto dili tungod sa qualification. But, unsa man, because of political accommodation. Panahon sa kampanya, nakatabang. Bahala o gwalay igong qualification, okay ra kay doon na may political accommodation. Ang oras, alas 11:36, mga kasama. Sige, kumbati lang yun. Oy, Glinda Masong Lagos. Okay, thank you. Shout out ko Papa Ben Bisas from Mr. Sun, Mr. Junfel Lambo Bisas. Mikaela Monique Creer Aringay. Good evening. Shout out ko sa kumpana si Gerson Aringay. Salamat. Way sa payan. Okay. Sa mga inyohang mga opisina na nanay mga decoration para Pasko. Daghana na tong giatubang nga mga problema ron kining problema sa paglabay basura. Problema sa kuryente, porting taas na gyud. Kita na mos bill sa inyong kuryente ron. Idubli-dubli naman ato ang precious kuryente ron, no? Kita na nato ani oi. Banga agitas kamahal nas precious kurinti kasama ang Jerome. Labi na og ang i-maintain nga opisina, dunay aircon, dunay ref, ug uban pang kusukay mo paak og kurinti, banga agitas presyo. Pamangtay igong kapilian ron. Gawas atong nag-minti na og solar. Mapuhunan po kagkwarta para makabutang kag solar sa inyo. Pero bintahan lang siguro, no? Kaya kausa lamang ka na. Ang oras, mga kasama, alas 11:38. Ayon tas ato akaron nga tulumanon na hangtod pata alas 12 ang gabi. Alas 11:38 na ha. Gitunan ron mga kasama ang mga pamaagi para maka-minus-minus tas krisis sa ato ang enerhiya, no? Diba, guban nga mga opisina sa gobyerno, dibalik man sa 4-day work week sama sa Kapitulyo. Upat kaadlaw ba nga trabaho sud sa usa ka semana para nako makaayo magini kining 4-day work week. Oh, gawas adtong uban nga mga kompanya sa private sector baka nga ang operation ang ginahanglan jud Lunes ngadto sa adlaw Domingo sama sa mga department store, no? Kanang Sabadog Domingo, mauman ang tingdugok o mga customer. So, obligate sila na. Ang ilahang mga trabahante, ipuli-puli o day off. Ang uban mo day off o Sabado, ang uban mo day off o Domingo. or ang uban dili pa-iophone og Sabado Domingo kay tindugok sa customer ang day off sa lahing adlaw. Sa mga transaksyon diha sa gobyerno para nako makaayo ginang upat ka adlaw ra. Oh. Una makadaginot og kurente, ikaduha maka tulok adlaw ang higayon sa mga trabahante nga makabanding sa ilahang pamilya. Sa private sector, uyon kay ko anak kasama ni Jerome. Nga upat ka adlaw matag semana ang aton duty. Pero i-compress ang oras. Instead nga walo ka oras ra matag adlaw, himuo nang 12 ka oras para ma-comply ang gitawag og 48 hours. O, mao ra gihapon sil duha. Equivalent na Lunes ngadto sa adlaw sa Sabado. Kaysa private sector kita may luoy-igot. Kasagaran nato sa private sector, uno maging kaadlaw atong trabaho, gawas ano yung mga bangko. Ano yung mga bangko, Lunes to Biyernes, naman yung ilang trabaho. O. Pero ang uban nga mga private nga mga corporations, Lunes kina hangtod adlang Sabado. Ang uban, hangtod pagani, adlang Domingo, kay gikinahanglan kayos negosyo. Kung himuon nga upat kaadlaw ang trabaho sa mga trabahante, number one, makasave kita og energy. Oh, kaya nga naman, upat naman lang kaadlaw. Di na magsigig paandar og aircon ang ato ang boss. Ang tulog kaadlaw, masave na. Then, ang ato sa mga panahon sa ato ang pamilya, mahataga na ito o pagtagad kay kita baya nga ni kayo yun og mayo sa pagpanrabaho? Gamay ra kitang panahon sa atong pamilya kasama ni Jerome? Oh. Ang uban nato naginuton hamang ganing Domingo kay girequire yun sa ilahang trabaho. Mas taas tag-uras sa trabaho nga mugawas tas ato ang balay ikomparar nga atong ikabanding kanunay ang ato ang pamilya gawas atong nag-work from home. Kini bitaw mga work from home ang kay unta ning hatagan og igo gyud nga atensyon sa ato ang pagamhanan nga mapa-expand ang services sa mga empleyado nga work from home. Oh, kini mga work from home ba? Nga naarakas balay o niya pinagi sa mga remote communications makatrabaho ka na. O, sama ano yung mga tutorials. Kini mga BPO industries nga ilahang mga call center agents work from home. Maayo kayo na. O. Kay, i-break ni mo, pwede ni mo ikapikapi imuhang misis kasama ni Jerome, ha? Day, day. Labi yan ito ako ang pulo, ha? Paspas kayo nga. Oy, oy, mga anak. Ayaw palabi niya o silpon, ha? Kay, manimba turunta karong taon-taon. Oh. Indot na, oy, o. Upat na kaadlaw imuhang trabaho, apan ang imong sweldo equivalent na sod sa unom kaadlaw or sod sa usa ka semana, ang kanang tulog kaadlaw kasama ni Jerome, ikalinghaya man nimo. Ha? Ang Huwebes pa ka, ha? Kauban imuhang pamilya, mag pickleball. Ika-Biyernes ba ka? O, magbanding sa tibok pamilya? O, at tumos mga lugar nga magpa-relax mo. Ika-adlang Domingo, akuyog mo og simba. O, importante magkairon ang banding sa ato ang pamilya. unya ang nature sa atong trabaho magipindi man gud. Dunay mga tao o mga trabahante nga tungod sa ilahang gitawag og call of duty. Malayo gyud kasagaran sa pamilya. Ato ang mga pulis. Labi nang ma-assign og laing lugar, malayo-layo gyud sa pamilya. Ang mga security guards pod. Labi nang ma-assign sa laing lugar, ato lang tawag matuog ang security guards sa ilahang bank house kay. Malag na ay bank house pod, ang giandam ilahang agency. O ato ang mga construction worker, kana mga construction worker, sagad nila dunay mga bank house. Adton lang matug. So pangitaan ni pamagis gobyerno eh. Kay siguro usa ni sa hinungdan kasama ni Jerome sa gitawag og mental depression. Maburyong na patagmay sa tuan trabaho, ma-depress na tagmay, sus. Kakapoy na hinoon. Okay, kanibiyang ma-board ka na sa imuhang gimo? Oh, maka-depress na eh. Oh. So, mangita-gitang mga pamaagi nga maka-relax po ta. O sa ako anang giingon, gawas nga maka-save tag energy. O himuunan ni kang regular ang upat ka-adlaw lang at dutihan. Oh. I-shifting lang ang mga trabahante. No? Dunay mga trabahante nga ang trabaho bakha Martes ngadtos adlang Biyernes. O ang ubang mga trabahante Lunes ngadtos adlang Huwebes. Unya kadtong mga kompanya nga nag-require gyud nga ang ilahang operation Lunes ngadtos adlang Domingo, bahin-bahino na ang pag-duty sa ilahang mga trabahante para ma-comply ang upat ka adlaw nga dutihan para nako. Dako ning tabang para nato. Sige kaingon nako, makatabang para makaminos tas kurinti, makaminos sa gasolina. O ikaduha, para dunat mo tayo taas-taas nga oras sa ato ang pamilya. Ang oras ron alas 11:48 mga kasama. Okay. Pas-pas-bas, panahon. Duol naman kayong Pasko. Si John Fell, Bisas, good PM. Shout out, Rikta, Siakol, Malatato, Migo, Hill, Gambi, Kuya, Rito, Bisas, family. Aha. Si Auntie Mary from Ampel, Bisas, thank you. Good evening, watching Ilopez Balaga Labangon, Greg Ursal, photography, okay. Greg Ursal, aha. Grabe yung kataas rong Korinti. Magbuwan mi, amua, magbuwan mi 15 kick. Karon, abot na mag 22 kick, aircon man, pero pahawayon, pipila ka oras. Grabe, oh, isaka to ni tapos mag-brown out tag yun. Oh. Ang picnic, kabahin sa gitudlo sa vehicle na to. O wata sa balay, i-off na ang plangka. Oh. Unya, og mag-brown out, i-off ang plangka. Kay igbalik sa kurinti kasama Jerome, sirit-sirit po ang pag-usap sa quarantine sa ato ang pangonsumo. Kay gusto ko nung kayo ng love you sa quarantine, ana. O di ka ni run out ba? Niya mukat lang o balik ang quarantine. Sumao din na ato ang buhato, no? Ato lang himuunta ng mga pamaagi ron, ay kay hastilan. O di ta mo diskarte, pait kayo. Si Glenn Tumakin, may gabi iyo'y from poblasyon man eh. Shout out kang Mother Dear, Dik Ding Manubag, naagyod iyang radyo. Sa Olohan, galug-lanog-lanog yun, attorney. Oh, thank you. Kapiko Blanca Sugar, Nini Salvador, Baharias Ornopia. Good evening. Okay. Kados apata makatilaw o maayo nga mga panerbisyos ato ang panggobyerno karon. Ingon na po mo, bantay karong eleksyon. Ay, istorya na, oy. Balik-balik. Krakining problema. Mawa na din ha, kita. Pag-adad-ana na kita. Adara na ng inyuhang kagalingon. Huwag mo saka ganing presyo. Aw. Mawa na giingon, normal na. Ang dilit normal, kundi mo saka. Ingon mo nga, nausa naman po ni attorney, nisaka naman po ni ang presyo ron sa krudo, gasolina, diesel, sa LPG, kerosene, kurente, o guban pa, oh, normal na. Ang di normal, kundi musaka. Katawa na lang tas ato ang problema ron. Mantay lang mahimo. Mingon na yan mo diha nga, nausa naman ni attorney, saka naman ni tanan ron. Ang sweldo naman lang maoiwa mo saka, ang normal na. Ang dili normal kon ang inyo sweldo mo saka. Pero di ganit mo saka inyo sweldo, normal na. Hai. Mau tadi saya ingat tak? Ha, hai. Di HP terserbang Pasko, no? Pero sa panahon nga ma-depresta mo, parilaks ko tayo, surut ag mall. Bahala god og watay kwarta kasama jeron, tanaw-tanaw ra gud ta. Tanaw-tanaw ni mo ba kasama jeron, pusing-pusingan ni mo da na. Unsa man kani? Dinuta ni, palito ni nako maka bonus nako. Ah, damang kunidaan para 13th month pay. Maurag bitaw na ato ang kalipay, kita mga kabus nga mga trabahante. Makapabuta og 13th month pay karong Pasko, o bonus baka ha? O yan na atay, nahunaan nga paliton, alipay na kita na. Ano na gyud, maingon ta nga mabaw atong kalipay. Yes, kita mga kabos, mabaw ra kita og kalipay. Tungod kay wa man ta mangandi og dako kayo. Kanang uban din ha. Raporte na gyung pagka daghan nag kwarta, adi pagit sila matagbaw sa ilahang kalipay. Ang ilang kwarta kasama Jerome, ilan ang giunlanan, ilahan ang gi banig, ilan ang gihabol ilang kwarta. Di paghihapon sila matagbaw sa kadaga silang kwarta. Mangawat tragihapon. Unsa man na, mao na gitawag kuno og karma. Og di na gani ka matagbaw sa imong kwarta kay gusto pigyud ka mangawat na karma ka na. Pero, ningon ako ng amigo, kanino tanang karmahan, no? Magbanig ka kwarta. Kaya kung doon ka matagbaw na sa imuhang kwarta, nga gusto pa yung ka makakwartang daghan, nga mangawat ka na lang, ano makakwarta, na karma kuno ka. Sa mas mga politiko ba nga, mangawat pa yun, bisang daghan ang kwarta. Ang mga reticents, may ingon po, nindu tagon anang karma hator ni. Magbanig ka kwarta, kaninot no, makarma ta na, magbanig ka kwarta. Abnormal kuno kon moubos. Apil lang para increase sweldo. Patod pa ni kuan ni. Unsa ni? Oscillin di chuso. Okay. JC Belnosa mayang gabi. Allen Rehedor Okanisa Okarisa. Mayang gabi nagluto ko og putong balanghoy. Naminaw ko nimo permi si Allen Okarisa. Okay. Pero bitaw, kakita akong mga diskarte ba sa ato ang mga kaigsunan, no? Duga naman lagi ning mga mobile nga mga panindang, isa kailang og multika ba, no? Daghan na kaya mga diskarte ron sa ato ang mga kaigsunan. Mo diskarte yun ta. Dahil mga nagluto, tinog balanghoy, isakay na og kanang multi-cab, ang uban isakay o kuan kasama ni Jerome, kanabitang tricycad, o magluto og mais. O, diskarte na lang yun, kay. O di lang kita kamaang mo diskarte ron, pas mo magita. O niya, di mani, permanente maka salig tas ayudas gobyerno. Number one, dilita na nato, mahatagang ayuda. Number two, doon na magandang ayuda, di po na permanente. O, June Phil Bisas, shout ako sa kuang batchmates year 2000 diri sa elementary school sa Barangay Giwanon, Baclayon, Bohol. Okay, sige, thank you. O, tayo mga panahon, akong parte diri sa newsroom kasamang names kinyone sa master control kasamang Jerome Yap o si Kesus Minya. Dito sa transmitter, atong kaoban si Roboy Boy Sir, si Alan Taladoa, og oy Lordan Burlasa, shout out diri sa Barangay Puerto Bilio Tudila sa Burlasa family og sa Bilarmino. Oy abot man ang kuan ang chairman sa team Bunguton si Oliver Atis. Sayang kasamang Oliver, nag-andan ra ba unta ka og tarpulin, ha? Usa gato imong tarpulin. Ha? Basta Bunguton mapinanggaon. Postpone hinoong eleksyos barangay kasamang Oliver, ha? Di nakakadagan pagka konsehal karong adlaw sa mga minatay. O tayo mga panahon, ako si Radyo Man Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaw ng Ginoo, og maayong tungang gabi i Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget. So

kon padako nang gugma ha. May gugma na yun. So, muna nga, kinanglan mga kaigsunan, atong prayer, ang atong mga pag-ampo, diligid na to kalimtan, kay ato ning malimtan, kamara nga mapasahan tas gutom na ano sa'y sakit sa kalawasan. Tuog na himo, ayaw na lang pag kay kaligo na magutay kung ano, sunod niya pintal. Daming pamintal mga kaigsunan, ang sa'y tinuho ano, nasa'y tinuhan niya, magpintal ka lang kung ano, niya. Pagpintal ka ng green, mint green, no? So na ay mga maayong mabot na grasya ni mo. Unya, kining magpintal, gani, kaya ka ng medyo murag, kining ang color niya, may pagka-purple, mga kaiksunan, no? So, nindot na no? Kunya, pero nasa ipagka-violet nga medyo murag kuha na kayong panahon. So, muna mga kaigsunan, unya, meeting ko ron sa senior citizen sa barangay Kutkutuyuan, kinanglan mo tambong yun ang tanan kay magpili man tao, gimo na itong madjurek, mapu, pabuo. Tungod na sa atong selebrasyon karong Oktobre 23, mga kaigsunan na na-held sa lungsod sa Liloan. Okay? So muna ang atong mga kalihukan, unya dugang kanatong mga kalihukan, mao ang atong pag-attend sa atong mga hearing na naa pa nagtingkagol karon sa nagkalain-laing kurte. Mga kaigsunan. So, makapangutan na sa atong kaugalingon. O, kalandratas. Nga, kadugay sa kaso nga mahuman. Kaso si Del, mutik pa o mga 25 katuig. Pero nga ako, nilapas na 25 hangtod karon wa pagyod mahuman. Kunya, ari sa ta sa mga kaso, suposobi mga kaso nga ginagmay. Kay makahatag o kayuhan sa pasyente na to kung magsige o gihigop sa sabaw sa kamunggay, sabaw sa abokado o uban pa mga kaigsunan. No? Makapataas sa kinabuhi. So, bunay atong una-unaon pag-ayo. Unya, kining ang maong kalandrakas medyo murag makahatag o kaawawan gamay. Pero kung saan pa man o makahatag o kaawawan gamay, basta nga para ma-reforma lang ang tao, kay kining pag-reforma sa kakatao adto sa bilangguan reformahon, murag awahin na ang tanan. Awahin ang tanan. Sa nikamahan nga dakpo nun, pero nitago lagi, no? Di lang nato isulti o gasan dapit, basta nga doon ay nag-istorya na to ana, na ipapuno sa imong kalandrakas dahi. Kining usakamahan na pwerte giniyang ibuga sa iyang anak, hangtod ang iyang asawa, iyan nalang dagmalan. Kung ipagwa na niya ang kaibog niya sa iyang anak, ang asawa, kundi niya gitahibaw gid niya ang iyang asawa nga ang iyang anak ang ilang anak nga na ibog gid siya. So ang asawa in taon magkurong na maghunahuna nga iyang anak unya iyang pahimusalan. So sa sigiging ampo sa inahan ampo gid sa iyang asawa ugot kayo hilakaw niyang iyang tuod gantos nga nagkalain-laing mga simbahan na para malukat lang nga dili mo wadon ang kaibog sa iyang bana nagturasad sa iyang anak. So ang pagluhod sa inahan sa mga nagkalain-laing nga mga simbahan niktabas ngadto sa 40 kaadlaw. Kunya once mo sakripisyo kag 40 kaadlaw, pag-ampo, mangadji o uban pa, tagaan ka guest sa Ginoo, atagan ginimo o kasumbaran, at

0: kagan ganyan kasubar ang imo mga gipangantoy. So sa dako nga milagro, ang iyang bana nakahuna-huna pag nagto sa laing mga lugar manarbaho. No? So doon man, ang iyang bana lumularga, hapit na, para malikay siya sa iyang anak na pwede niyang ibuga. So kung na may mga amahan karun, nalibate sa gaibog, say, dili maibog, mo diretso lang, no? Kanya anak nga ni mo, so muna'y imong una-unaon pag-ayo. Mga di ka, mag-ampo ka, na malayo ka sa pagpintal sa mga panuway, anak, kay imo ra ng unod, no? Imo ra ng dugo. So, muna mga kaikso na nadagdagani kay na priso na amahan niya ni Kaimos sa iyang mga anak na babae. Okay, no? So, na may oras mga kaiksonan. So, ay kalimot na pizza 5 na ako sa Surigao City. Ah, data sa atong mga laster. Then, pag tunga na sa Andlaw, pagka-pizza 6, Dagong City o Davao City. Pagka-pizza City, Kidapawan City, sa North na Cotabato. So, magkita sa tanan niya taga-Carmen. Unya, pizza 6 sa Oroqueta, Calamba o Bipulong. Pagka-pizza City, Sindangan, Sambuanga del Norte. Pus po na ako, daghang kain salamat sa naghan, naghatag o binagmay nga para magmalampuso na nga itong kaharihukan, matag-unang Subato, Subuan. Inisinday Taratita, kauban sa itong co-pilot, Engineer Key Jesus Minya, may nguna namin ninyo, daghang salamat sa inyo pagkaminaw, o may buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajaboy Nationwide!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:34 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Kani Senador Antonio Trillanes the 4th di bato og kining mga bagong pasangil batok ni Vice Presidente Sara Duterte ug bana nini nga si Attorney Manasses Carpio.
3: Decision sa impeachment case batok ni Vice Sara Duterte posibleng magkabot na sa December 16.
1: Sa mga balita lokal, kandidat sa hangin sa Metro Cebu nagpabiling unhealthy for sensitive groups.
3: Samtang sunog sa basag sa Nicolás, 35 ka mga pamilya ang naapektuhan.
1: Balita gawas sa lasod, Ukraine may pasurrender o 250 ka mga sundao sa Russia sa Osaka operasyon.
3: Sa negosyo, pressure sa LPG, Osaka balik 18 pesos kada kilo karubuan sa Oktubre.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Ikaw na mga mahinong danon, ginawa ng radyo.
3: Unang balita.
2: DYHP, RMN. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ito ang mga impormasyon nga inyong masairan.
3: Ang ayaring mo madunggan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
0: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
4: Gising na. Bango na.
2: Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may ganang Sabado. Pitsa 3 na may ganang sa buwan sa Oktubre 2025. 83 kadlaw na lang Pasko na. Angan sa kanitong kang porsa sa DYHP RMN Cebu kami niya mga tigbalita.
3: Kinahin ni Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa inyo Radio Man Arlo Rosamante. Anton Tabi Gana sa Lasay Santag na sa Butag. Pagkatod ka rin sa mga lampas nga mga balita. Huwag! May butag, sugbo ka bisay na Mindanao na inapod ka na may gala sa itong katulubanan unang radyo ng balita. Ning adlaw ka na may gala nga sa Sabado, pizza 3 na may gala sa buwan sa Oktubre 2025. Dali alas adlaw, ay magpapayitan ng Oktubre 1 may gala ka sa Oktubre 3 na. Magpapayitan ng litson-litson kaghapon, karon kwa na. Napaksi, nahorot na. Bisa kung sa kanako sa Litson kasamangkin, mahurot gino.
3: Bili, nabinlan pa dyan kasamang Arnold. Nabinlan kong paksiyo.
1: Nabinlan kong paksiyo.
3: Ano nga kong paksiyo, gabi eh, pani. Hapon ba? Limot mo kong pani hapon. Natuog naman kong largo. Karoon na ako'y paksiyo.
1: Ay, naki paksiyo ron. Pinanggal dyan kang Louie. Nagpasabot na.
3: Kaon,
1: nagpasabot na ang pinangga kang Louie.
3: Oh, yan yung ko na hinumduman kasama ang Arnold. Oh. Pagabot ako din, pagbalik ng pagkagabi, naaday yung paksiyo.
1: Ay, paksiyo. Ako nakita na, Escaldero, kung ano man lang, karangga. Bukog na malang na. Hinahinay mo ka, Aglitson, ha? Kay ang HB. Malang, eat moderately. Pagbuntag sa itong mga kaiksunan dali sa ato, sunod sa Sugbo. Atong ka mga silingan, ka mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi, na pula po, Tolino, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa atong ka mga kasikbit, ka mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samarlite. Iba na kamayin, may gala sa Mr. and Eastern Visayas, kaning orasa. Naminang namati na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Pagbuntag po sa itong ka mga nanay, na nanonood silang tag-tag sa ka mga kusina na ni kay Sikay na. Kung sa ilahang digamuhon, karubuntag sa ilahang mga kusina. Magbuntag po sa atong mga tatay. Nga... Mata nasad, no? Karang orasan, nangitag kape. Kape nga maka... pagpukaw. E kung katulgon ka mga higala, karang mga orasan, labi ipagkatugoy. Eh. Ngayon na pagbangon ako, labi ay bukot pa sa habol. Kaya bitang magdamgo kag balik. Kaya magdamgo kag balik na nagbalik mo. Ay na. Ay na dihag patuga-tuga. Ano oras may gala? Alas 4.39 na. Magbuntag po sa mga nagtanaw sa itong FBRIME kanabuntaga. Asa ka man sa kalibutan. Magbuntag din sa Pilipinas. Sa itong mga kaisunan po sa merkado publiko, sa mga merkado publiko din sa ito sa Metro Cebu, Dias Carbon Public Market, Dias Megalas Mandawi, Tabunok, Pulapo, tanan ka mga pribado o mga publiko ng mga merkado, mga kasama. Na namira sa DBHP, magbuntag. Kami na nandapita sa may tisa. Sa may tisa, sa may punta prinsesa. Naninda niya may galang ka mga kakanin. Naninda ka mga... Gimingaw naman ko ato nila. Naninda ko ano. Sa mga nininda puto ba. Diya sa barangay punta prinsesa. Ang ato ka mga suking tipiminaw. Kumusta na kasi na diya? Ito ka makuan, mabisita na to sa musunod ng mga adlaw. Ha? Samtang sa mga smile, ito check may gala sa kasamang nga Jesse sa Mampong. Sa ta may gala mga presyo sa mga nagunang paraliton. Di may gala sa merkado publiko.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
5: Yes, mayong buntag kasama ng Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usab sa itong mga suking pigpaminaw ng atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa itong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy ron ang atong ihatag sa itong mga suking pigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Pulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Inay, 120 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Bakbon, 110 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sa baboy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ridge, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pork chop, 280 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Patak, Arena.
6: Limang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Dan sana magkasama ang Jesse sa Mampong, gikabigala sa Carbon Public Market, mga kasama. Nakaton sa itong oras, alas 4:43 na sa itong pagpanaguman.

0: Samtang kasabay kasbahin na mga kasama. Naghapong adlawa. Murag katabit taong report sa akong sa ni kwan ni Fem dito sa Talisay nga usa ka kwan ba 27 anyos nga lalaki ang nabiktima sa usa ka langyaw kining Chinese national dito ning pizza 27 ba dito sa September dito sa Talisay. Ang iyang cellphone kasamang Ken, gibargaan siya cellphone sa usa ka Chinese national kay ang pasangil sa Chinese national nga na biyaan siya sa aeroplano. Nagpaila siya bang turista. Nabot sila dire sa Pilipinas, sa Cebu. O niya ang problema kay biyaan siya sa aeroplano. O niya wala siya kapalit ticket. Iyan na lang ibaligya ang iyang iPhone 17 Pro Max. Baligya ko rin 17 Pro Max. Baligya ko rin barato. Sila man, sir. Baligya ko rin 35. Limang ka ang Pro Max karon nga. 100, kuha naman? 106? Kung nakap. Depende man na, God, sa adlaw, no? Kaya usahay ang dollar. Ang dollar, musaka, pagmayo, niya usahay, muubos. Inana ba, sa market? So, na'y panahon nga, ubos po kasamang Ken ang Pro Max, no? Ang iPhone, mga inana ba? 996, usahay na 106. Ano? So, yan lang, baligya, og 35. Pagtanaw ron mga igala sa biktima nga, uy, legit man, yapag-yad to sa tindahan nga kanamit ang kabaw mo tanaw og legit or dili o fake nga iPhone. Nakasabot na nga, palitan. Kuha na siyang kwarta dito siyang kuhaan kasamang cake. Siyempre, bangko. O, maki, dala-dala ang 35 mil. Magdala-dala ka na kanadlaw. Utans kay ka. Nang imo na lang himong sinsiyo ang 35 mil ba? Sige, kuhaan na. Withdraw 35 mil. Sus ang paghatag ron sa cellphone. Di naman iyang iswap di. Ay, nagkadanig bag... Lain nga cellphone ang amaw. Iyan swap. Na ako'y picture ano din names. Ako ang ihatag ni mo ha. Kay, para na kay natin visual aid ng atong mga kaigsunan ba. Kay usahay mo. Walay visual aid ng atong nga mga kaigsunan. Mura siya glaayon mo. Butanaw sa Facebook. Nadaripon ang katong picture sa pagdakop. Naadito ang kwarta sa dito. Lahi po din nga lahi po niya ang ibiktima dito sa nadakpan ni Noon. Dito siya gimalas-malas. Pagkabaw mga igala nga fake. Nakalakaw na ang bikti ang suspect nga Chinese national. Gitawag niya siya may galag kwan si... Sige na niya si... Pan Kinhai. Taga Shanghai. 53 years old taga... Shanghai, China. Onya. Oto, atong balikan sa Talisay. Kay paghuman may galang na biktima siya sa swap, kining phone swap scam. Yadeng giatong pulis. So gibalita. Nga magbantay mo aning tawhana ni kay ano, mabiktima ni kwan kanang mga Pinoy. Uy. Kagahapon, unito na kalabang adlaw. Dito siya may gala na napusasan o na gimalas may galas talamban. Kaya ang iyang gibiktima, mga higala, kabaw kay magbantay. Kabantay mo na yun. Uy, kalabang magduda rin ma. Uy, gihatag na yung cellphone. Nilakaw man. Wa man mananggit. Ano na ko. Alagara, kuniti. Tapos pag-check yun, mga higala, sa cellphone nga deal sa iya, fake yun. Ananawag, nag-police, mga higala, ang biktima. Abos, naadari ang Osaka Chinese National. Money, mona. Biktima ko niya sa pagpangilan. Ang iyang gihimo, money, ipakita niya ang original legit nga cellphone kining iPhone Pro Max kandang kantidad ani ana gibaligya niya nang nakog 35 mil apan akong gihangi og 25 mil sugot siya. Sige sugot ko pag kuan paghatag na di naman mao ang original mo ay katong una niya gipakita nga urig legit nga iPhone 17 Pro Max. Agi po. Gigunitan na yun ang kamot. Gidala dahin megala sa police station at tanggong ron. Wala na nawagan ron ang atong kapulisan megala sa publiko ang isa tong mga nabiktima. Aning usaka Chinese national nga si Kin Hai. Sigana na niya. Si Pan Kin Hai. Kataga Shanghai, China. Shanghai, China. At ito mamigala sa Talamban Police Station. File mo kaso. Kung nabiktima mo sa kinabitaong phone swap scam. Naghanan na nabiktima na niya mga higala. Pag-post na ni Maygala sa Facebook. Kaya naghanan na sa mga nabiktima. So, at ito mo rin ito. File mo kaso. Para ma... Tanggong na dari may galaw niya. Mapailag kaso. Baka ma-deport din siya paingon nga to sa China. Dito siya presuhon. Ano naman dari mo? Ano mo Pilipinas? Amiktima mo mga Pinoy ha? Sinalalim ko ha. Mangitag kwarta may address Pilipinas. Manamig ka na mga balita samtang sa Wikas Bahin. Katapong Osaka. Ang lalaking gipusil po may gana na napita sa mga J-Pan Street sa may barangay Kasamagan sa Dakbay Sogbudo na nai personal interest ang atong nga kapulisan apan na parayan ka ron ang ilanggihin mong investigasyon. Nagduda ang PNP may gana nga posibleng kailara ang suspect o ang biktima kay nakita sa CCTV video nga nagchika-chika pa sila sa wak pa siya po sila. Sika-chika pa rin sa biktima ang suspect. Pipila kagutlo may galag gipusil siya. Makaupat kahigayon tumong sa ihang ulo nga resulta sa ihang kamatayon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: At sa iron sa may galag tulagat sa panahon din sa ato sa Metro Cebu. Kaya kahapon, nagtotaligsik to sa buntag. O niya, pagka-udto, nagtaligsik na saan. Pagkahapon, okay-okay na. O nag-okay na ang panahon. O nag-asayro na ito karon. Kung maulan nun bang atong kabuntagon karon, init ba? Doon na may dulog-dug? Aniwanay kakahapon sa hapon kaya dito ko sa kuan meeting kami meeting sa Ayala. Iwan gid ay. Katong diri ko sa naghimo kog balita nag uwan sa Guinness gawas. Oh. So kusog-kusog ba tong kuan wala ko wala ko kabantay. So kamo diha nga nagpabinaw. Binatong nga mga nag tuyo daplin sa kasapaan na panahon sa udto hapon bantay mo kaya usahin mo bunok ang uwan may gala inig ka udto usahin inig kahapon san wala nga atong ipamagnoan sila nga magbantay sa kanuna kaya usahin mo saka may gala tubig niya sa sapaan mo saka may gala tubig sa kasapaan gikan sa bukid.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ito magkat karong may gala ang pag-asa kaya upang itubag na ang tabukan may gala ang pag-asa DOST Visayas.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Atong i-check may gala si Ana Dumdum sa pag-asa DOST Visayas. Atong weather specialist karumutan niya. Ma'am Ana Dumdum, may butang.
2: Yes, may buntag sir and may buntag sa tanating paminaw. Maka itong weather update ng Adlawa. Ang hinungaw or extension or trough ni Typhoon Choiwan nag-apektar karon sa portion sa Visayas and sa Mindanao. And kining si Choiwan nga nagawa sa PAR, less likely kining musod sa atong area of responsibility na kinimutang 2,430 kilometers silangan sa Northern Luzon. Ano na yung max sustained winds na 130 and gustiness mabuto 160 kilometers per hour. Ang liyok ni ini pa saka o pa northward sa gikuskod nga 10 kilometers per hour. And diri sa may Sugbo o sa may Central Visayas, posible tayong makasin natin yung pangarong kalangitan at may chance sa mga pag-ulan o mga thunderstorm tungod sa naisgutan nga trough ni TC Choi 1. And sa tong hangin ng tutugatan, hindi nga ito sa kasarangan na hangin, ang mga pasalabi ng kadagatan, linaw nito sa kasarangan sab. Ang atong dili sa Sugbo, mga kadagatan ay paghunas niya last degree 47 sa Kabuntagon. At ang temperatura is nasa 26 to 32, ugang adlaw mo silang inig alas 5:23 sa buntag. Mo ka na itong weather update. Ini si Ana Dumdum. Maayong buntag. Dagong salamat.
0: Yeah, salamat, Ma'am Ana Dumdum, sa Pag-asa DOS-TV Saya.
1: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Wala tayo galang nga pa-report sa Pag-asa. May labot na may galas ito na katsa panahon diri sa ato sa Dakbe, Subo, Karong Adlawa. O niya, nangandam na tayo gala para sa El Nino. Ato naman tayo may galang nga ang atong gobyerno karong muna mag-gibaliwa ramaning umaabot nga kung ano kining El Nino na ito nga kung ano pinaka kung ano ni pinaka init super El Nino kung ang tawag ni. Ang kumpad ng mga nasod may gala sama sa Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, nangandam na sa epekto mga gala sa Super El Nino. Pero ang Pilipinas, mga gala ang sige himo. Pumulitik ka rin. Saan may gala nila nga itang tangon si Sara Duterte may gala sa katungdana. Impeachment ang naasa una-una may gala sa atong administrasyon. Nga naman, hadlock man sila mga gala nga kung sa sunod nga eleksyon, mudaog ning vice presidente pagka presidente sila tanan tuwa may galas presyohan. Okay na yung mahitabo mga higala, pero ang muna karon bahala ng El Nino ay basta kay si Sara matangtang lang yun. Ang uban nga mga nasod may gala na anay mga programa aron nga di kayo sila maapektuhan sa Super El Nino. Oh, pero kita mga higala naglibog pa ang sibuhaton sa una to ni Ron. Napara ba tayo vice presidente nga i-impeach? Abot ang panahon may gala magkapa-kapa na kita. Katong uwan nga niagi na to may gala sa nanglabay ng mga buwan. Naglunop-lunop ng mga galitad rin mga higala. Wa na to tuma... wa na to tumasaw ng pagbayo. Kaya ining-init na ni may gala hanto sunod tuig. Huwag kita'y mapupo, may gala. Huwag kita'y makuha ng tubig. Astilan, mga gala. Sanbay sa mga balita, may gala. Aman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum. At ang oras, alas 4:57.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano, ay,
3: pwede
2: na yan. Pwede na, mga makakas,
1: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kining ba hinahatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas? EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, nga Nies.
8: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
7: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
8: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may gusto mo yung iba matinig na rin.
7: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang dito ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
10: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month kape
13: na ayo na ako.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Set Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang og kao pong pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-set Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee kahinahinay kong kakitahan tong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
9: Living Testimonies. Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
9: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
9: Living Testimonies.
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kalibang.
16: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
19: Mang kasama at ko si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion, Cebu Branch.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Oras sa mga kasama, alas 5:05 na.
25: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.

0: கருசரித்த சபங்க Libo ira sa buga mga bagong pasangil si kanhi Senator Antonio Trillanes the 4th patong ni Vice Presidente og sa bananini nga si Attorney Manases Carpio. Matod ni Trillanes sa kadabat og ang duha og 150 og 319 milyones pesos nga kwarta pinagi sa daga managlahi nga organisasyon. Nga presentar ni Trillanes ang ingog mga ebidensya. Kaya untang ipakita atol sa impeachment trial sa wala pa siya tangtangag ikan sa listahan sa prosecution sa mga testigo. Ang ingog nga donasyon ni Trillanes nga nakatira og 150 milyones pesos ikan sa embassy sa People's Republic of China. Samtang si Carpio sa ang bahin na kanabat og 319 milyones pesos gikan sa gobyerno sa China nagi sa iyahang kumpanya.
1: Samtang sa dugang pang balita, gikwestiyon ni kanhi Senador Antonio Trillanes the 4th ganon sa Senate Impeachment Court sa presiding officer Francis Cheese Escudero nagdumili sa pag-isyo sa pinaalang kaniya aron makatestigo kini sa impeachment trial. Batong ni Vice Presidente Sara Duterte, ang prosecution unang nagtingon sa pagpresentar kaniya isip testigo niya itong September 30. Apan si Escudero ni awag sa prosecution panel kung ilabang ikonsidera ang pagpresentar og una sa usa ka testigo gikan sa anti-money laundering council kon AMLOC. Una nang namahayag si Escudero kag dili una sila mo isyu sa pinaalang kan Trillanes sa pagkakaroon na paniklaro kag dili makapugog ang korte sa pagtawag kan Trillanes nga usa ka witness voluntarily. Matod ni Trillanes nga tataw kag dili siya welcome sa korte human wala mag-isyu sa pina si Escudero alang kaniya.
0: Rewana may matuwan ng Trillanes. Rabihan na nga. Pura maglapaw na magkaya ka sa mga
1: ako na rin siya mga pasangil ka sa mga Arnold.
0: Pura mag katuhuan dili. Apan tuo na lang arunta madali.
1: Magdili sa yun.
0: Imposible kay mama. Rabihan eh.
1: No, ang mga tao ba mamina na mamina lang god
0: mamina. Para makatawa sa. Kamantay ka sa post sa kuan kan mga legit ka mga media dito sa Manila sa mga Laban nga dito tong kanlan ha. Puro man katawa ka sa mga makita.
1: Ari ang na kan mga emoji gani.
0: Oh, emoji ba?
1: Kan inig post sa balita.
0: Puro man katawa. Why mo to? Pinalan to ang mito o may galag itong mga solid yun nga anti-Duterte yun ba? Niya. Ah, inarapon nga gikuan si Trillanes, Mastilan. Samtang alas sa 5-8 na, posibleng makabot na ang resisyon sa impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte sa December 16. Mato ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tungol. Tungod kini sa mga kausaban sa schedule sa trial hearing. Subay sa pag balanse sa mga senador sa inang gimbuhaton sa proceedings o sa inang andan nga gimbuhaton sa Senado. Ang lay kausaban sa schedule ilang gihimo human ang depensa ni hangyo nga i-defer una nila ang presentasyon sa anti-money laundering council witness ngadto na sa Lunes. Dugay tungol ang presentasyon sa prosecution sa mga ebidensya posibleng mahuman sa mosunod duha ka mga semana.
1: Sa kaulohan, gipinumduman ni House Prosecution Counsel Lorna Capunan ang Senado kalabot sa Safe Spaces Act. Human si Senator Rafi Tulfo ni Saway so sa kabugada ngayong gilagway nga nagpakyut samtang nangutana sa so katistigo nga police impeachment trial. Nagto si Capunan nga ang mga pamahayag ni Tulfo sa ka-misstatement. Uli pa inumdum sa Senado nga kinanglang mapabilin nga safe space alang sa mga kababayanan. Ang balaog gitumong para malkaida ang gender-based sexual harassment diya sa kadalanan, mga public spaces, online platforms, workplace, educational institutions, suguban pa. Una nini si Tulfo mitambag sa prosecution galikayan ang pagpresentar og mga testigo nga dili na kinahanglanon og gilabdikan pa niini ang usa ka bugada nga giingon nga nagpakyut samtang nangutan na kini ngadto sa usa ka testigo.
0: Katulingon nga gaano ba kalaki ang barrel ni
1: anya sexy kay tingon.
0: Ang barrel ni Vice President. Para mag-aing ka ba? Uy, kalindot sa nagtingaw. Uy, magkwanta ba? Ganahan sa Tabamina ba? Pero ana gina siya.
1: Kayo, pinakul.
0: Pero inana mag siya mag-istorya
1: sa mga inana siya mag-inistoryahan ka na si Koan, Congressista Zamora. Pero
0: mag malumay ba?
1: Mas grabe pag yun ka sa mga Arnold kung iyang yayaon ang pag-istorya. Oh. Kaya mapilin man din ito mo, Pero pagpaspasan pa yan niya di ay og-istorya, dilira kayo ma-obvious nga siksihon siyang tingog.
0: Oh, siksihon siyang tingog.
1: Inana gina siyang tingog.
0: Okay. Sukat pa sa pagsugod sa iyang mga pagutan ng kasamangkin mo. Ano mag ito?
1: Oh, ano yung tingog? Ano yung tingog? Kung masuko siya, normal raman.
0: Babarilin kita.
1: Medyo malumanay ang iyong pagkastorya.
0: Gusto mong barilin kita?
1: Bang,
0: bang. Ano ba? Gwapahan, gwapahan ba ko niya kasamang Ken?
1: Ay, gwapa, oy. Anak ba na ni Zamora?
0: Mga dato sa dito sa kwan, no? Sa, asan na sila?
1: San Juan.
0: San Juan,
1: City.
0: San Juan, oh, San Juan. Hala.
1: Mga tubig-tubigan, san gyan.
0: Oh, kwartahan dito may gana sa, kwan ba? Sa ilahan dito sa, Luzon area.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganito ang kapapanaguman, may galing-palanta sa labantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anag Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, og ginseng. Ngamay mo hatag, may galing-galing salamas, galing-galing sa atong immune system. Arong adita, dalang masakit. Busay ka nga ng paminaw karon. Patasa na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule, kapapatok may gana sa mga maritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubag, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original core, magkapsule epektibo sa namigay na pagbatok sa disanot sa kamatang sa virus, pagparigun sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, and thiamine. Ang original core, magkapsule, aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kami gana sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Kaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batulite. May mga sa din may gana mapalit ang original koi herbal capsule sa Manonha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, Salfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy, Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Ogzari Pharmacy, Guadalupe, og sa Dalang Iskaria. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Bam presyon si Mondegoy kapadunay hypertension na basin tasi mi sugar ang basin mai diabetes kayo wala kamay bow antas ni level sa blood sugar makapagay kini smart cereal whole sumo palapon si Mondegoy ang sana karason ngano magka hypertension kamo taas ang imong dugo diabetic hypertension resulta kini pagkabuta pagadaw si imong kidney og daghan pag mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkay sa mga sabad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki busa nagpabuta ngamo grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, makapagpagis hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa mga klinika, de alternatibo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized and general machine analyzer. Naakin ni may mutag din sa Maydiha, Coslem Street. Sa Cebu City, ka po ni matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na sinatin or nakasinatin na mamuan ng naakas trabaho niya. Focus kay kasi mong gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manong takaayo apan kalitlanga doon ay panakit sa imuhang ngipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naakas trabaho kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kanugayan ana, mas mosamot pa. Lisod ang trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang may galang deadlines. Kung unsa ka sa gabal, kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid sumasa IQVIA, PMDI o IAM prescription data, M80 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon na maungawagtang ang sakit. Nasaway na sa karaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mukonsulta sa doktor o sunda ang gresitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na nga mong work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mepinamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa makabalus sa ating immune system, ang ilang lain na mga benepisyo na makuha na ito alas sa inadlaw na pag-inom sa life extension vitamin D3, makinig mamenos ang risko ng ikaw masakit o cancer. Apilanini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pagmatang sa susamang kasakit na dunay ko direkta ka koneksyon sa kakuwag og vitamin D diha sa atong lawas. So, gani na matunda na sa medical ng mga pagtuon. Kaya itong mga cancer patients, muta sa ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas o babalik ang pag-function sa immune system samtang hindi nakikbatok sa sakit ng cancer. Dili-dali ka maluyo ang muta sa chance na makasurvive sa sakit. Kaya itong mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede ka mag-inom o life extension vitamin D3, 6 to 9 soft gels matagadlaw, human sa pag-take ninyo sa inyong meals. Gawa sa mga cancer patients, ha, katong dunay mga maintenance medicine, no, tungkol sa ilang sakit, like diabetes, hypertension, o guban pa nga nag-require nag maintenance medicine, makatabang food ko inyong dunganan o inom sa life extension vitamin D3. Bata or hamtong, mahimo kaayong mo inom sa life extension vitamin D3. Affordable ang soft gel, pwede na yung mo inom ani kada adlaw. O niya, inipalit ni mo sa life extension na clinic, ato na sa mga butika, pharmacies, o gingon man sa life extension clinic. Kinumdami po na, nga din na sa mga life extension clinic, pwede yung ka maka-avail din ng libre o quality consultation kada adlaw. Ang life extension clinic sa Cebu City, na may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dokong Cebu Gospel Church. Desconsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic na mamuntang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Kontaka lang ninyo ang hotline sa Life Extension Clinic alam sa indugang pag mga inquiries. 416-1655-0917-3181161. Sa pikas gabay, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman yung Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra constipation. Ang pag-andam sa Super Fiber sa Shea Manisha Powder Solution, imulan ng i-mix o sa kabaso ng tubig. Pwede kang mainom ani ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Huwag para mas nindot ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber. At doon na idungan ang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero subdi na sa Life Extension Clinic.
0: Oy, lamig kay pangapig ang mundaga mga kasama. Rit sa may gala sa kape nga makapablagsik sa itong kalawasan. Makapaabtik sa nato may gala. Unya doon natin makuha may gala ng mga vitamina. Arit na may gala sa kape. Samtang nakapikapi kaniya samtang na binang may gala ng DYHP sa unang radyo ng balita. Pangapig sa niya gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kaya kini may gala ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sa gulni ini mao may galang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Motabang sa ni may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. Dunay pagtuon may gala nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Nakareduce na ni may gala sa imong timbang ug sa imong gamay imong hawak ba. Unya ingon man i-improve sab ni may gala ang imong heart health. Gawas sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili ni basta-basta ka kape mga kasama, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free mong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: Samta sa pikas gabahin, daghan na karon ang dunay gipamati nga mga balatian sa maniling insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw aduna niini, dunay herbal food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banabat, C para sa kamote o D para sa duhat nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog or insomnia, constipation, makapugong usab sa pagtaas sa blood sugar level. Kung mahinungdan nga mahimo kang diabetic, mga sama na ako nagainom po kong Sugatrol, kaduha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsik pa ma ang akong pamati kada adlaw, maskin tibok adlaw nga magtrabaho. Mga suwayo ninyo tumar matang adlaw o Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama na 5.20 na.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
3: Kidney care time.
4: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
5: kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si jamag dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
8: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pa gilang yung blood sugar.
8: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit na yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Biotroph Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biotroph Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biotroph Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biotroph Herbal Capsule.
12: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na yung bukol man.
18: Wala na Jude. Wala na kami pamati. Nakan kaing salamat sa Koy nga. Salamat.
17: The original Koy Herbal Capsule.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
22: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
25: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
26: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
27: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
26: Super Fiber.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
28: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na kamag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama,

0: Adlaw Sabado, maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong litig.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
2: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Igalar, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Oras sa mga kasama na 5:29 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer, at ni direct connection sa vitamin D deficiency. Butpasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas ma-improve ang ilahang quality of life o ginihiray na mabalik ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. O ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 pupugong kini sa angiogenesis o usa sa mga proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer iyaning putlon o iyang babagan sa vitamin D3 aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Butabang kini megala nga mapungan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate megala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapungan megala ang paspas ka pagkaduya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical nga papers may kalimutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may kalang survival rate sa usa ka cancer patient o maubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit kung adunay siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Ang dosage na itong mga pasyente sa cancer may gala, inalaminom siya o gunom nga ito na sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imunong kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan.

0: o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importanteng pahinomdom, kinahanglan na siguruduhon nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa di pa kinimot sa di pa o soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit may gala sa mga butika. Mag-amping sa peke, may gala nga produkto. May mong mutawag, may gala sa telephone number 416-1655 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ato sa gato ato kabuntagon nga doon na tayo positive. Ganun na yung panlantaw siya na buhi. Paragis paginogong lamian o healthy kape kini Vita D Plus Coffee Mix. Kino'y pinakaunang kape. Nga doon sa goal nga vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix doon na kani 200 ayo nga vitamin D3. Mga makakapi na ka maka-vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pagigini o reishi mushroom extra. Kando rin mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigini o Angustin nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa atong mga selula gumikan usab sa sobra nga free radicals sa atong lawas mo na buntag ani mga pita. Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain nga mga butika apil usab din sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
1: Sunog dire sa talisay para gisusi karos ka bomberohan ko doon sa girang hinungdan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Oga Radio Man Ken Radio Man Arnold, doon na damn news nga gipagawa sa kato ka bomberohan sa talisay. 3.4 milyones ka pesos ang gibanabanang danyos ining balay nga wara mahulot ug kasunog nga iya ni Lionel Asnar diri sa Asnar compound sa barangay Lawaan 3 Talisay City ni atong milabay nga adlaw sa mga pasado alas 3 sa kahaponon. Atong kabumbiruhan may raise og first alarm pag alas 3:45 o niya ni deklarar sila og fire under control alas 3:51 na og alas 3:56 nag-fire out sila. Ang atong fire investigator nga si FO1 si Rom Dolauta nagsubay pa yun kapag ako nila pagtuo na posibleng linyas kuryente tungod kay sa kadako ng ining balay sa pamilyang Asnar ang mga kisamila na bahay ni ini bawoy hingpit nga na ugdaw. Ano yung report niya na angol at ulo sa maong sunog. Kasama mo sa RMN Patrol Man Speed Pilot JC Sumampong. Ako niyo Radyo Man Bo Lauro. DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Senador Bam Aquino dinuso sa paghulma sa micro, small and medium enterprises kon MSME Protection Desk. Kasama mo sa balita Radyo Man ay bulon.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Giduso ni Senador Bam Aquino ang paghulma sa micro, small and medium enterprises kung MSME Protection Desk. Kinaropotian ang gagmay mga negosyo sa nasod. Ang Department of Trade and Industry kung DTI magigayawag ni Aquino ng hulma o dedicated MSME Protection Desk.
5: We don't have MSME protection because a lot of our MSMEs are also getting harassed. Unfortunately, sometimes by government as well. They're also looking for protection because many of them feel that, again, they're on their own no, kapag may nangaharas sa kanila.
4: Sa Hanusab de Aquino ang dugang gahin alas sa pagpalikon sa Pinoy creative talents o local products sa world market sa masagimo sa South Korea.
5: Baka we can already start supporting our creative economy in the global scene. Pakiramdam nila is that when they go abroad, they're on their own. Walang sumusuporta, wala silang matawagan kung may mangyaring masama, and there's so much opportunity that we can do together.
4: Sa samang kalambuan, isugyot de Aquino ng himong voluntary o optional o ilibre ang paid verification mark sa gagmeng online sellers.
5: The more steps so kasi we have, it's really going to be difficult. Ang suggestion ko is maganda na yung direction, keep it to the bigger businesses, and then yung mga smaller businesses, let it be voluntary on their part.
4: Sa Pikas Bahin, Ipasalan sa Aquino sa public epektos sa trabaho sa business process at sourcing kung BPO o sa semiconductor industry, labo sa pagsulbong sa artificial intelligence kung AI.
5: So, we need to get everybody on board because if we just allow it to happen, tapos nangyari na siya, it's gonna be devastating. We need to be able to have some level of preparation and budget.
4: Si Senador Bam Aquino, ang senador ni palayo sa proposed 2027 DTI budget, uban sa pagsuporta nini sa mga trade fair o sa creative economy, ingon man sa MSME o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide. DYHP, RMN. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Tatanggap ka mga Cebu graduates, nagtapuan, nagtapto sa 2026 Civil Engineers Licensure Examination. Congratulations. So, ani kasama mo sa balita radyo man, Raymart Bobo.
2: DYHP, Tatak, RMN Report.
6: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, naangkon sa duha ka mga migraduate sa Sugbo ang top 1 ug top 2 ranks sa gipagawas sa Professional Regulation Commission kon PRC nga resulta sa 2026 Civil Engineers Licensure Examination kagahapon adlaw. Nag-top 1 sa resgutang licensure exam si Jord Bernard Minyosa gikan sa Cebu Institute of Technology University kon CITU. Human siya nakakuha og passing rate nga 93.95%, samtang nasungkit sab ni John Lester Alonso Ferrer gikan sa Cebu Technological University kon CTU Maine ang top 2 nga rank, human siya nakaangkon og 93.70% nga passing rate. Sila si Minyosa ug Ferrer parehong nigraduate sa kursong Civil Engineering sa iladong mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita ko ng Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak, Araman.
7: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide. YHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
8: sobra sa 250 ka mga tropa sa Russia ang nadakpan atong sa gilusan nga operasyon sa Ukraine diin migamit kini mga robot ug Trojan armored personnel. Nasuta nga ang army sa Ukraine dugay nang naniin sa mga teritoryo sa Russia sa Eastern Ukrainian region of Donbas isip kabahin sa ilang counter-offensive operation nga gitawag og Vivaldi. Nakita sa usa ka video ang baktahan sa mga Russian soldiers ngadto sa puwersa sa Ukraine. Inaglakaw sila sa usa ka kalasangan nga nagborma og usa ka taas nga human chain ug nagduko. Kasama mo sa abroad ngayon, Ginio Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
1: Atong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naghanaw sa bang mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kining mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Makakasama na ganagaroon ang adunay gipamatig ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol Food Supplement na doon ay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sa ilang mga dahon. Nagigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog kanang nag-insomnia, constipation, o nga makapugong sa maigar sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao ra nga sama nako, nag-inom pod ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ang akong pamati na skin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga suwayin ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.42 na.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Kinikero!
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
6: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
7: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Kada paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit.
16: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
17: Death begins in the colon.

0: Isang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
1: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
2: Oras sa mga kasama na 5:47 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita. DYHP Kalakaran sa larangan ng akalan.
2: Samtang sandi pa sa negosyo mga kasama, ato sa i-check si kasamang Eli Bolonos.
4: Dugang paga mga balitang lokal, mga night market ug food park, miusos dakbay sa Subo panahon sa kagabion na palagubani ini giingon nga walay business permit. Kasama mo sa balita di man Eli Bolonos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Ni mga night market ug food parks dakbay sa Subo panahon sa kagabion. Kini man nasuta sa City Treasurer's Office, Subo sa palayon ning inspection sa mga business activity sa syudad. Naibawuan sa maong buhatan nga white business permit ang uban ini. Kini ang hinungdan nga mga organizer ni gawag ni City Treasurer Emma Villarete palukat og business permit aron makapalayon sa maong negosyo.
6: Ni sprout na magud ni pud atong mga night markets ba? Night markets o mga food park nga sa gabi ilang mo open, so ambos ang giyahog ang mga organizer. Ato mo sa BPLO sa atong satellite offices paglukat this permit rather than masanda na pud nato og notice o nya maka penalty na hinuon.
5: Si City Treasurer Emma Villarete na sayran niya City Treasurer's Office subsob karon mapikayan og tax mapping ug ani kini abot na sa bukiran mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Bolonos DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tiga-mounting nga panapod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Pugo, ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipanglatawan nga musaka og balik 18 pesos kada kilo ang presyo sa LPG nimbuhan sa Oktubre tungod sa ongoing atensyon sa Middle East. Nasuta nga unang hugna sa pagtaas sa presyo sa LPG. Magsugod karong adlaw dinhi patuman ang balik 10 pesos ng pagsaka, ug sundan kini sa umabot ng mga semana sa pagpatuman sa nahimiling price increase sa mga produkto. Kung makompleto na ang tulo kahugna ang pagpatuman sa aumento sa presyo sa LPG, ang usa ka 11 kilogram na tangke niini, posibleng mukabat na ngadto sa 1,600 pesos, gikan sa kasamtangang 1,400 pesos nga presyo. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abanyes, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga balita, ihatod ka natin sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Sed Marketing. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kagabana sa Bayan Sugbo, mubo doble pa. Sa gimo na din ka pagpangandam, arang sa kipagkabanak ang El Nino Phenomenon. Kasama mo sa Balita Radyo Manila Bulon.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Dublihon pa sa kagamhanan sa Quezon ang himo nining pagpagandam alang sa gikabalak ang El Nino phenomenon kini sa tanga syudad padayon pa nakatakamtam og mga pag-uwan. Hibaw-an ni Mayor Nestor Archival nga sa natin na ang El Nino phenomenon sa ubang lapit dito sa Mindanao kini ang hinungdan gigipapaspasan sa mayor at papangita og dugang tinubdan sa tubig sa syudad pag-ayo sa mga artisan wells ug uban pa.
7: Critical man kaning concern kay ang uban nga mangdani nga syudad dito sa Mindanao ni nanagud sila in kuan din certain proclamation nga kuan sila brad na sa calamity.
5: Si Mayor Nestor Archival una nag-iawag sa mayor ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga mangita og pagi nga makunhuran ini ang non-revenue water kon NRW. Kasama mo sa Cebu City Hall kini nga inyong radio man Eli Balones DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uman pa. Apan di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Bangko magkatuman kanini. Mahimo gid kang abtik alerto og gadili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar ug maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Oy, ato oras megala alas 5:53 na. Ato si check megala sa kasama nga Julius Baliri. Kinatay winner kalimot tanga. Ding adlong Sabado mga kasama. Kasama ang Julius. Good morning, Yos!
8: Morning, kasama ang Arnold. Good morning, kasama ang Jim. Good morning, Talisay!
2: Ay, naman Talisay, ay!
8: Talisay, nanalig Talisay, no, Arnold?
2: Ah!
8: Magpuno natin, nasakpan, drill, ano, gano, kiri.
2: Ayo! Ay, ayo, ayo, ayo, may buntag! Ayo, deiro diha.
8: Ayon. Ay nami dalaw.
2: Deiro diha.
8: Hala, dimabli lang po.
2: Kusog kay ilang radyo.
8: Gupa na lang na.
2: Kusog kay ilang radyo, nag-feedback ko, no?
8: Hindi, mabli kami lang bultahan. Nalak
2: si ma'am. Nalak si Mr. si ma'am. Ato lang tayo, kusina lang tayo, kusina.
8: May buntag. Good morning.
2: Good morning. Isa man eh.
9: Alice Gabiana.
2: Mapipagbata ni mo?
9: Ganina lang.
2: ganina pa rin ka nagmata. Kung saan mo dala?
8: Radyo yung dala.
2: Radyo.
9: Nagdala ko radyo.
2: Nagdala din ka radyo ni ay. Nakapamahaw na ka? Nakapamahaw na?
9: Wala pa.
2: Pero nakapamainit na kape.
9: Wala pa dyan.
2: Wala pa gini ay. Piliin na din mo ma'am.
9: 67.
2: Happy to na ka mag-70. Ay. Pila ka buki mo mga anak?
9: Balong.
2: Tulo na ka buok? Ano mo manali mo? Maupat, malima.
9: Ay, maramay ipangayos gobyerno.
2: Maramay ipangayos gobyerno, ha? Si mister, asa ba nagtrabaho si mister?
9: Ay, pana,
2: ni Abro Duguna, ay. So, biuda na ka? Ano mo makamagin taglain?
9: Ay, kape siya na. May nanginig lang ka. Huwag mo ka na.
2: Kisa na may nakatima ni Moron?
9: Ako lang mga anak.
2: Ay, mga anak. Pinala naman kabuk yung mga apo ron?
9: Pito kabuk?
2: Di ay. Masa may ilang mga trabaho sa mga anak?
9: Nag-ibisag mong teletrabaho.
2: Ikaw, saan ni mong imuhang kalingawan?
9: Ay, maginahinay lang si Kaso Gagmay. Nahinay. Bisa ko sa iba, kaplagan trabaho.
2: Trabaho-trabaho, saan ka?
9: Oo.
2: Masa may namahuan mo trabaho?
9: Ay, bisa ko sa good. Kanang apply sa kanang City Hall GO.
2: GO.
9: Nag-health code ka naman ko sa owner, sir.
2: Ha? Barangay health worker kasama na diay.
10: Oo.
2: Oh, kabalo ka unsay mga sakit sa lawas na kaning kwan sakit mo toho do sa sakit na. Ha?
10: Ato lang sa lay sa likoy.
2: Unsa man kabalo dek ka mo tambal og mga sakit sa gistuhod gra. Ah, unsa man hinog
10: nag lusartan na ko sen.
2: Ah, lusartan. Pero dahil na mo yab, dahil na mo yab ni mo lang, pagkabiyuda ni mo, dahil na mo yab lang lalaki.
10: Ah, wako magapila-pila na.
2: Pero, why na kidhat ni mo?
10: Ah, doon na.
2: Doon na giday. Ha?
10: Wako magapila-pila ng cellphone.
2: Wako magapila-pila ng cellphone. Pero dahil magkidhat-kidhat ni mo, hindi mo agianan ba? Kaya nang inigagin ni mo.
10: Ah, nasan?
2: Wala dyan ka manong baling.
10: Adi lang, nilang
2: itong pansunod, kaya sikado man. Dili na po ganahan mga anak, maminyo ang kag-usap?
10: Ay, dili ay. Ah. Magkuhan lang ito sa mga apo.
2: Ah, apo na lang, no? Ah, sige. Dili
10: nga rin mga sapo.
2: Pero may kamaminag, di ba, HPDI?
10: Ana, sige ni, wala yung Anthony sa exclusive, gabi ay kang...
2: Binji! Dugo na lang naman tamo ginag may kapalipay!
10: Number one!
2: Kamu nak minum apa? Sabahan din.
11: Kadunay daghan sa sisi malawas mo dili ka regular kag magbagawa sa imong bugaw dili ka mailisan mabuto ni mutihan makasinati kag insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo para kids sa kalawasan ug lutahan dili pa gihami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems imo na pagkaluya sa imong lawas busa ug tagad ka na mga toxins sa imong lawas para imo ang kunang maayong panlawas pag gid mo tagad law og detox plus herbal capsule ang pinaka kuso
2: ay buta ni rotan lang dugeles. Kanabi na ang orasa, si Anita Pibida, Joseph Federica Babor, kanabi na namin sa itong programa si Evelyn Gadjani, si Nida Khan, si Desi Kaba, si Balios Umpoy Cardinas, kanabi na sila dito sa may Laguna City, sa may Santa Rosa Laguna, si Abeta Resurrection, sa Kansuburoy Balamban, Lila ni Tuazon, sa Kambinukot, si Amy Entruliso Dungog. Ah, may buntag. Binda sila sa DWHP. Si Michi Ribosura. Binda sa Begala sa itong pagpanaguman. Wala ba teoras, Begala? Saka na lang. Okay, nakipangutan. Naminaw si Janet Cheng alis na sa Perilos Carcaroga Teban Juliet sa Bukabuk Island, Tubigun Bohol. Gikan ni Jojo Abapo sa Pook Talisay. Wala ba ito oras ang analang skirit mo kang porsa sa WHP RMN Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
11: Grabe yung Radio Man kang Galinea.
2: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtulog mga sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang imigala ang sunod ng tulumanon ang Straight to the Point. Kumbali kasama ang Benji Tanghian. Ay kalimot na tagalang tanahan. Dagang Jules.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas sa 6:10 na sa buntag. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apat ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
1: Straight to the point.
2: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag ka natong tanahan. Kamusta ka mong tanan o welcome sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
2: Una sa tanan, pasalamatan tang atuang buhi nga Dios. Kapaghatag niya kanatog, lay nasab ga adlaw, lay nasab nga gayon. Sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikaisikay, o sa tong pagpakigbisok.
1: Straight to the point.
2: Ani adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Sabado. Pizza 3 na sa bulan sa Oktubre, tuig ga 2026.
1: Straight to the point.
2: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa, ato makasama nga naminaw o gatuasab nga mga idol sa 93.9 IFM. Kumusta mong tanan may buntag, ato ang mga pinanggandig paminaw naminaw sa radio, nagtanaw sa Facebook Live, ato ang DYHP YouTube channel o DYHP application o gatanan na lang nga suok mga sukindig paminaw sa kalibutan, kutob sa maabot sa labyog sumpag panagsibya.
1: Straight to the point.
2: Anya sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kung may regular anchor karong buntaga. Ako niyong kasamtangan nga makauban, Radio Man Benje Tanghian, ang mag uban-uban ini karong nga buntaga mga sukindig paminaw. Doon na importante kayo sad nga gi si kaso sa Attorney Rufil muna nga kita maoy at temporaryo nga mag-uban sa no, karong nga buntaga mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
2: O niya, arita makasama sa... Asa naman itong akuang kupyan ari kasamang kin? Amorag ito, nalimta na editor ni Ayo. Ito ang mga kanang naang naminaw, no? Sab karong buntaga. O niya, Sabado, mga sukindig paminaw, why... kanang naang uban, why klase? Lamat ni kasamang kin, ha? Ang uban ay klase, why trabaho? O niya, katong labi ng naas gobyerno, so kasagaran nga naas gobyerno, why trabaho karong adlawan. Doon na po'y uban nga naas gobyerno nga trabaho. Trabaho, jote, no? Karong adlawan. Pero kasagaran sa opisinas gobyerno, why trabaho karong adlawan. O niya, kato nga mga private nga institution, tuwa-duwa di puntaan Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong buntaga, mga kasama. Ito nga tagag pagtagad, ito ang mga isgutanan karong buntaga. Tungod kay DI Good News, ha? Good News mga sukindig paminaw kay duha ka mga graduado sa Sugbo ang nag-top 1 o top 2 sa 2026 Civil Engineers Licensure Examination.
1: Straight to the point.
2: So dako kay garbo mga sukindig paminaw. Garbo na usab sa Sugbo ang nakuha ni ining dako nga dungog mga sukindig paminaw. Kay sa tibuok Pilipinas. Duha ka mga top 2. Duha ka mga natap mga sukindig paminaw sa Civil Engineers Licensure Examination gikan gyud Sugbo. Graduado mga sukindig paminaw o ni graduar sa usa sa mga tunghaan dinhi sa Sugbo mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
2: Samtang kalidad sa hangin sa Metro Cebu ni balik na usab sa pagka unhealthy alang sa sensitibo nga mga grupo.
1: Straight to the point.
2: So ni kwa naman unta to na okay naman unta to mga sukindig paminaw nga tong hangin. Medyo wa naman katatoy abog. Wa naman kayo abog kay nahinay naman to nga nawa. Apan karon mga sukindig paminaw ni balik na sab ni balik na pagka unhealthy ang hangin mga sukindig paminaw sa Metro Cebu. Munang kagabi doon ay usak estudyante sa Osaka kanang na ang universidad mga sukindig paminaw. Ningon sa ngamay tagsunod si mana pud oy maunhealthy na nigsamot kay aron dili madayon amuang exam. At ato ni hatagag pagtagad sa doon mga sugindig paminahos. So kadto nga mga sensitibo sa abog, kadto mga doon ay sensitibo sa abog, mga sugindig paminahos. So gi-advisan mo ang mag-sulob o face mask. O niya kung mahimo, nga way importante kayong gawson, di lang magawas-gawas sa sod o kanunay lang nga manirado, adiha usab sa inyong panimalay.
1: Straight to the point.
2: Samtang state of power emergency gitinguha nga madeklarar sa Central Visayas subay sa nasinati nga mga rotational brownouts.
1: Straight to the point.
2: Aso mo na nga kanang na ang daghan nagbagulbol ani ang anong sub-sub kay mga sukindig paminaw ang kana masinati nato nga rotational brownouts. Ha o ni nguban mingon nga sa man sige man ta sige mag burn out nang ano dako man tong kurinte. Aso mo na nga kanang na ang posible mga sukindig paminaw nga doon na tayo ma o doon ay ideklarar o niya nga state of power emergency. Adini sa Central Visayas mga kasama. Aso mo na nga kanang na ang pero may tag mapangitaag paagi ba? Labi na din sa Metro Cebu nga naa ang dagko nga mga establishment o niya naa ang bulog sa mga tao. Usab makasama o niya kanang labi na kananaang adire sa kapitol ay sunan ka nga atong usang adlaw. Atong usang adlaw ni burnout gikag alas 9 hangtod sa alas 5 sa hapon. Unya ingon ana ugwa kay generator unya pananglitan ibutang talang ordinaryo kang kana mamumuo ordinaryo kang kana nang empleyado mga sukindig paminaw. So unya pananglitan og panggabi ka sa tuba night shift ka sa buntag mo kuan ka tugag buntag trabaho ka gabi mo na sa mga call center ug uban nga mga kompanya. So sa uno pagkatug anang buntag nga ugway hangin, way ceiling fan, way electric fan, way aircon, porting inita. Ha? Wak puting inita. O, sumuna nga kanang na ang masol kagyod o hindi man ka makatulog ang nagtarong. Mayo o gana ay kuhanin mo kasamang kimig, parang kasamang kisusmin niya nga. Ha? Yung banitan o way kurintis ila, paya naman sa siyang asawa. Dadaan ramang payupas. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad sab kay kagamhanan sa Dakbaya Sugbo, seryoso nga gihimo nga ang pagpangandam karon alang sa gikabalak-an nga Super El Nino.
1: Straight to the point.
2: Aso ang sa Cebu City, mga sukindig paminaw, na nangandam na mga sukindig paminaw, ini-ining umaabot nga Super El Nino. Panginautas uban nga mga lungsod o syudad nga mausay imong inyong himuon, at tungod kay dunay Super El Nino nga ikabalakan mga sukindig paminaw nga mahitabo, karon nga mga musunod nga mga bulan, musunod nga mga simana, mga sukindig paminaw, hantod pa sa first quarter sunod tuig.
1: Straight to the point.
2: Aso nung kamingon ka nga first quarter sa tupa, tulo ka bulan, sunod tuig, Enero, Pebrero, hantod pas Marso. O niya ka ng Abril, ting init na po ng Abril. Aso mo na nga ka ng naang ato mga sukindig paminausad nga kanang naang giauhag ang mga kaigsuuna na to nga ilan ta magpaabot sa tuang mga local government executive, chief executive. Kung dili kita mismo, mangandam sa sung kaugalingon. Sa to'y ingon Dok Pulisir kasamang kin, una, mangandam yung tagkwarta. Tanaay, makatalagman, kwarta, giandamo. Kay mumahal ang mga palitonon o niya bahalag mahal, importante na kay kwarta makapalit ra ka. So dili magpataka gwaldas, dili magpataka gamit sa kwarta. So magdaginot sa kwarta, ikaduha tubig. Paniya ingon na usab mangandam sa mga pagkaon.
1: Straight to the point.
2: Ako nang mapiktuhan ani ang tuang mga mag-uumas kabukiran tungod kay ilahang mga uma ang liki ina di na makasugakod sa grabing init ng ilahang mga pananom.
1: Straight to the point.
2: Samtang konsiyo sa Dakbaya Sugbo ni uli ngadto sa buhatan sa mayor asa 470 milyon pesos na proposal alang sa supply sa solid waste management equipment. Gi-question kini ni Vice Mayor Tomas Osminia human ni duble ang kantidad ni ini.
1: Straight to the point.
2: Sunog sa Cabreros Barangay Basak sa Nicolas kagahapon nakaapikto sa 35 ka mga pamilya.
1: Straight to the point.
2: Samtang dito sa kauluhan kani Senador Antonio Trillanes and the fourth mga sukindig paminaw ni Pasangil ani Vice Presidente Sara Duterte og kapikas ni ini nga nakadawat og kwarta matod pagikan sa gobyerno sa China.
1: Straight to the point.
2: Ato ni hatag ang pagtagad kay gagahapong adlawa mga sukindig paminaw daghan kay gipabutos trilyanes daghan kay gipabutos trilyanes batok sa magtiayon nga karpyo. Ato nga Duterte karpyo Sara Duterte yang bana napagan pa mga sukindig paminaw si Hanilit na asawa bagong asawa o kananaang ang asawa ni kani Presidente Duterte og si Kitty mga sukindig paminaw Duterte ang matod pa dagko kuno kaayog mga kwartang ni sold silang account gikas China gikan sa drug lord. Ang pangutana des mga tao nga no Australianis na amandean na mga pabuto nga no man nga wak man sa mudayon dito sa impeachment court. Niya mo na nga kanang pasangil pwede man ka bisag kinsa pwede man kay muhimog istorya. Ang importante nga doon na kay resibo. Doon na kay resibo so mo na nga pero kani yung pasangil hagbay pa man eh. Kani pasangil Australianis mga sugindig may dugay naman eh. So mo na nga nga no kaha. Ang pangutana diha ngano man nga ang prosecution ngano man nga wa man ka gidayon Trillanes nganong Trillanes wa man gidayon sa prosecution pagpresentar dito sa impeachment court kun niya man di ay ning mga allegation nga bugat man kaayo sunan kang ang gobyerno sa China ha ni hatag mga sukindig paminaw o kwarta nga minilyon ka pesos dito sa magtiayon nga ha Sara Duterte og siyang bana? Ha? Tiaw muna. Ang kana bugat ng aligasyon mga sukindig paminaw. O niya, doon na pa'y ingon niya nga minilyon sad kapesos ang nadawat ni kani Presidente Duterte, ni Pulong, ni Basti, ni Kitty o ang mama ni Kitty, si Hanilit. Labi na ni Vice President Sara Duterte, nakadawat ko na sila kwarta gikas drug lord. Ha? So kaning ni adagko ni nga mga aligasyon, nga nung mang gipasagdan manis prosecution kung tinuod pa nga doon ay resibo Australianis.
1: Straight to the point.
2: Ito ni hatag ang pagtagad doon. Karoon daw ito na ito ni isgutan ha. Ito ni isgutan mga sukindig paminaw kay kanang na ang kwan man si Australianis kanang na ang nga nung man nga wak man sa mo kwan dito sa prosecution nga nung ni-withdraw sa prosecution kung sa man na hadlock Australianis nga i-cross examination. Samtang desisyon sa impeachment case sa batok ni Vice President Sara Duterte, posible nga mapagawas na karong December 16.
1: Straight to the
2: so aduna na matod pa'y verdict mga sukindig paminaw. Or si Vice President Sara Duterte, posible nga hukma na sa impeachment court unya sa December 16. Ha, sa wala pa'y Pasko. Aha, so sa wala pa'y Pasko, sa ato pa kon ma... Ibutang talang makumbikto si Vice President Sara Duterte sa December 16 mga sukindig paminaw sa ato pa kining ni a regalo ni ha regalo ning ni a kon ayahang conviction. So regalo ni so kadto nga mga nakadawat og malita 14 taw haya nakadawat pag malita giregaluhan pa. So dako kay gasto ang impeachment mga sukindig paminaw ha. Dako kayo og gasto sunan ka ha sa 32 ka adlaw. Ha? 32 ka adlaw ang gobyerno ni gasto og 800 milyones pesos. Ha? Sunan ka na unya ang confidential fund si BP Sara nga ilang gipangita nganong nagasto within 11 days 125 million ra. Ha? Ibutang ta lang ang kinatibuk-an nga confidential fund si BP Sara 612 million ang iyang confidential fund. Pero ang nagastos gobyerno na ha, sa 32 kaadlaw, 800 milyones na. Kining 800 milyones. Ha, kay ninguman si Rapitulpo nga, sa maninga, sunod gani, kamo prosecution, mapresentar mo ka ng witness, kanang na ang klaro nga witness. Dili kay puro mo palpak na yung witness. Ingon ani man di ay nga mo presentar lang ang prosecution og palpak nga witness. Kayo na mo og kwan na oy hunungan na yung impeachment. Hunungan nyo ng impeachment kay musamot og kadako ang kwartas gobyerno nga inyong magasto diha. May pa inyo nang itabang sa mga lungsod og syudad nga nagpreparar ni ining El Nino. Ha? Naunsa ba yung taon mo mga malita, bo? Nasukad, nasukad, gikas pagsugot. Niabot na og 32 kaadlaw ang hearing sa impeachment court. Wa pay witness nga napresentar ang prosecution nga kana gyung nagdalag bomba sinado. Ha? Nga kana gyung makatayog ba sa kanay maoy kanang witness? Ha? Wa pay witness nga nagsulti mga sukindig paminaw nga do na siya personal knowledge or bugat nga witness. Wa pa. Ha? Inganlan na lang gani mga bisag unsa na lagi ngalan sa mga senador gani kay ha? Aron nga naa sila mapuga, wa magi mapiga, ha? Oh, katkatapusan mga sukindig paminaw nga ang prosecutor matod pa nagpa-cute-cute man gani. Ha, sumuna ang atoning hatagag pagtagad sa bahay na tanawa ron o asugod karong adlawa ang presyo mga sukindig paminaw sa kanang LPG gas na to mosaka og 18 pesos matag kilo. So pananglitan og dunay 11 ka kilo kanang naang kasagaran nato nga gigamit sa balay. So mo kuana mo uminto og duol 200 ka pi kada 11 ka kilo. So mo na nga wala gyud datanan saka na gyud tanan. Saka na tanan aning kalakiha mga sukindig paminaw. So mo na to ni hatagan og pagtagad sub karon ha. Samtang Department of Environment and Natural Resources sa kundi DENR nangandam usab sa epekto sa Super El Nino. Apil na ni ini ang maapektuhan ang mga tinubdan sa tubig og mapugngan ang mga forest fire.
1: Straight to the point.
2: Samtang dito sa abroad, ako pilot sa Fly Dubai nga ni Dunggab sa ilang piloto, daan na di ay nga gisuspenso kani adto sa unang gitrabahuan nga Oman Air human gihulagway nga usa ka security risk.
1: Straight to the point.
2: Yawa ato bitaw mga sukindig paminaw no. Nga usa man to nakalupad gyud to no nga to nga maong eroplano. Sunan ka nakalupad na unya ang iyang kauban nga piloto. Iyaha may noong gidunggab mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
2: Nga ratol in town.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano Everest decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: Hey! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
11: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
12: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
11: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
12: Antod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. iBerry na ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget. So

0: dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun ni Labian.
7: Sinumala, Hinebra na!
8: Jeans na nalo, promo na!
7: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account ng Hinebra Products. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag-protect soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Hey, kidney care time.
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
2: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
3: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Straight to the point.
7: Ato ang atak na alas 6:36 na sa kabuntagon. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight to the point.
7: O niya, atong hatagag pagtagad, no? Makasama ning ato ang isgutanan karon labi na ang kaning gipabuton trillianis, ha? Kay noon, ha, dili na naging tanik kinahanglang isgutan pa ba? Ha? Dili na naging kinahanglang isgutan na ito din, hey, kay ang mga tao, sayod ta ang kasagaran or kalabanan sa mga tao or majority, ha, kana, majority sa katawhan, di na tuogod anong trillianis. Ha, o anong tuong trillianis, uy. O niya, gani, kung mingon ta nga, o kaning iya ha, tinuod manggaling yang imang ipang sulti gahapon, nanong ni withdraw man siya, nga himuon siya nga state witness, dito sa kanang naang himuon sang witness rather dito sa impeachment court. Ngayon ni withdraw man sa hadlock man sa dito. Ha? Nga pasagdan man unta sa dito o kanang naang pa yagyag sa iyaha nga mga hinahibaw-an batok ni Vice President Sara Duterte. Apan nganong imong gi-withdraw? Ha? Nganong ningo man sang adili na lang ko kay magpresko na lang ko dire. Kung tinuod pa na di ka mahadlok o cross-examination, ha? Di ka mahadlok sa cross-examination, o niya, mamagunay na kanindot kung adto ka dito dadon sa impeachment court, kay maka-under oath ka. Sa to pa, mahimong official, ma-butang mga sukindig paminaw sa record, kanang imuha nga gipang sulti, kay under oath ka. Aridris Priscon, di magka-under oath. O niya, wak may magka-cross-examine ni mo. Although, ang nai-media mangutana ni mo, pero lahi mangyod kung ato sa impeachment court nga kanang naabang under oath ka dito. Pangayuan ka resibo, basig miingon ka, nawagtang ang mga resibo o nahanap na. Ato sang kwaon ang report makasama hagikan sa tuang Armin Patrol kay di ay lima kabalay ang hingpit nga nauling sa sunog diri sa may basak sa Nicolas Cebu City kagahapon sa dayo ng udto ni mga sukindig paminaw miulbo ang sunog. Wow, na kumplitong detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro.
4: DYHP Armin Report.
7: Yes, Radio Man Paul.
8: Hello. Kasama ang Binje, doon na i-update ang atong kabubiruhan sa sunog na ilang itubag diya sa corner Cabrero Street sa barangay Basak sa Nicolas de Gaton, Dakbayan, Subo, dayong hudto gahapon. Ang oras yun niya natap sa atong kabubiruhan sa maong sunog, alas 11:11 yun. Idagan na yun nila o nakabot ay nilang na fire truck dito sa lugar, alas 11:18, gi-raise na yun nila ang first alarm status tanan niya south sector na mga fire volunteer fire truck gikan sa kabarangayan i-advise dayon sa pag-responde sa mga alarma. Ikumbate ni sa ato mga firefighters ang nagdilaab na ng mga made of light materials kaya nagsigit-sigit ng mga kabalayan. Sige mong investigasyon sa ato kabumiruhan dito magsugod o kulbo ang kayo sa panimay so sa Kaglin Villarreal dayo ni Katay ni sa ubay-ubay ng mga balay gawa sa lima o unom ang naugaw yun o nauling doon ay lain pang lima ang nakanaan lang sa maog sunog. Ikumbasi din sa atong kabubirohan kanan ng mga paningkamot ilang gidipinsan o ban mga kabalayan na di na kinimo tapon pa. Pag alas 11:45, nideklarar na sila og fire under control og alas 12:23 nideklarar sila og fire out na sa maong sunog. So by noon sa atong kabumiruan ang hinungdan yun sa maong sunog na nagbilinig danyos ka 152 mil pesos. Wa na makatalang atong kabumiruan o mga nangaangol na mga residente sa lugar atol sa maong sunog. Kasama mo sa RMN Patrol o Balis Bay Pilot, Jesse Sumampong, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro, sa imuhang report. Ani, samantang kasamang kayo mo, kuhan sa ta? Break sa tao, gagamay. Okay, kasi karang tao-tao na lang ha. So, itong hatagan, makasama o pagtagad ni Hakay, kanang na ang kagahapon, wa may hearing de kagahapon. O why hearing kagahapon dito sa impeachment? Ha? Kay matod pa wa na'y witness nga ikapresentar pa ang prosecution. Ha? So muna nga kay dunam na ninguman ang prosecution nga akan eh. Ha? So tagis Vice President Sara Duterte ane kay marathon hearing ni. Ha? Pangandaman na gini sa iyahang defense team. Marathon hearing ni kada adlaw, hearing ni kada adlaw. So may nahitabo nga ikaduha ka adlaw pagani nahutda naman sila witness. So mag-hearing sila, punta sugod atong huibis. Ha? Sugod sa pagka-huibis, birnes, dayong balik, mga sukindig pa minus lunes. Ha? O niya, abot sa pizza 15, kay marathon hearing, gugunone, kay para nga itapak ba atong mga adlaw nga, wala sila mag-hearing. O aron nga mas mapaspasan mga sukindig paminaw, ang kaning ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ka ilang gitinguha nga dili na kini mo abot sa 2027. Ha? Kinahanglan na karon tuiga mahumanan eh, nga di na mo ambak pas 2027 kay 2027 aron ba nga mahumana 2027 or aron nga sa before Pasko mahumana para nga kunuhay mawala sa mga mawala basuna-huna sa tao kay magpasko good maglingaw-lingaw kas Pasko, lingaw-lingaw kas pag-untuig ha, mabuthan ka diha o kanana magnana kanana magpabuto ka kasamangki. Aron nga mawala kuno panumdumas mga tao inig ka Enero, Pebrero aron mawala, ulahan magsugod na ang kampanya mga sukindig mo na para 2028. Aon niya natingala ta kay pag October 1, whole day good sila. Gikan sa alas 10 sa buntag, hantod alas 6 sa gabi. Ha? Unya pagka October 2, dapat mag-hearing na sila. Uy, wak man po si nag-hearing. Kay matod pa magkasama, wak pa kuno sila'y witness nga ikapresinta. Iyam Astrilianis dyan. Nganong inyo hamang gibuhi Astrilianis? Ha? Inyo ang tatong ipatawag Astrilianis kay inyo hamang tatong patubangon diha sa impeachment court. Ha? Uy, nadudidoy. Standby lang sa magkasama. Balik na karoon na to. Duman sa importante kayo. Alas 6:43 sa buntag.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
1: Hey! Kidney care time!
13: Wala na akong mag-dialysis. Oh, mayon danggo. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
14: kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos waya na hangtod kuman duha ka tuig nakapin, waya na siya mag dialysis.
15: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
19: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
21: Sa gunso ng OT, ay buhi.
22: Kaya pa nako.
21: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
22: Kaya pa nako.
21: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
23: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ang husay!
25: So easy to use.
26: Everest Washing Machine.
25: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
24: Siyempre, it's you, babe.
26: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
27: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
28: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
29: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
31: Straight to the point.
7: Ato ang attack na alas 6:47 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
31: Straight to the point.
7: Atong balikan makasama hakay kanang naang kagahapong adlawa. Ambot bakaha o gituyo bakaha sa kanang naang prosecution nga dili sila mo presentar og witness gahapon. Ha? Kay gusto nila marathon hearing. Ha? Gusto nila nga paspasan o niya. Sila man hinuon ang nagpa. Ha? Wa mo presentar og witness gahapon. Ha? Unya si Trillanes. Ha? Kani Senador Trillanes nga maunta ilang ipresentar. Nipahibalo man nga why here walay kanang naang dili na lang nila idayon og presentar. Ha? So gahapon, why hearing gahapon sa impeachment court? Kay ang prosecution, wa naman nila gidayon si Trillanes. Ha? Unya, wala po sila mangita og witness nga ilang ipresentar, ha? Gahapong adlaw. Basig ituyo ni prosecution ba nga, di lang sa tamo presentar o witness karon kay ningong Master Lianes nga, magpapreskun kuno siya, paminahon sa nato. Ha, paminahon sa nato, at least ang focus sa mga tao, ha, ang focus sa mga tao, dili mabahin. Ha? Ang pagtagad sa mga tao, dili mabahin, kay ang uban og magpapreskun si Lianes niya doon ay impeachment court, mabahin ang tao. Katong dili mo tuon Trillanes, di nagitumutan ang Trillanes. At tutos impeachment. Kay aron nga, mag-atang sa dito, kinsa nga senator judge ang muingon nga palpak naman sa ninyong witness. Aso mo na nga, si Trillanes, doon ba nagpapreskun sa gahapon? Ha? Pagpapreskun niya gahapon, di, wa man tayo tanahon sa hearing, di dito lang tanahon Trillanes. Ah, gituyo tingalin nila or nag-observe po sila ba? Ah, basig nagtanaw po sila, unsa may gudning ni ang mga dokumentong na ang Trillanes, ba? Ha? Pero, pananglitan po og huybis pa nilagi, kwanto, no? Huybis pa nilagi, huybis pa ni Ingon nga Trillanes, dili ipresentar. Huybis pa ni Pahibalo nga Trillanes, dili nilang nila idayon. Present. So muna nga, pananglitan og ang di ilahang gi ninguman ang prosecution nga Sir Lianes kuno ilang ipresentar. So sa ato pa Ilan ang gipangutan na Sirlianis dan unsa man ni mga dokumento inyong imo gigunita? Ha, ilagi nang gipahibalo kay mangayo man ang kopya o niya kanang naang sa ha, kanang naang para mga sukin digpaminaw nga ma hibaw-an nila, so kuhaon nila ang mga dokumento ilang tan-aon o kung sa magyuding niyang ipresentar ni Trillanes. So, posible nga ang prosecution, dunay kopya aning niya ka Trillanes nga kanang niyang ipreskon gahapon o nakahibalo ang prosecution. Ha? Unya, basta gipangitaan ni Luistro ba? Na, Luistro ay. Ha? Basta gipangitaan ni Luistro nga, unya, na kay mga resibo aning imuang mga aligasyon. Asig ningo Sir Leones nga dili lang sa ta magisgot anang resibo kay sumo man nay bulos. Ha, kanang imong aligasyon na pwede ka mo pasangil og tao. Ha, pwede man imo pasangil la, pwede ka magimuhi mong istorya diha. Apan ang pangutana kanang istorya ha. Do na bay nakahapin nga ebidensya? Ha? Nya kana ron og wa kay gibangil nga ebidensya diha. Mo na ilisod unya labi na nga pag-abot ito sa impeachment court tanaw mga tao ha unya naay presiding officer nga mangutana do na pagyo defense team nga mo cross examine pag-abot ito sa cross examine og di nakatubag Sir Leones unya under oath siya mo na kuyaw may pag-ari mag-preskon ko dire kay ha mag-preskon ko dire dili man ko under oath dire unya mag-preskon ko dire maka-atake pa ko sa mga senator judges ha pananglitan og mahimo ka ditong witness dito sa impeachment court sa ato pa mag-under oath ka. Inig under oath ni mo diha, dili na ka magpatakag tabi, batok sa mga senator judges, labi na sa presiding officer, kay maigo ka sa sub-judice role. Ha? Kanto gapo, Sir Leones, yung gibanatan si, kanang nang gibanatan niya si Escudero o si Joel Villanueva? Ha? Ginan niya nga, ha? Kamu nga mga tao, pagbantay mo ha kay, kana si Escudero o si Joel Villanueva, murag na ako'y natimahuan. Aka Sir Leones, kadtong, ningo Sir Leones nga, kabantay mo atong gipresentar sa prosecution si Mayor Baste, Duterte, si Sir Leones, murag doon ako'y nabantayan nga mura o kanang naang nagkuhan ng iyang mata. Ah, grabe ka, kuhan ni, kuhan no, Sir Leones, no? Ah, unya nga naman nga imo mang gi-withdraw kon ingon ta ba nga og naagi mang ebidensya Sir Leones kay sunan kay mga aligasyon kabugat nga mga aligasyon. Ha? Ah? Oh, nangintriga sa so, nangintriga Sir Leones kan niya nangintriga sa gapon. Iya gibanata si Escudero nga ngano man kuno nga si Escudero mang gyud mo gipa-preside nganong dili man si Win Gatchilian nga kini kuno pag-preside sa impeachment di man kinahanglan abogado. Ah, matod pan Sir Leones kay kisa may gustong Sir Leones si Win Gatchilian tingali asi ingon siya nga si Win Gatchilian. Ha? Pero gusto ni Sir Leones po tingali nga base og si Irwin Tulfo mo iyang i-presiding officer. At tanawa ko tong kuha ni Sir Leones ha. Ato ang paminaon tong iyahang aligasyon be. Kani aligasyon niya ba? Ah, seryoso kayo nga kanang naang murag. Ah, mutlag tinuod ba yun ni? Pero ang ato ba nga? Og tinuod manggaling ni sa to pa si Luistro, interesado ani? Interesado sila nga ipresentar Sir Leones sa impeachment court. Kun adunay mga ligon nga ebidensya Sir Leones nga numan nga gi-withdraw man. Ha? Na kanay kanay hatanawa ha. Iyaha pag yung gibutangan og flag ba ni China? Ha? Flag ba ni China no? Adunay flag sa China o niya. Iyaha pag yung gibutangan og picture ni VP Sara og sa bana ni VP Sara nga si Man Scarpio. Ha, unya Sir Leones na tanawa ha. Mura og kanang naang mura pod og si Juan Sir Leones no mura sa sag NBI ba nga ni presentar sa kaso. At tanawa ko na to minaon ha. Tanawa ning matod pan Sir Leones nga usa sa pinakadako nga iyang gipasabog hapong adlaw kani. Mao kuno ning ni abi kana tong paminaw gamay Sir Leones ba. Ah, kani kay bugat ning ang mga aligasyon. Ha? Ah, to paminaw Sir Leones ha. Ah, oh, kani be kano be. Oh. Aha.
0: Mm. base na sa mga nakalap namin na impormasyon at ito ay mapapatotohanan sa impeachment court.
7: Mm.
0: Abangan nyo po ito.
7: Bekato ingon sa nga pinaka sa pinakamalaki kasamang pwede ikuan e kanang ibalik imo kanang pinaka kuan pinaka pinakauna pinakauna gyud.
0: Ito na ngayon.
7: Ah, tara ha.
0: Ang pinakamabigat sa lahat.
7: Ah, tanaw kada kada sa kada sa tanaw ha.
0: Tanaw sa mga na.
7: Kada sa kasamang names. Ah, tanaw ha. Sumatod pa niya ito na ngayon. Ang pinakamabigat sa lahat. Ha, tiaw muna. Ha? Tiaw muna trillion. So ikaw maminaw, gahapon mitaw pagpaminaw na ko gahapon, minaw ko gahapon ko iyamatra. Kuun sa kani nga ito naman ang pinakamabigat sa lahat. Ingko nga di sad basta-basta ni Sir Lianes kay magisgot tag NBI mura pud ining NBI Sir Lianes. Tanaw ha, ingon sa ito na ang pinakamabigat sa lahat. Sumaon ni ugsa. Ha, ugsa kanang naa nga ugsa pabuto panis Pasko mura og unsa man ni kanang nang 5 star or ha, sama libintador unsa sama dako kayo gani nga kanang pabutos Pasko kasamang gi nga ha kanang do na putoy sa to kanang naang in of the world sa to in of the world bato kanto nay kanang naang to nga pabuto nga nabatoy in of the world bato nga pabuto goodbye oh goodbye day ha goodbye Philippines ana matingali to nga pabuto ha so na kayo makaingon ka nga murag ha murag bug at pani murag dako panis goodbye Philippines nga pabuto. Ang pinaka ko na may triangle na nay triangle na equities na ay whistle bomb ha nay langgaka ara pero kani mong paminaw siya ito na ang pinaka mabigat sa lahat. Kuya matra kuya wa ani. Tanaw ha, so mo niya, kuning aligasyon niya, kay bugat eh, sa tinod lang bugat ning aligasyon niya, doon ay resibo, Strillanes, ane, ha? Mo ni nindot ipatawag si impeachment ko, ito maminawon sa tiwas balik, me, ato balikon pag, kana na ang kuan, ha? So na ane din, ane rin, ay mga lista, ane rin sa kuan, or lista sa mga firecrackers, una na ay a very large, powerful triangle firecracker, super lolo, super lolo, dayon pagkahuman good adili day goodbye Philippines ha goodbye dilima de ana man ana man dire sa ha makita man ninyo dia sa online ha unsa may kanang naang depende ni sa sikat no nga kuan ana mga pabuto ha naay super lolo powerful kuno ni unya triangle powerful triangle cracker di apoy pabuto nga kanang naang with massive unsa ni sa kanang with massive explosive payloads ang ngalan goodbye dilima goodbye napulis goodbye bading. Kuyawa, no? Goodbye, bading. Goodbye, bading. Paminawa, Terlianis, ha? Dili na goodbye, Philippines. Goodbye, bading. tanawa, di pa yung samay sunod nga kusog sa pabuto. So, giant bawang, allergic. Somni, allergic. Dayong sunod, Bin Laden. Di ay Bin Laden. Kusog sa ni di ay, ha? Bin Laden, o niya, Super Yolanda. Akin eh, mura nyo gag malupos uwan. so pili la Sir Lianes ane, og asa iyahang ingalan ane. Kani bang goodbye bading? Goodbye dilima? Naman, muna yung kwan, super lolo. So muna, ningon sa, nga grabe na yung ligasun eh, no? Kay mo ko na to'y pinakabugat sa tanan. Kanto paminaw, tiwason tong paminaw. Ha, unsa mangi di ay ni? Abi, sige, sige. Grabe.
0: Marami na impormasyon. Ito ay mapapatotohanan sa impeachment court. Oh. Abangan nyo po ito. Galing sa Chinese government at mga korporasyon na base at nag-ooperate sa China, pumasok 319 million pesos mahigit papunta dun sa Kale 88 na kumpanya ni Manz Carpio na asawa ni Sara Duterte.
1: Oo.
0: Dito sa atin, conjugal properties yan. Yung pagmamayari ng asawa, kailangan ideklara mo.
1: Oo.
0: 319 million.
1: Sus, grabe.
0: Tapos, dito naman, sa top pangat Malasakit, pumasok 150
1: million. Malasakit?
0: Dito po, maliwanag. Nakita nyo naman, kahit na ang binili lang na binili ah, kasi hindi pa ito, wala nang banana chips eh.
1: Banana chips.
0: Na ganong halaga. Kahit na sabihin natin, sige, worth 200 million na banana chips ang binili, pero 300 million ang idiniposto.
1: Puti na ko ah.
0: Yun, doon mo makikita. Ito na ang paraan ng China ng pagsuporta sa mag-asawang Duterte. Maliwanag po ito.
1: Ah, maliwanag ko no, ha?
0: Kaya dapat.
1: Oh, tanaw ha? Iyong paminaw, Australianis, puti si Risuha. Uy! Ha? Pagka si Risuha, Diyos nao nga, kana bang murag mamisita ka kasamang kasi mong uyab nga, ha? Nga kana nagkinto yung gagmayo kay base og mabairan ka o pinot. Tanaw ha, puti kayo siyang pagka seryosuha nga mauni ang nisod nga kwarta. So nang kag 319 million kapit nisod ko no sa account or sa negosyo ba to nga Kali 88 nga gipanag-iya ni Manz Carpio. Unya dia pagi 115 million kapin nga nisod sa foundation ni VP Sara gikan sa Chinese government o Chinese corporation. Sa to ba naamantay ato adi ay nga kana ding ato ang national security mga officers. Sa to ba una sila makabalo ani? Ato ang national defense. Ha? Ato ang foreign nga mga kana nga security. Ha? Hastang NBI siya rin di ka-investigar aning ato mga otoridad. Nga nung si Trillanes mga hindi pabuto, nga nung dili man ang NBI. Nga nung dili man ang atua mga sukin, di paminaw aning asa man ang atua nga mga intelligence funds sa NBI, intelligence funds sa National Defense, intelligence funds sa... Ngayon si Trillanes, so kanibutang talang tige, ha? Og tinuod ning imong hangguan nganong wa man yung gipresentar dito sa impeachment court or basin og giuna ning presentar sa publiko nya basig ilahan ning kanon basig ilahan ning kanang naang ipresentar unya sa impeachment court ya, sige atong atangan na kay pero karon ha ni withdraw man siya kay nahiubos lagi kuno siya kay wa sa padadig sa pin. Ikaduha ang AMLAC ani. Mao ni tan-aon ko nang AMLAC nakamonitor ba ini? Ha? Kay pananglita na ay mga dako kay kwarta nga musod sa usa ka bank account nga nas Pilipinas gikas gawas sa nasod. Sumakita ni sa AMLAC. Ha? Grabe no Trillanes imong kuno Trillanes sobra pas AMLAC gid ay. Ha? Ah, pero muna nga diha, sige. Ah, pananglitan og dunay resibo ning iyaha nga mga istorya. Manginaot ang prosecution kwa Australianis. Ah, kay aron pud ba nga mutuo po mga tao ni Modong Trillanes. Og dili gani ni tinuod gani mga allegation ni Trillanes. Og wa gani say mo og wala gani siyay mga ebidensya ani. Tato pa ang kining iyang pabuto ang ngalan ani Goodbye Bading Trillanes. Ano?

0: Australia ni isa nga, nga kuno siya, mo kuno ni withdraw sa akin, nahiubos siya. Kay wala kuno siya, padadig sa pina, ha? O niya, ningon sa ang impeachment court nga, ang padad ang magsupina nga, ulahin naman kayo silang nisulti. Ikaduha, kanang naa nga pwede man sa kipresentar sa prosecution, bisan og walay sa pina. Depende sa prosecution, ang prosecution maoy pabuto na to. Nagi-withdraw mas prosecution, na? Nang ipasangin lang ni Trillanes karon si Chis Escudero, manino. Ah, sige ha, ato ani nga ipadayon karon tong taon makasama sa tong pagbalik ha. Uman sa ato ang Arimin Network News o sa ato ang mga lokal nga balita ato ni balikan makasama ha. Ah, unya kadto pong si Kuan kay kadto si kisatoyngan nga nagpailang nagdeliver og malita ni BP Sara Graciosa. Katong retired nga pulis nga si Dulpo Graciosa nga gipakita og picture makasama nga kauban kuno sila si BP Sara, doon na may niklaim nga iyaha kuno tong naong dili kuno to ka Graciosa. Adili kuno to ka Graciosa di ay agoy. Kunya nagpalay detector test ra manes Graciosa. Kunya do na may ni claim nga pataka ra man siya ngoy ako man ang naong ha. Ako man ang naong ha. Oy naunsa ba di ay ni unya ningon ra bagyo tong pare nga si Father Flavio Villanoy ba nga dili gini mamaka kay nagdako ni sa simbahan. Father Flavio. Ayaw pala be. Ato ning isgutan karon kasama Joel Plobida ha o kasama nga Alan Polistico sa itong pagbalik lang ha. Standby magkasama kay natong Arimin Network News na alas 7 size na sabuntag. Standby!
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Davao Region dahil sa matinding init na nararanasan sa rehiyon. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, kang Judel Laliza ng Disaster Risk Reduction Management ng Department of Agriculture 11. Batay sa kanilang assessment, hanggang September 15, 2026, malaking bahagi ng pinsala ay naitala sa mga produktong pananim. Sa unang batch ng assessment, nasa 713 million pesos ang pinsala kung saan kabilang sa pinaka-apektado ang saging. Sa ikalawang batch naman, umabot sa 454 million pesos ang pinsala at palay naman ang kabilang sa pinakan na tamaan. Pinakamalaki ang naitalang pinsala sa Compostela Davao de Oro na umabot sa 235 million pesos. Patuloy naman ang DA 11 sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga magsasakang na apektuhan ng matinding init. Kasama mo sa DXDC RMN Davao Rajuman Karin Beltran. Tata RMN!
3: Samantala, pagnanakaw ng water meters, talamak sa Camsur sa kabila ng banta ng Super El Nino. Kasama natin sa balita niyan mula sa RMN Naga si Rajuman Paolo Papa.
4: RMN Live Reports. Naitala ng Metropolitan Naga Water District o MNWD ang umano tumataas na kaso ng nakawan ng water meter sa service area nito sa Camarines Sur. Ayon kay MNWD spokesman Chapi de la Cruz, nitong buwan ng Setyembre, nagkaroon ng 15 insidente ng nakawan ng metro sa lungsod ng Naga mula Setyembre 1 hanggang 24 taong kasalukuyan. Ngunit ibinahagi din ni de la Cruz sa DWNX Arimenaga na mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, pumalo na sa 59 ang insidente ng nakawan ng water meters sa buong areas of coverage ng water district. Dahil dito, hinihikayat ng MNWD ang mga customers nito na kaagad isumbong sa kanila o sa mga autoridad ang anumang kadudadudang impormasyon o galawan na iniuugnay sa nakawan ng metro. Sa ngayon, wala pang naitalang pagbaba ng level ng tubig sa mga balon ng MNWD pumping stations. Ngunit inaasahan ngayong Oktubre, maramdaman na ang epekto ng Super El Nino sa lalawigan. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Rajuman Paolo Papa, Tatak Arimen.
5: Kaya kasama posibleng tumaas ang presyo ng manok at itlog kaysa banta pa rin ng Super El Nino at nalalapit na holiday season. Ayon kay United Broiler and Raisers Association Chairman, Attorney Bong Insyong, maring maapektuhan ang matinding init ang mga manok kahit pa may climate control facilities ang mga poultry farm. Pero paglilinaw ni Insyong, nakadepende pa rin ang magiging presyohan sa supply at sa demand.
6: Nambobola na ho ako kung walang banta na maaaring tumaa. Meron hong banta, lahat naman ho yung posible. Kaya lang, yan kasi nga hong presyo ng anumang commodity. Depende ho yun sa laro ng supply and demand. Kahit na ho kukonti yung supply, kung wala namang pambili yung tao, walang hanap buhay, eh maaaring hong hindi tumaa. Depende nga ho sa laro ng tinatawag nating supply and demand. Kung talagang yung supply, ibig ko sabihin, bumabaho yung production, bumabaho yung importasyon, ay pwede. Hindi ho talagang umakit yung presyo niya kasi tataas ang farm gate, tataas ang presyo rin ng importe.
5: Sa ngayon, sapat pa ani ang produksyon ng mga manok sa bansa pero may banta pa rin sa supply kung mababawasan ang lokal na produksyon dahil sa mataas na gastusin. Kaya naman pinaghahandaan na ng mga poultry farms ang posibleng epekto ng El Nino kabilang pagtitiyak sa sapat ng supply ng tubig, kuryente at gamot para sa mga alagang manok.
6: Hanggat kaya ay pinag-aandaan naman ho yan. Kanya lang ho, batay sa nagiging balita na nanggagaling sa mga pantas o eksperto sa larangan na yan sa klima ay mabigat ang laban. Broiler ho, una titiyakin mo yung source of power mo. Kung kaya mo pang maglagay ng solar, mag-solar ka na. Tapos tiyakin mo yung tubig mo. Kung may karanasan ka na natutuyuan ka sa tag-araw na pangkaraniwan, ipalalayuman mo na ngayon.
5: Yan mga kasama si UBRA Chairman Attorney Bong Insyong sa panayam ng DZXL RMN Manila.
3: Epektibo na ngayong araw ang malakihang taas presyo sa LPG. Ayon kay LPG Marketers Association founder at Regasco President Arnel T., tataas ng 18 pesos kada kilo ang presyo ng LPG. Katumbas po yan ng halos 200 pesos na dagdag sa regular na 11 kilogram ng tangke. Para hindi mabigla ang mga mamimili, hahatiin sa tatlong tranche ang pagpapatupad ng dagdag presyo. Ngayong araw, 10 pisong dagdag ang ipapataw sa kada kilo ng LPG, 5 piso naman sa October 10 at 3 piso sa October 17.
7: Ang Saudi Aramco posted price ay tumaas po ng $65. That's equivalent to 5 pesos per kilo. And then yung pagtaas po ng freight cost o yung tinatawag naming premium sa, dahil sa sanhi doon sa pagtaas ng crude oil to $113 per barrel. 13 pesos po ang equivalent po niyan. So all in all, it's 18 pesos po ang total increase. Yan po ay base po sa international market na po yan eh. Wala na pa po tayong magagawa ngayon dahil hindi naman po tayo nagpo-produce ng LPG at yan po ay dahilan po doon sa kaguluhan po sa Middle East.
3: Yan mga kasama si LPG Marketers Association Founder at Regasco President Arnel T. sa panayam ng DZXL RMN Manila.
5: Abiso sa mga motorista dahil may namumuro na naman na dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa unang apat na araw na trading, posibleng matapyasan ng piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Increase naman o taas ng piso at 50 centimos sa maring ipatupad sa gasolina habang 2 piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nagbabadya magpatuloy ang pagsipa ng presyo ng langis ngayong Oktubre. Bukod kasi sa tensyon sa gitnang silangan, ay nakakaapekto rin sa galaw ng presyohan ng langis ang anunsyo ng China na ititigil muna yung pag-export ng refined products sa Asia-Pacific buyers para mapunan ang sarili nitong fuel stocks. Isa po kasi ang China sa mga suppliers ng Pilipinas ng refined petroleum products.
3: Ang pagpapatupad muli ng NCAP sa Metro Manila, suportado ng Philippine National Police. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo. RNN
8: Live Report. Suportado ng Philippine National Police ang ligtas at maayos na pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila, partikular na sa Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at San Juan simula Lunes, October 5. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Naratatas Jr., nirespeto ng PNP ang desisyon na muling ibalik ang NCAP at inihikayat rin nito ang mga motorista na sumunod sa mga traffic regulations at manatiling inform sa mga lokal na ordinansa. Hinimok ni Nertates ang mga motorista na gamitin ang mga tamang channel ng lokal na pamahalaan para beripikahin o i-clarify ang mga naiulat na paglabag. Ang muling pagpapatupad ng NCAP ay kasunod ng desisyon ng Korte Suprema noong June 3, 2026. Nagbasura sa magkakasamang petisyon na kumikwestiyon sa ordinansa hingil sa NCAP sa mga nasabing lugar. Ang desisyon nilabas sa publiko noong July 9 ay nag-alis din sa retirang Temporary Restraining Order o TRO laban sa mga lokal na ordinansa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatak Armen.
5: Samantalang pamahalaan, sasagutin daw po yung 60 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa na kwalipikadong MSMEs. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajman Chanel Salazar.
9: RMN Live Report.
10: Sasagutin ng pamahalaan ang 60 pesos na dagdag pasahod sa mga manggagawa ng kwalipikadong micro, small and medium enterprises o MSME sa Metro Manila sa loob ng 3 buwan. Sa ilalim ng Sagip Trabaho Program ng Department of Labor and Employment, sasagutin ng gobyerno ang wage increase simula Oktubre hanggang Disyembre para matulungan ang maliliit na negosyo na makasabay sa bagong minimum wage. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo nitong maiwasan ang tanggalan ng mga manggagawa at pagsasara ng mga negosyo habang nag-a-adjust ang MSME. Maaring umabot sa 140,000 ang matatanggap na subsidiya na isang kwalipikadong maliit na negosyo sa loob ng 3 buwan. Ipinatutupad ang programa matapos itaas sa 755 pesos mula sa 695 pesos kada araw ang minimum wage sa Metro Manila para sa non-agricultural workers. Samantala, 718 pesos naman mula sa 658 pesos ang bagong minimum wage para sa agriculture, retail at service establishment na may 15 o mas kaunting empleyado. Tinatayang 1.1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang may kinabang sa wage increase. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
9: RMN Network News!
3: Inakusahan ni dating Senador Antonio Triñanes IV, si Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manases Carpio ng pagtanggap ng daan-daang milyong mula sa China. Sa press conference sa San Juan City kahapon, ibinunyag ni Trillanes na tumanggap ng 150 million pesos ang foundation ni VP Sara na tapang at malasakit mula sa Chinese Embassy para sa pagpapagawa ng 13 classroom, habang 319 million pesos naman mula sa gobyerno at mga korupsyon ng China ang pumasok sa kumpanyang Cali 88 ni Carpio. Giit ni Trillanes mga kasama, pagpapakita ito ng suporta ng China sa mga Duterte na malino na batayan ng isang impeachable offense.
11: Kaya dapat, ikilabutan po tayo rito. Kasi Vice President po siya. May national security implications. Bawal po yan. Bawal tumangkap from a foreign government, especially ng high-ranking official sa Vice President. So dito, clearly disqualifies her sa kanyang pagiging Vice President. Kapag hindi pa pa-impeachable yan, ewan ko na lang. Nagbubulag-bulagan tayo o nagtatanga-tangahan tayo.
3: Bukod sa umano'y remittances mula sa China, inakusahan din ni Trillanes ang pamilya Duterte ng pagtanggap ng pera sa negosyante si Sammy Uy na aniya ay kilalang drug lord sa Davao.
11: Maliwanag yung koneksyon. So buong pamilya, bawat miyembro ng pamilya Duterte tumanggap ng pera mula sa illegal na droga. Huwag po natin kakalimutan. At significant yan, bakit po? Dahil nung pumasok sa national politics itong si Duterte, pumupustura siyang galit siya sa illegal na droga, di mo ba? Siya yung gigil na gigil daw sa droga, pero yung pala, ito, tumatangkap siya. At kapartner nila, yung drug lord.
3: Sabi ni Trillanes, base sa aktual na dokumento at mga kontrata mula sa iba't ibang government agencies, ang mga inilabas niyang impormasyon. Ibibigay niya raw ito sa prosecution upang maipresenta sa Senate Impeachment Court.
9: RMN Network News.
5: Sino na naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV? ang pamamalakha ni Senate Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Binatiko si Trillanes yung ani masyadong mahigpit na proseso ng korte sa halip na maging liberal sa pagtanggap ng mga ebidensya at testigo.
11: Isa lang naman eh. Yung presiding officer lang naman yung nagtitipon. So kung boring yung impeachment trial, it's the fault entirely of the presiding officer. Kapag trinato mo itong parang criminal court, ganyan ang mangyayari mo. Hindi yun ang intention. Dapat hinahanap nila yung katotohanan. Kaya nga, I was pushing noon na sana si Senator Sherwin na lang yung nag-preside para layman yung ano niya, mindset niya. Kaso kailangan ipilit na kailangan daw abogado. Hindi. Hindi kailangan abogado rito.
5: Kinwestiyon din ni Trillanes kung bakit sa lahat ng testigo ng prosekusyon sa alegasyon ng unexplained wealth laban kay VP Sara ay siya lang ang hindi inisyuhan ng subpoena.
11: I was there, ready to be presented. Pero, what happened there? The signal is clear na I'm not welcome there. Ito na, I presented it. Then yung mga findings namin, papasa na namin sa prosecution.
5: Tinawag naman na baseless assumption ng Senate Impeachment Court ang pakiwari ni Trillanes na hindi siya welcome na tumistigo sa korte.
12: Wala naman pong ganyang pakiwari yung ating impeachment court mga senator judges kay former Senator Trillanes. In fact, the fact na nakapasok po siya nung Tuesday na nandun po siya at nakaupo pa po siya doon sa main gallery kung saan ay nakalaan po yun sa mga very important persons. Walang ganun na na pinakita sa kanya ang impeachment court. So I think that would be a baseless assumption kasi we have to base everything on the actions of the court.
5: Yan mga kasamang paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol.
3: Hindi maaaring baliwalain ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Manscarpio, lalo na kung may ebidensya. Ito ang sinabi ni Pulse Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos isiwala ni Trillanes kahapon ang umano'y pagtanggap ng mga Duterte ng milyong-milyong halaga mula sa China. Ayon kay Castro, dapat panugutin ang sinumang mapapatunayang tumanggap ng pera mula sa dayuhang pamahalaan. May tuturingan niya itong pagtataksil, lalo na kung sila ay mga public official na natatapalan ng pera kapalit ng pananahimik sa issue sa West Philippine Sea. Wala pang tugon sa mga akusasyon ng dating senador, sina VP Sara, Carpio, iba pang mga miyembro ng pamilya Duterte at ang Chinese Embassy.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Magkasama target naman ng Senate Impeachment Court na makapagbaba ng hatol laban kay Vice President Sara Duterte bago mag-holiday recess ang Kongreso. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol, batay sa bilis ng takbo ng paglilitis, ay posible na may hatol ng korte sa December 16. Sa ngayon kasi advance ang prosekusyon ng 20 days, kasunod na rin ang ginagawa nitong pagbabawas ang testigo. Lalo paano yung bibilis ang usad ang paglilitis kung tuluyan na nitong bibitawan yung pagtalakay sa Article 3 o yung alegasyong bribery laban sa bise.
12: So kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga anti-money laundering council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
5: Pagkatapos naman ng prosekusyon, susunod na magpipresenta ng ebidensya ang defense team ni VP Sara.
12: Karoon po ng tinatawag na formal offer of exhibits. I-offer ng House Prosecution Panel lahat ng kanyang mga exhibits, mga documentary exhibits. Papakomentan naman po yon ng kabilang panig. At pagkatapos po nun, mag-uumpisa na po magpresenta ang respondent para doon sa kanyang kaso naman po. Iko-consume ng lahat po mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
5: May mga kasama sa Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tunggol.
3: Samantala sa Sipalay City, Negros Occidental, mag-ama pinagsasaksak ng kanilang kamag-anak patay. Kasama natin sa balita niyan mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner.
13: RMN Police Report. Binawian ang buhay ang mga mama tapos pagsasakit ng kanilang kamag-anak sa Porga Bawog, Barangay Kamindangan sa lungsod ng Sipalay. Ang mga biktima kinilala si na Romulo, 61 anyos, at ang anak nito na si Arnel, 35 anyos, at ang suspek na si Efren, 57 anyos, at pawang residente ng saming lugar. Ipinahayag ni Police Lieutenant Colonel Robilito Mariano, hepe ng Sipalay City Police Station, habang nasa loob ng bahay ang mga ama bilang pumasok ang suspek at unang sinaksak ang ama. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang ama habang ang anak nito ang nagtamo ng stab wound sa bahagi ng kanyang tiya na nagresulta ng kanilang pagkasawi. Agad naman nahuli ang suspek at haharap sa kasong 2 counts of murder. Ayon sa kay Mariano, sinisal na pagsiyasat, wala namang dati nang alitan ang mga bitima at ang suspek, kaya inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Bat Albert Hiner. Tatak ka naman!
5: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Flag raising ceremony ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc, inalmahan ng Philippine Coast Guard.
3: At sa balitang iba yung dagat mga kasama, 400 paaralan sa France. Pansamantalang isa na dahil sa kilos protesta ng mga estudyante. Mga pulis, hinagisa ng mga paputok sa kasagsagan ng rally.
9: RMN Network News.
14: Bundag Pilipinas sa inupos ni Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
16: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
17: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas,

0: in the making.
1: RMN Network News.
2: 7:28 po tayo. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
3: At Rajuman Christian Bascones.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitan mga kasama, malabo nang maisagawa sa November 2 ang Barangay at Sangguniang Kabataan election sa kasakaling matuloy ngayong taon. Ito ang sinabi ng Commission on Elections ngayong naisabatas na ang pagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials sa 5 taon habang nakabinbin ang petisyon laban dito sa Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng hindi na ito matuloy dahil sa magiging pagbabago ng schedule, gaya na lamang ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kailangan aniya ng sapat na panahon para sa COC filing at maapektuhan din ang panahon ng pagdadala ng mga kagamitan sa halalan lalo na sa Visayas at Mindanao. Kakapusin aniya sa panahon ng poll body sa kasakaling ipilit na ituloy ang BSKE sa Nobyembre. Sa ngayon pinagkukomento ng kataas-taas na hukuman ng COMELEC, ang Office of the President at ang Kongreso kaugnay ng petisyon ni Atty. Romulo Macalital na kumukwestiyon sa legalidad ng batas na nagpapalawig sa termino ng BSKE officials at nagresulta sa pagpapaliban ng halalan sa Nobyembre.
3: Samantala, Senador, nagbabala ng no L o no election sa 2028. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
1: RMN Live Report.
4: Pinalutang ni Senator Amy Marcos na hindi imposible ang no L o no election sa taong 2028. Ito ay matapos na maisabatas ang Republic Act No. 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay officials sa 5 taon at ipinagpapaliban ng susunod na barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028. Iginit ni Senator Amy na walang kapangyarihan ang Kongreso na magtakda ng termino ng mga lokal at nasyonal na mga opisyal. Malinaw din anya sa probisyon ng Omnibus Election Code na ang pagpapaliban ng halalan ay hindi maaaring gawin para sa buong bansa, lalo na sa pangmatagalang postponement at hanggang barangay at SK lang ang sakop ng kapangyarihan ng Kongreso. Nagbabala ang senadora na hindi dapat magpakasiguro dahil nakitaan niya nitong mga nakalipas na kapag sagabal ang batas sa gusto ng administrasyon ay binabaluktot kaya hindi imposible ang no L o no election sa 2028. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan de Batak Tatak RMN.
2: Sa iba pang balita, inalmahan ng Philippine Coast Guard yung isinagawang National Day Flag Raising Ceremony ng China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, hindi nito mababago ang legal na katayuan ng naturang katubigan dahil nasa loob ito ng Territorial Sea at Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Aniya mananatiling bahagi ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ng teritoryo ng Pilipinas at sa clown ng Philippine Maritime Zone Act at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy din ang pagkundina ni Tariela sa CCG sa paggamit ito ng water cannon at mapanganib na maniobra laban sa mga Pilipinong mangingisda at mga barko ng pamahalaan. Sagot naman dito ng Chinese Embassy sa Maynila na isinagawa ng CCG ang flag raising malapit sa Yungyan Dao o yung kanilang tawag sa Bajo de Masinloc bilang bahagi umano ng pagbabantay sa kanilang maritime sovereignty.
3: Samantala, sa kaugnay na bang balita mga kasama, pumalag ang embahada ng China sa umano'y panggigipit ng Philippine Coast Guard sa kanilang Chinese research vessel na nagsasagawa ng operasyon sa mga karakatang saklaw umano ng jurisdiksyon ng Beijing. Katwiran ng China, ang operasyon ng kanilang barko ay alinsunod sa UNCLOS at international law habang nilalabag umano ng Pilipinas ang sovereign rights ng China at naglalagay rin sa panganib sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Kaya iginiit ng China na patuloy silang magpapatupad ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang lehitimong interes. Kasabay nito, nananawagan din ang Beijing sa Maynila na pigilan ang mga ahensya nito sa pagpapatupad ng batas at itigil ang mga mapanuksong panghihimasok. Samantala, tinabla naman ng Department of Foreign Affairs ang naturang claim ng China at sinabing hindi bibigyan ng Pilipinas ng pahintulot na magsagawa ng marine o marine scientific research sa Batanes dahil wala

0: natanggap na request mula sa China.
1: RMN Network News. 7:33 po tayo, mga kasama. Isang grade 10 student naman ang nakuhanan ng baril sa loob na isang paaralan sa Katarman Northern Summer nitong October 1. Napigilan ang posibleng karahasan sa eskwelahan matapos ang magsumbong ang kanyang kaklase sa kanyang guro hinggil sa baon nitong baril. Agad naman itong in-report ang pamunuan ng PAMA ng paaralan sa Katarman Municipal Police Station. Nakuha po sa bag ng estudyante isang caliber 45 na pistol, 4 na magazine at 10 bala ng muna'y pagmamay-ari ng kanyang ama. I-turn over na ang estudyante sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa assessment at intervention. Samantala, inaalam na ng Philippine National Police kung sino ang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol naman sa muna'y mass shooting sa De La Salle University Dasmariñas sa Cavite. Oktubre 1 rin ang kumalat sa SOCMED at group chat na may nagaganap umanong pamamaril sa loob ng campus na nagnegatibo naman sa beripikasyon ng pulisya. Babala ng PNP, mananagot sa batas yung sinumang sadyang nagpapakalat ng fake news na nagdudulot ang takot at panic sa publiko.
0: RMN Network News. Sistema ng gobyerno sa pag-iingat at pananagutan ng mga nagmamay-ari po ng baril dapat i-review sa harap ng mga nangyayaring school shootings. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
3: Isinulong ng mga kongresistang kasapi ng Akbayan Reform Bloc ang pag-review sa sistema ng gobyerno kaugnay sa pag-iingat at pananagutan ng mga nagmamay-ari ng baril. Nakapalob ito sa House Resolution No. 1468 na inihain ni Akbayan Party List Representatives Shell Jokno, Percival Sendanya at Dada Ismula kasama si Dinagat Islands Representative Kakabagaw. Hirit nila ito sa harap ng 3 insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban, Zamboanga at South Cotabato kung saan ang mga baril na ginamit ng mga menor de edad na sangkot ay pag-aari ng isang police staff sergeant, opisyal ng Bureau of Customs at empleyado ng Department of Education. Giit ni Representative Jokno, kailangan ng kumilos ang ating pamahalaan upang mapigilan ang ganitong klase ng mga insidente. Paliwanag ni Jokno, hindi sapat na may tala o record lang kung kanino nakatalaga ang mga baril dahil ang dapat ay matiyak na ang bawat baril ay maayos na iniingatan, nababantayan at hindi maaaring mapasakamay ng mga hindi otorisadong tao tulad ng mga kabataan. Inaatasan din ang resolusyon ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office na magsagawa ng komprehensibong safety audit at physical accounting ng lahat ng mga baril na in-issue, pag-aari at taglay ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Ang Department of Health pinag-iingat ang publiko matapos na umabot sa Pilipinas ang haze mula sa Indonesia. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald B. Ulep.
0: RMN Live Report.
4: Inaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko matapos umabot na sa ilang lugar sa bansa ang haze mula sa sunog sa Kalimantan sa Indonesia. Na padpad ang haze na nagdudulot ng maduming hangin sa bansa dahil sa hanging habagat. Sa pinakahuling ulat mula sa Office of the Civil Defense, kasalukuyang binabantayan ang kalagayan ng hangin dahil sa haze na nakakapekto sa mga lugar sa Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol at sa lahat ng probinsya ng Mindanao. Paalala para sa mga pampublikong driver ang DOH ay para sa mga driver, delivery riders, street vendors at field workers na madalas na nasa kalsada sundin ang mga gabay at paalala mula sa DOH ngayong may haze. Ito ay para maiwasan ang mga sakit na posibleng sanhi ng naturang haze. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tataka RMN.
0: Samantala mga kasama, delivery trucks sa Pantabangan, Nueva Ecija, nahulog sa bagin. Isa patay, dalawa sugatan. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca.
2: RMN Live Report.
5: Patay ang isang lalaking pahinante habang dalawa pa nitong kasamang sugatan, batapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang forward truck na may plakang CAY9137 na puno ng feed sa gawin ng sityo Magitel, Barangay Kadaklan, dito sa Pantabangan sa 9, isa bandang alas 4:30 ng madaling araw ng Webes, October 1. Batay sa ulat ng pulisya ng Pantabangan, nakilala ang nasawi sa pangalan lamang na Dominic, 29 anyos, pahinante sa truck, at residente ng Barangay Bantog sa Gimban, Nueva Ecija. Sugatan naman ang driver ng truck na si Roberto, 33 anyos, na taga Barangay Banitan, at isa pang helper na si Lemuel, 24, ng Barangay Santa Ana, kapwa sa bayan ng Gimba. Sa imbestigasyon, tinatahak daw ng sakyan ang paliko at palusong na bahagi ng kalsada patungo sana sa Baler sa Aurora nang mawalan umano ito ng preno kaya't bumulusok pababa sa bangin. Tumama pa umano ang delivery truck sa guardrail ng kalsada bago ito tuluyang nahulog. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak Arimen.
1: RMN Network News. Balita sa ibayong dagat, mahigit 400 na mga paaralan sa France ang pansamantalang isinara. Kasunod na rin ang malawakang protesta ng mga kabataan na nauwi sa Girian sa mga pulis. Nagugat ang galit ng mga estudyante sa kakulangan ng mga guro, siksikang classroom, lumang pasilidad, kawalan ng maayos sa ventilasyon at mahabang oras ang klase na sinabayan pa ng usapin sa budget cuts. Nagsimula ang kilos protesta sa Paris hanggang kumalat sa Lille, sa Lyon at sa Marseille. Hinarangan ng mga kabataan ang pasukan ng mga paaralan, nagsunog ng mga basurahan at sasakyan at nambato pa ng paputok sa mga pulis. Gumanti naman ang mga pulis sa pamamagitan ng tear gas. Umabot na sa 2,000 ang inaresto ng otoridad na karamihan ay pawang mga minor de edad mula na magsimula ang nasabing kilos protesta.
0: Sa balitang sports naman mga kasama, matapos magwagi ng gold medal sa men's pole vault sa 2026 Asian Games, nagpalit ng pole at tennis racket si EJ Obiena para makipag-rally kay Filipina tennis ace Alex Ayala. Naganap ang kanilang lighthearted finals match sa Higashiyama Koen Tennis Center sa Nagoya, Japan. Sa video na kuha ni Philippine Olympic Committee Secretary General Attorney Wharton Chan, ipinakita ni Obiena ang kanyang forehand sa fun crossover match nila ni Ayala. Matapos ang tennis rally, nagpalit naman ng papel ang dalawa at nakatanggap si Ayala ng pole vault lesson mula kay Obiena. Nakuha ni Obiena ang gold na sa men's pole vault noong Miyerkules, habang nag-podium finish naman si Ayala sa women's singles matapos makuha ang bronze noong Webes. Sunod na sasabak si Ayala mga kasama sa Wuhan Open sa China sa huling bahagi ng buwan.
1: May kasama masaya po ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa pagbabalik niya sa harap ng camera. Matapos ang positive improvement sa kanyang kalusugan, tila tuloy-tuloy na po ang pagbabalik niya sa limelight ngayong taon. Pinasaya ni Chrissy ang kanyang mga fans sa pagbabahagi nito ng behind-the-scenes look ng latest endorsement shoot para sa isang e-commerce platform. Nagpapasalamat naman ang 55 years old na actress host sa lahat ng kanyang nakatrabaho sa shoot. Grateful din si Chrissy sa magagandang araw na maayos ang lagay ng kanyang pangangatawan na nagbibigay sa kanya ng lakas upang makabalik muli sa kanyang trabaho. Hoy partner, bago tayo magtapos, batiin natin ang happy, happy, happy birthday si Miss Erica Marie Canoy Sanchez.
0: Happy birthday, ma'am!
1: Yan. Siya po yung Executive Vice President at COO ng Marketing and Media Ventures ng RMN Networks. Happy birthday, Ma'am Erica!
2: Happy birthday! RMN Network News!
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
0: At ako naman po si Radyo.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Sa ato mga balita, konses dapat sa Sugbo ni tahas nas pipila ka mga buwatan sa City Hall pag-regulate sa designated vending area atul sa umaabot nga sinulog. Lalaki nga kanidakpan sa kasong iligal nga drogas gikalitan lang sa pagpusil patay diya sa may barangay kasambagan ning syudad. Drogas o sa sigitanaw nga motibo sa krimen. Kini ang headlines sa ato mga balita.
7: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Magkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing, basta Seed Marketing, tata, magaling.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain!
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
17: Ngipin ay Max Talaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS! Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Magprotect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
19: ACS!
20: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
21: ISO certified, world-class quality.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: May buntag mga kasama. Kumusta? Nakasinatikta dito sa Cebu sa niaging adlaw ni Anang Hayes. Gikan sa grabing sunog sa Indonesia. Ang langit murag hanap og dunay nipis nga aso sa palibot. Mga kasama, masinati usab nato sa atong tutunlan. Matag karon og unya mukatol og mosakit na. Dili ta kay bawo kung kanus ang mahuman ang itchy sore throat tungod niini. Mga kasama, ang kalit nga pangatol og sakit sa tutunlan unacceptable kana. Kadaghan nato tubig, pahuway og kindi nga bugnaw lang ang katapat ini apan dili igo. Aron tapuson ang itchy sore throat personally.
4: The end ang ubo nga naay plima sa Sulmiox Advance with zinc. Nasulayan na nako kini sa pagtangtang sa plima. Aduna pa kini zinc nga gina-target ang nahabiling viruses o bakterya. Adunay tablet o liquid pa ang Sulmiox Advance with zinc. Tulo ka beses sa usak adlaw. The end ang ubo nga naay plima. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bilib.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: At oras karon, alas 7:49 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, kada buwan, problema na po dato ang mga bayronon. Bayad sa kuryente, tubig, internet, at taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagpabayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang mga padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga maggamit pampabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat og padalagi kan sa abroad, adunay mga extra fees sa uban nga mga merchants. Mao nga minusan pa ang paghirapan sa pagpadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via GCash in sa GCash app. Pwede sa mag-cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan ang pwede i-cash in kada buwan ni Ana. Mao nga GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang pila o mobiyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:51 na o karon sa detalye na sa atong mga balita. Ang konseho sa nakwain sa Sugbo, mi tahas na sa pipila ka mga botan diha sa City Hall pag-regulate sa designated vending area atol sa umaabot nga sinulog. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
3: TYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gitahas na sa konseho sa Sugbo, pipila ka mga botan sa City Hall pag-regulate sa designated vending area atol sa umaabot nga sinulog. Kinikabahan sa gimong papagandam sa kagamhanan sa kabayan alang sa sinulog festivities sunod tuig. Sa silikaw sa pinagin ni Konsehal Dave Tumulak, nitahas sa Division for the Welfare of the Urban Poor Kuniwup, Office of the City Markets, Business Permit and Licensing Office ug uban pa alang sa maong katuyuan. Kiniarman ay nandaan ang mga gikinahanglan pag-promote sa legitimate livelihood ug uban pa.
6: In a manner that promotes legitimate livelihood and income generating opportunities, facilitates the orderly issuance and verification of permits, and ensure compliance with applicable sanitation, waste management, public safety, pedestrian mobility, and public space requirements subject to existing laws, ordinances, rules, and regulations.
5: Si Konsehal Dave Tumulak, ang sinulog 2027 ibigayong sa ikatlong Domingo sa buwan sa Enero, dugan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Subo. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiningin yung radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry.
9: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
8: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by iBerry.
0: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: At oras karon, alas 7:57 na. Padahinta sa itong mga balita, lalaki nga kanina dakpan sa kasong iligal nga drogas, ipusil patay, unya usa sa motibo, posible, nga gitanaw karon sa kapulisan. Ini nga drogas, usa sa gitanaw karon nga mga motibo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Patay unas patang sa kanalaki humanipo sila sa wala pamailing nga suspitsado nga nakamotorsik sa sityo Ibaan na J. Pan Street sa barangay Kasambagan sa Rekme, Sugbo. Ang biktimang ilang nga si Ricardo Untong Jr. alias Ampre, hingkod ang pagidaron, kasamtangan nga nagpuyo sa mga repeat apan luban nga tagalungsod sa Compostela. Senisyal nga investigasyon sa Mabulo Police Station 4 sa Cebu City Police Office, nga samta nagbarog ang biktima sa lugar, ug doon nga ikaistorya nga lalaki nga nakamotorsiklo. Kalit lang kini nga gipusil sa ulo gamit ang wala pamatino nga kalibre sa armas. Human sa krimendal nga bisibat ang suspitsado sa kaisang motorsiklo, biniyaan ang biktima nga nahagba na sa sementado nga karsada. Ang Mabulo Police Station para impasin ang investigasyon ug duna na sila'y kopya sa CCTV video sa dapit nga maukaroon ang ilang gisusi kung duna ba'y nakaila sa suspitsado. Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa CCPO, mibutyag na nag-umul na sila karon og Special Investigation Team nga naglangkob sa Mabulo Police Station, City Intelligence Unit ug ang City Investigation Detective Management Unit, din siya ang nangulo. Nag-backtracking na sila sa mga nakuha sa CCTV camera sa mga establishmento sa lapit, lagip na ang paghinabi sa mga kabanay sa biktima. Aron doon na sila makuha nga mahinungdanong nga kasayuran nga makatabang sa ilang investigasyon.
11: As of now, no, nag-create na o special investigation team ang Cebu City Police Office, Police Station 4, CIDMU, o CIU, ang inyong alagad mo ay nag-lead sa investigation, nagsugod na o forward tracking o back tracking sa CCTV footage. Salamat sa mga establishments kay ni share gid sila sa mga CCTV, no. Padayon ang ato ang investigasyon, nagsugod na puntag interview sa family sa victims o sa mga witnesses.
10: Apan may pasabot si Pilari nga druga sang usa sa ilang gitan-aw nga motibo sa krimen, sanggit ang biktima na nagpana kaniadto sa kaso sa illegal nga drugas. Mohimo pa sila sa pagpadawom sa investigasyon si Gunny Pilari aron matugkad nila kung unsa gyud ang hinungdan nganong ikutluan siya sa kinabuhi sa nagbinugtong nga suspitsado.
11: Well, dili nato malikayan ang angulo sa drug related nga panghitabo tungod kay based on our investigation na ay previous arrest sa victim, allegedly was involved in illegal drugs.
10: Base sa CCTV footage nga ilang nakita, nag-istorya pa ang biktima ug ang suspitsado nga nagpasabot pa to ni Pilari nga managkailara ang duha.
11: Usara ang nakita nato sa CCTV, no, nagsakay og motor unya ang among nakita dito before ang shooting incident, nag-istorya pa sila sa victim. So there's a high probability nga kaila sila, then na sila previous dealings. Ano na itong center sa itong investigation?
10: Si Police Lieutenant Colonel Gerardis Pilari, kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Rajuman or Busamante Riway HP, Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
4: Kadto nagtapos sa ato mga balita nini mga orasa, unya ato deng i-greet sad kadamina si Johnny Cheng alas na diya sa Piriluz Karkar o Gateban Juliet sa Mukabuk Island diya sa Tubigon Bohol kada Sir Jojo Ababo diri sa Puok Talisay. Lina po nato karon sa Mamika K Roho, Mamika K diya sa may ano yun yung Mamika diya sa may Lakat Naga, no, sa Naga City. Mga kaubanan din na karoon nga na minaw po nato. Salamat kaayo. Unya. Sakto di ay nasa din na sa Black Sitio Blackcat. Aha, Naga. Salamat kayo, Mamika. Marmantay ko nga oras po sa atong mga balita, ha. Unya, karoon taong taon. Pabutan ni kayo mabalik si Radiman Benji Tanghian para dugangan ang mga isyo o mga komentary o uban pa nato nga mga balita. Uban po na ako din sa control kasamang Cases Mania o Gnamskiniones. Ako ang ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
4: Ato oras karon alas 8:02.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule.